0: Nangyat siya mismo ang nakadeliver ng kahoy dito sa siyudad sa Sinay. So, ito yung paya gederiya sa aton, nagpundo ni kulong truck and rider, doon ang pangin ang hintla ko nanay. O pwede man ang helper yan.
1: Pahangin, kunwa siyang fuel gin siya.
0: Oo.
1: Wala ga.
0: Kasi gumurang sa trupa Arvin, kila kaminutos, minsan sila nagpundo ba. Pinali na lang may nagsinigabong dito. Pag sinigabong to, natingalas lang, may nagamiyango ng atawo. Kaya mo natuday ng atabo eh. Higin ng tao Manila, pero galing ito permit, ito seryoso, ginakaintangan sa biktima.
1: Oo.
0: Kaya kayo na, naglantaw. Tapos sa crime, sa area, sa nang aksidente.
1: Oo.
0: Pasensya sa nag-aalo, ha, Kipi.
1: Oo.
0: Mga parte sa utok niya, parte sa bagulya.
1: Grabe, no?
0: Bago to. Ito yung motor, wasak wasak ng daan. So, do, why did pala, do 0% did lang rate for survival. Ito ka to, Farley.
1: Dahil siguro kayo
0: na ganyan. Grabe ang, ano daan, ang trauma sa ulo yan lang.
1: Oo.
0: Sa COVID.
1: Oo.
0: Na do not kid lang.
1: Oo.
0: So, kaya pero, ang mga kasudlan sa ulo.
1: Katropang France. Oo. Katropang France, kalaroon ko lang. Nga ang natabo iya, nawadaan gasolina.
0: Kaya muna yung payad to sa
1: presidente sa lugar. Hindi yan ang paringa. Hindi nagpanginangin sila. Kaya kabudlay. Kabudlay man siya magpanginangin. Sigwa, diyan muna yung sa tunga-tunga sa kampo.
0: Eh, kung magpanginangin ka, pwede ka makapanginangin buksan mong bintana dahil. Samtang gadagang sabi.
1: Kapag
0: nasundo ka.
1: Ipagwa mo na.
0: Bintana, eh, para kapanginangin ka.
1: Pagwa mo, guya mo, para damo ginangin.
0: Kag,
1: hatoon mo hubos ang hangin.
0: Oo.
1: Eh, nawadaan gato nga.
0: Oh, tapos posible gina. Pero ano kita pa rin, no? Kumakain tayo ng payad ni Sandre de la Raya.
1: Oo.
0: Sige. Sa kakoy.
1: Oo.
0: Oo, kumakain na to.
2: Bali, ang truck din niya, Len.
3: Sa pagkabibula, sir?
2: Bali, dili tayo madalon.
3: Sa Silay. Sa tayo, Mildre. Number 1 for the 2.
2: Ah, okay. So, bali, ikaw ang tagiya, sini?
3: Kahoy.
2: Isang kahoy. So, ang truck niya, sino na yung tagiya? Okay, so ang driver kilala mo man?
3: Oo.
2: Sino ang driver yan sa truck?
3: Agustin Tipulado.
2: Okay. So, nano siya ko noon, sir, nga nagpundo din truck?
3: Nagangin-angin sa...
2: Okay.
3: Nagangin-angin sa... Tapos, ang motor, naglulho ko nga... Dugan siya, yung ibang ipapagilan niya sa Imperia, kay... Bali, maano, inang... Parang niya, kayuhon niya.
2: Oo.
3: Nag-usigap ang price niya. Tapos nag-usigap ito. Nag-usigap niya. Tapos na ako yung kariya. Climbing lang ng club ako.
2: Oo, wala to. Bali may duwa man sa galiting ano, sa
3: truck. Duwa.
2: Helper kang driver. Tapos ang muna to nakita yan ha. Pero wala ko ba ang suga sa likod yan?
3: Wala.
2: Bali nagbaba lang bangun sa palugo?
3: Palugo.
2: Okay.
3: Basta ang palugo, ang bago sa likod na upon.
2: Okay. Sir, kung matubo na rin sa pamilya, be, ano na yung inyo?
3: Ati, bangun mo na muna. Pagka iti, bisan sa lain natin.
2: Okay. Iti, asa din temo, no? Sige, sir.
1: Oh, katropa Franz.
0: Oh, katropa Arvin.
1: Amo itong tag-iya?
0: Tag-iya sang kahoy.
1: Ah. Okay.
0: Tag-iya sang kahoy, ha?
1: Oo.
0: Kasi ang tag-iya sang truck, do...
1: Why pa?
0: Ilalaya man to.
1: Oo, pero...
0: Pero ito yung rider, ya, ready sa PlayStation 7, nahulong.
1: Ginakilahan lang ni, ano, ang truck ni para i-transport ang lag ko, ang mga lugs niyo.
0: Correct.
1: Oo.
0: Kasi katropa Arvin, ikat ang lag ko na daan, bugat, tulid-tulid na yan.
1: Oo. Bugat ni. Bugat ni. Pero amo na, na... sa ang sitwasyon ng pagkaintindi nato nakabunggo lang niya ang mga ang motor siklo sa buli base wait ako balubas na sigman lagan niya base pero saan nagbla
0: o tayo muna katropa wait tiga silingin na diyan saan nagkati may kata sigol din man kunong motor
1: oo
0: ang nakabuling aksidente pero tiga katropa wait dali kita o
1: oh.
0: Napayag naman ni Kapitan Lindy de Leon kaya totoo ginis kapitan mo
1: oo
0: kapitan
1: oo
0: siya ni Toriata
1: oo.
0: So, wala na. May mga panundong lang siya.
1: Oo.
0: Na ginaginis sa mga motorista na mismo sa highway.
1: Mm-hmm.
0: And also, katropang Irvine.
1: Mm-hmm.
0: Nagpandam siya sa mga nag-drag race, dira.
1: Mm-hmm.
0: Oh. Hindi nag-drag race, da.
1: Ay. Hinambal mo pa? Damo, ginada.
0: Hinambal, ya. Pero katropang Irvine, kaya roon pa yan.
1: Oh.
0: Ang ining aksidente, wala niya involvement sa drag race.
1: Mm-hmm.
0: So, gin-insert lang yun ni Kapitan kahit for the public na
1: uh-huh.
0: And for the call na lang ni Katropa Irwin, binigeneralize siya na lang binigit mga riders, mga kung ano na lang sa isang sakyan niya, nag-alabay din ako.
1: Pero wait,
0: wheeler, four-wheeler.
1: Ginaklaro, Katropa France, ba si mga miscote na sa pinakamakuturan ta? Ang iniya, why niya kaparumba ha? Ang ining motor, aksidente niya, nga nagbungo sa likod sa truck.
0: Correct. Wala niya involvement sa drag racing. Pero gin-insert na ni Kapitan Lindy De Leon sa Barangay Bisaligre.
1: Uh-huh.
0: Ang ini nga insidente, wala labot sa drag racing, pero may pila ka mga motorista.
1: Uh-huh.
0: Just for reminder, kag-warning naman ka sa Parwin, kay Ti, na ibaluan naman sa Makalot City Police Station 7 na may mga drag racing na nagkakalatapo. Ti, kabalot kita, illegal na, kag-delikado, yun ang mga bagay. Akatapang Irwin. So, kaya mo nisubong ang gin-pandam lang ni Kapitan Lindy De Leon sa Barangay Bisaligre, na, ano na, utato na naman nila, kahit ito yung kapulisan, hindi na bataya na daw sila.
1: Mm-hmm.
0: E kung hindi na sa magpapid, at ito sila yung dakpong games na yan. And also, kapag-arwin na tali dyan sa mga nag-involved din sa drag racing, and for the whole approach na lang ni sa mga riders dira. Ngayon, maghalong git sa tanang ngatiyon, pagpapabakar git sa pagmaneho, kasi sigurado mo siya nga sa nagdiandalan. Kasi may mga solar lights na lang.
1: Oo.
0: Kina-install, may mga display na dakatapal.
1: Oo. Tingala ko black atropang France, no? Barik, labay man aton. Nga, consular, hindi makahimo task force nga maglaot sa mga anuman. Sa mga drug racer man. Kabalok kita, may dakpan dahil ng LTO, may joint operation tong PNP kagang LTO the last time, damo tong ginpang dakop.
0: Gagay man. Kaya muna dapat kaya Tropa Irwin, kahit ang ining mga baday, ilabinigid niya sa ato ng mga kauturan, dira nga nagkatanin, timan, ano gito sila, mag-alos na, kahit kung gasigi, pati sila sa illegal ng mga bagay, kakay sa drug racing, posible nga niya sa ato, kung sa lay, kung hindi sila magunta, kaya muna dapat ato mga ipangabay, masigla ako, Irwin, i-rely man lang niya po sa kapulisan ng inang bagay mo.
1: Oo.
0: Ita mo muna katulisan na niya pumaho man para sa ilan niyang area.
1: Oo.
0: No? O konti ang highway patrol group tadi. O kung TTMD tadi sa pakulod.
1: Oo.
0: No? Para ma-regulate ang inabing ng mga ginaligar drug racing. Pero tika to Parwin, ari pa matianta si Kapitan Lindy De Leon.
1: Oo.
0: Ng Barangay Bisaligre. Sa nataburing aksidente. Kaya to Parwin.
2: Sa bago ning aksidente nga natabo sa sakop sa Barangay Bisaligre, may panugyan ka lang sa mga riders ka or driver?
4: Okay, may agas ka na. Unfortunately, ang mga natabo sa kagahon, kadamo si Gulabay, may mga problema, hindi mo natanong ng mga kapulisan. Pabilasang-pilasang pan, hindi sila kakita sa unano ahead of them.
2: Yes.
4: Even yung mga suga tadi sa asun na kunan ito, anyway, doga pa wala lang. So, please lang ang especially ng motor. Halong git. Kasi ang aksidente is only around the corner. So, kita na kailangan nag-drive, defensive driving.
2: Okay, tayo. Kapero, ano man nandikap, no? Sanag man, no?
4: Dari. Sanag man yung kapling.
2: Oo.
4: Inaplumbaan pa kami nila, talagang magandang sa polisi.
2: May kita grace man nandiyan.
4: Oo, kumaya ako makachimpong, palagi na siya.
2: Di, pandam mo na, bikap?
4: Hindi kayo mapandam. Sabalo mo, hulat lang ako kaya rin yung polisi ako na mapandam. Pure racing. Kasi pilakadlaw, kasi hindi doon kasi bangga naman ang dalan.
2: Okay.
4: Kung naman marigit ang dalan, inyo na pangdala.
2: Okay, Cap.
4: Okay? So, careful din kay ang dalan nun natin.
2: Yes.
4: Eventually, basi gulpi lang aksidente, wala ka lang yung pangalan.
2: Pero kapang aksidente niya, why niya involved sa racing yan?
4: Wala eh. Kaya doon ako ito nabili ng motor. Wala ito kagahon eh. Ang tura sa igor yan,
1: Jack, totoo ang balik, Kapitan. Halonggid.
0: Okay, muna sa preparing, bangod sa kaurus-urus ng iba, nadalay ng mga halong, nagahalong mga drivers o riders. Kaya, defensive driving, ito ang importante. No?
1: Defensive driving, gid. Dapat conscious. Kigid, kung kisa ka talatabla mga masalakyan, mag-abot ko ng uros ngayon na Toyota. Gid, nata conscious sa mga pasimposible mga tabo. Tiwala ka balog, may kapundoda. Or inano man nga mga O mga obstruction arada, mabungguan ta, kabuhi ta, mabutang sa alang-alang.
0: Oo, kabuhi ka traparmin, disgrasya agad kay, abangin o, ang tabok lang, isa ka tao, madulagi sa kabuhi mo kung sinabi ng mga bagay.
1: Oo.
0: Kung di kita pagkuktan sa Tagalog lang.
1: Oo. Pero ti, interesado ko to ka tropang France dito sa istorya sa ano, ginambal to ni Captain Dio.
0: Okay, yeah. Muna na, balikan ka ng stop. Kay mamakot mo kami sa Station 7. Kunan na lang ilas po kati kang angot sa ginaligarin niya drag racing dari man sa may takot sa barangay Bistalitri sa Banuse. Ting Banuse, nabalaban na ni Kato Erwin, no?
1: Oo.
0: Kaya ni Kabalo kung na-torages para gabi sa Ligre. Kasi may ibang pag mga area.
1: Oo.
0: Dari sa atos, pakulog nga involvement.
1: Oo.
0: Oo, nga may mga nagkapatigayon man sa drag racing bala.
1: Dapat magkaradakpan ganyan sila. Huwag pa rin makapapilis kalabanan po.
0: Correct na. Modified pa ng mga motor nila. Kaysa standard man sa LTO dahil.
1: Oo. Gagahod po ni.
0: Gagahod pa na. Ang mga guro ka to, private ng ibang dahil doon nag-adayaw man dira sa drag area. For, kaya mo na sila, no? Drag racing dira. So, kaya kita parang, pamatihan naman si Police Major Elmer Bonilla.
1: No.
0: Ang head sa Traffic Enforcement Unit, ang wasa na tabuning aksidente. Dari kita parang sa barangay Vista Alegre. Pamatihan na to.
5: So, para ang pagsubay nung ito, give me identity ang biktima. So, yung dalala mo rin sa may pinakamanapit na ng Honda. Para may aplikasyon na rin siya kahit patay ginis na ang biktima. So, ang truck ay ang driver si Mi, Subong, at dito sa station number 7 para sa prior ano investigation sa case. So, waiting kita Subong sa report sa kong investigation. Regards mo sa pagkandaan sa ating investigation.
6: Okay, sir. Sir, bumali ang truck, ano ni plasada, sir, sa aksidente? Ganun yung truck na pundo lang ni Orga Dalagan man?
5: Well, sumunod sa ato ng investigator, may nakakuha na sila, nakapas din sa Pili Bureau, may pinakaayo. Mga muna agahon ng Bureau, kami siya, Biriado.
6: Okay.
5: So, incidentally, sinasa sa pagpahayag ng ato ng driver, nga may nag-batihan sa may nag-ibang kaya nga likod. Pagkita niya nga may saka-driver nga arriving ngayon sa Pilid, mag-aawas no, then may motosiklo. Wasak na doon sa front sa likod, so may parang dulig para nakabangan mo na. Talagay, tiyan mo niya, nakikita natin nga lifeless naman yung kikima.
6: Okay, sir. Pero ang karga ni isang truck, ano yun, sir, yung mga lumber na yun?
5: Yes, sir.
6: Okay. So, bali, din isa ko na tani, Sir Bon Makato, ang driver, sir, isang antay siya na Biriya.
5: Well, ito na natin nung dalawa, no? Kasi bakas na muna nag-parking sa
6: drive. I see. So, ang ano ni sa karon, sir, ang ginahulatan ng drive para ma-identify, to identify the victim, kag ano posibleng decision sa pamilya man sin, eh?
5: Well, siya mo, hindi ba tas nakadecide siguro number one sila, ginahulat natin ang family ng mga surface, no?
6: Okay.
5: Secondly, with regard just sa ilang decision ng tayo sila sa ilan na iya.
6: Yes, sir.
5: So, atomize na iya sa buong katulungan doon.
6: Oo, sir.
5: Ang pamilya magwana kasi patay na ilang himata.
6: Dahil man. Pero, Sir Bon, ng, ano nang suksok siyang biktiman? Nang full face ng helmet or do half lang sa, ano, sir? Ulo yan eh.
5: Ano siya, wasak man yung gani.
6: Ay.
5: Pero may helmet man siya. Kaya kaya tingnan na siguro dito na sa laga niya siguro.
6: Ah, sige. Ano nang motor gani? Scooter, no?
5: Inmax.
6: Inmax. Okay. Sir Bon, basi may panawagan katabi, sir, ng bayo to sa biktima. May plate number ng motor, Sir Bon?
5: Well, so far no, patrupang Andrew, nagbasa naman yun, nagnatago ng sa bugos nga media entity sa ng pakulot.
6: Oo.
5: Ano yung driver natin, so, kuwani siya nag-drive isa sa isa ka Yamaha Inmax, no, with plate number, F702TG. At ito din, identify pa niya ang ating pagkima kayo kasi mo nakita dito ang mga ID to speak to yung persona.
6: Okay.
5: Kung sa sino yung description na sa pangandro, kung nabasi, kung matika mo, kung nakita niya sa different media entity sa Bacolod, Pwede kita magtayo. Ano, higangot rin sa, ano, sa station number 7 para okay. Mabuligan natin.
6: Yes, sir. Bali, anong bahay, sir? T-shirt yan, no?
1: Mm-hmm.
6: Color, ano? Na tumod ako na nung dog sa t-shirt niya. Wala
5: na kami sa atong report na mula nag-report.
6: Okay, sir. Okay.
0: Mm-hmm. Oh, Tetro Pangarvi, no? Si Police Major Elmer Bonilla.
1: Oo.
0: Sa ang traffic enforcement unit.
1: Oo. Ginaparwagan ta lang sa mga kuturan ta, base mo yung idea ka mo, Bla. Either pakigangot ka mo sa station, di. Message ka mo. Para maparabot na sa police, para matagaanan ni sa insakto nga ba, ano, nga haya, oh.
0: Among nga nagkita parang kaya mong ginapangita man sa kapulisan mm-hmm. ang pag-identify sa pamilya.
1: Mm-hmm.
0: Ang nagkita parang ang ginahibalo sa karon kung sino, hindi siya kung taga-dain nyo. Kaya wala sang may, ano mo,
1: oh.
0: Wala, may nakuha lang ang mga identification cards,
1: oh.
0: Which is makatumol sa sina nga pagkakilala sa sina nga persona nga na involved accident. Kaya, Tato Parwin, dala di form din ang face di sa sistema mo.
1: Grabe ni.
0: Impact hindi siya ma-identify.
1: Grabe yung
0: pakuro. May nakuha ko ng picture.
1: Oo. Oh.
0: Tingyadaan ng mata doon.
1: Bulwagin?
0: Bulwagin pala.
1: Bulwagin. Pasensya sa mga nagkakao na.
0: Oo. Oh. May tibangod sa datos doon ang pinakakugid din niya nakita na ito, Tato Parwin, ang sa may agtanggid ba? Sa may...
1: Igonis ka, Igro?
0: Posible din na. Kahit ang direct niya hit nga nakita ko na mo sa likod ng truck kakatropa Erwin
1: mm-hmm.
0: amuni ang sa ano din sa
1: left
0: mga karga ng kahoy araw sa left side para dahil pass ko ng picture doon na yung mga pinindilin na pala sa ulo sa biktima sa dalong na portion ano yung mga ang pinakadalong na nibilang na portion sa mga gintang sampaw-sampaw na yung mga kahoy i-direhit ka pa parang itinubo mo ka ng taon
1: ta-direhit gidre yun
0: sa kahoy
1: oh,
0: karo pang
1: friends may anong description sa lalaki man? Anong bahayo iya? Ano
0: nasuksok yun eh? It is a picture ko din
1: hindi
0: na
1: kita abi yun no?
0: Medyo madulong sabi mo
1: oo
0: pero doon may mga larag why siya katropa Erwin nga nakakuha na to ang bahayo iya do ka not sure kung do ka mo ni do ka mo flash bala
1: oo
0: nga may samo nga gray white
1: oo
0: no dark gray tapos do naka short ng maligani ka tropang Erwin
1: mm-hmm.
0: ang short niya do ka like browning do adang
1: mm-hmm.
0: Do ka tactical shorts or do six pocket ni guro ka tropang Erwin
1: oo
0: hindi mo niro may mga nakita pag kita do ka ina nga do mga highlighter dala kita na ano mo ng highlighters
1: ka mm-hmm.
0: na mga do color pen na black at Erwin.
1: Uy!
0: E doon naglinak pa to sa higad.
1: Dalas ang biktima?
0: Ba, si dala ako. Iyato ang mga dala.
1: Oo.
0: So, hindi man kita makapanguna kung ano gining trabaho ya.
1: Ang iyang...
0: Ano gining ang iyang plangabuyan kata Erwin.
1: Ang iyang helmet open so, open ano, face ni siya.
0: Siya
1: oh, nutshell siya. Why na gina-prescribe sa LTO mo? Nipis niya, makabunggo ni, buka ni de yun?
0: Ah, yes. Nipis na ka tama. Kaya muna ako, parwi nang nakita sa itong protection sa ulo sa biktima.
1: Mm-hmm. Sige, panawagan lang kita sa mga kuturan. Tapos may mga idea ka mo, palihugman, pakakigangon, pabaluman, para matagaan mo rin sa saktong pag-tatap o kung pag-haya. Ang biktima, Katropang France?
0: Oo, sa tema ni Katropang Erwin, ginapanawagan pa lang eh, dito mismo sa XFM 103.9 Bacolod, eh Katropang Erwin, as of now, doon na-identified pa ni ang biktima. Pero may plate number lang yung ilang motor, nga Rio, isa sa Honda.
1: Ah, sige ba?
0: No? F702 Tango Giga.
1: Oo.
0: Oo. Foxtrot.
1: Mm-hmm.
0: 702
1: oo.
0: Tango
1: mm-hmm.
0: ta Giga F702
1: mm-hmm.
0: PG mm-hmm. Amo nang sa plate number yan.
1: Oo.
0: Oh. Diba si may makabati dira.
1: Oo.
0: May maka identify sa plate number sa motor.
1: Mm-hmm.
0: So amo ni pinaka safest nga pamaagi para mm-hmm. ma-identify ni hindi kima.
1: Mm-hmm.
0: Akatropang Erwin, no? Amo ni pinaka apos natin nga panawagan
1: oo.
0: Sa publiko kung sino nang nakakilala man sa iya pagi sa plate number.
1: Hmm. Ginapahibalaw talaga. No? Anyway, we'll see. Katropang France, kung may ara na later identity ni
0: Oo, amugay ni Kita Farwin. Pero dugan ko na lang gini, kay sa kagahon sa Agosto 2, kay sa bungaga, kay na sa kagahon sa Bisaligre.
1: Oo.
0: Sa tinaniktan nga Domingo, Kita Farwin, kagahon man.
1: Oo.
0: Sa makaksidente, dito sa may barangay Bata.
1: Mm-hmm.
0: Involved na ni Kita Farwin, ang isa ka, sa katrak, do allegedly ang truck do ano siya do prime mover ni siya
1: oh the container van
0: oh involved ni Kato Farwin ang isa ka motorman
1: oh
0: kasi may angkas
1: oh
0: Kato Farwin
1: oh
0: so ang taliwan direk yung kilala lang kay alias Reggie para kay Uno Anyos
1: oh
0: presidente ni sang Talisay City barangay Dos Hermanas
1: oh
0: oh kag ang rider back rider siniging kilala sa kay Reynold
1: oh
0: parang Uno Anyos presidente mas sa barangay Dos Hermanas siyudad sa Talisay man ka tropang Erwin. So sa information ng Tagwas ang Traffic Enforcement Unit sa pagpauna mandala ni Police Major Elmer Bonilla ka tropang Erwin. Ang motor sang ang truck direct yung kilala yung rider sa kay ano no Shane Mark no? Parang Otso Anyos residente ng isang barangay Luna siyudad sa Cadiz. So ang information diri kay Pang Erwin, ang motor. Gikan ini sa sur na bahin padulong sa norte nga direksyon.
1: Oo.
0: At di pagdarangat sa aksidente ginaligar kay Pang Erwin, nakabundo man ini sa pahuli nga bahin sa truck. Nga naka-park man sa gat sang highway sa ang ulo sini kay Pang Erwin pa norte man nga direksyon.
1: Din bata na niya katropang Franz no?
0: Bata na ni saya.
1: Lapad din dala
0: no. Sang Sunday early morning sa Sunday ni siya.
1: Oo.
0: So, si Kato Farwin, ang driver sa motor, ibangon sa nabas kong impact, nakaagong ginis ang seryoso man niya injury sa ulo. Samtang ang iyan niyang back rider, na nakaagong sa pila sa natuunin na ill. Katapos nga matumbang sa dalan ang motor bangon sa aksidente. Si Kato Farwin, ang rider ni, ang motorista, giningagaw man nila sa ospital, pero galing kay, ano man ni Kato Farwin, kinakabig mga dedo na rival sa ang doko. Kasi sa karoon ng yan yung backrider, patay pa ang ginabulong sa hospital. At sa pinaka-latest na rin information na nakuha ka pa rin sa pagpangusisa tayo ni kay Police Major Elmer Bonilla, doon na may inisyalan niya sa settlement sa tunga sang tagiya sang truck kagis mo sa pamilya sang nagkaliwan ng rider katropa rin.
1: Oo. Katropa Franz, ano, abiryado mo rin ano, panel van?
0: So, amo ni Kato Farwin, do hindi man ni, ano, aderyado.
1: Do nag-park lang, guro, ah.
0: Nag-park lang man ni guro,
1: bro. Huwag naman sila parkan ng iban mo. Kaya huwag mo na sila mga lugar nila, dapat parkingan nila.
0: Yes. Amo ni Kato Farwin, kaya mo ni subong ang masubong tari kay mga truck pa lang sa gandalan.
1: Oo.
0: Sa init na mga kalalungan nila binigit sa oras ang kagahon.
1: Oo.
0: No, mas makibot. Kaya lang ang nagaman niyo, kadagali. Pagkadabidugagali, ah, may uli na sa truck na romansahon.
1: Oo, pero tanaw lang, dari sa aton nga mga, ano ah, alagyan ta sa circumference, ala. Muda mo sa mga truck na, katropang Franz, halin ka to sa kabog, pakanto na sa metal, ho? Pakanto naman metal, pakanto sa mga kure. Gahilera na sila. Amo na tayo, hindi na panguna ta, kay grabing aksidente, galuntads na di. Ang na kung kisa ang maanantaya madiskitahan ta mga ara sa mga purok-purok bla. Tiyari yes. mas sus. Ginpabayaan sila mo. Pinsan nila okay lang. Ato bla may aksidente man to last time katropang Franz to Sir Compensa Road man to nakabunggo man to sa buli to. Ato mangyalan to wanted driver bla. Mo ni ta ginalaot tani sa BTTMD ta anay ho. Pulig man ko sir, ma'am. Aksidente kabuhi ka ano di ho?
0: Ito ang ginadakot sa BTTMD, subong yung mga kulurong.
1: O mga kulurong? Ari, dako na yung problema, kabala mo, katropang Franz, babayaan nun nila, ma-anan lang nila, dira lang, may isang regulation sila, da? Mahanad ni, dira na sa permida.
0: Basta natin, sila nakabuhi ang nadula ng kapaparwil doon sa sinakla.
1: Oo.
0: Kailan na nakabeses eh, na may mga nagkakalatabo na diri sa aton.
1: Oh.
0: Not only just diri sa Pakulod, but also in some other parts ng probinsya.
1: Kaya
0: masaligid nga nakabundo ang pinakamamotorista sa panguling na bahin sa truck nga nag-park o nagabiriya. Kahit ito lang tawag ni Kapitan Irwin, wala man early warning device.
1: Oh, lahat na yun. Uy, nice lay. Ang early warning nila kung kisang, kundi ito buo, kahoy nga krus.
0: Kahoy, correct niya. Eh, pati maano ng kahoy nga krus ka?
1: Oo.
0: May cross ng may cross ng daan sa buli sa parking, so nang butsiling mo nga.
1: Way to heaven na
0: Way to heaven na, oo. Oh. Halong ka lang, may cross no?
1: Hmm. Kung alang-alang pa, bato? Kung kisa, maglabay ka, may bato ang li. Ano niya man?
0: Hindi nakasigurado ba? Eh, diba, si, ang bato na tayo niya, kung may sa may go mo niya isang suga, isang headlight mo ba? Hindi na magsigaw.
1: Oo.
0: Hindi na reflectorize yan. Kaya bisa ng tubo, dahil hindi mo, dahil cross-cross na akong tao, bisa na igor sa headlight, hindi na mag-reflect yan.
1: Oo.
0: Kung ikaw mismo yung YKF, animudra, sigurado, aksidente ka rin.
1: Oo. Ahay. Kaluoy lang sa nagkaka-aksidente. Let's say nga may mga problema ta sa kortesiya sa dalan na. Mga driver, mga kukis, problema. Hindi nakainom. Dasig badlagan nila. Pinagustuhan na yung badlagan. Pero tani, aksidente, hindi papatayin ka. Hindi papatayin mga, ano bla? Mga drivers bla? Pero tita na bla, bungguan niya, bungguan mong panel van niya, mga container van niyo. Sus, wasa aglawas mo ni?
0: Correct it. Tamaan ka din niya. No? So, tingin ka pa, when naman nga ito, yung mga, ano, yung panabot rin yung mga balita sa karon, ang damsang yung otoridad sa kanan yung mga nag-biyahe, no? Agaman o kon gabi, Petro Pang Erwin. So, mga data, tingin ka pa, when sa patroy, sa liwat, inis si Petro Pang France and Robordos, yung mga bukol-bukol sa lawas ng tumaras ng Santong Pasol. Para sa nag-aubil ng Pilipinas sa Pilipinas, XFM News. XFM
1: Live Reports. Salamat kay Katropa France, pero mga katropa, para sa mga sometimes kailangan taman regulation tamo, no, sa mga dalan. Hindi lang tapay na gusto nga ang dalan tawhay, ang dalan na nami, pag gusto ka sang lagan mo. Tinsakto man to hamal kapitan kagaton ng mga authorities ng defensive driving. Pero bisan ano takambal may ara kita mga kuturan niya nga haras-haras gitya. Brisk gun para sa mga kauturan taman nga nagagamit sa dalan kay ti mabugoan mo, mabugoan ka bisan ano pa kay jakto lagan mo ma sagapa ka da diba? Pagkatapos ang pinaka concern gid I hope tani magabot gid sa igdulungog sa aton BTTMD ang gapinarking nibla nga mga container van sa higad sang dalan nga ara nang dasla. No? Kung kisado kasakit man sang, sa aton blank na nakikit kabalotang ining mga pagparking sa mga lagko ng mga tracking sa higad sang dalan, illegal na siya, hindi sa pwede da. No? Pero ara da Japon ang mga tracking na nagahilera tungod wala may nagasaway sila. Kung may nagasaway man, saway lang. Pero why ginatagaan sang warning? Probably, dason simana, dason madakpan ka, tikitan ka na. Himo ni sila sang amuni nga, o kung buluhaton, nagatambay na sila tungod wala kita sang kompleto nga uway kita sang regulation para sila. Da, no? Kapag gustos la, anong risgo? Plasan pa sa mga haras-haras ng motor, na tricycle, slakyan. Ha? Aksidente eh. Di magihota kung malokpan na. Amo na yung ginapaybalota sa una pa, oh. Ang mga tracking ni, nga nag-hilera sa higit sa dalan, may oras mo na sila nga maglabay mo. Ha? Dani, ngayon daw may aga, sa una may aratas ang tracking ban, dinis pa kulod. Pero inuno ko na ara na sa ara pa na subong. No way ko kabaro. Pero mga katropa, dira yung risgo gina yan. Ang mga lagko, ang mga container man. Dira sa higad sang dalan, dapat ginapahalin na sila. No? Kag kung mag-travel man sila, hindi sila pwede maka-overnight na ano man. No? Tinir na sila bilog gabi. Motorsiklo to. Ang naigo naman. Ay, nako. Oras na ito mga katura para sa 8.31 na mga commercial tanay. Balikan ta ang mga balita sa pagkatapos mga balita. Standby.
7: Bullseye XFM 90.3. Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold, mabibili sa mga butika.
8: Santone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Julie, lagi ako nagkaka-rashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santone Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
8: Santone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santone kag vitamin D3.
10: Ako si Franz, ang panitang kapis. Nerbioso git ko, basta gani gayon ang kusang order yung ang kape. Gato kang pagit pagka-nerbioso ko. Ipatila ko sa akong abyan sa premium D3 coffee mix na miangit ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, permi akong lawas kagutok. Premium D3 coffee mix, langit ang kape ko.
7: Premium D3 coffee mix, nagkape ka na, may Santone kag vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 coffee mix. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
8: Mga butika.
7: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
11: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
7: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
8: Santone Plus Herbal Oil.
7: Sister Pain.
12: Dari, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumaro ko sa matyag ko tayo, wala nang sakit ang akong likod.
7: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sa mga butika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin, dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santone Gold Coffee Mix, 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santone Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, benepisyo at presyo, panalo ka dito. Santone Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
13: Yes, to help!
14: The Secret of Health.
15: Speaking about this mood swing, hormonal imbalances driven in Leo.
16: Yes, Sir Josil. Katungod may mga imbalances kita sa sulod.
15: Okay.
16: Amo ni nga kadali kita mag-react. Nagabingit kita. Kag iban pagyad nga mga hindi maayo nga manotice sa mga tao sa aton palibot at sa aton sunay panimalay.
14: The Secret of Health.
15: Daw amo ni nga klase ka ginabatyag ta, Dok Leo, nga waisang instant solution.
16: Kinahanglan gid ang tayuyon. Nga pag-manage, kag pagtatap sini, hasta nga makorekt ang mga dapat i-correct sa sulod sang lawas, Sir Josil.
15: Ang triggering factor lang makita na ito na kag mabatsyagan kaya tiarala na sa guwa mo. Hindi mo blamensin yan, or if not, daw gulpi lang ginit ang imo ulo, or gulpi lang man malipay ka, or gulpi lang ginya gusto mo yan. Ang mamuni-muni ka lang ginya.
16: Kabudlay ni sa mga upod sa balay, sa trabaho, upod sa trabaho, kag isandiin lang. Mangin toxic ang environment sini, nga kung padalman tagit, hindi mo man nabasol ang isa mismo nga may amo sini nga kondisyon. Ning hambalbal sang iban nga gamay diferensya ginapadako. Tungod na isa sa mga nagkalain nga factor sa imbalance sa sulod, especially sa hormone.
7: Santone Plus Gold.
16: Ang Santone Gold capsule gina-suggest, gina-recommend gid naton sa may mga mood swings. Base sa iya sini nga sangkap, pag ang mga sangkap gintun-an kung anong iya sini nga epekto sa aton sini nga modo. Ang moringa or malunggay may potential nga adaptogenic properties. Magambal gina kita nga adaptogenic kung paano kita maging resilient sa stress, challenges, nga hindi kita mag-react daso-daso, kundi mabulo-balanse taanay, makapulo-paminsar taanay, makarelax ta.
14: The Secret of Health.
16: Ang moringa nga sangkap sa Santone Plus Gold may reduce oxidative stress and inflammation sa aton siringa brain. Once gani nga may inflammation dira sa aton siringa part sa brain, irritated kita. Madali kita mag-react.
15: Short-tempered ikaw.
16: Yes. So,
7: Santone Plus Gold.
16: Ang isa pag sa manami man, ang mangosteen nga sangkap sang Santone Gold. May aras ang neuroprotective effect. Pwede sa mag-protect sa aton brain, kag sa aton sininga nerves. Nga isa sa problema, once nga mag-weak na karon, di ang mga hormones na ton, signaling systems na ton, messengers na ton, nga ginapaagi sa aton sininga nerves, problemado.
14: The Secret of Health.

0: tryptophan sa serotonin nga key mood stabilizing neurotransmitter. Butong balon, nabuligan niya para ma-prevent ang extreme nga mood swings. Para nga di magtanto ang imo sini pagka-negatibo o kung hindi kinandan nga pag-react sa mga sitwasyon kumpara sa iban.
1: So ang Santon Plus Gold Premium D3 kag Santon Vitamin C mabakal sa mga butika. Sa mga kauturan tanaman nga mahilig magkape. Dapat nga kung magkape kita, siguraduhon tang kape ta, may sustansya kitang makuha. Kinanglan aton mag-inom sang damo sustansya nga kape and that's Santon Gold Coffee Mix. May collagen kag may glutathione.
0: Kagara ya, may pang buffer kasi na dira. Although kafe siya, pero may pang bulo balanse ka.
1: Oo.
0: More ka sa gidatog benefit.
1: May iba na bing hindi ka tulon bala sang Santon Gold Capsule.
0: Mm-hmm.
1: So kung hindi ka mo katulon, kag gusto nyo gid mag-inom, kape eh.
0: Mm-hmm.
1: Arad ang Santon Gold Coffee Mix. Again, may collagen kag may glutathione. Tuling glutathione, isa dira sa ginahimoy. Ginadetox siya nga itong lawas sa napagwaya. Ang mga toxins that nagadulot. If not, kung mag-support ina, hindi tayo napagwa. Infection sa sulod sa lawas ta.
2: The Secret of Health.
1: Sa mga diabetic nga gusto gid magpangapi, magkape ka Premium D3 Coffee Mix kay ang iya sweetener is stevia. In short, that's the recommended sweetener para iya sa mga diabetic. Sa mga hindi diabetic, pwede ka magyapon, pwede gani sa diabetic sa hindi pa diabetic. So pili lang ka muda sa inyo kapihon, ang kape nga wala caffeine kag hindi naghalin sa coffee beans, kape para sa tanan nga henerasyon, kape sa tanan nga edad, bata, tigulang. Ang Santon Plus Coffee Mix kawain niya caffeine.
2: The Secret of Health.
3: Exciting!
4: Exciting!
5: Alzheimer's disease, balatian sa utok nga wala pasang bulong. Ang Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen. Upod sa Evergreen Herbal Capsule na may pito ka mga sangkap turmeric malunggay sa luyot ang palaya wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C nga nagasupply sang oxygen sa utok agud malikawan ang Alzheimer's disease. Mga produkto ni Doc Hico kompleto sa sustansya, vitamins and minerals. Mabakal sa mga butika.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Dalaguan nga pa premyo ang dulong sa inyo sa 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag magbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-intra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalon tubtob 2 million kapesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali, ano pa ang inyong ginahula? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly. Magtipo na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance nga magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 kapesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance nga magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi. Mag-intra na sa ginpadako nga pa-premyo sang Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. See posters for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
2: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
3: Mga katropa, kinakalipay na mong naging balik sa inyong palamatinan ang atong matahom nga drama na gratiguluhan.
4: Endless Love.
3: Lunes tubtob Biyernes, last jazz tubtob last jazz imedya sang aga. Diri lang sa inyong paboritong estasyon. XFM.
0: Tropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement.

0: for Men. Kag 5 sachets sang Xanthan Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang sa isa ka white legal size envelope. Sulatan sang kumpleto nga ngalan, address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash kag para sa grand draw. More than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na Xanthan and XFM. Libo-libong pa premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFRR permit number 0098 series of 2026.
1: Balansing ang mga komentaryo.
2: Pwede
1: nga nag-atras ang public opinion.
0: Objective.
1: Prangka kag diretso sa mga punto.
3: Nga medyo isog pa sila yan.
1: Ini ang Bullseye.
4: Oras mga katarap, alas 8:43 na. Katuan tarwan sa Vene Cross na ton. Kay may pila ka mga update to sa mga balita, mga tropa. May binunanay naman tong kaso. Wala pa naman tapos ng linupok to. Sadya man to sa Kabuganaan Festival man, na dumduman ko lang. Aksidente, no? Pero ti, may nagkalasamaran, gadya eh. Muna akong kisa sa mga fireworks ng mga katropa. Picture-picture ta. Enjoy-enjoy ta. Singgit-singgit po ta. Kisa may arabo sa mga aksidente bla. Gakalatabo ti damo to nagkala anan. Oh, nagpulo picture kasi gitan tao ni ato nagliinag kalaigo to iya. Yeah. Anyway, check on ta si katropang friends ako katropang Winston Villanueva. Ang utsa na nagaluntad to nga isa ka binun-an na kaso sa binun-anay dito sa Sipalay ho, no? Liga to adlaw may ara man to sang Linap Anay. Sa kwanta mga balita natin sa Southern Negros.
5: XFM Live Reports.
4: Yes, time kaupo nato si Katropang Winston Villanueva. Katropang Winston, morning.
6: Katropang Win, may aga. Kasi sa atong mga tagsa-tagsa, katag palamati. Katropang Win, duwa ini kasi parado ng kaso sang Pilat Sanay. Ang naglumtad riya sa syudad sang Sipalay. Sinalikdan nga adlaw kagkahapon. Ang una sini nga kaso katropang Win magtiyo. Actually lunsay lang ni mga ano no, lunsay lang ni mga magtiyo no, lunsay lang ni mga magtiyo ang involbado. Tanan sila katropang Win related lang isa kag isa kag ang una nga kaso katropang Win nagapo samtang nagapungko ang hinablos. Ginpalapitan ginpalapitan ini sang iyang atiyo sa ginlabo katropang Win no, ginlabo ini pag paglabo niya igo gid no, na igo gid katropang Win sa liog. Igo gid sa liog kag wa gini niya liog na daw mahalos auto dini katropang Win bangod nga ini ang ginlabo sang binangon.
4: Ay, nako. Oo.
6: Binangon ang gigamit siya eh.
4: Oo.
6: Kaga, pakita na ako ng pilas daw mga, ano ni daw, siguro 5 inches, siguro ang waya, kadako. Dito kadako nga pilas ka, tropang Win. Wala pa mabaluan kung ano ang rason, no? Anong rason sang, ano ni, ang panglabo bangod nga hinali na lamang iningit palapitan eh. Ang iyang hinablos kaging ataw o hinlabo sa liog
4: kasakit mo si man
6: sang iyang kamatayon. Kahapon adlaw kahapon ang tanggapanyaga ang ining biktima amuman katropang Win ginapalapitan sang iyang atiyo kaga binuno ini gayon sa tiyan kapanyag na aga pungko-pungko ini sa may ilid sang baybay kaya sa barangay 4 ini sa sitio Kalangkang. Palapit ini sa baybay nga lugar samtang kapanyag-panyaga ni sila ginpalapitan sang suspitsado ng atiyo kag binuno gulpi sa tiyan ang biktima.
4: Huwag na kunwari, Surya pa?
6: Pagdalagan, katropang Win, nilagas pagid kag binunok pinakabisis kag dead on arrival sa aton mga sa kapulis sa aton mga ospital dito sa Panahonis sa Sipanay. Ang una nga kaso at large ang suspitsado ang tang kahapon naman niya natingayon nga madakpan sa custody operation ang suspitsado kagyara na sa custody sa ating mga kapulisan.
4: Paano anong motibo katropang Winston?
6: Ang unang motibo katropang Win is inabalang ang inablos na akig sa iyang apiyo tungod nga daw pirmi sila gaway sang iyang autod which is ang mutong nanay sang suspitado. Iging kumprontari ang iyang atiyo napungkupungko lang iyang atiyo dito sa may bangko sang iyang abalay nagkumprontahan na sila kung galing kaya wala guro makamulalong ang atiyo na pagpuli sa iyang inablos pagbalik sinigali may dala ng binakon. May mga personal nga inigutanon piramilya aliguro wala na madala sa istorya pag-istoryanay kay Tropang Win at may nag-isulta sa pinatsanay
4: ano ah, dumot-dumot pa
6: mula sa Tropang Win ang duwa ka kaso no, sang hacking kag stabbing incident actually mapadulong kita dito no sa Sipanay base karon dugay-dugay para makuhaan naton gidya sang kompletong detalye no ang aton mga hepe no, sa kapulisan dito sa kinaanang-anang naton bangod ka panayon ka ang pag-inulan diri sa amon area
4: grabe ulan da
6: ginabantay-bantayan panamon katropang win ang ang panahon mag-ugyon maka-proceed kita dito sa Sipanay para makakuha natin kumpletong detalye hindi nga duwa ka kaso sa pagpinatanay.
4: Sige lang katropang Winston na muna yung mga bagay lang kang tatani nga maistoryahan malang ni mo inablang ang problema nyo makainom ka matugungan ka gabalik ni nag-init pagid ni hasta mag-resulta na sa pinatanay ay nako
6: Sir, tanaw na, tatagat ang musundugang update dito guys, kung nakapadulong kita dito mismo sa sudad sang Sipanay.
4: Katropang Franz? Katropang Winston? Katropang Winston? Oo, timos na itong lilipan na ito na okay na ito.
6: Ay, may kwabi ka tando kay ang Suryana, hindi na magambal negatiba.
4: Nag-fireworks, may nalukpan galito.
6: At guro ka to pang win, hindi. Base sa ulan man, base sa ulan man. Ay? Pag ulan kay pag ano sang ano, pag medyo tulutalit ni. Nagdalang dito sa may sound system o sa mga operator. Kaya dito gin na damo to yan sang nakalapinasan.
4: Daw nagalag taw na pelikula bla. Nga pagpalupok ng siningkitan na niyo. Ang palupok mo, nagsinulod ko sa...
6: Ang from dancing to ano ah, to crying. From dancing to crying.
4: Pero te, ano to, supplier guro nila. Aksidente to, abe. Why man to ba? Baso. Pero kung tanigin siguro, mula nila blaw? Ay.
6: Eh, ako na nga... Nakaagom sa nga madamo nga mga negatibo man nga... Ambalan noon ang aton nga mga leaders especially na ang alcalde angot sila ang mga nagluntad nga kaangay sila galti solo saya tanan trial and error lang anay
4: ay nako problema
6: basi sa sunod ba ano naman ah ma kahit ma kumpleto na kagmatarong na gid no kag medyo may kabudlayan gid man wala ya mid solo saya solo sa alcalde nga wala ma-meet wala ma-meet ang expectation.
4: Why ma-meet ang expectation, kid man?
6: Pila
4: budget ito gabi?
6: 56 million eh.
4: Wow, dako-dako.
6: Pahayal yung error.
4: Sige lang. Wala tonta kung anong report tabi sa Kabangkalan.
6: Basta mo na. Basta sa ato niya, sa ato na bahay niya sa XFM Kabangkalan, wala pa yan nag-post ang negative.
4: So, accident niya. Pero ti gusto ko tani gusto ko mabatian to ang naghatag balang statement tani sa alcalde atong suppliers sa palupok nila
6: so wala pa gid may napagwa ang statement or pero Ang bulig, ang pagpabulong tanan, gisolder man sa foundation. Kaya siya ba?
4: Ah, okay. Hindi yan sa supplier sa Palupo?
6: So, wala ko. Nabalang, pero ang ano gito yan, nag-arugin niya nga buligan sa ano mo. Sa sudan.
4: Ah, ate, sige. Okay na lang tada, Anaya.
6: Sobrang patag nga itong update. Kagaton mga balita din sa itong area o basagan. Di magkaripat ha, mga katropa magtumaro sa mga produkto sa Yeselpada, Agod na Dugang,

importante yung barangay naton nga mag-responde sa mga gagmay, mga sigahot, and gina-encourage kina ito mga kuturan ta. Kung may ara ka mong problema, kadto ka mo sa barangay, para masitol siya, para maistoryahan siya, nga may ara sa dapat pinirmahan ay. Hindi pwede nga dira na kamu permi sa inyong purok, maaway ka mo to, kamay-gamay naman to nga, gamay nga, ano da, ng isyo sa inyo, awayan nyo naman, hasta mag-physical ka mo. Makadto, amo pa na pagkadto sa barangay. Pero mas mayo, mga katura pa, marab lang layo nga makanusyon sa mga kuturan ta. Nga hindi na mapagamo, gamulan na sa barangay. Paano, lang na, pa... hindi na ta magpagamo ko na, no? Balbalaan na ito yun. Di, sadya na, kahit yung dumot, nagpabilin, gamay nga singke, resulta sa krimen, resulta sa insidente nga wala nato nalauman. Ang ginahambal tadi, kabuhi, sang tagsa ka mga kauturan ta, nga nagkakabutang sa alang. So, sa mga purok bala, mas mayogid nga i-utilize mga abyan, i-istoryahan dito sa barangay. Hindi ka mo magtinaasay sa tingog da. Kaya hindi na makabulig. I tell you, gamo lang na permi ang resulta nga magdalom ang problema sa inyo tagsa ka mga lugar. Pero let the process go. Kadto ka mo sa barangay, storyahan nyo ni. Para dito, may settlement. Kag may pinirmahan ay. Kag kung ano pa may magkalatabo sa dason, may ara na reference ang barangay. Kung ano man tabo sa imo, may ara na sang pwede sukton. No? That's why may ara kita sang conciliation sa barangay. May ara sang settlement. No, sa pangkat para may ara ka mo sang reference uli in case gin may matabo. May ara sang judicial function ng barangay ta, no? Nga dira sa level niya kaya niya nga isettle or magdagdag sang mga mando sa atong kapulisan kung may ara sa mga offenses nga nahimo ang isa ka tawo. Pero kung hindi ka mo magkadto mga katropa, maresulta man sa mga kaso mo, no? So mahambal sige kapitan, sige why na dagdagan lang ni certificate of file action, pa file action kaso na kamo to. Pero at least may proseso, ma-file ka kaso kag hindi may proseso nga ginapati mo, may proseso nga ginapatuman kag may ara sang intervention ng aton barangay sinada. Galing kalabanan sa aton, hindi naman ta mag paggamo pa. Hindi naman ta mag paano pa, no? May ilang da. Pero gamay nga singki tos balay, gamay nga singki tungod sang inang hibubunot bala, ang init bala nga nabatsagan mo, tinapungulay na kumada yun. Di resulta, bunanay, labanay. Especially sa mga syenda, sa mga barangay, sa mga far-flung areas, mga katropa nga, wala naman sa pulis, wala naman sa barangay. Pero sa barangay, I think, dira si barangay dapat naman settle sa mo. O kung wala barangay, mayara sa purok chairman, amo naman ang role sa aton nga, ano, nga mga purok chairman, no, nga mag-settle, mag-refer sa isang problema dito sa barangay para may istoryahan kag may pinirmahan ay. Oras ta, 8:56 pagbangalagad naton. I hope tani mga katorpa, mga settle ang mga ginagmay nga mga sigahot sa mga purok-purok naton blang, hindi magkadto na sa mga gamo, no, nga na mag-igo sa aton o kun maghatag sa aton sang kadlok sa ano sa mga ano ta, mga barangay ta. Okay, oras naton 8:57 sa pagbalagan ta. Kadtuan ta pirak latest update naton mga abyan, dugay-dugay sa aton nga programa. Ang isyu naman ni bala sa Asyenda Micaela dira sa Barangay Talutog sa Mortsham katropa. Kay may ara na to sang consultation mo. Ginihimo ang aton nga EMB para sa expansion sang Taala infrastructure o kon pagtukod dira pagpalapad pa sang Taala Farm. Kasambit ka lugar mga katropa, pero hindi man isang farm, hindi man ay farm, no, disposal unit, disposal area nila sa mga baho abisang Taala, no? Kamalaw naman ta, Taala ang ilang negosyo, itlog, amon abla, itlog mo Taala. Pero sa ining mga linya mga katropa, may ara sang kabuhi

0: nga nagakapituhan. May lugar da sa Sanda Micaela sa Barangay Tulutog, mga Katorapas Morsia, nagreklamo mga residente tungod sa baho, no? Pero ni modo ang ining duta mga Katorapa gin carp na ni sa una pa. Tingala kita nga nabakal pa kag na anhan na gastuhan sang taala ang propiedad, no, nga ginpaidalom sa cart abi mga Katorpa. Ang baldila legal tungod nga ti naglapse na to kag gin gapati sila nga ang ownership ara Japon sa original nga tag-iya sang nasambit nga lugar mga Katorpa. Istoryahan ta bala dugay dugay sa aton pagpangalagad. Testingan ta man si Kapitan Malabot dito kay para makaistorya kita. Anong nakatuan sang itong ginahimo nga consultation sa Asenda Micaela dara sa Barangay Tulutog. Anong posisyon sang barangay? Anong posisyon sang aton nga residente? Ano ang epekto sa baho subong sa aton pila ka kuturan nga ara malapit sa lugar, no? Ano ang posisyon naman sa aton syudad mga Katorpa because it involves environmental concerns, no? Why ta kabalo madugay pa ng proseso abis ng EMB, bala mo naman, no? Ang DNR magiho daw usad pagong may makareklamo ganiti. O, oh, spilisa to ho. Ha? Ang ginahinyo sang syudad, ginahinyo pag sa barangay nga may suwan sang environmental compliance certificate until na wala pa. Kay may mga proseso pa. Water sampling and bot lang. Kung kis daw kung hindi magtaas dugo mo ni sa DNR, no, sa pagkadugay sang ilang mga proseso. Sa pagka kabudlay man ni hambal kung kisa. Pero mga Katorpa, damo sa mga pamilya na nga nagasakripisyo tungod sa pagkadugay sa approval, sa testing, kagkunan o pang paproseso dira sa atong DNR. Na kinahanglan pa magminasakit mga tao antes pa sila magiho. Ha? Pero ito lang, diri sa Barangay Flisaw. Ha? Ang isa to ka reklamo sa isa ka residente ito na patay bata ang iyaamay tungod sa baho dira sa nasabit ng lugar. Aray patas proseso Japon sa ginahambal nga mahimo kita water sampling, i-check pa nato, investigate, pero tanob la, matabo sa iya. Anyo-anyo, binulan. Ha? Antis nga aktuhan sa atong Department of the Environment. Oh, oras naton, alas 9:01, Ma'am Judy Cabrera, good morning. Nagpamati kami di from Talubangi. Shout out man. Maing aga, Ma'am Judy Cabrera, maing aga. Sa thank you dara sa Kabankalan. Kumusta ka muda? Ma'am Rebel, Sir Rebel, mamahaw ta, gapamahaw kami. Di subong ni Popoy, morning. Boy, morning. Labas. Ma-commercial ko mga Katropa, balikante ni. Plus karon sa Germany ang impeachment, ha? Sa Jack kay may mga ngalan nga na involver sa ining kagastuhanan sa sang vice presidente nga naglabot milyon-milyon nagasto siya sa sulod sang anong kaadlaw mga Katorpa, 2 years ang kwarta. Pero may ara sa mga ngalan kung sino nagbaton sini kay tihambal nila hindi ni pwede ma-publicize because intelligence fund ari ni sa nakaangkla sa confidential fund. If it's intelligence fund confidential fund man siya sa isa ka departamento sa aton gobyerno. Pero what have you mga Katorpa? The vice president was then the secretary of the Department of Education. Ang ini ka departamento mga Katorpa, wala ni isang confidential fund man, wala ni isang intelligence fund. Ang aton vice president first nga natabo pagpungko niya ma intelligence fund siya. Pero ginigar man ni sa mga kampo niya may kagastuhanan kin sakto kag we can justify sang amon spending kana kabuna. Pero sa impeachment mga Katorpa, amo ning pinaka sentro karon, no? Amo ning pinaka grabe nga mga argumento, grabe nga mga topiko nga ginasubsuman sa mga kapihan subong. Marikay ta mga Katorpa pagkatapos sa mga panumdum, standby.
1: Bullseye XFM 90.3.
2: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Sandstone Plus Gold, mabibili sa mga butika.
3: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Sandstone Plus Gold.
4: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Sandstone Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Sandstone Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Sandstone Plus Gold araw-araw.
2: Vision Next, marami na ang natulungan.
5: Problema ko sa yung mata ko kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganoon dati. Yung pala sa akin na pala yun ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako, sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision X Plus kasi nirecommend sa akin yun ng kaibigan ko. Masaya ako, sir, kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision X Plus. Ako si Donald from Cebu City.
2: Vision X, epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
6: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumiseksi ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-premium D3 na. Ito'y nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
7: Turbo Supplement for Men.
8: Ako si Dan, 58 years old, isa ka gwardiya. The best kid yung experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan. Pets the sun, ah. Ina, kapoy ba ko, ha? Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative ng effects. Swabi gain. Kamutol, testing ibala. Kampiyon kid yung Turbo.
7: Turbo Supplement for Men.
9: Oh, yes.
7: Turbo, may maka at klamo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
9: Mas lalakas ka pa.
7: Sister Pain.
10: Ako ba si Lisa? And I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
11: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Sandstone Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Sandstone Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Sandstone Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Sandstone Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
12: Exciting, bro!
13: Ang sobra kag mataas nga blood pressure, blood sugar, uric acid, cholesterol, creatinine, kag kun kulang ka sa vitamins kag minerals, makahalit sa ikayong lawas. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C, mga sangkap sang evergreen, herbal capsule, kag evergreen, coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin, nagabalanse sang sistema sang atong lawas. Mabakal sa mga butika.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
0: Balancing ang mga komentaryo.
2: Pwede.
3: May nag-atrust ang public opinion.
0: Objective. Prangka. Kagdiretso sa mga punto.
3: Nga medyo isog pa sila yan.
0: Ini ang Bullseye.
3: Oras mga katuro pa oras na to nas 9 punto katuan to ni ang sa Senda Talutog to ang Senda Micaela Barangay Talutog sa Mursa mga katuro pa check that happen may ginhimo to nga public hearing ang ining proposal sang Taala Farm expansion sa ilang operation dira mga katuro pa. I don't know kung may mga why ko kabalo kung may mga permits na niya nga ginproseso mga katuro pa kay daw primero pa man lang why man isang ano why pa man isang makabig na to di ba pa nga mga dokumento naging pag-presentar to. May inspeksyon ng AMB the last time sa reklamo sa pumuluyo dito. Baho, ginaulaan sa mga iti sa manok. Ginaulaan sa mga ano to eh. Dalan na, kung maghambal ka, kung anong mag, ano ka, may mga ano da, higo sa manok, kung ano. Kailangan lang isang lugar, abing insakto, mga katropa. Kag anong proseso, anong mga ginihimo ng mga pamaagi para hindi magbaho, bla, ang ining mga iti sa manok, mga katropa, chikonta, ang pila ka mga residente dito nga nagpamatok siya ni mga katropa, no? Tigala lang po iya, nga separate man eh, ang expansion kagreklamo sang tao, nga wala ginpunggan sang aton barangay dira, no? Ginpabayan lang. Kahit lang tao nila, investment man eh, base may kita di, ang aton nga barangay, development mga katropa dira permit aga ka guot sa istorya mo na development sa interest kag sa mga sitwasyon o kon sakripisyo sang aton pumuruyo dira sa barangay Talutog sa Mursa. Check on ta na yung mga update ni sini mga katropa para mabalanta ano gid bala ang sitwasyon kay kagapon amo ni sa ho ang ilang request dito for public hearing is the expansion sang Taala Farm Incorporated dira sa Barangay Kansilayan, Mursa kag iban pa kamarugar pero may ara to sa mga farmers mga katropa ti lang taon tabi no ang update ya dira sa Micaela sa Barangay Talutog oh ari kuno sa linya naton si Ma'am Leah no. Ma'am Leah, good morning.
4: Good morning, sir.
3: Oh, good morning, ma'am. Oo, batiyon ko. May proposal expansion da ang Taala Farm?
4: Oo. Lapad din.
3: Oo, si sino ganin eh, ma'am?
4: Sino niya, Subirano, sir.
3: Ay, Ma'am Leah, morning. Oo. Leah Subirano, gli, no? Naglalangalan ko na mo, no? Sinsagid, ma'am. Kailangan mo din sa iyo mga Facebook ko. Pero, ti, ma'am, anong nag-appear ka mo to? Nagkado ka mo to sa public hearing?
4: Oo, sir. Ato ka mo to.
3: Oo. Okay. Ma'am, kadula-dula ang iyong mga signal.
4: Oo, sir. Nalilang i-share. Oo, sige, ma'am.
3: Oo, nagkado ka mo to. Okay. So, anong natabo to, ma'am? Pwede niyo pwede kami maistoryahan nimo. Why kami to mo? Why alang-alang gid kay
4: gapo na ba?
3: Oo.
4: Tutuntar ni na ang ilang ang tempong may dugan.
3: Okay. Mapalapad sila.
4: Oo. Hindi ko pong hindi gari sila kapalimpiyo isang damay lang magdako.
3: Tapos
4: pa hindi ter, reklamo. Kasi ito wala din yung deadline naman, no?
3: Oo.
4: Kaya nga sa putang hindi, itong ano ba maamo, reklamo. Sige ko reklamo naman niya, amo yet padalay, amo titili. Amo din pinaulaan, damay nang hindi diferensya, pader lang yun.
3: Oo. Ma'am, ano ginaula na para sa ito nga iba daw sa mga kuturan ta?
4: Ang napuntunan na ako, ang bayan nila, patay ng manok, pag-uting, pero kung hindi ka baho, matag-dosing ka pala, pag pinakadaan. lubo o yung ula.
3: Aha. Naka-inspeksyon na yung bida sa inyo?
4: Pagkakulit.
3: Oo.
4: Pagkakulit po sa musikala, hindi.
3: Oo.
4: Nang DNR campaign mo, punta sa board of drogay tayo sa board dyan, yung imam nakita, eh, ano niya, parte ka ba? Oo, ano ba panabong ganyan ni Indy? Pero pasado, di ako?
3: Oo, pero nakapasar sila?
4: Pagkakulit mo, sila pagkakulit ng bot, kaya yung natan mo lang plato kay board, sa kasimana, sa sabong sa board of
3: Pero ma'am, I don't know why ko ka ba no, ha? Kung may permit na sila, may business permit na, business permit to operate ang Taala Farm. Kahit ang pag-itsindi ko ang ining establishment because nga may ara sa environmental concern, may ara sa konsenso sa atong pumuloy, especially sa barangay. Now, kung may ara sa opposition sa barangay, opposition sa proyekto, halin sa mga residente, i-eco na sa barangay mo. Pakad to sa atong EMB, sila mismo masumiter sa inyong reklamo for proper resolution, no? Sa nasambit ng lugar. Okay, so amo ng sistema na natabo da. Ari
4: project
3: ang...
4: Project ko sir.
3: Oo.
4: Ang problema, halin sa barangay, wala. Hindi ang barangay namin sa kapitan namin, muling hindi sa amon. Sa Murcia, tanan, gobyerno, minipagtuan, na nagpapareceive ako complain.
3: Oo.
4: Amo maghihapon, hasta sa Bacolod, sir. Wala sa may na napamati na luoy sa amon sitwasyon.
3: Oo. Naika, pero naka may permit na naihan pag kay kung mag binaisay ka mo na mahambal na daw ng tala nga may ara sa permit mo, ti may kipakita sa inyo, may?
4: Wala sir, wala sila permit. Sige pa mga ko, si Bond, wala sila permit.
3: Ah, wala sa permit?
4: Ang problema pala sir, isa pag bumig, kaya ang gabuli si Bond sa amon, si Bond yung kumpla pang tanan si Berdo.
3: Oo. I'm sorry? Ano daw?
4: Nakontra nila si Board. Ang talagang nilang produkti sa amon, yung kontra sa gobyerno.
3: Oh, dira sa Morsha?
4: Oo.
3: Kamu...
4: Pero kung ako yung takot, silang hindi na magula, sir. Pero sa buong maula, ang diakon siya.
3: Okay. Ti, pero nakatambong kag nakaparabot kamo sa complaint ninyo, ang disagreement. Kaya ti, ang public hearing niya sa papirmaho kamo da, nga nag-approve kamo, wala sa reklamo para madagdagan sila sa approval clearance sa barangay kag sa ECC nila sa DNR.
4: Oo, ano po yan po kung nakagapon.
3: Oho. Di, pero nakapanghinunanon ka mo ma'am, nakaparabot ka mo sa sentimiento nyo.
4: Oo, tanong na reklamo, sir. Ang mga pinag na kung hindi ka nireklamo, why man yung nagpapangati? Ba't ito ay imbi? Tapos ang inoino ka baton?
3: Regional, region to guru, maybe AMB. So now, anong
4: gagawin? Oo, ako, siya na nga hindi na nagula ito, pero ara ang hindi akong subong, sumaong muna ang mga subong.
3: Oho. Grabe, no? Lainiya, establishment sang ila, ano man, daw factory niya siya, ma'am?
4: Ang nagpatugod, yung kain niyang gap, dali poultry sa manok.
3: Poultry sa
4: manok. Yes, sir, ma'am, tugod, kaya ang patindong ba ang poultry. Tapos, no, si Tim Kovirid na yes, sir, sa tawag, eh. Patay na kami diyan, wala kami sa umbrahan.
3: Baho, gid kayo.
4: Baho, hindi tapos ang butang mo, wala na yung makart na niya.
3: Oo. Pero di ba, before sang Taala, ara ka muna kaposisyon ka muna?
4: Oo, pero nakapatubas kami isa ka tubas din ako. Siya kami ni Taala, ngayon ako natubo. Kaya ano to, ano to sa mag-ibad, ang batura, kaya may darbit ng duta, may land complex.
3: Oo. So duta pa lang dahil komplikado na, may problema na. Nag-establish
4: na. Oo, pinapunakit mo siya sa balkona, ano baka lang duta, kaya harap mo ng mga nag-official sa lugar sa Murcia.
3: Okay.
4: Pero mambal, mapadala naman ko sa picture na may building.
3: Oo.
4: Masulat kami. Kasi hindi na kami kasulat. Kasi yung picture kayo na datag. Ang mga Japon ang larason.
3: Okay man, ang alakalt din nyo rin, hindi man nabi magsabat, hindi mag-istorya. Kami hara na kuno proseso nga ng taboda. Pero importante, nakaparabot ka mo sa posisyon nyo dito sa barangay, sa public hearing. At least may record ka mo to ma'am in case kayo magbinukaray. Di may ara kamo sa oposisyon sa proyekto ni. Laini sa permit mismo sa barangay sang ano sang Taala Farm kag expansion kay nabutang di mamo expansion sa public hearing expansion. Di ba?
4: Oo, expansion 120 hectares yung lugang nila.
3: Pira? 124 hectares? Tapad ba?
4: Oo.
3: Oh. Di, anong, naka-istorya na ka mo sa barangay, ma'am? Ma'am Lea? Kung anong disposisyon sa barangay
4: niya? Ito dito sa barangay, harap ng si Kapitan, sa kanila yan, so wala dito sila pa-titit.
3: Okay, sige na.
4: Harap ng Kapitan sa Talotong, dito na sa Lula.
3: Alright. Pero ti, amo na inintabo, nag-tambong ka mo to, naghatag ka mo sa posisyon nyo, hindi ka mo gustos ni, nag-petition, may petition na ka mo formal, no?
4: Oo, tamo kami di tapos, sir. Punta ko dapon nga ako. Sila niya nga nag-aula, sila patay nga nga mo.
3: Oo.
4: Yung isti, nga parte ka lang mo, ako minayunila, pambalila, paungtatan ko nila.
3: Oo. Okay.
4: Kaya ako sila sa inibay ng dapon.
3: Okay. Sige lang.
4: Pero pag din may halit na mong siya, palagyan na mong siya ng pag-aimulan. Grabe ang halit ni Tala. Alagyan na mong din sira. Tapos kaya ka palang nanan kaninang laktob.
3: Oo. Budlay man budlay na yung kwenturuhon man ng Taala. Base mawadan tayo itlog ba?
4: Ano ba yung kapanser na inagabot yung salakyan? Itlog nito yung nila sigurado kami galing na bulabog ang pagmikire. Nagabot ang mga tao pati ka tamo nga.
3: Tagaan ka mo rin mga itlog?
4: Oo. Ay kung kami nalilig sa mga tao ni Taala, sir, sigurado din.
3: Oo. Sige lang, oo. Pero ma'am, panugyan nyo, panawagan nyo ba sa Department of DNR na to, Department of Environment and Natural Resources ta, EMB? Kag sa ito, no, mga opisyal na to sa, ano, sa Marcel? Oo. Nagliya, mensahe mo ba sa EMB ta?
4: Panawagan ko din sa abong sa Marcel. Mga ahinsya sa gobyerno. May dapat ang mga tao di siya ni Kaida ang hindi mo maluoy man sila sobrang may mapapatay sa amon diya sir. Hindi kami magagwanta pero kaya mo kay mayor sa mayor pa malumit teksto na nakampoy di may mayor matulog sa opis nga o kung sa da kaya hindi kami magagwanta kung di kami katulog kung bandis.
3: Oo. Sige. Sa DNR, ma'am, ang imong mensahe?
4: Sa DNR, gusto ko na pagpunan ng gabi na ang aprobado ni Japo. Hindi ko naman po nga ang sitwasyon. Ito ang kalimpag sa kalin sa kampi na mo, ang iti na ginauna, ulit kami nakukutan. Sa kalimpag sa Japo, ano man ka naman, hindi mo kami akapamati isang tigado ng mga tawag. Pagano kami nga gagawa kami gaya sa kaita ada nga negosyo pero hindi mo pwede nga pasyon niyang pumuluyo.
3: Sige, Ma'am Lea. Ma'am Lea, thank you. Salamat. Gin-check lang namon kay kung anong resultado. Pero wait, ma'am, anong rekomendasyon sa kanawa sa EMB?
4: Ito mabali lang kagapon yung mga tanawang nila kaya tapos pusapali naman sa gangbubong hindi nagamit pero kinaya ka ba ho?
3: Oho. Ah, okay, katubod ganlik pa sa mga ano da, mga sapa.
4: Oo, ari na din yan sa ubos pag ginamon sa isa ni Kabalay. Nakuha na din nila inin na. Kaya nga, yung ano sila yan sa tubo, yung sa gripo.
3: Ay, tuod ka. Tuod, no? Apektado yung tubig na da, no? Dapat aktuhan ni Tani isang EMB. No? Oh, grabe nga concern, eh. Grabe ni nga hassle sa mga residente da.
4: Pero makapasado mo niya kung dito alam.
3: Balante na. Base may araman sa mga investigasyon na. Ang EMB angot sa mga...
4: Hindi ang siguro. Sir, iyalang tanong.
3: Nadulaan ako mo sa... Ano? Nadulaan ako mo salig sa EMB ta?
4: Oo, sir. Dulaan. Hindi mo sinagay ang tao. Hindi siya kabalo nang hindi makakita. Hindi makatago. Wow.
3: Oh, sige lang, tanawin ta ako makistorya kita, Ma'am Lea, dito sa mga ano, sa mga officials ng DNR. Oh, Ma'am Lea, thank you, good, salamat, good. Base may mensahe ka pa kay Mayor. Basta mamati, Mons Mayor,
4: malagpakan na. Mayor, mga, ano din, mga tao din. Perti na di diyang makatabos mga tao, di tigado na nga daan, hindi ba kabalo, ay niubos na ni Tala, bulbo, pangamong tubo. O, utang, hindi ka, perti ka, o, may katuhan na kami din. Pangamong niya, tiguang ginpatingan, da. Naubos na ni Tala, bulbo, sigaboy ka man sa among, bisa sa kaho na lang tangi, di ka ang punin pa kula eh. Ito ang kinimigirong amon sa naginalauman. Kahit naging sumagun ka man.
3: Sige, Ma'am Leah. Thank you, ah. Salamat, Ma'am Leah. Thank you, Gid. Salamat, Gid.
4: O, oh, ba't sir, mga bata, di ka sululuka. Gabululuka, pero tayong siyang ganingit mo, no?
3: Grabe, no? Sige lang. Ma'am Leah, thank you, ah. Salamat, Gid. Morning.
4: Sige, sir. Salamat. Sige, sir.
3: Try natin kontakon ang kapitan sa barangay Taluto. Kung ano ang posisyon, ano ang mangin rekomendasyon sa aton syudad para masettle blatanan. Baho ang concern, baho ang problema. Pagkatapos may question pa sa may land dispute dira. No, pero ti unahon tanay ang problema sa environment sa aton nga pumuruyok dira sa barangay Talutog kung anong disposisyon sa aton mga authorities no sa pag tukod sa Taala Farm. Ang pagkinsindi ko expansion eh, no? Kung maghambal expansion mga katropa na establish mo na ang imo tani nga permit nga nag-operate ka sa isa ka lugar and that you apply for expansion, no? Pero ti wala pa man sa mga business permit ni mga katropa, wala pa man may makita. I hope tani ang aton ang Taala makapagwa man tani sang ila ka mga dokumento angot sa claim nyo da, no? Kabudlay man mag-assume kita mo, no? We've been reaching sang Taala Farm pero hindi sila magatag. Wala sang mga impormasyon nga mahatag abi mga katropa sa nasampit nga proyekto sang Taala. Distributor ini mga katropa sa mga itlog sa Negros Occidental, no? Kung madubduban mo ang linya, itlog mo, Taala. Pagbudlay mo na kung kis, i-anon, i-kabudlay mong goon ba sa mga wadante itlog ba? Hindi nakakaon itlog ni Taala karon budlay na. Pero kung kis, mga katropa, bala na, no? Kung wain mo itlog, as long wala sa mga nag-minasakit yung mga kuturan ta sa lugar. Anyway, gina-try natin laot ako na contact ang barangay para makaistorya kita sa mga official why pa? Why sa gisabat? Why no? Testingan ta lang tatlo ka ring bi para ma kung ginapataya harap na si si Cap no? Pa-check na lang mga katropa kung anong ano ang latest nabi dara sa Asenda Micaela sa barangay Talutog angot sa hearing kahapon nga nakabo no ginalabot na si Cap Teresita Binias dara sa punong barangay mismo sa barangay Talutog mga katropa. Okay, oo, ariwa ari si Cap. Cap, good morning, welcome sa programa.
2: Oh, good morning.
3: Cap?
2: Morning.
3: O, si Winsadina sa XFM. Cap, may public hearing kahapon nga ginpatigayon. Kumusta, Cap? Anong resultado?
2: Hindi ko kapla. Hindi na, no? Bala kayo narikot sa merkado. Subong sa Mosya.
3: O, subong, Cap. Ara, batiyon ako. O, Cap? O, Cap?
2: O, batiyon.
3: O, Cap. Di, kumusta to, Cap? Mamangkot lang kami. Sa ginhimo nga public hearing bala sa DNR dira sa Asenda Micaela barang dira sa kansilayan expansion ni sa Taala Farm, anong naging resulta? May ara na sang approval, may ara bala sa mga opposition, Cap?
2: Kahapon nag-attend ko to pero ara matutanan ang ahensya sa gobyerno like example DAR.
3: Oho.
2: Tapos ang local sa munisipyo ara man.
3: Oo.
2: Na sabat man to sang DAR ang ila ginareklamo kag may tawo man si Taala nga nagsabat man sang ila nga ginareklamo.
3: Oo.
2: So okay naman to sila daw, wala naman to sila nagpadayong isang ilang reklamo. Kaya daw nasa Batman to, ang dahil nasa Batman sa ila, daw naklaruhan naman to sila kag ang ginareklamo nila pati sa baho. Ano man to sa admin na ila, gindi ko taron ang ginareklamo nila.
3: Kaya pag itindi ko kap, may ara sa mga residente nga nagpalabot gid sa reklamo ng LCMB. Isa lang baho, pagkatapos may ara na nag masakit kay mga kabataan sa area. So it's environmental concern, probably, sa operation sa Taala. Pero kap, anong inyo yung rekomendasyon? Anong pag-take nyo siya?
2: Una-una, gid ina, ang dira nga mga naapiktuhan nga nagareklamo pati sa Taala Farm at sa baho nga ginasiling. Inang una-una, wala na sila garikta sa barangay, sir.
3: Okay.
2: Garikta na sila ya sa babaw. Pero kung atong tanawon ang proseso git ng sakto, mauna git sila sa barangay kung anong ila ginareklamo. Ikaduwa, ang barangay mahatag sa endorsement sa sentro. Kag ang health office mahatag man sila endorsement sa babaw sa kay mayor para ma-proceed ma-akomodaran kag ma-present na tanan kag makadtuan sang monitoring team.
3: Okay,
2: ang problema ko sa barangay kay ina nga mga tawo nga nagareklamo, wala na sila gadirekta sa apon, si hindi man ko dayon kasabat kung ano gid ka matuod ang ina nga ginareklamo. Pero maski wala na sila gakadto sa barangay, ginaksyonan ko gid na pag nagakadtugid ko ya sa area kag ginatan-aw ko na pag gumatan-aw ko na pag may diferensya pag may baho, ginatawagan ko na dayon ang admin sa Taala Farm.
3: Pero ma'am, sa pagkadto mo kap, may baho gid man?
2: Yes, may ara gid.
3: Okay.
2: Kag may ara gid sila nga ginula sa may baho. Insigida, ginatawagan ko na ang admin. Maski wala na sila kakadto sa barangay, ginatawagan ko na dayon ang admin sa Taala Farm sa ginaaksyonan man na dayon nila sa ginakadtoan.
3: Pero recently morning, this morning, ma'am, may ara naman kuno pag-ula to sang ano, sang higo, sang ano, sa mga manok.
2: Galing Subong ari ako sa Morga. Matabot ko sa barangay, rektaon ko to dayon.
3: Sige ka, pero kamo, anong rekomendasyon nyo? Nagpahibalo na...
2: Kung may ara ko to karon pagadto ko, kung may ara nga baho, taugang ko admin, pabalong ko di dayon sa babaw.
3: Pero klaro ka pa, nga kamo mismo ya, dira sa barangay, nag-opener ka mo sa pag-ula da sang iti, patay nga manok sa lugar, sa Taala, nga amuning gin isentro man sa istorya kahapon dito sa public hearing.
2: Nasabat naman ato tanan sa Taala mo.
3: Galing ko kay Sabra Cup ang kalabanan ga Kalatabo, sabto nila sa ensya, pero sa operation nila mo man Japon, I hope tani makita tani bla, da makita man makabulig man ato barangay para at least mabantayan ta nga hindi man mag-epekto ni sa health sa ato.
2: I-monitor ko na.
3: Oo.
2: I-monitor ko na kay i-anhan ko na ang in-charge ng kagawad on health. Kag ako, makadto kami mismo.
3: Sige, Kap. Salamat din ka pa, Kap.
2: Okay, thank you, Kap.
3: Salamat.
2: Thank you.
3: Inyo na bati ang mga katropa, si Purong Barangay Kap Binyas, Teresita Binyas, mga katropa, sa nasambit nga lugar, no, sa ang Punong Barangay, sa Barangay Talutog. Balaw naman ako naman yung pag-insyende ko. Hindi man yung magpiyahit ng pila ka mga kuturan ta kung may baho. No? Oh? May ara pa kukis ang mga kumpanya nga ara sa ahinsya paghimo sa mga consultation. Buot-buot kayo. Wala sa mga kunano pang mabalas lang okay, stop na mo ng pag haboy sa mga higko. Pero ang pinakapalamangkot pamangkot nila mga katropa nga why pa ka mo ganit ka-secured ang permit ninyo, nag-operate na kamo, naghaboy na kamo sa basura nyo, naghimo naman kamo sang hindi nami para sa mga residente dira, no? Despite na may mga reklamo sa mga residente, no? So ang operation abi ma-operate ka kung may permit ka na, especially if involved sa mga concerns sa environment. Tapos ang way patagani ka secure sa permit na to. No? Naghaboy na kamuda. Nag-ula na kamuda. May reklamo sa EMB. No, kabudlay man kung kis maghambal kita nga way reklamo kay may mga dokumento tong isumiter ho sa mga insas gobyerno ta. Mahali na tani, sakto to ginambal kapitan nga dapat may endorsement mga kadtos barangay, pero ti kung kis na kadulaan ng mga residente sang salig sa barangay kay ti pila na ka mga kaso, pila na ka mga insidente, dabal anto nga may mga bahukit na confirm na kapitan, pero way nag-untat, sige man dyan sang haboy. Oh, ti ako sa kay kapitan ni si Kapitan Gurugla in Malibuot siya, nabutang mo ni sa lang-alang mo. Kay ti, pero investment man titani mo. Mo, bulig mo ni sa aton barangay da. Ah, nga may ara sa mga ano, may ara sa mga ginalantaw ta nga mga negosyo nga magtukod sa mga barangay. Pero kung nag-involve ni sang hazard para sa aton pumuruyo da, una ginaya ang sentimento kag ang interes ang pumuruyo tang unahon, no, ti nagproseso to, nagahambal nga ti paunta ton, pero may ara Japon sa pagpauna. Anong istorya ni pabakod-bakod na lang, anong istorya ni pa connect-connect na lang ta sa mga ahensya sa gobyerno. Ang aton EMB, DNR ta, araman, ang health nato, araman to. Ti, pero wag kita ta, wala sang unpauna nga, ano, nga ariglo anay sa lugar, kundi DNR ang lugar sa Santa Ala. Ang hambal nga, hindi mag-ula, tani hindi na mag-ula anay. O, kay may mga pictures man, may mga araman da sa pag-confirm sang pinakamaresidente nga, sige, Japon, ula. Ti, dapat klaro man ang tindog sa aton sudad nga nagpanindugan sa interes ng tao. Unta ta nyo danay, hindi pwede makahaboy until di ka makasecure sa mga processing plants or whatever equipments ka pwede mahimo da. No? Nga hindi magbaho. Abi, kinanglan niya sa no? O, pabakod-bakod na eh. Pakunik-kunik na lang ni. O, pamaninoy-maninoy lang ni. O. Mula bla? Di, pagkatapos, babayan ta. Kay reklamo, pumuloyo to. O. Ang budlay kong kisa sa mga insas gobyerno natin, inablang nakita nila, pabilabulag pa sila, inang nakita nila nga may epekto na pawala ng Japon. Oh. Pawala Japon. Oh. Nga as if, okay, nag-agi naman sa proseso ni, pero kamo mismo, kabalok mo sa sitwasyon da. Tani manindugan, makamo sa mga, mga nindugan, makamo sa interes ng aton nga mga pumuruyo dira sa barangay Talutog bi para once and for all ma ang tao abi mawad-an sang salig kun way ka way kinagakto, no, ang isa to sang expression sang ni sang tagreklamo isa man lang to sang pamaagi para mapautuwa siya kung galingon niyo mo tungod sa frustration ng aktor pati din pwede makadto abi mga ano ni mga residente ni din pwede makadtos la makadtos presidente makadtos do kada yo na naguro EMB, atuhin nyo ni, gihiuin nyo ni. Kaya may mga reklamo sa mga residente, no? Let's take it from the kapitan itself, sang barangay Talutog na nagambal. Hindi na. Ikot ko ni permis kapitan, nagambal mo. Nagambal kapitan, hindi na pwede nga mag-ulat na sa mga ikot nila. Mismong kapitan nagambal eh. Hindi lang kita sa mga punto ka muna mga katropa. Taala, respetuhan nyo man ang aton nga ang inyo na istoryahan sa sudad kag sang mga residente da. Nga hindi ka mo mag-ula anay unless hindi ka mo makakuha sang permit da. Para mag-operate ka mo. Why man a question? Establish ka mo da. May ara lang kita mga regulation, no? Ang arrangement ngon makahatag ka mo sang right of way. Dara sa aton nga mga pumuluyo para may access na magwa da, no? Oreo kinsarad anyo. Oh. Sa unang taalag kasugod man is gagmay mo. I hope na intindihan man ang sitwasyon sa mga gagmay katulad sa ila nga nagdako sa subong. Ang mga problema kung kisa mga katropa, kung may ara ka na sang gahom, no? Nag-explore ka, nag-exploit kasi mo gahom. Kaya mo na mo. May igasto ka na mo. Oh. Oras na mga katropa, nasa 8:37 na. Sport pangalagad ta. Mag-commercial ta. Balik ta pagkatapos yun. Standby.
0: Bullseye XFM 90.3
5: Supple Plus Gold.
6: Ako si Vivian.

0: okay gid ni siya sa May Diabetes.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santhon ka Vitamin D3 ka pa. Mabibigay sa mga pagkita. Premium D3 Coffee Mix. Santhon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santhon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santhon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
2: Santhon Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga-Antique. Dati, para dating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Santhon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson
2: ko. Santhon Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa puson.
2: Desminoria.
4: No more.
2: Santhon Plus Herbal Oil.
5: Chronic pain.
6: Ang sakit.
5: Mag-assist pain.
7: Muscle fever.
5: Acute pain.
7: Kahit ano pang pain.
5: Basta pain.
7: Mag-assist pain.
5: Kalang pain.
7: Fast and safe.
5: Assist pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Sister Pain.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
1: Santhon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santhon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santhon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santhon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
9: Mga katupa, exam.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Dalaguan nga pa premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer premyo sa Tansan promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag pagbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-indra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalor tubtob 2 million kapesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali, ano pa ang inyong ginahulat? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH-FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
2: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
0: Balancing ang mga komentaryo.
3: Hindi nga
0: nag-atras ang public opinion objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
4: Nga medyo isog pa sila yan.
0: Ini ang bullseye.

oras mga katropa, alas 11, alas 9:41 na sa atin nga parating tunan sa Johnny. Ang impeachment karon, may ara pa no? May schedule karon impeachment no? Oh, karon. Ang ginpresentar mga katropa daw ang graph nga aspeto, no? Talakay ni Kapon dito sa impeachment. Angot sa mga ngalan nga nagginawa to, mga ngalan nga nalakip sa ginhatagan sang pagkasto tubles presidente ta sang 125 million pesos nga intelligence fund sang aton nga BP nagasto nag-angkon man sa pinaka makabigta ano ah na pinaka makabigta ng reaction sa aton pumuluyo bla no ang pagpresentar dito sang prosecution mga katropa nga ginpresentar sang abogado no

0: I will show you another document. Mark for the prosecution, Attorney Peña, P-1-8-619. Mm. Another Piatos.
1: Oh, it's Piatos naman.
0: Name Rene Piatos.
1: Rene Piatos.
0: Pakibasa. The amount is 100.
2: Counsel is Renan Piatos.
0: Renan Piatos.
1: Gulang-gulang na gitman sa attorney kapunan mo.
0: Renan Piatos. Ang amount eh 110,000 pesos.
1: Okay,
0: date ay 12/27/20.
1: Well, amuring isa sa mga deliberation to dito sa impeachment court, mga katropa, ang matsining ginggastuhan sang kapin. This is part, well, form part ang subject for liquidation, spending of 600 million, mga katropa, sa office of the vice president nga nag nalakip sa intelligence fund sang aton nga vice presidente, mga katropa, samtang nagapungko pa sa bisang bilang sekretaryo, sekretarya sa Department of Education. Okay. Para malantaw na ito, mga katropa, Aryo, may ari di sang kagastuhanan. Ano nga mga kagastuhanan ni? Eh? Una, Ari, sa kay Mary Grace Piatos, mga katropa, ang amount nga nakuha to, nga nabayad sa office of vice president, is 70,000 pesos. Ang iyang form of payment, purpose of payment, reward, medicine, bulong. Ginabakal. Si Renan Piatos nagpagwa man ang office of the vice president sang 110,000 pesos. Okay? This is for information. Why takbano? Okay, why ma-specify kung ano yung information. No? Next is si Nova Santos. No? Nova Santos, puro ni Chichirias mo. Nova Santos, nakabato naman sang 85,000 pesos. Okay? Various goods, no? Kung goods, mga katropa, hindi ni upod sa ginahambal nga intelligence spending. Okay? Why ni why isang dapat sa operation, eh, no? Naka-angkla ang kagastuhanan, no? Pero tiwa ito kabalo yan, no? Nagtuto pagkatapos nagbakal sa mga goods to, pagkaon, kagkinanglan sa mga tao sa operation. Pero tanaw-tanaw mga katropa, ang office of the vice president pala, may ara sa intelligence operation, na kinihimo nga ara sa supervision sa PILG, NBI, sa aton nga PNP, kagurano pa, sa aton military. Nova Santos, 85, Miko Harina. Miko Harina. Nakabato naman sa mga katropa, 295,000 purchase of supplies. Purchase of supplies. Amo ni kinambal sa COA, sinya ang mga purchases, mga supply, this is not at all a confidential spending nga hindi mo madeklarar sa commission or audit nga tago ni, nga hindi ma-divulge ng mga spending. Since nga nagbakal ka sa mga supplies, i-declare mo. There's corresponding receipts dire nga pwede mo i-submit sa aton COA. Sobrang ipangayo nila. Dugang nga mga dokumento sa mga office of the president, mga katropa, angot sa gasto sang vice presidente. Next is si Janice Marie Revilla, no? Information, 70,000. Si Patty Ting, 150,000 pesos. Si Andy Lim, no? Daw ka dulums ni. Si Andy Lim may 50,000 pesos. Si Alejandro Piquet, si Piquet naman matapos ng parandulum, nagpiquet sa 50,000 pesos nagbaton. Si Andy Lim, 50,000. Si Alejandro Piquet, nakabato naman mga katropa, sang 90,000 pesos. Alright? Si Fiona Byong. Fiona Byong, ang inabato naman niya, 80,000 pesos. Okay. Si Sinfrosio Balsac. 70,000 pesos. No? Si Gabriel Bisaya. Nakabato ng sang 70,000 pesos, mga abiyan. Amo na yung question gin-raise dito sa impeachment proceeding kahapon, may ara sa mga acknowledgement receipts, no, pirmado sang sining mga tao. Madundumanta sa una, ginpamangkot ni dito sa Senado.

0: Pyado, sin o si Piatos, sin o si Nova, sin o si Mary Grace Piatos, sin o si Nova Santos, kung nag-exist sila, no? Nga hindi ma-divulge, hindi makatag-detalye ang aton Office of the Vice President angot sa mga personalidad, gin PSA pa ni. Ito naman ang mga katropa nga wala nag-exister, ang ining si Mary Grace Piatos kag iban pa, no? Nga mga ngalan sa lista sa ginggastuhan sang Office of the President. Naglinyo na to ang ulo sang PSA, kung dito pakitaon si Mary Grace Piatos kag gurano pa. Okay? So, dere, nag-angkon sa pagbili, no? There's that corruption nga nagluntad sa Office of the Vice President, no? Ang depensa naman sa Vice Presidente, siya, these are confidential funds, no? Hindi ni subject sa liquidation. Nga, liquidate mo kami. Yeah. Ha? Kag ang intelligence fund nga dapat gina aprobahan na lang ang i-liquidation because hindi man kinanglan maghatag ka kay mga may-ara sa mga confidential cooperation. Kung ibutang mo ng ngalan sa isa katawag yung tagaan mo sa kwarta, might be base mabutang sa lang alang sa kag basilauton siya. So, amun abing mudos. Pero mga katropa, ang panindugan man sa mga abogado nga wala sang grant ang Office of the Vice President sa mga confidential funds because education ang operation mo, no? Hindi man siya super ara direct supervision sa aton nga PNP, sang aton NBI, sang Philippine Army ang aktibidad sang Department of Education, mga katropa. Ang solely ang iya trabaho is magkanto sa mga kurahan, i-improve ang mga classrooms, i-improve ang mode of teaching, no, sang aton nga pumuruyo, sang aton nga estudyante, ihibaloon kuno ang mga concerns sa mga teachers kag sa mga manunudlo naton sa mga lugar, mga byan, sa mga bunutuan naton diri sa pungsod, no? Amo na sa abi, kag pag-enhance ang learning process sang aton mga estudyante para mas mahapos ang pagtuon para sa ila. Ang kanabuon, no, sa mga kauturan ta nga hindi makapadala o kon makapaiskwela sa mga kabataan nila sa mga bulutuan nga libre sang aton nga pungsod sa aton nga gobyerno nga dapat aton atusla, no? Amuning naka usual nga practice abi sa Department of Education, mga katropa. Pero direya naglain, no, may intelligence operation nga sagsadto ang Office of the Vice President, wala iya sang hatag nga intelligence fund, no? Wala sa may nakabaton sa nada. Why sa may ara kag hambal sa COA, siya lang ang gin-audit because amo ning spending may ara sa sang budget nga mo ni. Why takbaro kun sa atong constitution nga may ara gid man sang mandato nga makahatag ka intelligence fund. Kay pag-attendi ko ang intelligence fund ta sa Philippine Army, ara sa PNP, Office of the Vice President, Office of the President, no? Why di abi? Unless nga ti mabutang sa isa ka ano sa posisyon nga ara sa talatapan sang presidente nga may ara sa mga police operations kay iban pa. Okay? Pero hindi amo na wala eh. Oh. Ti sang una okay. Kay okay pa sila. Riguro nagsalig man nga ti hindi man mabuktaran kay ti mag-close man sa presidente. Amo na bilang kinambal na ito, mga katropa, linaway na sila. Pagkatapos kung may ara na sa exposure ay expose sa tagsa ka mga talatapan nila, ati dara na bulubalda, wa na ang mga corruption. I hope na rin presidente ta mahatag man sa iya liquidation, no? No, mahatag man sa iya pagpabalo. We spend much of our spending sa mga operations kay ti direkta bing presidente ay ara sa manto. So kinanglan sa intelligence fund niya. That's 4 billion I think ang allocation, mga byan. Sa taratapa naman sa presidente, tanan sila may ara na sang mga intelligence fund nga ginalantaw. Now balikan ta nga ginatalakay nato, it's people's money pa sa kwarta ta ni nga ginagasto sang aton nga mga officials gobyerno sa mga departamento nga supposedly nakadto sa mga basic services. Pagpasanyog sang aton nga serbisyo sa aton nga gobyerno nga magpanami sang aton nga kailangan sang mga serbisyo, ospital, transportation, aton nga education kag iban pa, mga katropa. Well, Pilipinas, mga katropa, is closing. Naglabot na sa 19 trillion pesos. Ang utang ta, ha? Ang atong national debt, mga katropa, naglabot na sa 19 trillion pesos. So, the meaning to say, ang aton nga mga kuturan, may ara sang utang nga 169,775 pesos. No? Kung ikaw nagapungko, gitrabaho ka, may utang ka. Ha? May utang ka. Paano magrebayaran? Taxes, VAT, ang kwarta mo, ginabayad sa gobyerno, and the kung allocation da sa mga debt obligation naton sa actual o kung sa yearly nga pagpasara sa budget naton kada buwan, kada tubig. So, ginahambal, this is so far huge nga utang sa aton pungsod, mga katropa, nga nakita, nga nahimo sa mga opisyal natin sa gobyerno. Why niya consent na ito na? Why matagambal mga utang ka mo ito? No? Always, kinahambal sa mga opisyal natin sa gobyerno, mga leaders na ito, kinahambal nila, mautang ta para ma-improve na ito ng lifestyle na ito. Kaya malabot na ito ng insakto ng mga infrastructure project para sa pumuluyo. Dira na na, pero minakangkla. Ginapagwapo na ito ang aton nga dalan because dira ka kantong utang niyo. Pero pamangkot, na ika, nung nangutang, tagabayad mga kami sa among taxes, dako man ang tax na ito. Ha? Tiwai ta kabalo? Paano nila gasto, abi? So, 19 trillion pesos ang aton utang. Every year, we acted budget in the fulfillment sang aton nga national debt. No? There's a certain percentage nga ginaalokar natun da, mga katropa, para magbayad. And inita na, naghalin sa aton taxes, aton bayad, aton VAT, mga katropa. And that's why ginadlukan man ato aton nga pungsod nga kakasun nila mga excise tax because amo man lang ni ang naga-sustainer sa atong gobyerno, mga katropa, para magbayad sa mga obligasyon nila sa pungsod. So may deficit Japan, may kulang nga budget, may kinanglan ta mag-utang para sa mga infrastructure project na mga apian. So there's that 19 trillion pesos and each of us has that obligation, utang nga nagalabot sa 170,000 pesos, mga katropa, kada isa. Way pa mga gabusong kaguro. Ah, ang bata mo na, may utang. Way pa mabata, may utang na. It's 9 o'clock in the morning, mga katropa. Wain to oras. Thank you, good. Sa pagpupod sa atong tatuntunan. To Annalyn, happy birthday. To Annalyn Rama, happy birthday. Happy birthday, my dear wife. Oho, I consider myself incredibly fortunate to share my life with a woman as wonderful, kind, and thoughtful as you. It's fantastic blessing to experience life wonders alongside the person I love the most. Oh. From your loving husband, Vincent De Quinto. Happy birthday to all the birthday celebrators. Again, Annalyn Rama, happy birthday. That's coming from Vince De Quinto. Happy birthday. Tanan nga nag-celebrate sa birthday ni Lasbong. Happy birthday. Today is August 4, 2026. Wait oras. Ngalan sa atong technical partner, kaupod natong sa technical side, katropang Judy Ring Villegaño, sa atong station manager, Mr. Mitch Lipa, sa atong CEO, President Dr. Raymond Lito Oy. Ako naman sa katropang Wayne Salinas, kapaalam. God bless and see you all tomorrow.
1: Bullseye XFM 90.3 Santon Gold Live Testimony.
2: Agapito po, taga-Nara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-ship sa Santon Plus Gold. Hindi na hinahigh blood ang asawa ko.

0: Now available in your nearest drugstores.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.

0: the pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sis the pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bilis sa mga butika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
1: Ex!

0: kaayo nga adlaw sa tanan nga mga tagpalamati. Welcome sa palatuntunan
1: edukasyon,
0: edukasyon para sa ikaayong lawas. Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon nga mga impormasyon ilabi na para sa mga maluyang pamatsyag balati anon lakip na dira ang nagahalong sang ila kalawasan. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule nga may mga sangkap nga turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Pito ang sangkap sini kag ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin. Kag ang nagdala sang sini nga mga mapuslanon nga mga produkto, akon man bugal nga ginapakilala sa inyo si Doc Crispin Hico, Doctor of Philosophy in Naturopathy, Major in Herbology. Ang naturopathy, isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon. Dugang pang impormasyon, suno sa Republic Act number 8423 of December 9, 1997, ginpahayag diri ang pulisiya sang estado sa pagpauswag sang kalidad kapaghatag sang serbisyo sa ikayong lawas sang pumuluyong Pilipino paagi sa pagpauswag sang tradisyonal kag alternatibo nga paghalong sang ikayong lawas kag ang paglakip sini sa pungsod nun nga sistema para sa pagtatap kag mahalungan ang ikayong lawas. Diri na naton maapresyar kag hibaluon ang mga produkto kapareho sang Evergreen Herbal Capsule nga may pito nga mga sangkap katulad sang turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Kag subong man ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangustin.
1: Edukasyon,
0: edukasyon
1: para sa ikaayong lawas.
0: Subong adlaw, istorya naman naton ang balatian nga diabetes kag kun anong mabulig sang Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Herbal Coffee. Matapikan kita sang diabetes kun ang imo sini nga blood glucose o kun ginatawag man nga blood sugar tuman kataas. Ang glucose amo na ang mayor nga ginhalinan sa aton sini nga energy. Ang aton lawas pwede makaproduce sang glucose. Ugaling may ara man nga mga glucose nga nagahalin sa pagkaon. Di kun wala ka control sa pagkaon mo ti dasi mo ta sugar mo eh.
1: Edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas.
0: Pag nagsararampaw ng sugar kag glucose lawas mo mo nang ginatawag nga hyperglycemia. Babatsyagan mo na dayon ang mga kauhaw, tapos suka-suka, tapos dog ginahagal ka, dasig ka kapuyon.
1: Edukasyon,
2: edukasyon
1: para sa ikaayong lawas.
0: Una kita sa turmeric nga may curcumin. Ang curcumin mayara na siya nga insulin. Gani ang curcumin mahimo ina nga makapauntat sang diabetes. May mga pagtuon nga nagpakita nga ang curcumin nagapanubo sang glucose kag naga-promote sang beta cell function. Ini naman niyang amarguso nga isa pa kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule. Aktibo iniya nga nagasuyop sang sugar kag nagabulig sa pagkontrol sang diabetes. Pait lang niya prumpuslan mo ni. May insulin man ini nga nagapanubo sang level sang sugar sa aton sininga tugo.
1: Edukasyon,
2: edukasyon
1: para sa ikaayong lawas.
0: Ang saluyot naman o kung tugabang, bugana naman ini sa fiber, nagabulig sa pagkontrol sang presyon sang tugo kag diabetes. Ang wheatgrass, isa man kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule, natural nga ginhalinan sang vitamin A, C, E, K, kag B complex. Kag mga mineral para sang iron, calcium, magnesium, selenium, amino acids, kag chlorophyll. Nga bastante man, agud makapanubo sang presyon sang dugo kag makabulig, tumala sang diabetes. Kag ang barley grass, nga may beta-glucan. Iniya nagapahinay naman iniya sang paglapta sang glucose sa dugo.
1: Edukasyon,
2: edukasyon
1: para sa ikaayong lawas.
0: Aray dugang talang ang isa sa mga sangkap sang Evergreen Herbal Coffee, ang mangustin. Kalabanan sa mga prutas, manubo ini sa tambok, sodium kag calories. Iniya cholesterol free iniya ang mangustin. Kag mahimo nga makakontribute man ini sa pagmanage sang balatian sa tagipusoon kag type 2 diabetes.
1: Edukasyon,
2: edukasyon
1: para sa ikaayong lawas.
3: Ako si GC Malones, 59 anyos, isa ka tricycle driver. Nagumpisa ako inom sang Evergreen Herbal Capsule kay mataas ang akon nga sugar. Dito na nubo ang akon nga sugar. Salamat gid sa Evergreen Herbal Capsule.
0: Ang Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Herbal Coffee mabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926
2: 0955-4150.
1: Edukasyon. Edukasyon para sa ikayong lawas.
4: Namamayagpa sa anumang sulok ng mundo.
5: Luzon,
4: Visayas,
6: XFM Cebu,
7: XFM Bacolod, sa XFM
4: and Mindanao, with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anumang sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
8: Hala, ka-exciting!
9: Kasakit sa nawong kong aging tampa mo.
8: Mas masakit pa dirangin batyag sin kasing-kasing ko. Sa salok maging buhat mo. Patigun ka. Gintapate mo ako. Na ako lang ang nagapanag-iyas ang kasing-kasing mo. O pangginlong iban mo ako. Sabihak sino? Hindi ko mahimo nga kaugtan ko. Nga nabatas mga buhaton ini sa akon. Sadiin ang pangako mo nga walay katapusan na pagigog mo. Sadiin!
10: Endless Love.
11: Nga tinaga nga nagahatag sang kalipay, inspirasyon kag paglaom sa duha ka kasing-kasing nga nagahigugma, nagahatag sang kabakod kag nagapabilin nga tampad, kaupod sang pangako nga sulo ang kamatayon, amo lang ang makapabulag sa isa kag isa.
10: Endless Love.
11: Mga kasaysayan sang paghigugma nga magahatag sang kalipay sa inyo tanan.

0: Paano ka nakapauli?
1: Nag-tricycle eh.
0: Ikaw lang isa?
1: Gidulong ako ni Carl.
0: Oh. Carl? Sino nga Carl?
1: Office mate ko. Or pwede ko man masilinga bago ko nga managpangaluyag. Kaghimali natin kung...
0: Hindi ka mahimo ka mag-boyfriend.
1: Oh, ka nga hindi. Kinalukan niya ako sa hinali sa bibig.
0: Amoy ng rason. Kung nga.
1: Laging buhat niya ito. Amo ko na ito ang rason eh. Kung nga hindi ako mahimong ang mag-boyfriend. Anong buhat silingon sa halok nga ito? Ano? Anik ka bala? Kaya sundon ko siya. Hindi ako kumporme sa ginhambal niya.

0: kauluyang ginhimo mo. Imbis nga tubangon mong trabaho mo, ato kaya sa kantin upon si Carl. Kag di pa ayat-uyat pa kamusang kamot, makahuluya ka.
1: Om, kag nga ah, may mas makahuluya pa bala sa ginhimo mo kahapon?
0: Nagkaibalo ka bala? Nga nagsugilano na kami ni Miss Dagoy kagabi? Akig siya katama sa imo. Bangod wala ka na nag-report sa hapon. Kaya ginarekomendar niya nga pahalinon ka sa ubura mo.
1: Om, ano? Hindi mahimo ina. Kanugod sa trabaho ko. Hindi ako mapasugot. Mapahalin ako sa amo ng sinakadali.
0: Ano palang rason kung nga nga nagasubong ka sila subong? Ang nadulaan ka sa trabaho? O kung tungkol hindi mo na makita si Carl mo?
1: Nakibalo ako. Nagapangimon siya kay Carl. Akin siya katama sa nakita niya. Ginawiyata ni Carl ang kamot ko sa kantin. Husto. Wala ko sa ibang napansaran kundi ina. Apang kinahanglan ko nga makasiguro.
0: Nawala mo ginasabat ang pamangkot ko. Nanugod ka sa imo trabaho o kung kay Carl?
1: Pareho.
0: Ano ina? Nag-ako ka na?
1: Doa mo na eh.
0: Pwes! Malintan mo gid si Carl sa ihatag ko sa imo.

0: ano ini?
1: Buksi.
0: Okay. Wow! Diamond ring? Mahal ini ah.
1: Nagustuhan mo?
0: Aba, oo. Oo. Eh, may kaliwat bala ka mga insik?
1: Wala. Gaman.
0: Ano kay, kung maghatag ka sing-sing, mataas ng adlaw, pwede mo bala nga mabutang ini sa tudlo ko?
1: Sure. Abi, amo na yung simbolo sang simbolo sang aton kasugtanan.
0: Ay, drama lang dali ang paghatag niya sa akon sang sing-sing. Tugin ba siya? Aman ako sang mabugnaw nga tubig ba? Ari mo ay mangita ko patas ah. Nasakitan gid kuya.
1: Anong masiling mo?
0: Katahom sang sing-sing nga ini. Pero ang gusto ko ya, cash. Sana ko makuha ang millions ko.
1: Madali lang. Mabalik ako dayon.
0: Nakita ko. Kihinali lang ang subo ang nawong niya. Gulpi lang na dula ang iya matamis ngayong.

0: aring cheque. Amo ining down payment ko sa imo. 3 million. Ang katunga. Iatag ko sa imo matapos ang kasal.
1: Ay, wow! Amo pala ako makauyat sa amo sa nikada ko nga kantidad.
0: Om.
1: Om, nakita ko nga akig siya. Tungos ka nang pakita ko nga hulag. Ani ka pala? Kay pilon ko ang cheque. Kagisrod sa akon, bra. Nan. Om.
0: Oh. Ginpilo na yung cheque. Kaginsulod sa iya, bra.
1: Kagtungod, iniga gusto. Kung magsulod ako sa akon obra subong, ang maayo pa, hagara lang ako nga maglagaw.
0: Nga, sa din mo gustong maglagaw?
1: Bisan din. Basta kaupod ko ikaw.
0: Dako gidang mahimo sang 3 million, no?
1: Siniling mo pa. O ano? Dali na.
0: Sa isa ka kondisyon.
1: Ano ina?
0: Malakat lang kita.
1: Fine. Lakat kung lakat eh.

Una gid ako magkuna-una. Naseryoso ho niya. Ang in-offer niya sa ako ng kasal. Ang lawang ko kung nagalahog lang siya. Grasuya sa kay Carl. Nga masabi nga nagkatabid-tabid sa ako. Ama to ang gindil ko sa iya. Nabayaran niya ako sa milyones. Apang kinmatuod gin iya. Kabula ako sang mahimo. Pero kung sa bagay, siya ginaman ang lalaki ang ginahigugmak ko eh. Kani, go na lang Pinky ah. Ha?

0: Exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya umaatake po.
1: Mabibili sa inyong mga suking butika, kape na may natural energy booster.

0: Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga smoking butika.
1: Balanced diet?
2: Check.
1: Regular exercise?
3: Check.
1: Visionex Plus?
3: Check.
1: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Pag-health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
0: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturbo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas palakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin. Sister Pain.
6: Ako bali si Lisa and I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya.
0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Bili sa mga butika. Santone Gold. Coffee Mix.
8: Ako si Domine, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na pili o ng kape nga may mataas nga nutritional value ang Santone Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas nga levels ng antioxidants gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Santone Gold Coffee Mix.
0: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
9: XFM 103.9.

0: tao. Pinapakilala niya ako na maging asawa niya. Kung wala lang ako makaibalos ang motibo sa iya pagpakasal sa akon, makasiling ako. Pagka na pabugalgin niya ako. Apa na kaibalo ako. Nga drama lang ini. Kadagalain ang buot ko. Tagsag ang runduman ko ang ex niya nga si Greta. Nagapangimon ako. Kaginaako ko. Nga na insecure ako. Sa unang nga babae ang ginhigugman ni Ivan.
1: Ang mayo pa. Mapahuwayan na kita.
0: Kagsadiin naman kita mapahuway.
1: Dito.
0: Ba? May nakita ako nga bahay kubo sa unahan. Sa tungas ang talamnan. Ah, dira kita mapahuway. Pero...
1: Let's go.
0: Oh my! Kinakwat ba ako sang hinali? Oh my! Hala! Malatay kita sa jutay nga bana sa tungas ang talamnan?
1: Kahon ang panawag sina.
0: Kinahawa ko. Piyungon ko nga ko ng mga mata, ah. Ma. Ang matuod, nagka-enjoy ako. Bisan pang nakaibalo ako. Nga drama lang niya ini. Ang di pakita kay Greta. Nga wala na niya ini ginahigog, ma. Taga ko ng babae, nga nga panag-iyas ang kasing-kasing niya. Kaghanda nga ipakasal.

0: Hari na kita sa sulod sang kubo. Ibutan ko na ikaw, ha?
1: Bukratan kong akon mga mata. Masami ka bala, diri?
0: Kung gusto ko nga mag-isahanon, o kung may problema ako, diri ako nagkakato. Kagkunari ako, diri. Daw ginapalid sang hangin ang problema ko.
1: Katahom sang duog na ini.
0: Gusto ka. Para sa akon, wala na sang pinakamatahom kundi ini. Kag nalipay ako nga nagustuhan mo.
1: Isa ini ka romantiko nga lugar para sa mga magkahagugma. Uy, hala. Nga mo magtuyang inhambal, Kuya Man?
0: Pinky.
1: Umay, kinakos niya ako. Gikan sa likod. Ivan. Halukan niya ako sa puno sa ngakong dulunggan. Kagpamatsyag ko. Dugin ang kuryenteng bilog kong alawas. Oh my... Ivan. Oh my... Nagatupang siya sa akon. Abang padayon ang ipagakos sa akon sang hugot.
0: Oh...
1: Kinhalukan niya ako sa bibig. Kagpamatsyag ko, doon ang buwa sa lawas ko nga akong kalag. Kagini ko mapunggan na magbalos sa inihalok.
0: Ate mo, gusto ginangalan mo sa katawang mga ginaangon mo. Nagapakay sa kotis mo. Kagamuman ang imo mga bibig. Katambis. Kagunili ako mag-untat sa pagalok sa imo. Basikon maanggon ko ikaw. Nawala sa oras.
1: Buhata ay.
0: Nakaibulo ko blas ang inambal mo?
1: Oo naman. Nga nga naglungo ka.
0: I can't.
1: Ha? Nga ah.
0: Tugod hindi pa kita mag-asawa.
1: Ito yan o. Kalaslo naman kita ah.
0: Maulat lang kita sa pag-abot sang adlaw ngayon ah.

ko ng kaliputan ko. Sugusang pagkanto na mo ni Ivan sa kubo. Bisan, wala pa niya ginahambalang tinaga na gusto ko mabatian. Nabatsyagan ko man. Tumibalatsyagon siya sa akon, bisan tiyutay. O batsyagan ko ina sa iyahakos kagalok. Ay, pwede na ko ba kahulat na mag-abot ang adlaw sang amon kasal?

0: kami.
1: Ano? Oy, hindi gaya ko pag ginto ah, ha? Kay base kung magpati ako. Sige ka.
0: Seryoso ako.
1: Hindi ka magsiling ang ginpikot mo si Suplado nga probinsyano.
0: Hindi ka siguro magpati. Apang siya mismo naghagad sa akon nga magpakasal. Nagsala ka.
1: Oh! Ha? Nga ah!
0: Malawig ka sugilanon ah. Kagbase kong malobat ng cellphone naton, hindi pa kita makatapos.
1: Kailinit sa imo ah! Ginabitin mo ko!
0: Ah, sige. Para hindi ka mabad trip, magpauli ako dira sa Sabado.

0: wala si Ivan. Ganun nakapuslit ako. Wala man ako nagpahibalo sa mga kabulig. Tumapasyudad ako. Bahala na. Ari na ako sa bus terminal.
1: Pinky!
0: Om, pinagtawag sa ngalan ko. Balik doon ko. Uy! Si Carl?
1: Om! Kamusta ka na?
0: Ay, okay lang.
1: Kalaslong ka nag-uli kay Ivan?
0: Oo.
1: Congratulations.
0: Salamat.
1: Nga-angari ka dili sa bus terminal.
0: Mapasyudad ako ah.
1: Ote, si Ivan niya. Sa din siya? Nga-nga, hindi mo siya kaupod.
0: Ato siya sa uma.
1: Nga-nga, wala ka niya ginukdan.
0: Ay, masako siya eh. Ikaw, nga-angari ka dili.
1: Mapasyudad man ako. May bisita ako na ako nga pariente.
0: Amo pala?
1: Una mo, upod gali kita sini?
0: Medyo.
1: At dali na. Atong bus nga mapasyudad, oh. Dira kita masakay.
0: Dali.

0: Secrets of Health.
1: Speaking about this mood swing, hormonal imbalances driven ini, Dr. Leo.
2: Yes, Sir Josil. Katungod may mga imbalances kita sa sulod.
1: Okay.
2: Amo ni nga kadali kita mag-react, nagabingit kita. Kag iban pagyud nga mga hindi maayo nga manotice sa mga tao sa aton palibot, tag sa aton sunod nga panimalay.
0: The Secrets of Health.
1: Do amo ni nga klase ka ginabatyag ta, Dr. Leo, nga waisang instant solution.
2: Kinahanglan gid ang tayuyon nga pag-manage kag pagtatap sini hasta nga ma-correct ang mga dapat i-correct sa sulod sang lawas, Sir Josil.
1: Ang triggering factor lang makita nato na kag mabatyagan kay ti ara lang sa guwa mo. Dili mo blame chin yan, or if not daw gulpi lang giinit ang imo ulo, or gulpi lang man malipay ka, or gulpi lang gid nga gusto mo yang mamuni-muni ka lang gid nga
2: budlay ni sa mga upod sa balay sa trabaho, upod sa trabaho kag isang diin lang mangin toxic ang environment sini nga kun padalman ta gid hindi mo man basol ang isa mismo nga may amo sini nga kondisyon. Ning hambalbal sa iban nga gamay diferensya ginapadako. Tungod na isa sa mga nagkalain nga factor sa imbalance sa sulod, especially sa hormone.
0: Sunthon Plus Gold.
2: Ang Sunthon Gold capsule gina-suggest, gina-recommend gid naton sa may mga mood swings. Base sa iya sini nga sangkap, pag ang mga sangkap gintun-an kung anong iya sini nga epekto sa aton sini nga modo. Ang moringa or malunggay may potential nga adaptogenic properties. Magambal gina kita nga adaptogenic kung paano kita mangin resilient sa stress challenges, nga hindi kita mag-react daso-daso, kundi mabulo balanse ta anay makapulo pa minsar ta nay makarelax ta.
0: The Secrets of Health.
2: Ang moringa nga sangkap sa Sunthon Plus Gold may reduce oxidative stress and inflammation sa aton sini nga brain. Once gani nga may inflammation dira sa aton sini nga part sa nga brain, irritated kita, madali kita mag-react,
1: short-tempered ikaw.
2: Yes, so
0: Sunthon Plus Gold.
2: Ang isa pa gyud sa manami man, ang mangustin nga sangkap sa Sunthon Gold may ara sang neuroprotective effect. Pwede sa mag protect sa aton brain kag sa aton sini nga nerves. Nga isa sa problema once nga mag-weak na karon, di ang mga hormones naton, signaling systems naton, messengers naton nga ginapaagi sa aton sini nga nerves, problemado.
0: The Secrets of Health.

0: para nga masigurado pagid magluwas sa kinatawag pagpabakod sa aton sininga immune system para masigurado nga makalikaw kita sa nagkalain-lain nga balatian lakip na sa mood swings nga problema sang kalabanan sa makababainhan ginsiguro nga mabutangan sa Sir Josiel sang liabi nga amo ang vitamin C.
1: The secrets of health.
2: Masaya ang buhay kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3.
3: Yes, to help!
0: Ang D3 may benepisyo siya para sa mga may mood swings. Nagabulig siya, regulates ang serotonin production. Nagabulig siya para ma-convert ang tryptophan sa serotonin nga key mood stabilizing neurotransmitter. Butong balon, nabuligan niya para ma-prevent ang extreme nga mood swings. Para nga di magtanto ang emosyon ni pagka-negatibo o kung hindi kinandan nga pag-react sa mga sitwasyon kumpara sa iban.
4: So ang Santon Plus Gold Premium D3 kag Santon Vitamin C mabakal sa mga butika. Sa mga kauturan tanaman nga mahilig magkape. Dapat na kung magkape kita, siguraduhon tang kapita, may sustansya.

0: Mas pinanaka, pinagaling, pinahusay. Sanfon Plus Gold.
1: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Sandown Copamex. Ihalos isang dasan ng mainit na tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Sandown Copamex. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Sandown Copamex. Mmm, sarap.
0: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
2: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasok dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Bilang isang wholesaler agent na naka-leadership, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako nagtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
3: Sister Pain.
6: Ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa dad na akong training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palanaki, nag-atake ko akong lalas sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
3: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika.
7: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Sandton Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Sandton Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Sandton Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, pisyo at presyo. Panalo ka dito. Sandton Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
8: XFM 103.9.
9: Evergreen Herbal Capsule. Gintingob ang pito ka mga sangkap para sa ikayong lawas. Kag Evergreen Coffee. May kape ka na, protektado ka pa. Mga produkto ni Doc Hiko na may sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, vitamin C, kag mangosteen para sa mabakod nga immune system. Nag-aaway sa mga bakterya kag virus. Kumpleto sa sustansya, vitamins and minerals. Mabaka sa mga butika.

0: Departments of the Choice.
1: XFM News
2: Central.
0: Compliant.
3: XFM Time, alas 10:42 na mga katropa. May gagasta na, no? Na arena kita dali sa itong palatuntunan ng sentro. Pero mga katropa, igadulo naman sa inyo subong live ang pag-upisa na sa ang ika-12th day, no mga katropa? 12th day sa ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kag-live na subong mga katropa sa Senado. Are, standby kay idulong ta sa inyo mga katropa ang kabugusan ng coverage sa ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
0: Yung provision?
4: Isa po siya sa pinakita kahapon.
0: Okay. Ngayon, magkano naman? Magkano yung item na yan sa third quarter report?
4: For the third quarter po, ang amount ng kanilang payment of rewards ay 35 million pesos.
0: 35 million pesos. Para sa isang quarter lang?
4: Yes, ma'am.
0: Para sa third quarter. Okay. Thank you, Mr. Witness. Punta naman tayo sa next set of documents na sinubmit rin ng

0: Food supplement for men, mapalit sa mga butika.
1: Sister Pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid ba lang ipikto?
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: Symptoms persist. Consult
2: your doctor. Mapalit sa mga butika.
4: Samphone Gold. Coffee Mix.
5: Ako si Ansang Somag. Isa ka sudyante. Kada gabi o

0: Ito tayo.
1: Southern Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
2: XFM 103.9.
3: Mga produkto ni Doc Kiko. Kompleto sa sustansya, vitamins, and minerals. Evergreen Herbal Capsule. May pito kasangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C. Gina-flush out ng mga toxins na gudmalayo kasabalatian, kag nagabalanses ang sistema sa atong lawas. Kag Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin. May kape ka na, protektado ka pa. Mabakal sa mga butika.

0: Ka Drug at St. Joseph Drug Store. Ganoon na rin sa mga local pharmacies po na ipagtanong-tanong yung ating po mga produkto, mga ka-wellness. Ha? Hanapin lagi ang Tatak Yes to Health sa mga produkto na inyo pong bibilihin para makasiguro na hindi po fake or counterfeit ang inyo pong mabibili. Ha? Pwede rin maka-avail sa ating, ng ating mga produkto sa ating pong online shopping store ha, sa Shopee. So siya lang, Yes to Health 2011.
1: Siyempre, ka-wellness, pwede rin makabili ng ating mga products sa lahat ng Yes to Health clinics dahil meron tayong mga ilang Yes to Health clinics sa iba't ibang bahagi na ating bansa. Meron tayong special price para sa ating mga senior citizens, especially kung kayo po ay bibisita doon mismo sa ating mga Yes to Health Wellness Clinic. At ang kagandahan dyan, pwede pa kayo mag-avail ng ating mga services ano sa Yes to Health. Na kumbaga, pwedeng magtanong kayo doon sa ating mga naturopathic consultant kung ano ang pinaka-the best para po sa inyo. Kasi depende yan sa kondisyon. Ano? Meron tayong mga program like cleansing and detoxification at iba pa para makatulong sa inyong pagpapalusog. So, kumusulta lang po at maka-avail din ng discount kung doon mismo kayo bibili po ng ating po mga produkto.
0: Yes, maraming nice pong sumubok ng mga services na in-offer ng Yes to Health or gusto nyo makabisita sa ating po mga wellness center ay puntahan ang ating po mga branches sa mga sumusunod na lugar.
2: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia Street, South Triangle, Quezon City. Tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound. Tapat ng Centres Mall, pwedeng tawagan sa 0969-627-1262. Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Guido Plaza, Barangay Calicanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256. Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panacan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store.

0: 46, Vinco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City, Bagum City Branch, Door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpu West, Bagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644, Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office, Davao City Branch, Cellpol Building, Door Number 3, GSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive, Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
1: Laging matamlay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Cellphone Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinadali, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Pinakalong mangusti ang palaya, garlic, malunggay at spirulina. Sa Cellphone Plus Gold, di ka basta-basta bibigat, tuloy lang ang laban sa buhay. Cellphone Plus Gold.
2: Mabibili sa pinatakas.
3: The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health, health info.
4: Health info po muna tayo mga ka-wellness. Ang health information po nito hatid sa atin ng Santone Gold Herbal Capsule. Ang katuwang po natin sa araw-araw ng pagpapalusog at pagpapalakas ng atin pong kalusugan. Ngayong araw ay pag-uusapan po natin mga ka-wellness ang isang kondisyon na kung saan nakakaapekto sa milyong-milyong Pilipino sa Pilipinas at maging sa ibang bansa or sa buong mundo. Ano? Marahil ay naririnig nyo na ang mga napapag-usapan natin dito about diabetes, hypertension, obesity, fatty liver at iba't iba pa, ano? Mataas na kolesterol sa ating pangangatawan. Kapag ka ang mga yan, ang ilan or karamihan sa mga yan ay pinagsama-sama mo na nandun sa isang tao, ay meron ding katawagan dyan, Doc Algie, ano? Merong kondisyon. Ito pong problema o karamdaman na metabolic syndrome. Ayan. Ang metabolic syndrome ay isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit tumataas ang kaso rin ng mga nakakaranas ng type 2 diabetes, heart attack, stroke, fatty liver disease at kidney disease or yung CKD, chronic kidney disease. Ano? Maraming mga tao pwedeng makaranas po nito, ano? Or marami ang nakakaranas po nito na pwede namang ma-reverse, especially kung meron na silang mga gandong karamdaman, at pwede rin maiwasan sa pamamagitan ng iba't ibang mga kapamaraanan. Sa pamamagitan ng pag-isasaayos ng atin pong mga kinakain, regular na ehersisyo, tamang tulog, pag-control natin sa stress, at syempre, yung tinatawag po na healthy lifestyle.
5: Kaya nga eh, narito yung mga, kumbaga, narito na yung mga solusyon at paraan ng prevention. Pero maraming nakakagulat na datos, partner, ayon sa iba't ibang international health organization at medical literature. Just imagine, ano, humigit kumulang sa 20-30% ng mga adult population sa buong mundo ang may metabolic syndrome. Just imagine that, 20-30% kung ilang bilyon ang populasyon sa mundo, eh, i-compare mo na lang yung 20-30% yan. Ano? No. Sa ilang bansa, umaabot pa ito sa mahigit isang katlo o one-third ng mga adults ang nagkakaroon habang sila ay tumatanda.
4: No.
5: So, ang problema, yung mga tao may metabolic syndrome ay may mas mataas na panganib sa pagkakaroon po ng common problem like type 2 diabetes, yan, name it, cardiovascular disease, at kumpara mo dun sa mga tao walang metabolic syndrome. So sa Pilipinas, bagaman iba-iba ho yung prevalence, depende sa pag-aaral at populasyon, tumataas po ang bilang ng mga taong may obesity, hypertension, yung diabetes, especially type 2 diabetes, ano, at yung abnormal cholesterol level. Pangunahing sangkap ng metabolic syndrome o pangunahing risk factor of developing metabolic syndrome. Isa po sa mga dahilan ay ang modern lifestyle. Lagi natin sinasabi yan. Iba na yung lifestyle ngayon.
4: Lagi na pag-usapan natin yan.
5: Oh. Oo. Yung kulang sa ehersisyo, lagi na lang natutulog, nagpapahinga. Mga processed foods, especially food rich in refined sugar, yung mga soft drinks na yan, yung mga iniinom natin, even yung mga energy drinks, ano, stress dahil kulang din sa tulog. Kasi maraming tao ang normal yung pakiramdam nila, parang wala lang, di ba? Pero nagsisimula na palang masira yung kanilang metabolism. Yung problema dyan kasi parang sa una wala kang mararamdaman.
4: Para sa kalaman ng mga ka-wellness natin, Dok, at sa ating pong mga avid listeners, ano ba yung nature nitong tinatawag po na metabolic syndrome?
5: Actually, hindi ito isang sakit lamang eh. Mm-hmm. Kaya nga tinawag na syndrome. Ano? Mm-hmm. So, isa itong combination ng iba't ibang condition kapag meron kang at least dalawa o tatlo sa mga babanggitin natin maya-maya eh. Ibig sabihin, meron ka na metabolic syndrome. Okay? Unang-una sa lahat, kapag masyadong malaki yung waist circumference natin, masyadong malaki yung tiyan. Okay? Kaya nga sabi nila eh, may sinabi na the bigger the waistline, the shorter the lifeline. Like kung narinig yan. Ibig sabihin, sa pag ano daw, sa paglaki ng waistline, sa pag-ikli ng buhay. So, hindi naman yun ibig sabihin as is na ganun kaagad. Kaya ang ibig sabihin, kapag malaki kasi yung circumference ng ating tiyan, okay, abdominal obesity, isa ito sa pinakang pangunahing maiuugnay natin sa pagkakaroon ng metabolic syndrome. Mm-hmm. Pangalawa, pag mataas na yung blood sugar mo sa test, mataas na, sinasabi sa'yo, nasa pre-diabetic condition ka na. Red flag na yon. Another thing is kapag tumataas ng blood pressure natin, kasi kahit nandun sa pre-hypertension, di ba? Another thing, pag nag-check ng triglyceride, tapos mataas yung triglyceride natin, isa pa rin yun. Kapag mababa yung HDL o good cholesterol natin, tapos sumahataw ang taas ng bad cholesterol o LDL, isa pa rin yun. Ibig sabihin, hindi lang isang organ ang nagkakaproblema kapag ikaw ay nagkakaroon ng metabolic syndrome. Mm-hmm. Yung buong metabolism ng katawan, apektado, para itong ano eh, kung kukumpir natin, para itong warning light sa dashboard ng ating sasakyan. Mm-hmm. Diba? Kung may sasakyan kayo, makaka-relate kayo dito. Pag may ilaw na, yung nakalagay ay yung engine, di ba? Mm-hmm. Meaning check engine, you need to check. Kasi may nagiging problema na.
4: Oo.
5: Hindi pa man nasisira yung makina, nagbibigay na ito ng warning na ganun din naman ang nangyayari sa metabolic syndrome. Isa itong babala bago dumating po yung diabetes, heart disease, stroke, at iba pang complication. Sa madaling salita, ang metabolic syndrome ay isang early warning sign or device ng katawan para mag-ingat tayo at do something about our health.
4: Mm-hmm. Itong pinag-usapan natin, Doc, na metabolic syndrome, paano ba ito siya nabubuo since ito ay combination ng iba't ibang problema sa ating katawan na nabanggit natin kanina, paano siya nabubuo or nahuhulma itong ganitong karamdaman sa ating pangangatawan?
5: Magandang tanong yan kasi hindi naman siya basta mabubuo bigla na lang. Okay, so bigyan natin ng konting flow. Ano yung flow? Bago ka makabuo ng isang condition na tinatawag na metabolic syndrome. Una, isa sa pinakamahalagang recipe, kumbaga concept of developing metabolic syndrome, yung tinatawag nating insulin resistance. So, nung mga nakaraan na ipapaliwanag natin ang ibig sabihin ng insulin resistance. Yung insulin, yan yung hormone na ginagawa sa ating pancreas. Kumbaga, our pancreas, if it's healthy, hindi siya problematic, it can give us insulin. Every now and then. Kasi pag kumakain tayo ng glucose or anything with sugar, talagang automatic the pancreas will release insulin.
4: Tama.
5: Unless meron ka ng kondisyon na kung saan nangyayari sa mga type 1 diabetes na yung pancreas mo mahina yung capacity to give you the insulin you need. Kaya nangyayari, nag-i-inject talaga sila ng insulin. Oo. Kumbaga, sa diabetes, iba't ibang type 1, type 2, yung gestational diabetes, ang pinakang hindi common yung type 1 o diabetes. So, yung insulin, ginagawa yan, isang hormone yan, ginagawa ng pancreas natin. Ang trabaho nito, i-open yung pintuan ng cells para makapasok yung glucose. May tinatawag tayong insulin receptor dun sa bawat cells na mag-fit in dun para ma-open up to absorb the glucose inside the cell to process it initially. Eh yung insulin.
4: Para siyang master key.
5: Para siyang nakahulma na doon. Ngunit, kapag palaging mataas yung sugar intake at sobra yung calorie, tandaan natin, ang calorie hindi lang naman galing sa sugar. Tama. Anything we eat is having caloric value. So, sabihin na natin, hindi mataas yung sugar mo, taas naman yung fat mo, mataas naman yung protein mo, it will add up doon sa calorie intake. Ngayon, kung ang ano mo calorie mo na kinakain ay hindi mo nagbe-burn o hindi ito
4: nagagamit,
5: So, automatic the body will store it. Oo, ganun. So, habang dumadami yung calorie intake natin, nagiging manhid yung cell sa insulin. Parang yung example mo na lang yung lagi kang niloloko ng ano mo, ng partner mo. Mm-hmm. Alam mo may mistress o mayroong ano, pero namanhid ka na. Hindi mo napapansinin. Ganon yung cells. Mm-hmm. Ganda ng hugot natin. Ka-relate kayo. Okay? So, pag nangyari 'yon, pag dumating yung insulin, hindi na ito masyadong na nagiging sensitive yung receptor ng cell para sa insulin. So, ang nangyayari, nire-resist na ito. So, dahil dito, mas maraming insulin yung ginagawa ng pancreas kasi ang interpretation ng brain baka kulang sa insulin kasi hindi nga makapasok yung ano, yung sugar. So, it will command the pancreas to release more and more insulin para makapasok yung sugar kasi pag hindi makapasok yung glucose, babagsak yung energy level natin. So, sa ginagawa na yun, nagpapadala ng mas maraming insulin na hindi naman nakakapasok o nagagamit ng ating katawan. Dumadami ng dumadami yung insulin sa ating pong blood circulation. Okay? So, yun ang problema. Kasi habang tumataas yung insulin na ginagawa ng pankreas, habang ganun ng ganun, may tendency na mas tumaas ang blood sugar natin sa dugo kasi hindi nga nagagamit ng katawan. Tumataas yung triglyceride. The more you have high insulin in your blood, mas mataas din ang risk of developing high triglyceride. Bumababa yung good cholesterol, tumataas yung blood pressure, at dumadami yung visceral fat. Ano ba yung visceral fat? Ito yung pinakamatigas ang ulong taba sa ating katawan na makikita doon sa ating, commonly sa ating tiyan, yung abdominal fat. Isa itong aktibong tissue na naglalabas ng inflammatory chemicals na nagdudulot ng chronic low-grade inflammation. Nakasunod dito ay yung tinatawag nating oxidative stress. Kapag tumataas yung oxidative stress, mas maraming free radicals ang sumisira sa cells natin. Unting-unting naapektuhan yung blood vessel. Pag mataas yung free radicals, nasasaktan yung pinakang smooth inner layer ng ating pong blood vessel, tinatawag na endothelium. Ano? At pag na-injury yun, magsisimulang mabuo yung development ng atherosclerosis. Kumbaga, syempre, pag nagasgas yan, i-repair yun. So, there's a chance of developing scarring or hardening. Di ba? So, yun ang dahilan kung bakit mas mataas ang risk factor sa heart attack at stroke. Yun.
4: Ang masaklap pa dyan, Doc, nabanggit mo kanina, yung pagtaas ng insulin sa atin pong bloodstream is more injurious kaysa dun sa pagtaas ng blood sugar dun sa atin pong dugo, mga ka-wellness. Kasi iba, yan. Doc, kumbaga kabang-kaba sila pag tumataas yung blood sugar sa kanilang bloodstream. Hindi na napapansin ng karamihan na kapag yung insulin ang tumataas sa bloodstream is mas delikado siya or mas marami yung nagagawa niya na damage dun sa atin pong pangangatawan compared dun sa sugar ano na nandun sa atin pong bloodstream, mga ka-wellness. Ano? So, yan yung ano ha, yan yung nature at yan yung dahilan kung bakit nabubuo ang problema po na itong metabolic syndrome or sa ibang tawag niyan, Doc, is syndrome X kung tawagin. Yeah.
5: Syndrome X. Grabe sa pangalan. Parang X-Man. Ha?
4: So, itong metabolic syndrome na to, alam na natin kung ano yung dahilan niya, ano yung nature po nito, at ano yung mga possible na maidulot niya sa atin pong pangangatawan. Atin pong pag-uusapan naman, mga ka-wellness, kung ano yung mga posibleng panganib pa nito sa atin pong kalusugan. At mamaya pag-uusapan natin yan at hihimay-himayin natin kung ano pa yung pwedeng magawa nito na damage sa atin pong overall health, mga ka-wellness. Ha? At syempre, pag-uusapan din natin kung paano po ito susolusyonan. Dapat kasi, Doc, alam din natin kung ano yung solusyon sa ganito pong problema, mga ka-wellness. Ano yung mga dapat mong iwasan, especially sa mga pagkain or mga bagay-bagay na maaaring makapagpalala, makapagpaluba ng ganito pong sakit. Ha? Kaya tutok lang, mga ka-wellness, dahil magkabalik ang programang
3: The Secret of Health.
2: Tatamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
7: The secret of health.
4: Balik po tayo mga ka-wellness sa atin pong talakayan. Kung meron kayong mga katanungan patungkol sa pinag-uusapan po natin, ha, texture lang yan sa atin pong numero. Ano pong tax line? 0969-609-6545. Balik po tayo sa atin pong pinag-uusapan about metabolic syndrome or syndrome X kung tawagin. Ha? Ang tanong, Doc, ano ba ang pwedeng gawin ng atin pong mga kababayan para po maagapan ang ganito pong problema? Is it reversible ba ang ganito pong karamdaman? Mm-hmm. Kasi cluster of disease kung tawagin. Yeah. Pinagsama-sama ang karamdaman, kaya nabubuo yung metabolic syndrome na problema. Mm-hmm. Ano? So ano yung pwedeng gawin, Doc, ng mga ka-wellness natin para ma-reverse yung effect nito sa katawan natin at mapahusay ang atin pong kalusugan despite na nakakaranas na ang iba't ibang tao ng ganito pong problema?
5: Sa totoo lang, completely reversible and preventable. Mm-hmm. Yan ang agandahan kasi ang metabolic syndrome is a classic condition. Mm-hmm. Na ito ay completely reversible and preventable. Mm-hmm. By pinaka-importante, pinaka-mabisa ay tinatawag na lifestyle modification. Mm-hmm. Walang nag-iisang gamot. Mm-hmm. Kahit pasabihin nating maintenance medication. Mm-hmm. Ang makakapigil sa paglala ng metabolic syndrome. Kung hindi mo gagawin yung pinakang basic, mm-hmm, yung lifestyle modification. Mm-hmm. So, ang pag tinawag na lifestyle modification, complete overhaul ng, mm-hmm, ating pong lifestyle mula sa diet, sa habit, etc. Kaya, brace yourself kasi minsan, ang mahirap sa tao, mm-hmm, baguhin yung nakasanayan.
4: Yun na nga.
5: Yun ang pinakamahirap. O, number one, kaya nyo bang kumain ng whole foods? Mm-hmm. Okay?
4: Ano
5: ibig sabihin ng whole foods? Ibig sabihin ba, hindi na natin gagayatin yan.
4: Buong-buo ba talaga?
5: Okay, whole foods means yung mga pagkaing hindi masyadong nirefine, mm-hmm, o walang refinement process. Kung baga, ginamitan mo lang ng minimal na, mm-hmm, sabihin natin, pagluluto.
4: Pagluto.
5: So, whole foods pa rin yun. So, mm-hmm, katulad ng mga gulay, mga prutas, mga beans, yan ang mga nangunguna sa listahan na tinatawag, mm-hmm, na whole foods.
4: Ibig sabihin ng whole is buo yung nutrition, yes, na nandun sa kanya.
5: Wala kang tinanggal, wala, mm-hmm, kang binawas, at wala kang minodify, mm-hmm, dun sa mismong pagkain. Mm-hmm. Katulad ng beans, lalagain mo lang beans, tapos sasamahan mo lang ng konting mga ingredients, mm-hmm, di ba? Whole foods po yon. Kasi dun sa beans, nandun pa yung fiber, nandun pa yung lahat ng mga nutrients, mm-hmm, and minerals, hindi pa siya nirefine.
4: Uh-oh.
5: Yung mga whole grains, marami yan. Pag tinawag na whole grains, yan yung mga grain.
4: Mm-hmm.
5: Marami yan. Yung bigas, mm-hmm, grain yan. So, ibig sabihin, pag whole grain, tinanggal mo lang yung pinakang outer layer.
4: Mm-hmm.
5: Yung husk na tinatawag. Kasi kung hindi mo tatanggalin, matigas yun eh.
4: Mm-hmm.
5: So, maiiwan yung darak,
4: mm-hmm,
5: yung bran, na nakadikit pa doon sa mismong grains. Ano? Mm-hmm. So, yun ang tinuturing na whole grains pagdating sa bigas. Yung mga nuts, sure na sure ako whole, mm-hmm, yun. Kasi wala namang refinement yata sa nuts. Ano?
4: Mm-hmm.
5: Mali man siguro kung gawin mo na itong peanut butter.
4: Mm-hmm. Yan.
5: Nilagyan mo na ng sari-saring mga pampatamis at, mm-hmm, iba pa, ano, mantika. So, nuts, kainin lang natin. Roast lang natin or as much as possible. As it is, kung ano, kung, mm-hmm, hindi mo kainin ng, pwedeng kainin ng hilaw kasi makakasama sa tiyan mo, ay di lutuin mo konti.
4: Mm-hmm.
5: Di ba? Mga seeds. O sino bang kumakain ng mga seeds ito? Mga sunflower, yung mga ganyan. Ano pa ba mga seeds ang paborito mo?
4: Butong pakwan.
5: Butong pakwan, butong kalabasa.
4: Butong kalabasa.
5: Lahat, mm-hmm, ng yan ay bahagi ng whole foods na napakaganda, mm-hmm, sa may roong metabolic syndrome. Ganon din, kung protina pag-uusapan, kailangan mga lean protein.
4: Mm-hmm.
5: Ang mga lean protein, usually makukuha mo yan doon sa mga karne na hindi masyadong, mm-hmm, red.
4: Mm-hmm.
5: O katulad, wow, ng mga chicken, ganyan. Kung hindi ka naman vegetarian, kami naman dito, hindi naman bias yung ating,
4: mm-hmm,
5: although we prefer advising you to consume plant-based diet. Kasi una kami, vegetarian kami.
4: Mm-hmm.
5: And we know the beauty of a vegetarian diet. Kaya lang syempre, bigyan din natin ng advice doon, mm-hmm, sa mga hindi naman vegetarian. So, mm-hmm, yung pagkain ng lean meat, unahin mo yon. Ibig sabihin, piliin mo yon instead na baboy o baka, ay di mag ano ka, mano ka.
4: Sa halip na taba yung tirahin. Oo. Yung lean.
5: Oh, yung lean part.
4: Oo.
5: Laman na laman talaga yun. Tapos sa mga ayaw ng karne, eh di kumain kayo ng isda. Di ba? Yung mga isda na yon, eh meron din protina yon. Pag tinawag na lean protein, hindi lang karne yan. So mga plant-based protein, pinag-usapan natin sa mga nakaraan. Ano. Iwasan ho natin, number one, okay, mabubuhay ba kayo ng walang soft drinks? Mabubuhay ba kayo ng walang processed food?
4: Matinding challenge yan.
5: Oo. Walang instant foods. Wala munang noodles, wala munang mga instant-instant dyan mga pagkain. At mabubuhay ba kayo na walang table sugar? Yan ang question dyan. So saan ka kukuha ng tamis? Ay marami. Napipwede, pwede naman ako sa totoo lang ang sugar, especially yung mga raw sugar. Kasi sinasabi ng iba, nako, ang mahal naman ng mga low glycemic sweetener. Pero hindi naman lahat ng tao kasi dapat 'yun ang kakainin. So may mga tao na healthy naman, hindi naman diabetic, so you can consume sugar, mga table sugar katulad ng brown sugar, okay, yung pula. Ang pinapaiwasan natin talaga refined kasi yung refined sugar talagang highly processed na yun. Ang tawag nga doon ultra processed na. No? And also, wala mo ng mga trans fat. Saan magaling yung mga trans fat? Wala mo ng mga margarine, butter. Yeah, ano ba yung mga mahilig kainin nila ng mga trans fat? Kaya nyo ba yun? Okay. Dagdagan yung fiber. Another ano yan. So ang fiber, makukuha mo yan doon sa mga whole food, sa mga gulay, automatic yan, may fiber yan. Ang masamang balita, ang karne, walang fiber. Di ba? Zero fiber yan. Ano? So, yung fiber kasi, nagpapabagal yan ng absorption ng glucose. Kumbaga, hinuhold niya yung glucose from entering the bloodstream at nire-release ito ng dahan-dahan. Okay? Napapababa niya yung cholesterol. Napapaganda rin niya yung gut bacteria natin, yung good bacteria, at mas matagal kang magutom kasi mas madali siyang makabusog kasi high fiber siya. Another thing is ang challenge natin ay piliin mo yung mga healthy fats. So ang mga healthy fats usually mga vegetable sources yan. Avocado, olive oil, fats from nuts, from seeds.
4: Coconut oil.
5: Coconut oil is also healthy fat, although yung iba tinitira yung coconut oil, pero sa sunod natin pag-usapan yung bakit nga ba ang coconut is healthy.
4: One of the best.
5: One of the best sa atin. And another thing, yung mga fat galing sa mga healthy sources, yung mga isda, sa mga hindi vegetarian, source ng omega-3 fatty acid. And also egg. Yan yung mga pwede. Then, i-challenge ko na naman kayo, at least 30 to 45 minutes brisk walking a day. And sabihin natin, sa isang linggo, eh, kahit 3 times o 4 times sa isang linggo, ano? Hindi kailangan maging atleta tayo para maging healthy tayo at sabihing maganda yung exercise. Kinakailangan, gumalaw lang tayo. Marami nga dyan, yung iba, di ba? Akyat baba sa hagdan. Kasi wala naman masyadong pupuntahan pag maulan. O kaya naman, eh, yung mga resistance exercise. Kung walang-wala talaga, pwede kayong magpamasahe. Pwede kayong magpatulong sa isang tao for doing stretching, especially kung meron na kayong na-stroke na kayo. Yan. Tapos, isa sa pinakang mahalaga na challenge, mahirap challenge talaga. Mahirap. Matulog ng 7 hanggang 9 na oras gabi-gabi. Yeah. Bakit? Bumababa po yung cortisol level, bumababa yung insulin resistance kapag natutulog tayo, kaya mas maganda yung pakiramdam natin kapag nakakatulog. Mas nagiging maayos yung appetite, control tayo. At, kumbaga, pag puyat ka, madali ka mag-overeat. Kasi nga, parang yung katawan mo, doon mo pinofocus, ano. And do stress management.
4: Yeah.
5: Okay, so stress management, eh, maraming pwedeng gawin, ano. Kasi alam mo, pag na-stress tayo, kahit hindi tayo kumakain ng unhealthy food, maha-high blood pa rin tayo. Tataas pa rin ang cholesterol natin. Stress pa lang yan, mga ka-wellness. Di ba? So, anong gagawin para mawala yung stress? Unang-una sa lahat, deep breathing. So, isang scientific research na sinasabi doon na ang paghinga ng sunod-sunod ng malalim na mahinga ay automatically nagpapababa ng stress sa tao. Eh, ginagawa yan ng mga ano, mga nasa autism spectrum. Tinuturo yan sa kanila pag sila na ano, hinga ng malalim na sunod-sunod. So, tinuturo yan. Prayer. We believe that prayer can really help, especially sa isang pag-aaral. Yun daw may mga pinaniniwalaan o may faith sa higher power ay mas mababa yung level of stress. Meditation, and important is you need to have time in nature. Punta rin sa beach pag minsan plano lang ng plano eh. And last but not the least, healthy family relationship. Mm-hmm. Kasi alam mo, dyan marami nasisira partner.
4: Importante to.
5: Oh, may pupunta sa clinic minsan. Mm-hmm. Tapos yung babae, hindi niya alam kung paano gagaling yung kanyang stress. Mm-hmm. Pag tapos nagkikwento pa tungkol sa karanasan sa family, mm-hmm. sa isip ko, ang iba, ang walang solusyon na magagawa dito kundi dapat magkaroon ng family, healthy family relationship. Kasi kahit pa umiinom ka ng supplement, kung lagi na mataas yung stress level mo, parang hindi kompleto yung wellness na nagagawa.
4: Sabi pa, toxic yung environment.
5: Oo, no, tama yan.
4: Pati kung toxic yung environment, pati yung environment ng kalusugan mo, magiging ganun din. Toxic tama. Din. Oh, dahil sa dami ng mga stress na hormones na napoproduce ng ating pangangatawan during that phase, ano, ng depression or commotion dun sa ating pong relasyon sa ating mga kapamilya, napakahirap, Dok, maging malusog.
5: Tama.
4: Pagka yung relasyon mo sa inyo pong sa inyong asawa, sa inyong mga anak, magulang mo, ay hindi healthy.
5: Tama. Kasi ang health is complete.
4: Mm-hmm. Holistic.
5: Holistic.
4: Oo.
5: So, ibig sabihin, kahit pa healthy eating ka, mm-hmm. healthy living ka, pagdating naman sa family relationship, lagi kang masama ang loob, lagi kang may heartache.
4: Mm-hmm.
5: So, actually, it will, kumbaga, hihilahin nun, hahatake nun, even yung mga ginagawa mong healthy.
4: Mm-hmm.
5: Pero mas less yung danger mo. Kaya lang, sayang naman, di ba? Naging healthy living ka na, tapos ang problema mo, lagi kang stress.
4: So, kinakailangan buo yung atin pong, yung atin pong pagpapalusog.
5: Sa susunod, pag-usapan natin yung about sa tinatawag na forgiveness.
4: Yun, no?
5: Kasi alam mo yung, yung may isa ho na nakitang isang article na, yun daw taong punong-puno ng galit.
4: Even
5: guilt, kahit hindi, resentment. Mas umiikli yung buhay because of stress.
4: Mm-hmm.
5: Kasi parang self-inflicted harm sa atin yun. Kaya may study niyan kasi pag ikaw ay taong ganun, iba yung takbo ng isip mo.
4: Mm-hmm.
5: Makikita mo pa lang yung taong hindi mo mapatawad talaga. Nag-aapoy na yung galit mo. So, tumataas yung stress level.
4: Yung mga tao daw na ganyan, Dok, luging-lugi sa buhay.
5: Yeah, tapos yung yung hindi mo mapatawad, nakamove on na.
4: Oo.
5: Happy-happy na sa buhay.
4: Yan. Loging-logi talaga.
5: Oo. Next time pag-usapan natin 'yan.
4: Magandang topic 'yan.
5: About the scientific observation doon sa mga taong may ganun, may mga kinikimkim, even guilt, ha? Even guilt.
4: Mm-hmm.
5: It can damage our health.
4: Oo. So, balik tayo, Dok, dito sa metabolic syndrome na pinag-uusapan natin. Maraming katanong, Dok, how about supplementation?
5: Mm-hmm.
4: Like yung pag-supplement ng Santone Plus Gold natin. Ano yung pwedeng maitulong nito sa mga tao na meron pong metabolic syndrome na problema?
5: Ayan, particularly yung Santone Plus Gold. Mm-hmm. Gusto kong ipida sa inyo.
4: Oo.
5: Actually, yung Santone Plus Gold, napaka-perfect niya pagdating sa mga taong may metabolic syndrome. Mm-hmm. Actually, dati nga yan, Santone Plus lang eh.
4: Mm-hmm. Tama.
5: Santone Plus, merong dalawang sangkap, mangustin, moringa.
4: Mm-hmm.
5: Pero, bakit in-upgrade siya into something like much in advance yung formula dinagdagan, Santone Plus Gold? Kasi nga, nakita natin, especially ng management ng Yes to Health, na ating boss, na marami sa Pilipinas, ang common problem nila, yung hindi lang isa, hindi lang high blood ang meron ka, may kasama pang diabetes, minsan may pagtaas pa ng kung ano-ano. So, part ng metabolic syndrome. Kaya dinagdag yung mga makakatulong.
4: Mm-hmm.
5: Okay, number one ingredient ng Santone Plus Gold, yung mangosteen, na alam natin na yung mangosteen, meron siyang distinct phytochemical na tinatawag na santone.
4: Yeah, no.
5: Merong highly identified na 68 distinct santones. Although marami pa yan, based on study, umaabot yata ng 200 plus.
4: Mm-hmm.
5: Pero ang na-identify nila, is nasa 68 santones. Yung santone, mga natural phytochemicals siya na pinag-aralan dahil sa kanyang antioxidant and anti-inflammatory properties. Tandaan natin na isa sa nagpi-play ng big role pagdating sa metabolic syndrome, yung tinatawag na inflammatory condition, inflammation, at saka yung oxidation, yung mga free radicals. So, if you have high capacity to counter oxidation process, yung mayroong kang antioxidant, malaking bagay yan. So, ang kagandahan yan, mataas yan dun sa mangosteen.
4: Mangosteen, oo.
5: Oo. Isama mo pa yung moringa.
4: Mm-hmm.
5: Pagdating sa moringa, sa totoo lang, hands up ako pagdating sa galing talaga ng moringa.
4: Mm-hmm.
5: Dahil ang moringa, bukod sa complete ang kanya mga nutrients, mataas ang kanyang vitamin C, which is very good for preventing premature aging. Mm-hmm. Commonly, pag yung premature aging, nangyayari yan kapag pinatamaan din tayo ng metabolic syndrome. Ano? Vitamin A, mataas yung kanyang calcium, mataas yung kanyang potassium, iron, complete yung kanyang protein, yung 9 essential amino acid nandun sa kanya. Just imagine that, dahon yun. Pero, kala natin sa beans lang galing yung protein. Mm-hmm, sa moringa leaves, even dun sa seed, eh meron siyang essential amino acid na complete. And marami siyang mga phytochemicals, especially polyphenols. Sa mga pag-aaral, nakita nila na ang moringa nakakatulong para ma-regulate yung blood sugar level natin at tumaas yung antioxidant status ng ating katawan. Mm-hmm. So, hindi siya gamot, pero tumutulong siya na malaki. Mm-hmm. Sa prevention and control.
8: At
5: no?
8: Mas malawak pa yung kanyang range.
5: Yes. Garlic. Hindi na natin kailangan pang ulit-ulitin. Mm-hmm. Ang garlic ay isa sa pinakamaraming research with regards to hypertension, mm-hmm. sa cholesterol control. At saka napakaganda niya dahil meron siyang allicin. Yun yung pinakang phytochemical na nagdadala sa moringa ay sa garlic aniline. Ang palaya naman, alam din natin na may mga pag-aaral with regards sa kanyang kayang gawin sa mga diabetic patient, which is a central problem in metabolic syndrome. Diba? And also, last but not the least, spirulina. Mm-hmm. Spirulina, meron siyang phycocyanin, which is one of the best protein and phytochemicals na pwede makatulong sa atin sa repair ng ating mga iba't ibang bahagi ng katawan who are already weak and damaged. Kaya kumbaga, pagdating sa benepisyo, pag everyday mo tinitake ang Santon Plus Gold, malaking advantage po yung mga sustansyang meron siya. Isama mo pa yung vitamin C na meron tayo, yung ating premium D3. Tapos humihikop ka pa ng kape na yung bago natin, Santon Gold Coffee Mix, na merong sangkap na halos nandun din sa Santon Plus Gold. Eh, malaking bagay yung mga ganito mga produkto po na ang purpose talaga ay tulungan tayo sa ating pagbabalik sa kalusugan. Mm-hmm. Na talagang ngayong modern times, medyo napakahirap iwasan na magkasakit.
8: Mm-hmm. Kaya itong mga nabanggit ni Doc, isabay niyo ito sa inyong lifestyle, yung pagbabago ng lifestyle niyo, pag-modify ng inyong diet. Since nababanggit nga natin na kinakailangan holistic yung approach natin kung gusto nating ma-reverse yung metabolic syndrome sa atin pong pangangatawan, kinakailangan yung bawat anggulo ng mga problema which is highly associated sa karamdaman ng metabolic syndrome na kinakailangan nabibigyan din natin ng pansin. So, napakaganda ng Santon Plus Gold natin na i-include po ninyo dun sa inyong mga lifestyle modification, diet modification, as well as yung mga medications na inyo pong iniinom, mga ka-wellness. Ha? Tandaan, ang metabolic syndrome ay hindi dapat baliwalain. Hindi dapat ipagpawalang bahala dahil ito nga po ay maaaring makapagbigay sa atin ng matinding problema. Lalo na pagka hindi ito naagapan. Hindi lang yan, ang metabolic syndrome ay hindi lang yan simpleng paglaki ng atin pong tiyan. May mas malalim pa na mga problema na associated dito po sa problema po na ito. Isang seryosong problema na kung saan ay maaaring magdulot ng pagtaas ng blood sugar mo or vice versa po yan siya, pagkakaroon ng atake sa puso, stroke, at iba't iba pang mga matinding karamdaman. Ang magandang balita dyan is yung mga factor na mga nabanggit natin, highly preventable. Highly, yes, preventable
5: completely.
8: Sila.
5: Completely.
8: Mm-hmm. Kayang-kaya, nasa kamay natin ang kakayanan para ma-prevent yung mga factors or mga risk factors sa pagkakaroon po ng metabolic syndrome. Ha? Tandaan po parati, hindi dapat natin hintayin na magkaroon pa tayo, Doc, ng mga komplikasyon, magkaroon pa tayo ng mga matinding simptomas, bago tayo mag-change ng atin pong lifestyle. Kinakailangan proactive tayo, mga ka-wellness. Hindi yung reactive. Kasi doon tayo nasanay-sanay sa reactive. Oh,
5: Kung kailan talaga manhid na, hindi na makalakad, saka lang mag-e-effort.
8: Yun na nga. So, kinakailangan proactive tayo, ibig sabihin, maagap. Bago pa dumating yung mga mailang circumstance na yon na dulot ng mga problema, ay kinakailangan agapan na natin kaagad yun sila. Kasi isa yan sa kalaban natin, yung oras sa mga karamdaman na ito, pagka napapatagal yan sila, kahit na gano'ng kasimple na mga karamdaman or sakit, kahit na nandun yan sa kaliit-liitan na organ sa ating pangangatawan, kapag hindi natin yan binigyan ng solusyon or pinagpawalang bahala natin, lalaki at lalaki talaga siya at magdudulot pa ng mga matitinding komplikasyon. Ha? Kaya na kailangan po, agapan natin, lalo na yung lifestyle natin, ano? Kung healthy na yung lifestyle natin, ay panatilihin na natin yung na healthy. Kung hindi healthy yung lifestyle mo at hindi ka pa nakakaranas ng mga problema o mga karamdaman, ay ngayon pa lang baguhin mo na yung lifestyle mo. Huwag mo nang hintayin na makaranas ka pa ng mga sintomas, ano? Kasi lagi po ninyong tandaan na yung mga sintomas sa ating pangangatawan, madalas dundok, lumalabas pagka matindi na yung tama dun sa mga organs natin, ha? Kaya kung nagustuhan nyo po yung ating pong pinag-usapan dito sa ating pong programa, i-share nyo to sa inyo pong mga kapamilya, mga kasama nyo po sa inyong tahanan, mga kakilala po ninyo, para maging aware ang bawat tao, maging aware ang karamihan sa ganito pong uri ng karamdaman, mga ka-wellness, ha? At matuldukan na natin ang mas lumalawak at mas dumadami pa na mga kaso sa pagkakaroon ng metabolic syndrome. Mamaya po sa ating pagbabalik, sasagutin naman natin ang mga katanungan ng ating pong mga ka-wellness. Kung meron yung mga inquiries about your health, i-text nyo lang yan sa ating pong numero. At ipon sa X line 0969-609-6545.
9: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Para bumalik ang pangsik ng pagkalalaki, magturo mo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwaska. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
12: Premium D3 ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO.
13: Yes, to help!
11: Para bumalik ang pangsik ng pag...
14: Sentro, Kamsa, Bullseye,
15: Department of Agriculture, kamusta ka?
16: Ayong hapon!
17: 103.9 XFM. XFM 103.9
18: Santon Gold Live Testimony.
19: Agapito po, Taganara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-ship sa Santon Plus Gold. Hindi na hina high blood ang asawa ko.
20: Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
21: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
20: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
22: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
23: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santon kag vitamin D3. Yaa, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamis, wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix by Stevia and Natural Sweeteners. Halin sa Stevia Leaves ang Premium D3 Coffee Mix, ang may aramat sang vitamin D3 na pampapaskog sa aton nga tulaan, pampagkaras ang utok kag pampa-improve sa aton immunity. May Santon nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Madamit na, super healthy pa.
24: Mabibili sa mga butika.
25: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
26: Clear Skin Beauty

0: Ang pain, fast and safe. Sister pain.
1: Symptoms persist.
0: Consult your doctor.
1: Sa mga buti ka.
0: Santhon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa work mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag glutathione. Pahubin pa sang nawon.
0: Santhon Gold Coffee.

0: FM 103.9.
1: Dalaguan nga pa premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag pagbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-intra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalor tubtob 2 million kapesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali! Ano pa ang inyong ginahulat? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly. Magtipo na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer premyo sa Tansan Promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance nga magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 kapesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance nga magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premyo sang Gold Eagle Beer premyo sa Tansan Promo. See posters for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.

0: sa inyo mga pinalangga ko nga katropa. Kamusta, kamusta ang inyo nga hapon sa subong? Nali lang gid, kayo ka tudugid ka monitor tao. Ala, nuwala nagahinay. Tingala ko man kay. Tingala ko nga dula inaw. Pasensya gid kay bag-o na naman liwat siya, sexy di nakauyat diri sa aton nga mga chuchu-chuchu pindot-pindot no. Balaan nyo, mga katropa sa balay ako ya ang ginapindot. Tapos pag-abot diya, ako galiya ang mapindot. Anyways, basta patingala ka mo nga ako lang naman isa subong kay nga ang inyo nga Uncle Bob ara subong sa Duma Get Me. Wow, Duma Get Me. Duma wow, Get Me. So, gimpabay, anya naman ko di subong, bago charot lang. Kaga, nag-meet and greet da siya. Kag sa mga katropa, tadang ara sa Duma Get Me, kag sa kabangkalan nga nag-meet sa iya. Thank you so much, gid no, sa pagsuporta nyo sa aton nga Uncle Bob. Wow, wow, gimpromote. Siguro, may pasalubong kita ni from Duma Get Me mo. I hope so, no? Mga katropa, alas 2:57 na sang hapon kag medyo late nagsugod sa sexy dito ngod nga wala lang gidugay na tapos ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, no? Kag amun nga nakahabol pa si sexy dino, ti siyempre tagaan ta nang ianay chimpoy ang ato niya nga impeachment na iya bago kami magsinabad sa inyo. Yeah. I hope nga matapos na no, kay para at least makabalik nakita sa regular tanga oras, no? Amo na ba si matingala ka mga kisa, may duty ka, may kisa, wala. Padayo lang ka mugyapon sa pagsuporta, kaya rin lang man kami diya sa kilid-kilid. Ah, nagapanika-tika. O, diba? Kag mga katropa, ang petsa subong, August 4, 2026, Agosto 4, tuig 2026. So, mayara kita sa one hour nga chismis sa subong nga adlaw, no? Kay ti mabasa lagi guro sa sexy disang isa ka istorya. Kung may ara ka muda nga gusto i-advise, alang-alang nakita guro sa lantawon ta na karon ako maka ano ta sang caller ta da kag kung gusto mo ya manawag pwedeng-pwede kag gidya magtawag kag mga katropa makita nyo kami gali sa YouTube sa XFM 90.3 Bacolod live stream kung gusto nyo da iya kung nahidlaw na kamo kay sexy di kag kay Uncle Bob sa mga chismis pwedeng-pwede nyo da iya mabalikan yang amon mga live da iya kag subong live na live kita subong sa XFM Bacolod News and Public Service Authority nga page namon sa Facebook. So kung may ara ka daya gusto nga ipatamyaw or may dedication or may birthday celebrant kita da, pwede mo gidya ma-comment sa aton nga comment section. Kag kung gusto mo naman magtawag kag mag-advise sa aton katropa karon or makichismis man lang kay sexy di, pwede ka gidya ka reach out sa aton nga XFM official hotline number nga 0915-628-7926 or 0950-522-2819. So, mga gusto lang na iya makichismis ya ha. Chismis yan, takong anong story ya sa aton nga katropa. Kag kung ano ang sulat, tukibunta naman kung ano naman ang X-Files na gimpadala sa aton nga katropa, no? Pero, ala, wala ako no kwan, bed music. Ara, inay lang siya guro. Pero anyway, sa mga katropa, no, sa liwat, sabi nyo, si Saksadi, dali-dali, lagid ko yan na, ano yan, na retouch ako, kung galingon, kay tungod nga naghalin pa ako sa Robinson, kagina, no. Bago grabe, ang dali-dali ko, dumanginit ako sa ginsakyan ko nga jeep, mga katropa, kay nga, ay, ang iyaya. Kadabangga, nag-loading-loading sa iyaya do. Ay, sa ulihi, mga katropa na naog, nalagig ko yung buko siya. Nung manaog ko, nung ah, kadukagina, kapatay mo yan, nagahulat. Ka kakapoy, sige, kahulat. Halin sa Robinson, nga pilahay ko to sa pag-ibig. Kapos pagkatapos, pasakyod mo ko sa jeep, paulat mo makogiyapon. Ngayon, hindi niya pwede, yahaw. May bit-bit pa ko nga sudaan, mga katropa. Kasi siyempre, yung sexy, di ba sa mga mo na ala katrubo-rubo na ganda yung style. Hindi natin nakakapanyagan. Yung sa mga kundi hindi. Sa ilit-ilit ka nalang ganda yung manyaga. Yung, kaya kung makaingakaong ka naman da, bawal. Ti, sululuk. Anyways, mga katropa, basta malipat. Ah, matingala ka muna. Medyo gamay-gamay sexy, di ba? Basta gambal ko. Basta gahapit sa banagoy. Uy, wala ah. Nagniwang sexy, di. Tungod nga, gin-acid reflux. Si sexy, di nang ligad. Ti, doon mga 4 days, gid. Nga lugaw lang yung ginakaon. Kung sino di kaagi, acid reflux man. Kalain-lain, gijagili sa feeling, gali akong asidon, kaya no. Ano nga, B, kay tika kabalete, masingin yung mga seksedino. Sa isa kaadlaw, katatlo, mga pi. Tehe, hindi sa panay, hindi kami. Yan ang balawa katropa, kung asidon, kagali ko, geared na tawag or acid reflux, magabot na gali ang time nga mo, nagali, biskan tubig na lang, gali na inom mo yung iso ka dance mo pa ya, grabe. Pagwagid saya, pagwaunya gidiya. Te imagine bala. Hindi ko kagwanta na ganda mo ako mga kalawasan. Kiti tungod luya na kati. Imagine na bala wala na masyado nutrition or nutrients ang akong ginakaon. Lugaw lang gite. Grabe. Bis ka na hidlaw na ako mag-inom sang soft drink. Kagkape. Pero ti kinadlan tagid mo kagwanta kay ti kung hindi mo pagagwanta ho ikaw man ang ikaw man gyapon ang mas struggle man sa mga acid reflux da bao halungin nyo gid ang lawas ni mga katropa kay nga ulihi gid jagali iha ang paghinulsol amo ra gani nga sa subong pa lang kung gusto nyo ya nga hindi ka mo ya maghinulsol ginaindorso ko gid sa inyo ya ang ultimate trio tak mga katropa kabalo-bala ka mo nga kinanlan ginaiyasang lawas taya sang protection sa adlaw-adlaw nga tanan. Ari na ang ultimate trio ta ang sabat sa aton lawas nga ginapangunahan sang aton nga Santan Plus Gold. Ini nga supplement may kusog nga antioxidant nga nagabulig paligun sang aton immune system. Kung permi ka ginakapoy, wala gana o kung gusto mo mangin healthy, perfect gid ini para sa imo. Kag ang nami sa aton Santon Gold Plus, mga katropa, may laki pini nga mga natural nga ingredients. Kag isa na ina ang mangustin, nga powerful antioxidant, nga magaprotekta sa aton nga cells. Ang ikaduwa amo ang ampalaya, nga nagabulig pa lower down sang aton cholesterol kag blood sugar. Ang ikatatlo amo ang malunggay, nga rich in vitamins kag nutrients para sa overall health. Siyempre, ano ba lang malunggay, mga katropa? Kamu, kamalo na kamu na mismo kung ano nga nutrients or ano ya ang ara sa balunggay. Siyempre, ikaapat mo ang garlic nga anti-cancer and anti-inflammatory. Last but not least, mo ang aton nga spirulina, ang superfood nga rich in protein kag vitamins. Oh, imagine ha, sa Santon Plus Gold pa lang mga katropa, grabe lang ang mga ingredients or mga panakot. Ano pagidayhan kung dugangan tapagid sang premium D3? Ano amo naman niya ang sunshine vitamin ta? Kag magaprotekta sa aton against viruses and bacteria. Isa naman ini ka soft gel nga nagaunod sang malunggay oil, virgin coconut oil and vitamin D nga nagahalin sa sunshine. So kung indoor naman ang lifestyle mo, kag kung kulang ka sa sun exposure, perfect gid ni para sa imo. Parehas sa mga katropa tada nga mga work from home no, kisaka na lang kakita init, pwedeng-pwede ka gid niya magtumar sang aton nga premium D3 kag ang nami ni sa iya mga katropa kay miari pagid ini nga calcium. So pwedeng-pwede gid niya sa aton nanay, tatay, lola kag lolo kag basi makibot kag blagol pila bala mabaskog imo lola blahaw di bla. Tistingin niyo kag syempre dugangan tapagid sang Santon Vitamin C niya makompletong aton ultimate trio kung wala ini. Syempre ang Santon Vitamin C ta mga katropa isa naman ini ka supplement nga kilala tungod sa kombinasyon sang vitamin C kag santons. This is non acidic capsule amo na gani nga perfect gid niya para sa imo ya ko nga kisabala makainom kaya sang supplement nga wala po ya unod ang chan mo. So hindi gid niya maapektuhan ang chan or kung may sensitibo ka nga chan, pwedeng-pwede gid niya sa imo. Kag syempre ang number one nga obligasyon sang aton nga Santon Vitamin C kay nga nagapalig-on sang imo nga immune system. Tungod nga vitamin C ini siya, nagabulig ini protektahan ang lawas ta batok sa sipon ubo kag iban pa nga balatian. Kag may ara pagit inisang antioxidant protection nga nagakontra sa free radicals or cause ng pagkatigulang or aging. Nagabulig magpapugong or padutayon niya ang pimples mo kag mas glowing kag healthy ang imong skin kag kabalabla ka mo mga katropa nga miari pagitinisang anti-inflammatory effect, makabulig magpabuhin sang imuhubag o kung inflammation sa lawas, energy booster amo na gani mag-reduce ang imo nga kakapoy. Siyempre, ang mga produkto tangahimu ini sang Yes to Health Incorporated nga nagapati health is wealth kaya mag-yes to health.
1: Thank you!
0: Diba? Ng mga katropa, available ini sa tanan ng mga butika nga malapit sa inyo lugar or pwede gid ka mukha kadto sa Yes to Health Wellness Center nga may nga ara sa May Vinco Ador 46 Vinco Building Lizarre Street Barangay 39 Bacolod City ara sa aton nga screen mga katropa kag kung tamaran ka naman magkadto sa mga butika pwedeng-pwede mo gid mo order through online kag available ana sa Shopee, Lazada, TikTok kadto ka lang sa official store sang Yes to Health 2011 kag mag-add to cart na. Oh, diba?
1: Wow, ka-perfect!
0: Wala pagigaw, paglakat ko, pagigagina, mga katropa, wala pagigaw ako jacket. So, nagsulay-sulay ko, anay, sa initan, siya makadali lang. Kaya nga, next week, masulay na naman liwat sa initan si Sexy Diva. Anyways, thank you so much. Ginagali sa mga brand ambassador kong upod. May another racket na naman Sexy D. Iyan na naman ni Cash G. Buta mo na gaya, cash in, cash out naman ni Goro, pang skater. Wow! Hindi, gid, mahimo. Ito si Sexy D nyo nga negotiator. Negotiator. Mahimo kay Goro si Sexy D mag-negotiate. Gakaingan niyo, gid sila Goro sa ako, nga pamaba, or di pagambal nila sinubabaan, di ay hipuson, kuya. Wala, kuya, bala noisy. Sang una, sa eskulahan, wala, kuya, kagi record noisy. Pero puno lang yan ang blackboard sa akong pangalan, mga katropa. Kag, it's time na nga tamyawon ta ang mga katropa. Tanga nagapanika-tika sa subong sa aton nga live. Nga ginapangunahan, gid niya, kumpare ko, katropang Ninong Nichelle. Mayong hapon, Sexy di guapa. Pa-shoutout lang da sa Silay Pasugo Riders. Salamat. Shoutout lang da gali sa tanan ng mga riders sang Silay Pasugo, no? Especially subunga do kalain sang Chimpo. Paghalong, gid ka mo kaga, stay hydrated. Gid ya, drink more water. Gid ya, kaga, kag mga sa mga customer nyo, pasok-suko nyo na yung adaan niya, baraya ka na-deliver. Kaya doon kasi adaan, mag-deliver. Kaya bisyan Shopee at walya lang na yung adaan ng ginatabon-tabon da. Kag paghalong, gid ka mo perme. Hari din kadua ta katropa nga siya Madam Lia Lombrado. Good afternoon Sexy D All Alone. Yes, Madam All Alone na naisubong siya Sexy D tungod nga nag-meet and greet ang aton nga Uncle Bob sa Dumaguete. Biya naghalin siya sa Kabangkalan. So subong ara naman siya subong sa Dumaguete. Bamyo kadamo niya daan sa iya ya. Ano ya daan ya mga katropa. Lakat. Kaya gusto yung gina niya daan mag-rides. Pangarap na yan ang daan niya. Tiyan, supportaran ta sa Rapang, rides na lang ka. Happy na na siya daan mag-rides. Kasi syempre yung si kumpare ko, predo kita ko to do nagtulo naman to bula si kumpare ko. Ba, congratulations git kumpare ha. Kaya nadugangan amo na iya. Ano yung mga galawan? May padamo lang ito yung mga padamo. Lahi, kag mag-agunta. Kag maglilibog ang ulo, ta. No, pre. Damo na ko na utang sa ito ni Yada. Sige lang kay kita na lang kami na sa December. Video nag-uan na yung subungang yan. Maninay kayo. Ganda lang meron ako sa ngayon. Anyways, mga katropa. So, mabalik lang ko ha. Kay pagbalik ko, di na tayo pagpaduga yun, payaa para at least makatawag pa kamo, maka-advise pa kamo sa aton katropa nga nagpadala sang sulat. So, magbalik si Sexy D, mabasa na si Sexy D sang sulat para at least, di ba, may time pa tayo mag-chismis. Siyempre, diri lang sa inyo paborito nga, estasyon nga 103.9 XFM Bacolod katropa mo. Exciting!
2: Nga, XFM, kid, how?
3: Kaya pagbugtaw ko, balita din mo.
2: Nga, XFM, kid!
4: Inami ang music, ah!
2: Nga, XFM, kid!
3: Ay...
5: Wala ka lang music, magkatapos bugtaw ka, blam, may harap ngayon sa mga balita, blam, so, amin, bigit mga DJs, nalang kanya,
6: wala sang kongreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason, kung naka-X, ka-X, simply...
2: May how, kita,
6: pa... enjoy lang.
2: Nga, XFM, kid, how?
7: Timo!
6: XFM 103.9 XFM 103.9

0: FM 103.9.
1: Supple Plus Gold.
2: Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti lang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako po pala si Edwill. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santhon kag Vitamin D3 sa madbalang at lobo bangod sa discomfort o gasang constipation. Mag Premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may Santhon gabugara sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit kag pagpalanig gasang tiyan. Ang pagpamuhin easy sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan, ikape mo lang. Mag Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
5: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santhon Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santhon Plus Herbal Oil. Ang top mahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santhon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
6: Ako si Sarah sa mga kututan ni Lilo. Sa

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Maribel Isa. Ako ka nurse. Ang sekreto ko nga active gid ako sa work mo ang Samphone Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka cups adlaw-adlaw. Maluwas naman namit ang sabor. Gusto-gusto ko gid ka may collagen kaglutathione. Makapahubin pa sa nawo. Maduti ka gid nga fresh.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin. Moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and the glutathione. Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Nga, XFM, kid, how?
3: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
2: Nga, XFM, kid.
4: Ay, nami ang music, ah.
2: XFM kid.
4: Ay, kulang ka lang music magkatapos magtaw ka blam. Mayarap kayo sa mga balita. Blam, so nabibigit sa mga DJs na lakad.
5: Wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Ka-X. Simply,
2: may how kita pa.
5: Enjoy lang.
2: Nga, XFM kid how.
6: Tiki mo.
5: XFM 103.9. XFM 103.9.

0: XFM.
1: FM.
2: Dalaguan nga pa premyo ang dulong sa inyo sa 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag magbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320 ml uon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-indra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalon tubtob 2 million ka pesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali, ano pa ang inyong ginahula? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH-FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly. Magtipo na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance nga magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 ka pesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance nga magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi. Mag-intra na sa ginpadako nga pa-premyo sang Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. See posters for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
3: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo.
4: Luzon,
3: Visayas,
5: XFM Cebu,
6: XFM Bacolod,
7: sa XFM
3: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM. Go!

pinalangga ko nga katropa. Alas tres banchan ko na sang hapon mga katropa, kagini nga oras ginadulong sa inyo sang paborito sa mga kalalakihan or pwedeng pwede gid sa mga kalalakihan. Syempre kung gusto nyo yang masatisfied ang inyo nga mga misis, it's time na nga tilawan nyo or testingan nyo ang aton nga suplemento nga turbo nga gawa sa maca at clavawas ka nga mga natural nga ingredients para ma-enhance ang libido sang mga kalalakihan. So kung gusto nyo da iya mga katropa nga inyong okra magiging patola, hindi lang magkalubay kay sobra-sobra naman na iano kami mo ya, mga negro. Araw-araw naman na iya. Kaya kung mga arnibal na iya ang iniyo ya, kagay tumaran nyo na iya sang turbo ya, magulpe lang na iya matalong. Ano, over naman na guro mag-arnibal, guro tapos gulpe lang iya mga gano, ano to kalabasa, puro na lang to ya, jet lag. Mugat-mugat-atma. Anyways, mga katropa, so, sa mga gusto daliwat mag-advise, no, kag kung may load ka muda, pwedeng-pwede ka muna katawag sa 09-1562-87926 or sa 09-50-5222, tatlo ka 2818. Pwede na mapin. Pwede na mapin sa ito, nga live ang number. Ipapinta lang, no, kaya para makita. Pero, kung wala ka muna load, mga katropa, ya, pwedeng-pwede nyo gidyan mabutang daya ang number kay ako ang matawag sa inyo. Pero kung gusto nyo yung machismis, sexy dia, pwedeng-pwede nyo gidyan. Gakat po lang ako nga ano. May galibak, guro sa akon, ay. Pero basaan yung si sexy dia, sobong sang sulat na gimpadala. Ang muna pamati ka mo mga katropa kay para at least kabalo ka mo bala kung ano ang inyong i-advise sa aton nga katropa. So ang aton sa mga istorya mga katropa, nagakaangot ini about sa mapagkunwaring sutor. Kumbaga, feeling manggaranon ang sutor ko. Wow. Miyara gin man yung agakatabo, no? Pero anyways, istoryahan ta na after magbasa ni Sexedisang sulat.

kita subong sulat nga pagabasahon or X-Files nga gimpadalasang aton nga katropa nga gintig-uluhan sang feeling mayaman or manggaranon ang akon nga sutor. Dear Saksadia, taguan na lang ko sa pangalan nga Melay. Single, kag nagalibog ang ulo ko sa isa kalalaki nga nagapangaluyag sa akon subong. Sa una, abi ko may kaya siya or may sarang sa pagpangabuhi. Permi ko siya abi makita nga nagapost sa social media sa mga mahalon nga kape, bag-o nga sapatos, kag kung kisa, nagaabot pa sa punto sex di nga, ginasugat niya ako kasalakyan. Permi agad ginahambal sa akon sex di, nga kaya yako no ihatag ang tanan sa akon. Asta nga, natukiban ko nga almost nga ginapakita iya ginahulam ya lang kagkadamo pagali isang mga utang niya sexedi nga wala pa niya mabayaran kag gusto niya manggaranon siya lang tawon. Kag ang pinaka-worst sex sa DS, nabalaan ko pagid nga, may mga times nga hindi na siya gali kakaon. Tungod nga, ginatipid niya ang kaugalingon niya para lang may ipang date sa akon. Wala ko yung nagapangita sang manggaranon sex sa DS. Mas gusto ko pagani ang tawo nga prangka kaysa sa magpakuno-kuno nga manggaranon. Paano ko siya ayhan makonvince, sexedi, nga hindi niya kinanlan magpapretend? Saluwat, ako gali si Melay, kag madamo gid nga salamat.

So, siling niya, kumpare ko, gapadamo ko lahi, mads nan. Amo na yan. Padamo, nga padamo. Ah, hindi pag panghatag sa mga tiki kag mga subay da pre. Kag siling ni mga madam, Len Antonio Talde. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Kaga salamat gid sa inyo nga pag-agi, ha. Pero kung may ara ka mo, gusto nga i-comment or i-advise sa aton nga katropa, no? Kung ano ang pwede niya nga himuon or paano niya ayhan makonvince ang iya nga sutor or ang nagapangaluyag sa iya nga hindi niya magsagay kapapiling manggaranon, ah. Pwede-pwede kayo maka-comment sa aton nga live, no? Solid supporter kami sang Hima Mailan. Thank you so much, ma'am. Kaga patuloy lang taning ang pag-suporta kag hindi ka mo matak-an sa amon. Anyway, sa basi gusto nyo nga tawagan, taka mo. Kung wala ka mo load, pwedeng-pwede nyo gid mabutang ang number nyo da. Kay ako ang matawag sa inyo. Kag kung ibutan nyo da ang number nyo, paliog lang sabta nyo, ha. Kay hindi ko diabla home credit. Masi may mga jutang, kamubla kag masalaan. Kung diabla... Ay, hindi ko rin pagsabton. Pero before that, ako ano yung ma-advise guro sa aton nga katropa. Pero may time pa man ta mga katropa, ah. Pwedeng-pwede, pataya ka chismis, ya, kung gusto nyo yung manawag. Pero para sa akon, katropang Melay, hapos lang na kay tikis, ah, ng mag-abot bi sa sutor, bikis aga gasugod mo na sa imo mo. Kis, ah, ginalantaw man akalalaki bi kung ano ang dapat sa babae ng ginapangaloygan. Pero ito iba si abi niya man siguro damo ka man kwarta. Kay ti mahuya siya mo, nahuya siya nga magpakita si mo nga pigado siya kay basi i-reject mo siya. Hindi na magatag conclusion. Ako wala ko gadyan siya mga tao nga mo na kay ti so far biskan tuod nagapapretend sa naga-effort man siya gyapon sa imo, no? Katikin mo naman ang tanan mo. Tagtungod mo na si mo nga nagabinutig sa. Pero amo lang nagaling kaya kamo nga mga lalaki no need, no? Hindi na kinanla niya magpapretend ka muya kay kung gusto ka muya kababayi, ya. Biskan ano pa na yung estado kapag pangabuhi nyo or ano pa na yung ang tindog mo, ya. Hindi man niya siling, ya. May ara babae nga gusto manggarano ng lalaki. Pero ako, parehos kami ni katropang Melay, yo. Ako wala ko yung kapangita sa lalaki nga manggarano. Akong gusto ko lang palanggaon, kuya, respetuhon ko. Kati anon mo na karoon ng damo kwarta kung dosapat man to batasan niya. Di wala? Ano mo nakaroon niya kung damo kwarta tapos gina bug burn ka o te, namian ka. Kabalo ko mga katropa, ang kwarta lang na iya. Makita na iya. Kag ikaw mismo, malabot mo man akong ano, ang mga ano mo. Galing kiti, syempre babayi taya mo. Ano bala sa feeling? Bala kang kisa, bala nga nag-effort ang lalaki gadala flowers. So, di bala? Itaya gulpita na dan ga pulaya da yun yung ano ginakilig-kilig to the bone taya. Pero ati ka kabaluya gin pangutang ya patugaliya ang kwarta inugbakal sa imo flowers. Pero ti, di ba? Mas mayo na lang gidya nga maprangka ang lalaki, no? Kami ara man niya kisa lalaki nga do ka pilingon gidya. Kaya, ano sila yaman? Pilingon ka dyan, kati merang halos tanan, doon mo do feeling, doon mo dagdag na yung bitoon sang tikal, ya. Ang jending gali, ya. Napuno na to siya sang utang, ya. Pero anyways, ga-effort, gidiya-gyapon. Patropa Melay, ya, istorya halang sa. Pila ginakasimple nga natin, kati nabuking mo na siya, iamata-mata lang sa katibasi kung prangkahon mo na sang balaan ko na bala. Hindi mo na pwede man ba kasi ang balunok bala. Nga damo kaya bala mga utang. Pinangulam mo lang na yung blatanan yung ginapost mo sa social media. Siyempre ba ma-offend siya? Ano siya nga na to? Kiti so far wala mo pa man siya ginsabat. Siling niya Ma'am Leno, ma'am maayo pa gani pakilala ka nga pigado. Kakorek ka dyan, ma'am. Diba? Kisa, ako sa una mga katropa, sang dalaga pa sex edi, may mga luyag sa akon. Wala makuya labot kung manggarano na saya or ano na yung estado ka pangabuhi. Ya. Kahit ti, so far ako ya, wala yung kuya gabasi ya, sa ano katawo. Ya. Ti ako ya, una kuya ginalantaw sa una ya. Ang itsura kag syempre ang kukuda eh. Damo kuya kwarta, pero hindi kaya ka, wala kaya time magpamanicure. Ti syempre ako ya, nga babae, ako kugi kuya galantaw. Ya, mga unto, mga dira-dira. Kag, mayara ko yung times nga, wala ko yung hambal. Kasi ginadala ko na tayo sa balay, kag ginapakilala kay mama, malay mo.
ah, mong balay ko baon, malay mo'y pakayo, yatoya, kung damo, gilman siya korta. Pero kung wala, at least ako, una bes, ako gapakita na kuya sa lalaki nga ako wala makukwarta. Simple lang kuya nga babayi. Hindi kuya materialistic. Biskan quick-quick lang yung ganyan ang baklon mo sa akin. Happy na kuya. Nagparuburubo kuya nga babayi. Hindi yung kuya pwede dalion kuya sa kundiin-diin. To yung mga kundiin to nga mga kamahalan. To kuya may enjoy na kuya. Biskan sa hilit-hilit lang yan. Basta kuya, basta mayo ka lang yung kaginarespeto mo kuya. Kati sa para sa kundi niya basihan. Kati, what if kung magkita kay ti upod na lang tayo padamo kwarta ya ingo na sagay ko manya kasalig sa imo ba si tumbuyon mo pa na kay kagi na ko na maka tropa nga gin tumbuy gid ko ya kawala ko siya gin sabat no kadako na sang gastoya sa akon hindi lang ko mag mention name kadako na sang gastoya sa akon andyan ding wala gin kuya na luyag kag wala ko gin sayang tagaan chance so ang ginhimo ya gin sukot niya ko mga katropa ano man bimo sukto niya ko kuno sa mga ginagastoya ko nang pangkape-kape ay hala kaya bimo ano ang ginsabat ko siya mga katropa okay ah pila to tanan how bahay danta ka sa mga gingasto mga kape pero bayaran mo man ang oras nga ginusik ko man sa imo ang mula na yung kasimple yung buya ko siya mga katropa eh. Mga mayara ginangyaan mo na yung klase nga lalaki kaya ga-assume na sila mo nga kumo nga nagasto sila sa babayi abi nila sabto na sila or makuha na nila ang gusto nila. Siling ni Ma'am Lilia Lumbrado, good afternoon kon promero pa lang gapakuno-kuno na dako gid na nga problema. Be honest, para wala kasang kahadlukan paano kung wala na sang mapautang. Ba correct gid Ma'am Lia no? Pag siling ni Ma'am Len Atonio Ma'am, bisan pigado lang kamo gani. Paninguha ka lang, kay kaluyan ka lang. Ang nagatikal, wala na ibuga. Correct ka dyan, Ma'am Leno. Thank you so much. Good to see you ang mga komentar. Ay, hala, tuod, Ma'am. Hagi ko na iya. Nga, ako bina-turn off, malang ko to siya. Kahit do almost, butang tabi, mga 6 months na nga pangaluyag niya to sa akon. Then, may profession pa to sa ha. Hindi lang ko mag-mention ha. Kag almost gidada mo nakakilala sa iya nang nakibot ako nga sa sige ko kaupod-upod sa iya gulpi lang nagwa sa baba niya nga saan o tapakamatilawan oh tinashock ko kati imagine no sa lima ya kabulan nga upod-upod sa akong tabid-tabid lain dili iya ang gusto ya nga matabo sa amon so ang gwa ko to yagal iya. Grabe nga laot siya sa akong kati tungod gusto niya kuya i-display kiti kilala siya nga klase isang tao. Aside from that, gusto niya ya mag-take advantage sa akong lakas. Mga katropa. Amugin na iya. Amo to, ang bako sa iya, tapos ang nagsabtanay kami nga duwag yung bala niya kumababa ko noong lipad ko. Wow ha, ang taas-taas ng lipad mo ha. Actually, kilala na ito sa sakon, mother kag father ha, pero hindi iya as a boyfriend ha. As a sutor, gidya is up, as aga pangaluya, gidya iti. Grabe nga, ano yan sa akon, pero sa ulihi, wala gig ko yan na gano'n sa iya, kay dito pa lang, nakita ako ng iyang attitude, wow ha, lima pa lang kabulan, what if nag 1 year to, no, nga pagsunod-sunod yung sakon, grabe na tuguro sa utok, kaya tuguro, ginakuha niya na ko to, gina-rape. Ay, ambot. Pero, tiya, may hara ginaiya ang mga tao, mga katropa. Kati, hindi taman sila mabasol. Kati, sa unang sexy, di sexigid man niya. Kati, muna gig ko na iya mamorma. Muna ba si Kisa, makita nyo ko, di ba, sa live, balang adusyado, gig ka sexy. Amugig ko na iya, kag mga katropa, may hara, pagin ko ya Kisa, ano, sa mga bayo ko, nga, pag hindi ko komportable, gina-allergy ako sa tela, siguro. Kamuna ka-experience mga kamuna, Ma'am Len, kag-aliya, sa kamuna ang mga sutor, sa una.

Princess ka? Yes, princess ka gidya. Ultimo chinila, si pasok-sok paya sa imo, magbangon kaya. So bungya, wala na gidya mga katropa. Ya, may magulid kaya, magulid. Dahil na kami, idugto kay ka ginot! Idugto kay ka init! Sa ngunaya. Grabe, hindi pa na ya maghalin ya, mag-untak ya. Anaya. Grabe, do, wala gidya, kwanya, wala gidya, wala bla oras nga may ginabantayan sa una, balaw. Pero subong niya, wala na. Gisel po nanay na lang ka mga dumati. Mayo mo na mga istorya, nanay. Kung umayo man hindi, ah. Oo. Gusto mo na makamba ka pa. Logday ko, di ba? Logday ko, ba? Ay, subong niya. Wala na, ikaw na lang matumato. Lugod sa kugalingon mo. Ah. Katapos na iya ang kinanlan niya. Magkakadlaw, gito. Magkakadlaw, gito sa ho. Oo, sa una, mabatian ko pa na ganyan mga katropa, ganyan ka katulog, kumamba pa na, my princess. So, bungula na, naranggawa ko na, my yaya. Ano, wala mga katropa, kapag kilala na inamon, princess ko yun, subong yun, wala na. Muchacha. Mantay ito, bata ako. Ay, abaw, tuod gina, ma'am, di ba la? May ara, ginaya, kag tapos may mga lalaki, dakis ah. Eh, muan yung mga balakis ang hindi ma-fall out of love sa inyo, mga misses nyo. Siyempre, hindi, it doesn't mean niya muna balang ginambal nila nga lain sa nguna. Kag subong lain man, pwede man na guro nga pariyuson, guro ang sunguna kag sa subong. Ah. Kung ano ka mutay na nga luyag sa babae, kag kung ano ang paghatag niyo yung importansya ya. Amo man atani ipakita niyo, kung ano ka mo kasweet sa una, amo man atani, hindi iya kay makita niyo lang yung stretch mark sa chan niya, wala na lain na. Kita niyo lang to yung nag-ilitom na to yung mga jilok-jilok, anya to yung mga kajita-jitaan niya to, wala na. Kadlaw si Janjan Fernandez, oh, di ba? Kita nyo yung mga black kids at sa kilid, sa ilong niya. Oh, wala na. Kita na ka mo to kinis. Oh. Diba? Pero wala ka mo kabalo, mga katropa, mga kalalakihan. Tungod na sa inyo, nagsakripisyo kami ng mga babayi, ha? Imagine bala. Oh. Amo na kiss, ah. Ang mga babayi, makahambal ka na lang, si ano to, nagapapiling dalaga, tuho. Amo naman lang na iyang mapabugal namon sa amon, kaugalingon mga katropa. Kay ti, bis ka na nung matabo, may nagwa na iyang atawo sa amon. Diba? Nagbata na kami, mano pa kami, ah, hindi man pwede nga mapakalusyang na lang kami da sa balay, o, oh, diba? Ti, lusyang ka na nga daan, tapos imo partner, wala pagid gana si imo, wala pagid hangpo, wala ka pagid hampon sa imo partner. Hindi pagid sweet, mano ka na lang. Kakapoy bala bata. Totoo, ginaya. Kakapoy bantay bata. Hapos maghimo, pero kakapoy bantay bata. Kakapoy mag gasto. Teka mo ya, nga mga kalalakihan, makahatag lang kamo sa mong sweldo, ah. Very good na kamo katatay na yun yan, no? Pero kami, ya, hindi lang naman manal katira na ako kukamata namon. Lain na kami. Oh, di ba? Ako, realidad niya. Tuod, ginaiya. Wala lang to chinilas ang bata. Ako nagwa lang to kadali. Nagdalagan nga bago mo lang to nakita nga wala naga chinilas. Pabaya na kami. Ay, ano na to? May tubig na to. O, diba? Ka-relate ka mo, mga katropa. May ara, ginaya mo na yung mga partner, yung mga, mga kalalakihan. Subong panahon, ma'am, hindi ka na magpadaog-daog. Yes, correct. Hindi ka na magpadaog-daog, kaya kung magpadaog-daog ka, ikaw manggiyapon ang iyawan. Namila na iyatani sa mga tao, ng mga babae, ng mga deserve ba nila ang muna eh. Pero kung ikaw mo, kita kisa ang mga babae, kakawadaan naman ang tagana. Tungod man na bisa nga mga ginapang himo sa mga partner, ta, di bala? Hindi niyambot si lingon niya, sila gahambal. Sila nagbago ka na. Ang sanguna, muna may kagwapa. Si mo, muna mo to. Pero wala sila kabalo nga tungod na iya sa ila. Diba? Sanguna, nagaluto-luto. Patay sa sudan. Subong at tamaran. Bakal na to lang sa kikikay ng ano to. Bakal na lang to sudan. No, ah. Ito tungod din man nila ma-pressure mo. Kapoy na tayo. Imagine bala mga katropa sa mga nag-breastfeeding mom da. Abi nyo lang nakidagko ng mga bata nila. Hindi pa nagyapon ka pa huway mga katropa. Kahit iya tungod nga. Siyempre maglain matsyag ka bata. Kami pa nagyapon nga mga nanay ang masapupo. Pero ti mabalik na to hanay bala sa mga suitors. Bala nga nagkanto na ko diyan sa pagiging ginikanan niya man.

Siyempre, o, chak toge, dambal niya, Mama Len, di gid magpadaog-daog, yes. Tama, gid, ma'am. Di ba, Ma'am Len, naka-experience ka na sa suitors mga amuna. Then, may aram ako suitors nga, nag-message gidya sa ako niyang iyang wifey nga, iya ba na box? Wait, kapakaluyag, sala ako na ibala, abi mo, nagambalang iyang asawa, nag-text ang iyang asawa sa ako niya. Hoy, ikaw ang babae ni Amuni. Ikapila ka na yung babae. Siling yung ginasakot. Niya, painto ka man sa iya. Sabi mo, ano ang ginano ko siya? Gin-reply ko siya mga katropa. Ay, hindi ko yung babae ni Amuni. Kung gusto mo yung nga, hindi di yung magpalapit ang bana mo yung sakon. Higte. Kandaduhi. Diba? Akag ako, mga katropa, walagi ko kabalo nga si Amuto may asawa. Katunto, masang klase sa ano, tapos ang nakita, yun, that time, dalaga pa ko mo. Saan nakita, yun, may banan ako, kung may bata na ako, ba, huwagin siya, tanya, kung mga katropa ko, nagamba, wala, mo ko ginulat, ba, ano ka si James Ren? Ha? Ano ka? Ano ka si John Lloyd, ngulat, tonta ka? Tama, gino, ay, grabe na agyan ko, ma'am, ay, tuod-tuod, ma'am Len, basi gusto mo i-share, willing, gid ko yung mamati, eh. May ara pa kita sa nga 12 minutes. Pero ini nga ako nga partner subong mga katropa ko nga nagkakadlaw-kadlaw na o. Pagkakilala ini sa kun sang una. Nagkilala na kami ni nga duwa maskara mo. May racket sa may racket man ko. Pagkilala na ini namon sang una, hindi pag ini siya yasilig magano sa kun kay nga abi, yung manggaranon ko, kahit itungod ko sa mga panit ko, sa itsura ko. Abi niya, mga kuko ko, syempre, dalaga pa ko, grabe ko, hands-on pag-abot sa mga luho ko bala as a girl, as a babayi. Pero, why siya yung kabalo, mga katropa? Nga nagaluto ko, yung nagapanglaba ko, ya. Nagapang masahi ko, nagapang pedicure, manicure ko. Kabalo ko, pero sing wala ko, yagakwa customer ha. Pero sa masahista, siyempre mga maestra ko sa una, sa high school ko, ginamasahi ko. Ma'am, ikaw butang-butangan nila, pero sila gahimo. Yes, chak togid. Butang-butangan kanila, sila gahimo. Pasibangdan ba? Gabi nga pasibangod nila sa imo. Pero sila managali gahimo. Thinkers are doers kunong. Pero anyways, katropang Melay, kung nagalibog ang ulo mo, hindi pag ipalibuga, hindi na pagpalawiga, kung baga prangkahan nila. Kagisa pa, mga katropa, hindi niya sukatan. Hindi niya sukatan ang mga ginapang suksok sa lalaki, ang sapatos, ang salakyan, kag ang mga ginaposa sa social media para lang mapakita nga seryoso sa imo. Or tuntuod nga gapalangga siya. Kay kung ang inyo nga pagpalanggaan ay nag-start sa binutig, magdugaya, wala, butigon ka nalinggid na iya. Kung gintawo ko yung butigon, masigok ko na lang yung butigon man. Kaya syempre ako, mas mabilib ako sa lalaking prangka ha, kaga una pa lang naghambal na nga amulang ko ni pigado lang ako nga pamilya, amuni mo to. Siyempre, why na yung problema mga katropa kung pigado ang lalaki as long as nagatinguha siya yung abuhiun ka? Di bala? As long as pisan siya? Iya, istoryaha lang siya nga naton gusto mo sa isa kalalaki naton, di butigun eh. Ara ba lang kaya mga buhi nga hindi ba lang magpakuno-kuno? Kag ang, syempre, ang tuod-tuod nga kung ano man niya ang iyang pangabuhi. Hindi pwede, hindi iya kaya, hindi mo iya kinala naton sang lalaki nga may maskara. Kung baga nagamaskara, lani siya mo. Ara ba lang, oo, happy ka kay ti naupod mo ina nga babae. Siyempre, ginapanguluyagan mo, nagastuhan mo siya. Pero ti, pagtalikod mo, pagkatapos ang adlaw nga amuna, wala na. Nga ka kay wala ka nang galiya kwarta. Kung si katropang Melay, ta, pwede man lang masugot, malang siya nga i-date di sa kwek-kwekanda or mga isaw-isawanda. Why not, di ba lang?
Hindi kayo pwede dalo mo gito sa sakundiin to nga mga mahalom, to nga mga restoranto, kan tapos ikaw maagwanta. Siling ni Ma'am Lia, hinugay ka mo padala sa postura, importante, gugma kag respeto. Very good, gidya, Ma'am Mia. Thumbs up, gida da iya. Thank you! Siling ni Ma'am Len, Ma'am, dugay dula man gana mo sa ila kay sobra na. Relate ka sa ako, Ma'am Lenao. Doon may pinanghihugutan kaya subong niya. Pero tsaktogin ang bali, Ma'am Lalia, no? Hindi niya subong importante ang itsura. Ang importante subong, palangga ya ka kag siyempre ginarespeto ya ka. Ay, sala. Palakpak, balik na pat. Diba? Hindi man mabakal sang kwarta ang kalipayan. Oo! May mga duwan ang sabat na kung mo mga katropa mo. Hindi mabakal ang kwarta sang kalipayan. Ay, hindi mabakal ang kalipayan sang kwarta. Pero subong ko nun nga chimpo, ang tawo ko nun yan, nalipay gidya kung may kwarta. Pero hindi tanan, di bala? Pareos na kung ina nga tawo na luyagan mo, biskan ano pa kadamo kwarta, hindi mo na iya mapilit nga maluyag sa imo. Oh. Diba la? Oh. Eh, ano sa inyo, be? Diba? May mga amugin. Anyways, thank you so much, gigatropang Melay, no? Sa pagpadala mo sa mga nagkadamo naman kasubong sang may na-learn sa inyo. No? Pero, damo ka pa na nga sutor, maagyan, day ah. Ang imo ni subong nga sutor ni nga nagapakuno-kuno ni. Trials pala ni kumbaga. Damo pa na sa mga suitors nga makilala mo nga may mga tikalon, may mga halos bituon, butongon niya, dumatsaga niya, dumahunas ang baybay sang tikal niya. Damo pa na iya, damo ka pa na maagyan niya. Day. Pero ti, amo na bala, kung ang mga bulong sa mga tao nga mga tikalon, pamatii lang ah. Huwag man abayad magtikal, kag wala man bayad mamati mo. Pamatii lang kang magsiling, huwa. Ah. Huwa. Gia, yeah. Mayuy. Diba? Pag-respect, ma'am, tani, pero wala na. Ano man yung pag-respect, ma'am, tani, pero wala na. Ano, namin mo, subong do wala, nagigyaga respeto mga lalaki sa kababaihan. Yeah! Doka mo na. Kaya kisabi, mga katropa, ang iba man binga babae, gahatag rason ko nga, hindi pagrespeto ko, no? Pero depende sa lalaki, ah. Ako kaya, grabe, git pagrespetar sa ako nga partner. Nga kumangakig ko lang siya, mga katropa, wala na yung agasabat. Yan, buto nga istorya lang kuya akon sa manikin niya. Nga ako nga partner, mga katropa, ultimo ko si on mula, hindi na yung mag-agaya. Ang muna siya ka, no? Agwantado nga tao. Kagang... Pero ang respeto, kabalo ka mo mga katropa. Nga kadamo-damo, iyasang lalaki nga nagpangaloyag sa akon before. Kag almost ginaiya sa 100% do 90, do putanta 80% do take advantage na sa akon lain nga part nga ano. Do 20% lang ginandaya ang ga-respect. Pero isa ang akon nga partner sa buong amugin, isa sa lalaki nga nag-respeto kung nabatsagan ko ganyan nga doon. Doon ko lain niya siya, doon wala siya doon something amun niya mo to. Kaya gali ang plano niya, mga katropa, pangasawaho niya ko yan. Kadlaw naman yung gabi, pag-respeta rin sa akong sa subong, mga katropa. Kaya bilibig ko na yan sa iya. Pero tiya, dapat lang gabi, lang. Dapat lang i-respeta rin niya ko. Tiya, duwadaan ang ginsakripisyo ko duwa kabata para lang sa iya. Imagine mo, mga katropa. Sang una, nipis-nipis kalawas kung nagahawak pa ko ba yung t-size ba yung ching ko. Subong na lang, nagindi.
Nakadlaw na lagi ko. Mga katropa mo, paminsaran mo pala sa una, mga pass mo. Makakadlaw ka na lagi dyan. Kadamo mo sa mga tao, nga yung pag-into. Kahit yung nagpa-into man sila sa akon mo. Hindi ko na yan sala, ah. Anyways, thank you so much. Gidlaw at katropang Melay sa pagpadala mo sa sulat mo. Wow. Thank you. Ang iba nakakadlaw, gid. Hagti, it's 3:57 o'clock na sa ngapon, mga katropa, no? So, wala nagkikita sang time. Buwas ako ma-early, tapos sa ngaton nga impeachment live, ma-early man diwat si Sexy Dia. Pero kung, ayun lang, nagka-pipaste na. Pero kung sila nga, ano, tiyan mo magyapon ng oras ta. Ayun ni man. Pero siyempre, thank you so much gid sa pag-unay. Ang bali niya, Ma'am Len Antonio, depende sa lalaki, ma'am. Siguro, yes, Ma'am Len, depende sa lalaki. Pero so far, kadamo, naging niya sa mga kilala, Kuya Ma'am Len, nga almost gid siya broken family. Tungod nga, wala lang ko kabalo. Siyempre, hindi taman na sila ma-judge. Kiti, why man tayo kabalo kung anong kakatabo na sa ila or why ta kabalo kung sino may diferensya, si girl or si boy, di ba? Ang ato na lang gid niya subong niya is importante buhi. ako ya mga katropa, happy na kuya wala utang. Kasi wala pa kuya kwarta, basta wala lang kuya utang, wala lang kuya libog. May mga bills, pero normal malang na iya kay ti siyempre ga pangabuhi kita dari sa kalibutan no kay mo ilin nga wala kayo may ginabaydan, di ba? Thank you so much, Ma'am Len. Sige, Ma'am, God bless you and always. Same to you, Ma'am. Kagsalamat gidliwat sa pagtambay. Buwas naman, Ma'am. Syempre diri lang sa inyo nga paborito nga estasyon nga 103.9 XFM Bacolod, katropa mo. Exciting!

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Sa mga butika. Southon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
2: XFM 103.9.
3: Yes!
4: The secrets of hell.
5: Speaking about this mood swing, hormonal imbalances driven ini Doc Leo.
6: Yes, Sir Josil. Tungod may mga imbalances kita sa sulod.
5: Okay.
6: Amo ni nga kadali kita mag-react, nagabingit kita. Kag iban pagyud nga mga hindi maayo nga manotice sa mga tao sa aton palibot ug sa aton sunod nga panimalay.
4: The secrets of hell.
5: Do amo ni nga klase ka ginabatyag ta Doc Leo nga way sang instant solution.
6: Kinahanglan gid ang tayo yun nga pag-manage kag pagtatap sini hasta nga makorekt ang mga dapat i-correct sa sulod sang lawas, Sir Josil.
5: Ang triggering factor lang makita na to na kag mabatsyagan kay ti arala na sa guwa mo. Dini mo blame chin yan, or if not daw gulpi lang giinit ang imo ulo, or gulpi lang man malipay ka, or gulpi lang gid nga gusto mo yang mamuni-muni ka lang gid nga
6: budlay ni sa mga upod sa balay sa trabaho, upod sa trabaho kag isang diin lang mangin toxic ang environment sini nga kung padalman tagit, hindi mo manabasol ang isa mismo nga may amo sini nga kondisyon. Nang hambalbal sa iban nga gamay diferensya ginapadako. Tungod na isa sa mga nagkalain-lain nga factors sa imbalance sa sulod, especially sa hormone.
0: Southon Plus Gold.
6: Ang Southon Gold Capsule gina-suggest, gina-recommend gid naton sa may mga mood swings. Base sa iya sini nga sangkap, pag ang mga sangkap, gintunan kung anong iya sini nga efekto sa aton sini nga modo. Ang moringa or malunggay may potential nga adaptogenic properties. Magambal gani kita nga adaptogenic kung paano kita mangin resilient sa stress, challenges. Ngayon di kita mag-react daso-daso, kundi mabulo-balanse ta anay, makapulo pa minsar ta anay makarelax ta.
4: The secrets of health.
6: Ang moringa nga sangkap sa Southon Plus Gold may reduce oxidative stress and inflammation sa aton sini nga brain. Once gani nga may inflammation dira sa aton sini nga part sa brain, irritated kita. Madali kita mag-react.
5: Short-tempered ikaw.
6: Yes, so.
0: Southon Plus Gold.
6: Ang isa pag yun sa manami man, ang mangustin nga sangkap sa Southon Gold. May aras ang neuroprotective effect. Pwede sa mag-protect sa aton brain kag sa aton sini nga nerves. Ng isa sa problema, once nga mag-weak na karon, di ang mga hormones naton, signaling systems naton, messengers naton, nga ginapaagi sa aton sini nga nerves, problemado.
4: The secrets of hell.

0: para nga masigurado pagid magluwas sa kinatawag pagpabakod sa aton sininga immune system para masigurado nga makalikaw kita sa nagkalain-lain nga balatian lakip na sa mood swings nga problema sang kalabanan sa makababainhan ginsiguro nga mabutangan sa Sir Joseph sang liabi nga amo ang vitamin C.
1: The secrets of health.
2: Masaya ang buhay kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3.
3: Yes, to help!
0: Ang D3 may benepisyo siya para sa mga may mood swings. Nagabulig siya, regulates ang serotonin production. Nagabulig siya para ma-convert ang tryptophan sa serotonin nga key mood stabilizing neurotransmitter. Butong balon, nabuligan niya para ma-prevent ang extreme nga mood swings. Para nga di magtanto ang imo sini pagka-negatibo o kung hindi kinandan nga pag-react sa mga sitwasyon kumpara sa iban.
4: So ang Santon Plus Gold Premium D3 kag Santon Vitamin C mabakal sa mga butika. Sa mga kauturan tanaman nga mahilig magkape. Dapat nga kung magkape kita, siguraduhon tang kape ta, may sustansya kitang makuha. Kinanglan aton mag-inom sang damo sustansya nga kape and that's Santon Gold Coffee Mix. May collagen kag may glutathione.
0: Kagara ya, may pang buffer kasi na dira. Although kafe siya, pero may pang bulo balanse ka.
4: Oo.
0: More ka sa ginatawag benefit.
4: May iba na bing hindi ka tulon bala sang Santon Gold Capsule.
0: Mm-hmm.
4: So kung hindi ka mo katulon, kag gusto nyo gid mag inom kape eh arad ang Santon Gold Coffee Mix again may collagen kag may glutathione toling glutathione isa dira sa ginahimo ya ginadetox ang aton lawas sa nakulayo na pagwaya ang mga toxins that nagadulot if not kun magsupport ina hindi dayon na pagwa infection sa sulod sa lawas ta.
1: The secret of health.
4: Sa mga diabetic nga gusto gid magpangapi magkape ka Premium D3 Coffee Mix kay ang iya sweetener is stevia in short that's the recommended sweetener para iya sa mga diabetic. Sa mga hindi diabetic, pwede ka magyapon. Pwede gani sa diabetic sa hindi pa diabetic. So, pili lang ka muna sa inyo kapihon. Ang kape nga wala caffeine. Kag hindi naghalin sa coffee beans. Kape para sa tanan nga henerasyon. Kape sa tanan nga edad. Bata, tigulang. Ang Santon Plus Coffee Mix kawain niya caffeine.
1: The secret of health.
3: Mga katupa, exciting!
5: Bastante sa antioxidants kag anti-inflammatory properties. Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Coffee Mix. May mga sangkap, agut, malikawan ang heart disease. Evergreen Herbal Capsule. May mga sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass kag vitamin C. Evergreen Coffee Mix with turmeric, malunggay kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hiko. Mabakal sa mga butika. Para sa mabakod nga lawas kag resistensya, mag-inom sa kape nga kumpleto ang sustansya. Evergreen Coffee Mix with Turmeric, malunggay kag mangustin. May kape ka na, protektado ka pa. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass kag vitamin C. Pito kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule nga nagabalanse sang sistema sang atun lawas. Produkto ni Doc Hiko. Mabakal sa mga butika.
6: XFM.
3: FM.

0: love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: XFM 103.9.
2: XFM News.
3: Kikel sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod, yari na ang nagapanguna nga balita. House Prosecutor Terry Ridon ang naghinyo kay Vice President Sara Duterte nga tubangon ng trial sa tiun nga magabalik ini sa pungsod matapos ang iya overseas trip. Una na naging klaro ni Trial Presiding Officer Francis Jesus Cordero nga sa idalom sa pagsulundan sa impeachment court, hindi obligado ang Vice Presidente nga magatubang sa personal sa iya impeachment trial kay ginakabig nga ginarepresentar sa iya legal counsel ang Vice Presidente. Ginpayag man ni Escudero nga nakadepende na kay VP Sara ang pagdesisyon kung luyag sini nga magkadto sa Senate building o kung hindi. Mangin pinalang suno sa iya ang pagtambong sa Vice Presidente kung mag-file sang official motion ang prosecution para sa korte nga mag-issue sang subpoena agud mapilitan ini nga magatubang bilang witness. Gin-question man ni Ridon ang mga biyahe sa Vice Presidente sa luwasang pungsod kag kung paano ini ginponduhan. Kaya ginabalita sa 103.9 XFM Bacolod, pananakit sa kalawasan magamit sa Santon Plus Herbal Oil para sa nag-augyon nga Pilipinhon sa Pilipinas. Ako si Mami G, XFM News.
2: XFM News.
1: XFM 103.9.
4: Mamayagpa sa anong sulok ng mundo.
5: Luzon,
4: Visayas,
6: XFM Cebu,
7: XFM Bacolod,
4: XFM, and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines.
8: Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa.
1: Sa Bacolod, 103.9 XFM. May power pa? Full throttle na tayo, pare. Wala na atras. Diretso na. Let's hit the finish line. Welcome to Extra Drive. Extra Drive. Kaupo si Mami G. Extra Drive on XFM.

0: XFM time, don't lie, because it's now 4:22 on the clock. Grabe nga pagkondisyon sa inyo sa siniya nga hapon. Well, namiyaan ko na iya nga ginakondisyon ko gid, no? Ang inyo iya nga bag-o maghalin sa inyo nga mga opisina or eskwelahan. Ibang diragadaan niya, vacant time nila, no? Or hindi gani, wala si teacher, siya pamati-mati sa music. Wala ba gigi salamat? Kay man nakatutok ka mo sa aton nga programa Extra Drive para sa sininga Martes nga adlaw, ika-apat nga adlaw sa bulan sang Agosto. Hips don't lie. Sining nila ko no sa mga katigulangan kay man nagasakit-sakit na ina, mga mild muscles lang, ano, mild muscle pain ang ila yang ginaagwanta subong or ginaagunto sa Agosto. Well, may sabat dira, ano, sigurado first entrada pa lang niya sa programa naton, sabat tayo na yatag ni Mommy G sa inyo para sa atin yung Extra Drive. And for those nga makahambal na gid nga their hips don't lie because nagasakit-sakit na, gamitan lang sa atin yung Santo Plus Herbal Oil. Hindi yung makabuligid sa mild muscle pain, ano? Like mga mild tension, pagkatapos sa inyo dira yung pagsaot-saot, ang ala Shakira. And also, sa mga physical activities ninyo, iba nag-gym-gym, ano pa ang ginahimo nila dira, no? Nga nagpasakit sa ilang hips, kawa, lain-lain ang napaminsar mo. Anyway, oh, si Lord Will Prudente, oh, si kumparing Lord Will. Niin ka naman subong niya, padulong, kahapon sa Kabangkalan. Siling niya kuno, grabing ulan dira. At subong naman niya, mainit. Halong lang sa kaya, kumparing Lord Will Prudente. Hello dira sa akon iha do ha. Kag sa imo man dira iya mga kaapuhan. Wow, kaapuhan na. Hindi mo ni mabalaan ya ining si comparing Lord Will nga nagaputi na ang buhok. Yes, amo na pinakasekreto niya kay nga perte kay hiningini. Hining na natod, pre. Alin lang sa imo yung pagbiyahe-biyahe. Sana siling na, ano? Correct, kid. Oh, amo nang mga ano ko, no? Maamor sa mga kababayinan ang lalaki nga kalbo. Kita mo, grabe gid luyag-luyag ni kumare sa imo. Charot! Okay, so sa mga katropa natin nira, I'm mentioned, kinagabiyahe-biyahe. So, halong lang sa inyo nira nga pagbiyahe ang iban. Kay man nagapapuli na from outside Bacolod, no? Halin sa south or sa north area, please, halong git ka mo ha. Kung nagapapuli ka mo, dirige sa Dakban, wasang Bacolod. Upod ko nun ni kumparing Lord Will, ang matahom. Wow, pagkabati ko pa lang o pagkakita ko pa lang sa pangalan niya, nadumduman ko gidayon mo ang malajuk box nga tingog ni Geraldine. Hello, Miss Geraldine, kay si Miss Hazel, mga maanyag, mga matahom ini, no, nga kaupod ni kumparing Lord Will. Halungin nyo si Lord Will. Oh, halungin nyo siya, lihog lang. Alright, so siling na ako ang maupod ninyo or kaupod ninyo sa pagbiyahe-biyahe ninyo. Hindi igid madula ang paghalong-halong. And sa mga drivers naton nga bilog adlaw gid nagabiyahe, ano? Nagapala nakit man ang ilang mga shoulders, ang ilang mga batie sa pagpreno-preno sa ilang salakyan, kag pagmaneho sang manibela. So amo na ang gusto ko nga i-introduce sa inyo ang atong Santon Plus Herbal Oil. Mahamot niya. Sigurado ka, pre, madugangan gid luyag ni Mare sa imo ko na muning gamiton mo. O, oh, diba? Maan sa mga pagidaron mo, ina, amo na niyang perfume ko na mong... Correct man. Oh, so hindi ka muna maginulsol kung magamit ka mo sa Santon Plus Herbal Oil. Kay hindi na siya isog, no? In fact, hamot ini siya. Kagsarang ini yung mabakal sa Mercury Drug, South Star Drug, Watson's Pharmacy, TGP, Generica, Rose Pharmacy, as well as sa Grace and Sincere Drugstore. Sa siling na ako ang kaupod ninyo, I'll be with you until
1: until 6 para sa atin nga extra drive diri sa 103.9 XFM Bacolod.

0: Exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Ako po si Rodeline Tacuyan. Ito po ako sa Singapore. 35 years old from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, epektibo. Nawala yung ubo ko. Numuhi ang kapatid ko. Nagpabili ako ng Santon Plus Gold. Kasi maganda. Nawala yung ubo ko. Kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Oh. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang epektibo ng Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
4: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slite. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3. At wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
6: Ako si Jaime, usa ka retired na sundalo. Sa unang bata-bata pa, paspas pamuhulbot-buto o pusil. Karon kay gulang na, kurog-kurog.

0: pa. Ako gitry 1 hour before sa bakbakan. Nasak po kay murag ibalik akong pagka-agresibo sa bata. Exciting yun, ang Turbo Food Supplement for Men.
1: Oh, exciting.
2: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
1: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
3: Exciting!
4: Exciting!
5: Isa na naman, kamaayo nga adlaw para sa tanan. Istorya naman naton ang isa sa pinakakumon nga kondisyon o kung balatian. Sino nakahibalo kag nakabate parte sa appendicitis? Bayaw kamot, baw do halos tanan nakabate. Sino nakahibalo sang function sang appendix? Baw ay gitsa may nakbayaw kamot, pero ka smile sila. Very good, nami nga timing ni. So istorya nato ng appendix diri sa edukasyon sa ikayong lawas. Diri ana kita una sa appendix. Ang appendix makita sa pinakadalong nga parte sang aton siningatyan. Diri ana siya nagatapik sa may large intestine nga daw tudlo na siya kadako kag ginabatihan nga may duha ini ka primary functions nagasuporta sa immune system kag reservoir sang beneficial nga gut bacteria. Buot silingon dako ang iya sini nga rolyo sa immune system defense kag gut health. Buot silingon ang kaayuhan sang aton sini nga tiyan kadto kita sa masakit. Ang appendicitis is a painful swelling of the appendix. But silikon may inflammation. Gamay ini siya nga pouch nga nag-apid o kung nag-aangot sa large intestine.
6: Edukasyon para sa igayong lawas.
5: Kag painful ina siya kung may appendicitis kahit tungod may inflammation na o kung swelling. Pero suno sa pagtuon kung i-remove mo ina siya, why man ginsang harmful nga may dulot sa atong lawas. Ang kumon nga mabatsyag mo kung may appendicitis ka, ang simptomas na masakit ina siya, no? Sa tunga-tunga sa ngimusini nga dyan, kag nagabalik-balik ang sakit, sa madula, sa masakit, sa madula, sa masakit, pag kuriit ka, kay nagapanalaytay ang sakit sa tuong bahin sa ngimusyan. Suno man sa pagpanalausaw ta, kung tanugon mo, maubo ka, kag maglakat-lakat ka, masakit, dula nga na mo magkaon, lain matsyag mo, kag occasionally nagmaka-experience ikaw sa pag lupot-lupot. May nabatian ko na ganing hambal sa mga katigulangan. So, pagkatapos mo ganing kaon, pahimunong ka na gaya kalumpat-lumpat. Kaya karoon, appendicitis ka git.
6: Edukasyon para sa igayong lawas.
5: Paano ma-prevent? Anong mabulig sa Evergreen Herbal Capsule? Nga may pito kasangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C.
6: Evergreen Herbal Capsule.
5: Kag ang Evergreen Coffee, mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa.
6: Evergreen Coffee Mix.
5: Duha ka mabakod kag mabasko nga produkto ni Dr. Spinhico. Anong mabulig sini? Storyantang turmeric nga ara sa kape, ara man sa Evergreen Herbal Capsule. Natural anti-inflammatory. Isa sa mga popular nga benepisyo sang turmeric, ang iya sini nga curcumin, isa ka compound nga may potent anti-inflammatory agent. Nagapugong inisang activity sa principal protein nga nag-regulate sang inflammation. Ang balunggay may anti-inflammatory properties man. Nga kung sa din nagapugong ini sang mga inflammatory enzymes, agud malikawan ang acid reflux. Ang iba, wala ginasapak ang tugabang, di ganyan isaluyot, wais lang kabalo nga nami ini sa hipertensyon. Imuon mo ni tsa, dula, sakit sa ulo mo, mga sakit sa tiyan. Nagiban pa, antioxidant, anti-inflammatory, anti-diabetic, anti-hypertensive, diuretic, laxative. Na laxative, mo na siyang anti-constipation blah, bulong sa planigas ang pupo. Ang ampalaya naman, ukon amargoso, may antibacterial properties, antipyretic, parasiticide, antioxidant, and anti-inflammatory properties na makapaganagan sang swelling kag inflammation kag makaprevent sang pag-inflame sa mga parte sa lawas naton. Kag isa man sa mga importante nga mabulig sining mga produkto ni Dr. Spinhico, amo ang paghatag sa aton sang mapasko nga immune system. Nagasupport sang immunity maning barley grass, wheat grass, kag ang vitamin C nga ara sa halos tanan nga mga sangkap sang Evergreen Herbal Capsule nga may pito ka sangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C ang katimbang mo sa ikayong lawas kag ang Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangustin.

0: sayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150.
1: Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
2: Nga, XFM, kid how?
3: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
2: Nga, XFM, kid.
4: Ay, namiang music, ah.
2: XFM kid.
4: Ay, wala ka lang music magkatapos mag-talk up lang. Mayarap kayo sa mga balita. Blabos yung nabibigit sa mga DJs nila.
5: Wala sang konkreto nga sabat.
6: Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Ka-X.
5: Simply,
2: may how kita pa.
5: Enjoy lang.
2: Nga, XFM kid how.
7: Timo!
8: XFM 103.9 Extra Drive with Mommy G on XFM.

sabay-sabay ka mo with our music and you can shut up and dance. So, pretty good. Ngamangin alert ang inyo dira iya nga katawang lupa pati na ang inyo dira nga mind. Pagi sa pag-inom sang aton niya nga Santon Gold Coffee Mix. Ang Santon Gold Coffee Mix ang may blend. Nga kung sa diin may glutathione and collagen nga makabunig yung suporta sa aton nga busy lifestyle pati na ang aton nga mood. Ang aton nga energy! Diba? And syempre, may pasang dugang skincare routine. It's more than just your daily take of coffee. May ara iniyasang healthy benefits. Gani, sarang gidini nga mabakal paagi sa pag-order online para masapos sa inyo. Magamitan lang ang inyong Shopee or TikTok account. Or pwede kahapit sa may door number 46 Binko Building, Desiree Street. Tara dira ang ato niya nga Yes to Health Wellness Center. You just ask Miss Angeli, ano? Kako sa diin siya ang nakabalugid nga maghatag sa inyo sa ato niya Santon Gold Coffee Mix. Buy na ka mo, pila ka boxes. And kung makatipon ka mo sa lima ka sachet sa ato niya Santon Gold Coffee Mix, sigurado gid ko nga may sa chance ka mo nga makadaog sa 3,000 pesos sa ato niya weekly draw para sa Santon and XFM, libo-libo pa premyo. For those nga gusto nila yung mabatian ng ilang pangalan or may ara ka mo sa gusto nga i-greet a happy birthday or happy anniversary, tanan nga okasyon. Kaya kita celebrate yung subong ipalawag sa akon paagi sa pag-message sa atin nga XFM page. That's XFM Bacolod News and Public Service Authority. Sa liwat ha, kung gusto nyo nga mabatian ang inyong pangalan, kagbilong nga barangay dira, pwede git ka message again sa atin nga XFM page. That's XFM Bacolod News and Public Service Authority. Pag wala pa naka-like and follow, do so para updated man ka mo. Alright? And by the way, ang aton niyang price watch sa karon, sa aton nga oil, ari-ay, siniya nga Tuesday abe, no? Pagkatapos ang pilaman kasemana nga pagsaka sa ang aton niyang presyo sa gatong bangod sa tensyon or nagapaday nga tensyon dito ya sa Middle East. May pila ka mga oil companies. Sininga at lao nag-implement sang modest lang ahog jutay gamay nga pagnubo no or rollback sa ato niya nga gasolina pati na sa diesel kag sa kerosene. Ang gasoline prices abi nagdubo sa paktanyo be pila 73 centavos per liter. Na nakamudlo ba no? No, kadami lang po mati. Ano nga maka 73 pesos kuntani, apang centavos gali, no? Per liter ang pag-drop sa price sa gasolina. While sa diesel naman, may ara sa pagdubo nga 60 centavos per liter. And ang kerosene, medyo daku-daku ang rollback. 2 pesos and 09 centavos per liter. Ayan, kung pwede na magamit ang kerosene, tani, no? So pagbiyahe kaso hindi. So mayara kita sa mga pagnubo. So most probably no, kundi yara sa 90 no ang diesel sa karon, chief. 90 pesos no pasaka ang prices ng diesel. So most probably maganubo-nubo ina. Galing lang kay Tisinente boss. Pero at least per liter ng ano na ang diesel naman niya, ang gasolina naman niya tiyara sa line of 8. Same with kerosene. So maski pa paano, may ara sa pagdubo. Pero though, kung kisa, mga katropa nato, makambal, gano'y yung ay, kagamay lang gid, no, sa pagdubo. Pero kung makasaka, gali, perte man kataas. Ano ta na karon kay wala pa natapos ang tensyon dito ya sa Middle East. Ang ginaagyan nga Strait of Hormuz nga pero very controversial. Ang hindi ko kabalo kung maabri or masira. Kantaan
taguro, close open, close open. Pero tikay amo nang kakalatabo subong, no, wala pa natapos sa giyapon ang kinagamo dito ya sa Middle East. So hoping and praying nga kung tani matapos na ina para hindi man mag-antos diri daan sa Pilipinas, hubaw kadamo sa ginaproblema. Wala labot yaya sa politika, no, pati na sa edukasyon, na kaga. Wow, ano to man, napabalita, may nagalapta na naman nga pagpamahog sa pila ka mga eskwelahan diri sa Bacolod. Pamatian ta na si ano, si katropang Andrew Yabuasa. Pwede gani si katropang Erwin Salinas para sa Bullseye. Balo na itong kung tuod na o kung hindi. Okay? Kaga, tani ba lang, hindi man bala pagpalaptahon ang mga amusin na, no? Kay para lang yan nga makapamahog ka, para lang wala klase. Kabudlay man na siguro sa mga kabataan. Ti the fear, no? Kaga nga mga naka-experience ng trauma, ara na maliwata. So, iwas-iwas man bala ha, nga hindi tani pag-amhon ina, ano, ang ato niya nga sosyudad. Sa nasiding na conditioness ang ato niya nga mindness, bako maka-mindness. Ang ato niya mind para sa sining nga hapon, para nga ma-enjoy gid ninyo ang inyo ya way back home. And let's try to listen to more music dere lamang sa 103.9 XFM Bacolod Extra Drive with Mommy G.

0: Southern Gold Coffee Mix.
1: Ako sa detail, amo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapi man lang ko. Api nga Southern Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
0: Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Southern kag vitamin D3. Nga mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix by Stevia and Natural Sweeteners. Halin sa Stevia Leaves ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may aramat sa Vitamin D3 na pampapasgog sa atong natunan, pampagganas ang utok, kag pampa-improve sa atong immunity. May Santhon nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Madami ta. Super healthy pa. Mabili sa matapitinan.
2: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Southern Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Southern Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Southern Gold Herbal Tea.
3: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
4: Mag Santhon Plus Herbal Oil.
3: Garantisado
4: maaasahan
3: sa sakit ng katawan.
4: Kaya para sa maginawang pakiramdam,
3: mag Santhon Plus Herbal Oil.
4: Ang pamahid na all-in-one
3: sa presyong magaan.
4: Santhon Plus Herbal Oil.
5: Assist the pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong niliog. Ang assist the pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko
6: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor. Bili sa mga butika.
8: Exciting!
9: Exciting!

0: Dalaguan nga pa premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer premyo sa Tansan promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag magbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-intra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalon tubtob 2 million kapesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali, ano pa ang inyong ginahulat? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
1: Mga katrupa, exciting!
2: XFM 103.9
3: XFM News.
4: Gikan sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod, yari ng nagapangunang balita. Ang Department of Labor and Employment ang nagpagwas ang Labor Advisory Number 12 Series of 2026 nga nagakinahanglan sa mga kabataan na wala pa 15 anyos nga magkuha sang working child permit antes magwa sa mga vlog, social media, kag iban pang mga online content. Ini nagatinguha sa pagpasangkad sa proteksyon sa Republic Act Number 9231 batok sa pagpangabudlay kag pagpanghimulos sang kabataan paagi sa digital nga mga plataporma. Kinahanglan ng permiso kung ang isa ka bata ang magapartisipar sa mga vlog kag live stream sa bisan ano nga plataporma pareho sang TikTok, Instagram, Facebook kag iban pa. Subong man sa digital nga mga pasayod kag online nga mga pag-endorso, web series, podcasts, kag streaming services. Sa idalom sa kasuguan, ginadumilian ang mga kabataan nga nagaedad 15 anyos panubo sa pag-obra, magluwas lang sa duha ka sitwasyon nga nagakinahanglan sa gihapon sang dole permita. Kung ang bata ang direkta nga ginasupervise sa ginikanan o kung legal guardian, kag ang pamilya lang ang involve sa trabaho. Inabalita sa 103.9 XFM, Bacolod pala nakit sa kalawasan magamit sa Santong Plus Herbal Oil para sa nagaugyon nga Pilipinhuan sa Pilipinas. Ako si Mami G, XFM News.
3: XFM News.
2: XFM 103.9.
5: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo.
6: Luzon,
5: Visayas,
7: XFM Cebu,
8: XFM Bacolod, XFM
2: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM. May power pa? Full throttle na tayo, pare. Wala na atras. Diretso na. Let's hit the finish line. Welcome to Extra Drive. Extra Drive. Kaupo si Mami G. Extra Drive on XFM.

less than an hour or it's an hour, no? Before po man, mag-set ang ato niya nga son diri sa Dakban Wasang Bacolod. Sabay-sabay na bala ninyo ang aton subong niya nga mga musika. Samtang kamodera iya ang nagauyat sa inyo nga manibela. But let's check ang aton niya nga weather for today. Ang bagyo, ginabantayan naton, ano? Nga si Luis, ang wala na, nasasagwa sa Philippine Area of Responsibility. Same with Typhoon Dolphin. Diri sa ato niya sa Negros Island Region, due to localized thunderstorms, kita ang maka-experience sa partly cloudy to cloudy skies. May aras ang isolated rain showers or thunderstorms. So, post probably may isa ka place subong diri sa ato nga may pag-ulan-ulan. Okay? Along-halong lang sa mga maulanan dira. Boko delikado, naging subong sa ato niya nga dalan. Hindi lang niya siling the road is slippery when wet, pero maski pa, no? The road is dangerous, especially kung hindi naton makita, ano? Ang ato niya nga dala nun, may ara galing nga nakapark, o hindi gani, may ara sang ginatawag ba lang mga wala sang salakyan or motor man dira, nga wala sa mga warning devices, ang ilang mga suga, wala nagasiga. So, kabudlay, get, always check, no? Ang inyong ginamaneho dira, para wala sang samad. Kaga, tayo yun, kaga safe na makaabot sa inyo dira yang mga panimalay. Yeah, very loaded ang ato niya nga extra drive.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Wanita Badaho, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan, tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko, body pain. Na rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
0: Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika. Santon Plus

0: pa. Mabibili sa mga butika.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Kapuya, uy. Bilar ko gabi eh.
6: Naunsa di ay ka?
5: Grabe si Unyok. Dugi sa pian. Kusgan kaayo.
6: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo.
5: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Pastilan. Exciting kaayo? Nalipong ko.
6: Oo. The familiar sa ako, ana. Nakadungog na ko anang turbo.
5: Oo, Mari. Turbo. Sulayin ninyo para wagas. Ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
8: Kumang karis mo sa sentro. Come sa Bullseye.

0: 3 on the clock. Bow si Alex Ayala, no? Ang nag-express get sa iyong self because iagidadagan ang WTA, no? 500 na kampyonato dito yan sa Washington, D.C. Ang Bubadala Open na kung sa diin nakuha niya, no? Ang titulo nga kung sa gagina consider nga first Southeast Asian, no, nga champion, kag syempre first Filipina nga nakakuha gid sa tedy sa ginatawaga. So that is why nga grabe gid ang pag-express niya pala, no, sa pasalamat sa tanan-tanan nga nagsuporta sa iyang ako, sa iyang pamilya, kag sa mga fans niya, of course, sa mga current mo ya, ano, ang mismo presidente sa WTA or Women's Tennis Association ang naghambal gani nga sa ila kuno ya tikiting pa lang, ha, damo na sa daga pamangkot, ha, kumbala magahampang ining si Alex Ayala. Siya gid subong ang pinaka babakal nga seed in the world of tennis. Kaya congratulations gid, ano, kay Alex Ayala. And because of that, it's time you know.
1: You know na ba? Aha. Gets mo din to. Mm-hmm. X time you know.
0: Yes, X time you know, mga katropa, no? Let's talk about tennis and let's talk about Alex Ayala first. Alex Ayala made history sa siniyang adlaw, Agosto 4, pagkatapos ang nadala na, ano, na suspend, ng hampang, supposedly, August 3 siya ginhiwat, ano? And since na suspend na siya, ginhiwat kag inay sa kagahon, and si Alex Ayala gid ang nakakuha the first Southeast Asian to win a WTA 500 tournament. Si Alexandra Ayala, mugin niyang tutuod iyang pangalan, ano? Ang gin-defeat ang world number 3 nga si Jessica Pegula sa finals ng 2025 WTA Eastbourne Open. And ini siya ang nagsaka ang iyang ranking, ano, sa season's best number 14 sa WTA finals race. Nakascore ini si Alex Ayala 4-6, 6-4 and 6-0. So total sinawa is 508 points. Nga kung sa diin amo ini, no, ang kabangdanan kung nga ang naglumpat ini siya from number 25 to number 14 with a total of 1,887 points. Sa karoon, when it comes to world ranking, no, halin sa una, number 28, ining si Alex Ayala, no, official world rankings. Nag-improve ang iyong career because nagdaog siya sa WTA 500. Now, ara na siya sa number 20 sa iyong career best. Kag, nag-total siya sa 2,106 points. Maybe you are wondering, ari na, next time you know, kung nga ang may aras ang WTA 500, no? Okay, let's talk about that one. Ano ining WTA 500? And Alex Ayala is now able, no, na makahampang sa WTA 1,000. Amo naman na ginahulat-hulat nato niya nga hampang ni Alex Ayala. And ining si Alex Ayala, no, ang since nakakuha siya sa WTA 500, ang WTA 500 kag ang WTA 1000 amo inigali ang nag-refer sa ginatawag nga tournament tiers, okay? Tier bala, tier, tiers tuloy ng luha. Tier, no, nga nag-indicate sa ilang ranking points. Ayan. So, gina-award din sa mga singles champion kag level competition. Nag-reflect ang ranking points. For example, kay nagdaog si Alex Ayala sa WTA 500. So, may ara din nag-reflect ang points niya, ano? And ang prize money as well as competition level. Ang pinaka-main tier, no, ang WTA 125, 250, 500, and then the last, amo ining 1,000. Si Alex Ayala, no, ang gin-train sa pag-train ni Coach Joan Bosch, okay? And ini si Coach Bosch ang pinakasikat man nga trainer when it comes to tennis because ang mga well-known nga mga tennis players like ang Spanish great player nga si Carlos Moya, and also siya ang head coach sang Rafa Nadal nga academy nga kabalo na makita dira naghalin man no ang mga best tennis players, okay? So ini siya ano ang nag-train si Alex Ayala since 12 years old pa lang siya hasta nga nakagraduate siya sang 2023. Now balik kita no sa WTA 500 gagindag ani Alex Ayala. Ini ang tournament, no, mid-level events ini. Nga kung sa diin ang single champion sa nagaganar sa 500 gid ka ranking points. Ang ini nga tournament ang nag-attract sa top 20 and top 10 players. Kag amo ini ang pinaka-importante, no, para sa pag-shape sa mga year-end rankings. And also, kung i-compare naton with WTA 1000, actually, hindi mo man siya ma-compare. Kaya nga, different level naman niya ang WTA 1000. Nag-represent ini Abis ang the highest tier sa regular season competition sa sagwa sa Grand Slams. Ang winner naman para sa WTA 1000, syempre, makaganar sa 1,000 ranking points. And ang ini nga event, typically, nag-feature sa strongest fields of player. So, mayara sa WTA 125 and 250, amun yung mga stepping stones, no, nga gina-consider hasta makalabot sa 500 and then 1,000. And then, mayara sa Grand Slams, no? Ang amuning na highest level nga awarding, nga kung sa diin 2,000 points gid ang ginaganar sa mga winners. Ang importance sa number sa WTA 500 and 1,000 directly nag-correspond sa ranking points ng player nga gina-earn nila for winning the tournament. And ang pinakataas tier event, no, nag-offer sang madamo man nga puntos, of course. Kagina-consider ka, kagina-feature ka bilang stronger competition. Kagamu ini ang pinaka-crucial para sa mga players like Alex Ayala nga nag-aim gid nga magsaka ang ilang rankings quickly. So that is why nga maski ano pa ina, no, kasunod-sunod sang place ni Alex Ayala, ginatinguan niya gid nga makasulod dira kag makadaog because sa nasiling nagani, no, amo niya ang gina-consider gid when it comes to tennis para makuha mo ang mataas nga mga rankings. So, kinahanglan sa mga fans, no, maintindihan ni nila ang ginatawag niyang mga cheers because gina-track nila ang player, ang progress ng player. Kag mismo ang significance o kung importansya sa tournament victories sa WTA Tour. Kag pagkatapos ang pagdaog ni Alex Ayala, no, sa kaina, no, para sa WTA 500, sunod naman nga magahampang siya para sa Canadian Open this time, 'di ba? Kay dali geto dito sa may Washington DC, no? That's the WTA 500. So Canadian Open naman 'yan, nakampang naman siya gani sa US Open and sa Wimbledon, 'di ba? No, last time. So officially, ang Canadian Open is WTA 1000 tournament na. So, buti niyo nakasulod na ginman si Alex Ayala para sa highest, no, nga competition or nga tournament. Kay Mandiri, mahimo siya nga maka-earn sa 1,000 ranking points. Gi-schedule na actually sa mga tournament organizers ining si Ayala nga magsugod sa iyang campaign sa gabi sang August 5. So, subong tapos buwas dito naman sa Canadian Open. Grabe nga klase sa bata. Daw wala pa huway. Sa pagkabakod-bakod. Kag, pagkatapos sa Canadian Open, no, siya naman ang gina-expect na mag-compete sa Cincinnati Open nga magasugod naman sa August 13. until August 23. So now, at least may ara ka mo sa nga jutay nga ihibalo, no? So far sa maintindihan ng gidnaton about the World Tennis Association, no? World Tennis or Women's Tennis Association. So at least may naintindihan kita, that is why may makita ka mong ano, ng WTA 500 man, no? Dira na siya ang mga tournament nga saranga nga makapasaka sa rankings sa ang atan nga mga players like Alex Ayala. Next time, you know, kaya mo ning trending sa karon nga feeling ko gani do damo man ma-inspire nga baghampang sang tennis sa Pilipinas. So aside from boxing, ano pa gigani, basketball, volleyball, this time naman niya tennis, may pangalan na ang Pilipinas. Oras, it's now 5:34.
2: Extra Drive.

0: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santong kag vitamin D3 sa madbalang at lobo bangod sa discomfort o gasang constipation. Mag Premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may santong kag bugara sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit kag pagpalanhig gasang tiyan. Ang pagpamuhin easy sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan, ikape mo lang. Mag Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
1: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang top mind na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
4: Si Michelle Legali, isa ka sales lead. Nakabadyag ko sa isa ka si mama nakakabudlay sa pagbindo. Sobrang itisak. Pero sa nag-inom ko sa Sister Pain, minis na ginag-agi, nakatindog na ko dahil diretsyo pag makalakas.
2: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika.
5: Exciting!
6: Exciting!

5:53 on the clock. Time check brought to you by Vision X Plus. Ang Vision X Plus, ang iwan sa Yes to Health Incorporated. Except for the Pope, maybe. Hindi nag-suporta sa atin yung vision, especially sa atin yung mga estudyante. Pero kung ikaw ang magtoma, dira, at ilaban-laban, basi magdoble ang vision mo. Dapat iwasan natin, ina, kagbasi pala yung question-question mo naman, dagang kantahon na naman niyang if God was one of us. Pado laban-laban na mo ginamang pamangkot mo kay manang makitaan mo lang, ina. But then anyway, sa atin niya nga mga estudyante, dara, mayara na, no, sang bulig para nga kamo ang makatuon sang maayo, kag makitaan ninyo, especially sa mga blackboard, yung ginasunod sa inyong maestra, mas maintindihan ninyo because nakitaan ninyo. Pag-inom lang sa atin nga, Vision X Plus. Makasuporta sa eye health, maka-maintain sa visual focus, and maka-provide sa antioxidant support. Himo sa Yes to Health Incorporated and sa Ranga Mabakal. Sa atin nga mga butika nationwide, Mercury Drug, South Star Drug, Watson's Pharmacy, TGP, and the Generica. Paalam na si Mommy G up next, extra service. Kaupo naman si katropang James King. Madami magiging salamat. Buwas naman sa Wednesday edition sa Extra Drive. You're with Mommy G sa 103.9 XFM Bacolod.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas!
2: Anong bauting sa unang nag-detect sa akin, meron din po akong emphysema. Yung nag-try ako sa loob ng ambuang ginamit ko yung Santon Gold, at nawala po yung hingal ko.
1: Santon Plus Gold!
3: Yahoo!
1: Santon Plus Coffee Mix.

0: Coffee Mix. Kape na? Gamot pa? Mabibili sa mga butika.
1: Balanced diet? Check. Regular exercise?
2: Check. Vision X Plus?
3: Check!
1: Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
3: Ice yan!
1: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-Premium D3 ka.
4: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
7: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagano naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
6: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
7: Sure ka?
6: Oo.
7: Exciting!
6: Pero pagkaunsa, para kusgan ka uniya.
7: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
6: Like yun. Basta nakaturbo.
4: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
6: Turbo. Wagas. Ang lakas.
4: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
8: Mga katrupa, exciting!

0: Mga katropa, exciting!
1: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto nga ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR our permit number 0098 series of 2026.
2: Exciting!
3: XFM time, alas 6:04 sa gabi mga katropa. Gikan sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod, yari ng nagpangunang balita. Kintawag scrap of paper ni House Prosecutor Lorna Capunan ang parte sa General Appropriations Act nga ginpresentar sa defense team ni Vice President Sara Duterte sa cross-examination sa ilang witness nga si former COA Intelligence and Confidential Funds Audit Office o kon COA ICFAW State Auditor Attorney Roderick Wamil. Sa trial, ginpayag ni Capunan nga wala sila nakaibolo kun sa dinagalinang amo nga dokumento kag kun ini ang gaa sang kun ano bala nga administrasyon. Lakip sa wala nila naibaluan kun bala ini ang nagakonsist ang pila ka mga pahina. Payag naman ni Attorney Michael Poa sa defense nga ilang ginpakita nga dokumento ang certified true copy sang COA. Ginpayag ni Capunan nga naibaluan sa mga councils nga kun mag-produce kag magpamangkot angot sa porsyon sang dokumento, ikaw ang compelled sa pag-produce sang bilog nga dokumento. Inang balita sa 103.9 XFM Bacolod. Para sa mas hamis nga kutis, pag-clear skin. Para sa nagugyon nga Pilipinon sa Pilipinas, ako si katropang James King. XFM News. XFM News.
0: Exciting!
4: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
5: XFM Cebu,
6: XFM Bacolod,
4: XFM and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
7: Extra Service.
4: Extra Service with James King.
8: Yeah!

James Gang. Extra service.

6:15 ang gabi, mga katropa. Mayong-mayong gabi. Tagbalay, pasudla ko. Si James King ni mga katropa. Kanyang extra service sa 103.9 XFM Bacolod. Inatulong sa inyo sa ating ultimate trio, Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3 Soft Gel Capsule. Inang sarang yung mabakal sa aton, yes to health store. Kag sa iban pang mga butika sa inyong lugar. Yan ay sinagabi, masturyanay kita mga katropa. Extra nga servisyo, kaupod ang inyong katropa, James King, sa 103.9

0: música, historia, historia.
1: Ano?
2: Parini.
0: At iba pa.
3: Extra service.
4: Extra service.
3: Extra service with James King.
4: With James King.
3: Sa XFM.
5: Boing kao. Bayo mayong gabi sa liwat, mga katropa. 6.90 na nga ito ng oras. Kumusta ka mo da? First hour naton sa aton nga programa, mga katropa. Nag-celebrar ang bilog na Pilipinas, mga katropa. Tanan nga mga fans, no? Hindi lang actually bilog na Pilipinas, no? Nag-celebrar tanan nga mga fans ni Alex Ayala. Bilog, sa bilog nga kalibutan, mga katropa. Sa iyang pagdaog, no? Bilang nga bawa. Sa women's single match, batok sa kay. Of course, sino pinaka latest na nakontraya, mga katropa, no? Si Pegula. Oh, diba? Napakagaling naman, ano? Pagkatapos ang isa ka, the breakthrough victory sa Mubadala DC Open. Kagang pagka-pierde ni American top seed Jessica Pegula sa finals. Pagkatapos ang medyo malawig nga pagulan nga nag-cause ang delay sa ilang hampang ukon sa ilang match na postpone actually, di ba lang, mga katropa, na move early Tuesday Manila. So si Alex Ayala, mga katropa, no? Actually overturned, no? Sa isa ka one set deficit, no? Kay Pegula sa score nga 4-6 pero sa second 6-4 tapos 6-0 na ano yan? Naitlog yan, mga katropa, makakod, no? Karon si President Ferdinand Marcos naman ang nag-express naman na sa pag-congratulate sa social media, no? Kung sa din ginadayaw gid na, no? Ang latest nga historic achievement, mga katropa, ni Alex Ayala. Siling sa iya, mensahe sa iya, na padayon lang ang pag-redefine sa posible nga Philippine no, tennis, kag-inspire ang countless young Filipinos nga nag-handuman, no, mga katropa, no? Especially sa tanang sa isang sports, mga katropa. Suno pa dugang sa presidente, kasama mo ang sambayanang Pilipino. Upod mo ang bilog, tanan nga mga Pinoy, no? Sa pag of course, no, sa imo madinalag-on na pag of course nga bagong kadalagan, no, ni Alex Ayala, WTA 500 champion. Napakagaling nga, mga katropa. Kamu ya, kumusta ka mo? I'm sure ang ibang daya, labi na gina mga nag-lawn tennis, no? Nag-ginahimo na, actually nga, inspirasyon. Lain mang gintuod ka, tropa, no? Itong ginatawag nga mastery. Yun ya, bata pa ya, as in, nasugin-suguran na sa iyang pamilya, na ginikana ng, you know, na mag-train siya. Well, hindi man basta-basta ng iyang training, eh. Well, siyempre, kilalaman sa bilog ng kalibutan, mga katropa, ang mga naging, mga ginentrahan niya ng mga organisasyon, no, para maka-train siya, para padayin niya ma-develop, ma-enhance ang iyang abilidad. Kagsubong kitang-kita na sa bilog ng kalibutan, mga katropa. Pamangkot ka ni siya, no? How does it feel to be very popular, no? Labinagid sa tennis. Ang sabat niya, gusto niya tani ko ni-rephrase sa pamangkot, how does it feel to be a Filipino? Napakagaling. Katropa, 6.23 oras ang ginadulong sa inyo sa ang aton nga Santon Gold Coffee. Ang Santon Gold Coffee ang aton nga produkto nga makabuligid para makalikaw ka sa mga balatian, matunaw mga bukol-bukol sa lawas. Kay man nini may mangustin. Siksik sa nutrients. Ban pa mga nutrients makabulig para sa imo ikaing lawas. Aside from that, makapagwapa ka pa. No, parehas ka gwapa sa kaya, no? Kaya Alex Ayala, ay abaw. Kaya manini may glutathione ka collagen. Hope na nakita sininga gabi, mga katropa. Sa aton nga extra service. Gusto ko man i-remind ang tanan nga mga katropa naton nga luyag magdaog sa mga premyo. No, sa aton nga Santon and XFM, libu-libong pa-premyo. Ihihanda nyo man ang inyong mga tansan, mga katropa, para sa aton nga Gold Eagle Bill Promo. Oh, diba? Oh, second year na ni. Last year naman na. Second year naman ni. Ano pa yan ang mga ginandas ang inyong katropa station para sa inyo? Of course, ang aton mga katropa nga padayon nga nagpamati sa mga nabato nilang mga radyo sa XFM katropa, and ang mga katropa naton nga na pambitan naton sa mga produkto kag natiluan, na testingan, na pamatudan ng mga katropa kung ano ka-epektibo ang hininga mga produkto sa Yes to Health. Well, madamo kita sa pag-historyahan sinagabi ang weather naton. Okay, so all right. Pero may mga times nga maginot, mapaang, ngati kung may kwarta, baka aircon na. Dugangan ang electric pa na. Good luck lang sa inyo, electric bill na yan. Kasi ano ba, no? May pagnubuman sa ato. Kagapo niya, balko daw, abi ko mataas ng nubugan. Take care on your business. Paano nagnubuman mga katropa? No, siningad daw ang presyo sa gatog. Ay, pag nubo sa 80 centimos, 2 piso. Ay, wow! Kain kami sa tanan ng mga nagabiyahe ng mga katropa natin. Mga pa-modernize man, ukong traditional jeepney. Sa mga pasahero nila, halong sa pagdulong sa ila, ha? Hindi magharasa-rasa. Magsunod sa traffic rules and regulations, mga katropa. Bisan kita anon man kamo kun hindi. Kung bantay ako doon, kung hindi kita anon, wala man gabantaya. Bisan may CCTV, hindi man guro mag-recorded, hindi man guro nilang ito mga CCTV. Sunod tagyapon mga katropa. No? Halong-halong sa mga nagpamati sa ilang mga tiyangge, sa ilang mga pwesto sa merkado, mayong gabi. Hiningin niyo katropa ang James Kik sa Extra Service.
3: Extra Service. Extra Service with James King.
1: Exciting, bro!

0: Mga katrupa, exciting!
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas!
2: Doon si Kaya Biyab po. Nagkape ko sa call, pinagpatuloy ko po na ano, ininom yung Santon Plus Gold. Take papers ko po, wala na. Sa'yo yung nakatulong, yung sa paa ko, yung bukol na maliit. So, wala na. Bumalik na siya sa dati.
1: Santon Plus Gold! Santon

0: Shopee na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
2: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pagmumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Ako si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
6: Para sa dynamis?
5: Para sa turn nyo ni Mrs.
6: Tour?
5: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
6: Sure ka, miss? Dalun ko nimo sa langit.
7: Exciting ba?
5: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
6: Sige, so ngayon na ako na, miss.
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og usog o resistensya.
8: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
9: Sister Pain.
10: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa adlaw na training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palangkin na dati ko akong lalas sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
9: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Isa naman kaabyan natin ang nagpamatuon sa kanamit kag benepisyo sa Xanthan Gold Coffee Mix.
13: Ako gani si Grace ang silay. Sa nga-discover ko ang Xanthan Gold Coffee Mix, nilandit ko kay my glauta pathology. Nagnami pamatyag ko kay naghamis ang panit ko. Beauty conscious di ko ngadaan. Gani sa Xanthan Gold Coffee Mix nagbid ako.
12: Xanthan Gold Coffee Mix. Nakapakapi ka na? Nagmaskog kag nagwapa ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
14: Exciting! Win!

0: Kathy Baba
1: sa Extra Service.
0: Extra Service.
1: Extra Service.
0: With James King.
2: Payo gabi ka, tropa. 6:46 nga itong oras. Labi na sa mga drivers na ito. And mayong gabi. Uy, unahon ko lang, Buyana, yung mga nakabaton emails na nagligad sa SSS. Nga sila ang qualified, mga katropa, nga makabaton sa ginatawag nga assistance. Uy, uplift! Ay, nako. May pa sila. Buti naman, mga katropa, no? Makabaton lang iban. Di siyempre yung makabaton naman lang, mga below 20,000 ng ilang mga income, mga katropa. No, Manti. But then, congratulations sa mga naka-receive na sa ilang ayudang uplift. Well, that's ang pilaganing amount sila, mga 12,000, no? Tapos, staggered na pagatag sila. No, that's let's say 2,000 kada bulan. Ang galing! Naku, manangabuligin na mga katropa. Well, balikan natin ang mga drivers natin. Kumusta sa mga drivers natin? Padayin ko no mga katropa. Atong ginatawag nga, of course, fuel subsidy. Ang fuel subsidy nga daw 10 pesos mga katropa, no? Gabaton man kamo. Oh, ang makabaton na, well, actually, na may assessment pa na mga katropa, dapat, no, may permit ka, may mga requirements na hindi man tanan makabaton mga katropa. Well, speaking of fuel subsidy, no, magpadayin pa ni mga katropa, no, ang fuel subsidy, pero sa karon may propose pa kung 10 pesos ang current fuel subsidy sa mga drivers, and operators, mostly kakatus operators, no. Kag mga drivers nga silang tagiya sa ilang ano mga katropa, sa ilang mga salakyan, oh, di ba? Pero speaking of fuel subsidy, ang Malacañang, sinigad lang mga katropa, kabalo ka mo, gina-review ang ginatawag nga pag-propose nga pagpasaka sang 10 pesos nga fuel subsidy from 10 pesos simuon nga 20 pesos para sa mga public utility vehicle kon na PUV operators and drivers. Makakon mo na, from 10 pesos to 20 pesos per liter, ha? So, ginaingan nyo mga katropa, mga transport groups, nga magpadayin ko no, sa pag-engage sa government instead of staging transport strike. Yung kalabanan ng mga nag-transport strike, mga katropa, wala gabaton na ginatawag nga, yan na. Well, inang madugay na problema.

0: mga katropa, may aras ang mga daw nagupot sa gobyerno, sa programa sa gobyerno. Kung wala ka nagupot, di wala ka mang 10 pesos. Wala ka man sang posible nga 20 pesos kasi subsidy mga katropa. No? That's why, ang bala ng gobyerno sa palasyo, si Secretary Claire or Palace, press officer, Attorney Claire Castro, mga katropa, no? 20 pesos per liter, gina-review na. Kag gina-inganyo ang transport groups. Magpadayon daw sa pag-engage. Nag-stage siyang protesta. Yun. So, inikam ko na sige. Sa yali nila, mga katropa, no? Karon sa press briefing actually, no? Sa palace press, according sa kay press officer, Claire Castro, no? Ang inang rekomendasyon nga 20 pesos, katropa, ha? Ang ginsubmit na sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Ara na karon sa idalom sa ginadiscuss na siya, mga katropa, no? Sa idalom sa Office of the Executive Secretary sa Department of Transportation, no, kundi DOTR, and Government Economic Team. Malay nyo, antes matapos ang fuel subsidy nga 10 pesos, mabulos 20 pesos, edi wow! Sa mga wala nakakabaton, di may strike na mga laban-laban, mga katropa. So, ang nangambal niya, mga katropa, no? Pinag-uusapan na, ang nangambal niya, and of course, mga katropa, ang discussion sa subong, ano, araman, kupod man, with Secretary Banoy Lopez, who is actually meeting with the Office of the Executive Secretary para maistoryahan ang parte sa ang detalye, mga katropa, no? Nag-exist sa Gyapon ng 10 pesos per liter, ginenjoy nyo man ang ibang lang guro, no? Ang gining subsidy, fuel subsidy nga na ginatawag. And ini, ma-end lang niya, mga katropa, ang 10 peso fuel subsidy. Ma-end lang siya sa August, no? Pero ang proposal, gina-review. Possibly, from 10 to 20. Pero hindi pa na sure. Gina-historyan pa na, mga katropa. Gina-review pa gani. No? So, dugang pa niya, mga katropa, i-announce nila ang mga indecision, no, once nga ang mga concerned agencies, no, ang mga dapat istoryan, magsugot man sila sa 10 peso or 20 pesos na fuel subsidy kag makomplete na ang ilang discussion o pag-istoryan ay. So, ginsang pintuamangkot kung ang gobyerno ko, no, may ara pa sang sufficient funds, may ara pa bala sufficient nga pundong gobyerno para shoulder ang ginatawag nga pagpasaka sang kag kung ma-approve man ang ining 20 pesos na fuel subsidy, siling sang palace officer, mga katropa, no, masik pa kuno sila sang details. Yan. Suryan pa na sila ng isang maayo kuno. Hindi ka mo magdali, mga katropa. Wala pa gani natapos ang 10 pesos. Kasi 20 pesos na lang. Wala pa gani, no? So, nag-apila siya sa mga transport group. Yan, paresang, tanan na. Hindi lang sa mga nationwide ka mga grupo, mga katropa, no? Ang mga ganing mag-engage ko sa gobyerno through dialogue instead of ginatawag nga pag, pag-stage sa mga strike. Dugay no, depende na sa mga ano. Of course, may araman sila ila kaugalingon nga prinsipyo, paranawan, pag may araman sila kaugalingon review, kag pag-intindi, mga katropa. Kung ayaw nila, tino magagawa nyo. Kung ayaw nila, kung may demand pa sila, tino magagawa nyo. Respetuhay, kumbaga. No, ano nila. Siyempre, ang laban nga no, gyapon mo, gobyerno sa gyapon ng Manabat. That's why nag-protesta sila kay man, hindi sila komporme. Yun, mga katropa. Ay! Well, alas 6:52 na. Dugay-dugay, mga balita, special naman kita, mga katropa. No? Ay! Tapos sa gyapon si katropang James King. Hindi ang kangabahin sa atong nga programa, ang ginadulong sa inyo, mga katropa, sang Turbo Dietary Supplement. Ini ang suplemento nga makabulig para pagun ka, para bakod ka, para anxiety ang inyong, of course, loving.
1: ang inyong partner. Kaya man ang aton nga turbo may makakaglabo has ka suplemento nga makabulig para enhance ang libido sa lawas mga katropa. Available sa mga butika sa inyong lugar. I-check nyo bala tanan nga mga para sa kompleto nga pamalaklon, magbisita ka mo sa aton Yes to Health Store. Kung gusto nyo, kung mas tapit ka mo sa ibang nga mga drugstores like Mercury Drugs, Southstar, TGP, Generica, Sincere, Negros Grace, Rose Pharmacy, dira ka mo eh. Kung di na pinakalapit, mamangkot ka mo kay may aragid na da available katropa. Pero tanan niya, available sa aton Yes to Health Store. Available sa Gyapon, si katropa ang James King. Tumtub alas 8, siningang gabi sa 103.9 XFM Bacolod.
2: Extra service. Extra service with James King.
3: Exciting!
4: Exciting!

0: Mga katrupa, exciting!
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas!
2: Islamista po, Sandoval, 23 po, masakit ng katawan, gumamit ng Santon Plus Gold. Unti-unti nang nawala ngayon po, wala na. Subukan ninyo gumamit ng Santon Plus Gold. Maganda po, maganda.
1: Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix.

0: Mapipix, kape na, gamot pa, mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus, marami na ang natulungan.
2: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi sanay, minsan nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ng Vision X Plus. Legit talaga, tanggal pati eyeglasses ko. Ako pala si Sheena Andres.
1: Vision X Plus, epektibo, mabibili sa mga butika.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. Ayon to net, a certified premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Turbo. Pakusog.
6: Turbo.
5: Pagdugay sa away.
6: Turbo.
5: Doble ang kalipay.
7: Pre, matong ganto ni mo sa radio ad, bagura.
8: Murag exciting ning turbo ah.
9: O pre, no? Asa man nato ni mapalit ning turbo?
8: Oh, sakto pre, oh. Naiduol na butika diri sa tuang barangay.
9: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
3: Turbo. Food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
10: Turbo. Wagas ang lakas.
3: Turbo. Food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
11: This portion is brought to you by Clear Skin. Hydrate, brighten, and glow up naturally. Mabakal sa mga Mercury Drugstore outlets, TGP at Generica nationwide.
12: Sister Pain.
13: Ako si Lani, isa ka bus driver. O pagkulig sa nawad na pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga at likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inobus ang Sister Pain.
12: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
14: Symptoms persist. Consult your doctor.
15: Isa naman kaabyan ang nagpamatuod sang kanami kagbinipisyo sa paggamit sang Xanton Gold Coffee Mix.
16: Ang bago nga Xanton Gold Coffee, ang mas ginbabaskog, mas ginpanamit, pampagwak pa pa, e may arami sang gluta kag collagen. Ang Xanton Gold Coffee, may kape ka na, may bulong ka pa, mas manami.
15: Xanton Gold Coffee Mix, nakakape ka na, nagagwapa ka pa. Xanton Gold Coffee Mix, mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide, kag mga drug stores na lapit sa inyong mga lugar.
17: Exciting! Wednesday!

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Exciting. XFM 103.9.
2: XFM News. At sa FM time, alas 7:02 sa gabi mga katropa. Gikan sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod. Yari lang nagpangunang balita. Inkumpirmar sa Bacolod City Health Office, sukot CHO, ang unang dengue-related death sa tuig 2026. Patapos mapatay ang isa ka 8 katuig kabata kababayi. Yari residente sa barangay Villamonte, siyudad sa Bacolod. Sunod sa datos, nagsugod ang hilanat kag sakit sa ulo sa bata tinaligdan ka Hunyo 29, 2026. Nagpakonsulta man sa pribado nga doktor sa ikaklinika pang wala na gayo ang iyang kondisyon. Sa hanggang nagpakonsulta siya sa LHC, nakita sa laboratory results na 56 ang iyang platelet count. Kanig na-refer siya sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital kung CLMMRH para sa dugang pagbulong. Ginadmit ang pasyente sa Hulyo 4, 2026, na may diagnosis nga hypotensive shock secondary to dengue fever. Apag masubo, bisan pag sag medical nga pagbulong, nagtaliwan ininga sininga Hunyo sa Hulyo 4. Bangod sa dengue hemorrhagic shock. Sa karon, mayar na sang 281 nga kaso sang dengue-related sa syudad. Sugon sa DIN, nagapangunang barangay Mansilingan na may pinakadamo nga kaso nga naglambot sa 34. Kinsundan naman sang Handumanan, Kagsingkag. Nagapanumdom ang mga opisyal sa publiko nga magpagkonsulta dayon kung may padayon nga hilanat kag mga sintomas ng dengue. Subong man nga magpanglimpyo sa palibot sa masunod kag magsunod sa 40 para iwas dengue. Taob, tatak, tuyo, kag takip. Agud malikawan ang pagdamo sa kaso sa dengue. Inang balita sa 103.9 XFM Bacolod. Solusyonan na malabong ang mata mag-Vision X Plus para sa nagugyon ng Pilipinon sa Pilipinas. Ako si Katropang James King, XFM News.
1: XFM News. XFM News. XFM
3: 103.9. Nga, XFM, kid, how?
4: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
3: Nga, XFM, kid.
5: Ay, namiyang music, ah.
3: XFM kid.
4: Ay,
6: wala ka lang music magkatapos mugtaw ka blam ay arakis mga balita blam sun amin kasi mga DJs nila kan
7: wala sang konkreto nga sabat wala sang katumbas nga rason kung naka X ka X simply
3: may how kita pa
7: enjoy lang
3: nga XFM gid how
8: timo
1: XFM 103.9
9: extra service
10: extra service with James King.

0: Μουσικά,
1: μουσικά.
0: Ιστορία,
1: ιστορία.
2: Ανώ,
1: παρίνι.
0: Α, είπα πα.
3: Extra service.
4: Extra service.
3: Extra service. With James King.
4: With James King.
3: Στα XFM.
5: Yahoo, mga katropabilan pa, mulan sa Agusto, para sa atin nga extra special. Ako na, balita special, mga katropa. Yari ay, di ba gusto mong, sila nila, tigkiliwi, puraot na tigkiliwi. May nagapati, may araman sa wala nagapati, mga katropa. I'm sure, ang nagdaog sa, ano, ang nagdaog sa loto, wala gitya nagapati sa ginatawag na tigkiliwi. Akon mo na. So kung para sa inya wala sang tigiliwi kay man, milyonaryo! Diri sa Negros, mga katropa, no? Sa petsa kahapon, petsa 3 ang bulan sa Agosto, mga katropa. Isa, may isa nagdaog, no? Sang 15 million pesos. My goodness! Ito, mahimatay ko. Napakaswerte mo naman. Bulan pa naman sa Agosto, I'm sure, madamong mapalapit sa imo kagabuligan mo sila. Taga din ka ganyan, anong number mo? Taga din ka makita, no? Hindi na siya makilala, pero taga Negros siya, katropa. Taga Negros, Occidental, ang loan better, mga katropa, nagdaog sang 15 milyones pesos sa 645 Megaloto draw kahapon, August 3, mga katropa, no? O, direct sa Negros Occidental, sigurado nga tuman, nga, ay, ang kalipay, ya, nasa batang, madugay na niya nga ginapamangkot, nga, pura out kid man bala, ukuntig liwi ang bulan sa Agosto. Kay man, siya ang nagdaog sa 15 million pesos sa jackpot prize, no? Ang bilang loan better matapos niya, napaktan, nakuha niya ang winning numbers, winning combinations, nga, 27, 29, 34, 08, 32, 36. Basi, may aramang kamagamang. May nagdog na, okay na, nanago na, nanago na to yan, mga katropa, no? Well, ang draw natigayon sa kagabi lang, mga katropa, kagabi, no? Ini base sa Philippine Charity Sweepstakes Office, no? So na baka lang winning ticket ka, no, sa isa ka lotto outlets si diri sa Negros Occidental. Why ko kabalo ko sa din, hindi ko makapanugin sa inyo kay while mako kabalo ko sa din, mga katropa. Wala mako plano. Pero kaswerte sa iya, bulan pa naman sa Agosto, no? Nagligad nga bulan naman, mga katropa, nadagan man na masobra, ay, naku, pag yun nadagan nyo, 97 million pesos nga jackpot price sa 645, no? Samtang, sumbong niya, wala naman sa iyo nakadog sa Grand Lotto, 655 Grand Lotto, 110 million pesos, my goodness! Kinaya, no? Ang iba niya ginasagod, at ang iba naman niya sa nagdaog sa ano sa mga flood control, sila gid yang ginsagot sa mga pondo sa flood control. Hindi sila ang nagsagot sa number, sila ang ginsagot sa flood control. Ay nako, my goodness, ang Pilipinas naman, no? Congratulations, tagadin ka man, nga nagdog sa 645 winning combination. Winner ka sa 15 million pesos. May tax ba na? Pila na lang bilin sa iya. Wow, subong palang gunong, di na siya katulog. Hindi siya kabalo kung sinong sugira niya. Hindi siya kabalo kung anong plano niya. Anong imo niya sa 15 million pesos? Eddie, wow! Napaka-special naman nila nga. Hindi nga bulan naman sa Augusto sa imo. Loan better sa Negros Occidental. Katropa, 721, ang ining abahin sa aton nga programa, ang ginadulong sa inyo, mga katropa, sang cess the pain. Kahit anong pain, mag-cess the pain. Huwag lang pain sa bulsa, wala bulong. Aming bulongin naman, bulongin na pagpanikasog. Magbaka-baka, mga katropa. Well, kita sa Gyapon. Hope na kita sa Gyapon sinigagabi. Dali lang kay wala pa ko song din na ganto na paanas ang akon nga song, mga katropa. Then again, i-remind ko lang ka mo, this ko i-play yung song, no? Ang aton nga Santon and XFM, libu-libong pa-premyo. Mag-entra para magdaog sa weekly draw, song 3,000.

0: Mga katropa, exciting!
1: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kompleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR our permit number 0098 series of 2026.
2: Extra service.
1: Extra service with James King.
0: Mga katropa.

0: Exciting, bro!
1: Sangkol Plus Gold, mas pinalakas!
2: I'm retired caffeine. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamaga. So I tried Sangkol Plus Gold. Salamat, very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki ng naitutulong sa akin.
1: Sangkol Plus Gold! Sangkol Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Sangkol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
4: Ako nga pala si Jet, manager ng King John. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, okay lang ang nata ko.
3: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
5: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggabot sa anumang uri ng sakit.
6: Jel, na ako'y exciting na discovery. Pampakusog!
7: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak preoy.
6: Historia eh! Laini pre, nadunggan ako ni sa radyo pang long-lasting sa loving-loving kay misis.
7: Ha? Ka-exciting ko dana. Unsa day na? Turbo lang na ibawaan ko na astig o pang long-lasting.
6: Unsa? Naka-turbo po tiay ka?
7: Wala o halagid ka, preoy. Karun pa ka na ay balo. Turbo lang ang malakas.
8: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang ang boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
9: Turbo, wagas ang lakas.
8: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
10: Sister Pain.
11: Ako si Sara sa aking tutupan ni Lilo. Ako sa call center agent. Permigid ako nagkaka-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibalgid yung efekto siya kung sa Sister Pain. Nagasigda, sige na madulang pagsakit sa akong ulo.
12: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain, if symptoms persist, consult your doctor.
13: Isa naman kaabyan ang nagpamatuon sang kanami kag benepisyo sa paggamit sang Sangton Gold Coffee Mix.
14: Makatupa, may bago na nga Sangton Gold Coffee. May gluten na kag collagen. Impabasko kag mas gim panamit pagi na nga pagwapa pa. Mag Sangton Gold Coffee ka na. Look younger na, healthy ka pa. Ano pa ang ginahulat niyo? Mag Sangton Gold Coffee ka na, mga katropa. Dali na, try mo kag inumon mong ini na coffee na bago subong sa Sangton Gold.

0: katropa, madam po gid nga salamat sa inyo pagupod sa aton nga programa sa ning gabi. Kada gabi ang aton nga extra service. Kapun si katropa ang James King, Manong James. Salamat, hindi makalipad para sa ikayo lawas, para happy and long life. Alungan, mag-aton lawas, panglawason, mga proper diet, exercise, and of course, dako ang bulig. Aside from sa may mga edad nang, may mga maintenance, dako pagid ang may bulig kung may ara ka mo. Food supplement. Food supplement sa Guest to Health. Mga produkto nga makabulig gid, damo ang beneficyo para sa iyo. Damo na nagapamatay. Katropa, ang aton nga Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3 Soft Gel Capsule. And of course, ang aton nga Vision X Plus, ang Turbo Dietary Supplement. Ang ating mga kape, ang Santon Plus Coffee Mix, ang Premium D3 Coffee Mix, kagang Santon Gold Coffee Mix. Hindi nga available tayo sa mga butika sa inyong lugar, especially sa aton Yes to Health Store. Ang ating nga Sustipane, kag Santon Plus Herbal Oil. And of course, ang Santon Herbal Soap, kag Clear Skin. Basta makita mag of the night, tropa. Pero sa para sa mga dugang pang mga detalye o kung dugang pang balita kang impormasyon, lagon ka mo sa, ano, sa aton Facebook page, katropa. Paki-like, paki-share man. Invite ang mga friends yung mga katropa. Follow sa mga wala pa nakafollow. Ang aton nga Facebook page, XFM Bacolod News and Public Service Authority. Salamat ka, madamo! Ini ang 103.9 XFM Bacolod para sa programang Extra Service. Ako si
1: Extra Service. Extra Service with James King.
2: XFM.

0: FM and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
1: Yes, to help!
2: The Secrets of Health.
3: Speaking about this mood swing, hormonal imbalances driven ini Nocleo.
4: Yes, Sir Josil. Itungod may mga imbalances kita sa sulod.
3: Okay.
4: Amo ni nga kadali kita mag-react, nagabingit kita. Kag iban pagyad nga mga hindi maayo nga manotis sa mga tao sa aton palibot, sa aton sunay nga panimalay.
2: The Secrets of Health.
3: Daw amo ni nga klase ka ginabatyag ta Doc Leo nga way sang instant solution.
4: Kinahanglan gid ang tayuyon nga pag-manage kag pagtatap sini hasta nga ma-correct ang mga dapat i-correct sa sulod sang lawas, Sir Josil.
3: Ang triggering factor lang makita nato na kag mabatyagan kay ti arala na sa guwa mo. Dili mo pa mention yan, or if not daw gulpi lang giinit ang imo ulo, or gulpi lang man malipay ka, or gulpi lang gid nga gusto mo yang mamuni-muni ka lang gid niya.
4: Budlay ni sa mga upod sa balay sa trabaho, upod sa trabaho, kapisan diin lang maging toxic ang environment sini nga kung padalman tagit hindi mo man nabasol ang isa mismo nga may amo sini nga kondisyon ng hambalblas ang iban nga gamay diferensya ginapadako tungod na isa sa mga nagkalain-lain nga factors sa imbalance sa sulod, especially sa hormone.
2: Santhon Plus Gold,
4: ang Santhon Gold capsule gina suggest gina recommend gid naton sa may mga mood swings base sa iya sini nga sangkap. Pag ang mga sangkap gintunan kung anong iya sini nga efekto sa aton sini nga modo. Ang moringa or malunggay may potential nga adaptogenic properties. Magambal gani kita nga adaptogenic kung paano kita mangin resilient sa stress challenges. Nga hindi kita mag-react daso-daso kundi mabulo-balanse taanay makapulo-paminsar taanay makarelax ta.
2: The Secrets of
4: Health. Ang moringa nga sangkap sa Santhon Plus Gold may reduce oxidative stress and inflammation sa aton sininga brain. Once gani nga may inflammation dira sa aton sininga parts ang brain, irritated kita, madali kita mag-react,
3: short-tempered ikaw.
4: Yes, so
2: Santhon Plus Gold.
4: Ang isa pa gyud sa manami man ang mangustin nga sangkap sang Santhon Gold. May ara sang neuroprotective effect. Pwede sa mag-protect sa aton brain kag sa aton sininga nerves. Ng isa sang problema once nga mag-weak na karon, di ang mga hormones naton, signaling systems naton, messengers naton nga ginapaagi sa aton sininga nerves, problemado.
2: The Secrets of Health.

0: para nga masigurado pagit magluwas sa kinatawag pagpabakod sa aton sining immune system para masigurado nga makalikaw kita sa nagkalain-lain nga balatian lakip na sa mood swings nga problema sang kalabanan sa makababainhan ginsiguro nga mabutangan sa Sir Josiel sang liabi nga amo ang vitamin C.
1: The secret of health.
2: Masaya ang buhay kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3.
3: Yes, to help!
0: Ang D3 may benepisyo siya para sa mga may mood swings. Nagabulig siya, regulates ang serotonin production. Nagabulig siya para ma-convert ang tryptophan sa serotonin nga key mood stabilizing neurotransmitter. Butong balon, nabuligan niya para ma-prevent ang extreme nga mood swings. Para nga di magtanto ang imo sini pagka-negatibo o kung hindi kinandan nga pag-react sa mga sitwasyon kumpara sa iban.
4: So ang Santon Plus Gold Premium D3 kag Santon Vitamin C mabakal sa mga butika. Sa mga kauturan tanaman nga mahilig magkape. Dapat nga kung magkape kita, siguraduhon tang kape ta, may sustansya kitang makuha. Kinanglan aton mag-inom sang damo sustansya nga kape and that's Santon Gold Coffee Mix. May collagen kag may glutathione.
0: Kagara ya, may pang-buffer kasi na dira. Although kafe siya, pero may pang-bulo-balanse ka.
4: Oo.
0: More ka sa ginatawag benefit.
4: May iba na bing hindi ka tulon bala sang Santon Gold Capsule.
0: Mm-hmm.
4: So kung hindi ka mo katulon, kag gusto nyo gid mag inom kape eh.
0: Mm-hmm.
4: Arad ang Santon Gold Coffee Mix. Again, may collagen kag may glutathione. Tuling glutathione, isa dira sa ginahimo. Yung ginadetox siya nga itong lawas sa napagwaya ang mga toxins that nagadulot. If not, kung mag-support ina, hindi tayo napagwa, infection sa sulod sa lawas ta.
1: The secret of health.
4: Sa mga diabetic nga gusto gidya magpangapi, magkape ka Premium D3 Coffee Mix kay ang iya sweetener is stevia. In short, that's the recommended sweetener para iya sa mga diabetic. Sa mga hindi diabetic, pwede ka magyapon. Pwede gani sa diabetic sa hindi pa diabetic. So, pili lang ka muda sa inyo kapihon. Ang kape nga wala caffeine. Kag hindi naghalin sa coffee beans. Kape para sa tanan nga henerasyon. Kape sa tanan nga edad. Bata, tigulang. Ang Santon Plus Coffee Mix kawain niya caffeine.
1: The secret of
3: health. Mga katupa, exciting!
5: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
6: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
5: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
6: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
7: XFM 103.9.

0: Mabibili sa mga butika.
1: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check.
0: VisionX Plus?
1: Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
0: Ice yan!
1: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din, mag-premium D3 ka.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
5: Mahal, pasensya na, late ako uli. Kapagano naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
4: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
5: Sure ka?
4: Oo.
5: Exciting!
4: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
5: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
4: Lahigyod. Basta naka-turbo.
2: Turbo food supplement for me. Himo sa maca o clavuasca. Usaka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kusog o resistensya.
4: Turbo. Wagas. Ang lakas.
2: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
6: Sister Pain. Ako si Danny. Isa ka ba

0: Sanford Blast Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sanford Blast Gold.
1: Matagal ka na bang nagtitiis sa pangangati sa iyong balat? Problema mo ba ang sugat na matagal nang hindi gumagaling? Mag-Santone Vitamin C! Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, makatutulong upang labanan ang anumang uri ng sakit o allergy sa balat. Ang pinakamagandang kombinasyon, uminom ng Santone Vitamin C at Santone Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
2: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santone Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.

0: Southon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Ronald sa Barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago kong diskubre nga pang malakasan nga kape. Southon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gitingob nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant plus. May collagen, kagglutathione pa. Southon Gold Coffee Mix, ang super nga kape.
0: Southon Gold Coffee Mix, gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Southon Gold Coffee Mix, nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
2: Access!

0: XFM, kid how?
1: Kaya pagbukta ko, balita da yun mo.
0: Nga, XFM, kid.
2: Eh, nami ang music, ah.
0: Nga, XFM, kid.
2: Ay, wala ka lang music, magkatapos bukta ko, may arapin sa mga balita, blabos yung amin, bigit sa mga DJs, nalakag.
3: Wala sang konkreto nga sabat.
4: Wala sang katumbas nga rason kung naka-X.
3: Simply,
0: may how, kid, apat.
3: Enjoy lang.
0: Nga, XFM, kid how?
5: Tiyo!
4: XFM 103.9.

0: campaign. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga buki ka. Sanfon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Kaya enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
2: X. XFM.
3: FM.

0: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
1: Ako si Chris Garcia sa Mulo, Iloilo.

0: D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may sample ka Vitamin D3 ka pa. Mabilis sa mga balita. Premium D3 Coffee Mix. Sample Plus Gold.
2: Pusinaldo, pagsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Sample Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinumbukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
1: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong Vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibigay

0: Yari naman kami sa inyong mga talinga. Kita yes. ang mag kinuotay sa alas 12 sa tungang gabi.
1: Magbighala na
0: eh. Ini ang programa nga
1: Phone Pal.
0: Ako si Katropang Troy Tisoy.
1: Ako naman si Katropang Dolphy Langka.
0: Guwapo na LL pa.
1: Bighala na tamsi pa.
0: Live na kita mabatian via satellite sa tanan nga XFM radio station sa NIR Cagpanay Island sa Iloilo. XFM Radio Patrol 100.7 upod na ang ato na broadcast tech nga si Katropang
1: Alex
0: Genre. Sa Kalibo, mabatihan kita sa XFM Kalibo 96.5 with Katropang
1: Charmaine
0: Noel. Sa Rojas, mabatihan kita sa XFM Rojas 106.5 with Katropang
1: Noel
0: Neil. Sa Antique, mabatihan kita sa XFM Antique 93.3 with Katropang
1: Kuya J.
0: Correct. Sa Bacolod, XFM 103.9, upunta si Katropang
1: Chris
0: Chief Junel. Sa Kabankalan, XFM 106.1 with Katropang
1: siyempre, si Papa Rodel.
0: Correct. Sa Canlaon, XFM 101.7 with Katropang
1: Baby Ron
0: Shooty Boy.
1: Magpabalo-balo ka man bala
0: with a big loy-loy. Sa San Carlos, XFM 98.9 with Katropang
1: Supremo
0: Banani.
1: Banani Tandang Sora.
0: Wrong, Suprema. Sa Sagay, mabatian kita sa inyong mga radyo 87.5. Makitaan kita kung mabatian man sa telebisyon sa Analog Channel 13, IPTV Digital Channel 29 via Star Cable, Silay, Ibi Magalona, Victorias, Manapla, Cadiz, Sagay, Kag, Escalante. Wala na akong minirapatan.
1: Waray na.
0: Kailay mo sala.
1: Sakon sala. Sakon dako. Dako nga sala.
0: Sa mga gusto magpasakop sa phone ball programa, dial nyo XFM call and text line.
1: 0912-0076-793
0: and 0915-8311-431. Again, 0915-8311-431. Ang phone pala programa, ginadulong na sa inyo sang Turbo Dietary Food Supplement for Men. Tiga-tiga na
1: tindog-tindog pa.

0: Lanthan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Lanthan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Lanthan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka na.

0: Amin ang natulungan.
1: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong iminom ng Vision X Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from
0: Vision X. Epektibo, subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
2: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
0: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.

0: Hindi kayo kalabot, ha? Hindi katusingaw sa ginawa mo, ha? Balik lang sa phone. Follow po nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Sa Katropang Dolphy lang ka.
0: Pwede nakamukha pa nga pibiskan gabi. Santon Gold Coffee Mix. May glutathione ka collagen sa mga gusto magwapagwapo, mga kape ka na. Healthy ka pa!
1: Kag-arap magigitang isa ka kape ang premium D3 Coffee Mix. Stay sharp and energized with premium D3 Coffee Mix.
0: Mahal ka mo sa Mercury Drug Stores, Outstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Mayong gabi kay Femi Abitan, Romel Hinovia. Mayong gabi man kay Angel Gerald, Aileen Antopina Valdez,

0: Guerrero 25, Jean-Marc Barbo, Pilais Lani, Ngataga, Old Sagay, Runel Caray, Santiago Jared, and kay Helen Canero from Antique.
1: Good evening man kay Alma Tutanes, and of course hello and good evening sa mga Navales family, labi na gid sa kay Melanie, kay Ninette and Vicente.
0: Ibabaw imo microphone para hindi ka magduko. Gulang-gulang na si imo do, wala kay di kaagi proper training. Amo na nga may ara sing balikawang ang aton nga mic boom. Kay para pwede mo na siya ipataas. Hindi ka magamunaw, kay naanad ka lang sa duko, pero may gamunaw. Gahulat ka na lang kuwaon ni Mulo, kay ipamamunaw. May pagka-alpotres kayo dyan, Megan.
1: Yes.
0: Tawag na ka mo, XFM call and text line kung gusto nyo mag-intra.
1: Sir, 912-0076-793.
0: Isa pa, hinahinaya ko no.
1: 0912-0076-793.
0: And pwede mga mo katawag sa Globe, 0915-8311-431. Diwan? 0915-8311-431. May pamangkot ko sa imo.
1: Yes.
0: Tao ka ba?
1: May sugpon pagid na wala.
0: Wala na.
1: Sigurado ka?
0: Yes.
1: O, sige.
0: Tao ka ba?
1: Siyempre.
0: Anong klaseng tao?
1: Bakla.
0: Saan tawag doon?
1: Ha?
0: Anong tawag doon?
1: Di bakla.
0: No.
1: Ano?
0: Baklang tao.
1: Oh, correct.
0: Sa mga nag-birthday today, happy happy birthday. Buwas hindi niya na birthday.
1: Pwede pa rin.
0: Nga man.
1: Every day is your birthday.
0: Are you sure?
1: Yes, you grow every day.
0: Uwe.
1: Oh.
0: Hindi ko nag-grow ka nga, wala nagtaas ha.
1: Wala ka rin taas ninyo, mulak ako pa. Naga, ano na ginasa? Milkmaid na ginasa.
0: Nga nga 4'11 lang Japan height mo.
1: Ay, sige lang bala.
0: 4'11 nga gin man, no?
1: At least naging 5.
0: Ha? 5 flat?
1: Oo.
0: Flat?
1: Oo.
0: Bunubo ba? Si ano na lang naihan na bilhin si imo kung mag 5 flat height mo?
1: Ha?
0: Ano na bilhin si imo?
1: Matihin eh.
0: Ah, hindi. Kaya naga-heels kagali.
1: Oh, yes. Oh,
0: diba? So, naga-additional sa imong height, mga pila ka inch?
1: Mga 2?
0: But 2?
1: Di pila mang gali.
0: Tubo, guro.
1: Hindi na bang suli ang tubo, ha?
0: Tubo. Ah, ara na kay ara na sa first reading ang ano
1: ang
0: ginaistoryahan subong nga panyempo ang ginatawag nga BSKE. Oh, ara na sa una nga hagna sa mga mamalidha nga ipospon ang palaboton nga barangay and SK election. Pabor ka hindi?
1: Hindi.
0: Naman.
1: Nakwarta. Mukhang ka, nangistorya ah. Hindi, akay nga ah. Time for us to change naman ang sang dapat nga islan, hindi bala?
0: Hindi. Kahit may araman mga reason kung nga nga hindi pagdayunon. Una, isa ka gastoso man nga election ang maabot kay ti syempre may iprepare ina ang COMELEC pila ka bilyon na naman
1: bagay
0: nga pundo ang pagwaon. Ikaduwa, sa Gyapon nagapangatubang man kita sa Gyapon sang krisis kay wala ta kabalo ba si sunod nga mga sinimana. Amo na gani naglaptop bala subong sa news feed nga may laway kuno nga balita para sa Pilipinas
1: nga
0: laway nga balita, pero sa akon matyagan ha, laway nga balita tungod nga mas masaka pagid nga masaka ang presyo sang gasolina kay tungod nga ang giyera between United States kag sa ano to ganila kontra gani atong sa Strait of Hormuz gani
1: sa Iran.
0: Ano sa Iran daw long term na daw ay nagidiya sing kalinungan ni
1: kag ano eh bantayan taman nga ano sila sa Pilipinas kay ti syempre kun ipadayon nila ang barangay eleksyon, maano naman, matabunan naman ang impeachment.
0: Ah, hindi ah. Masige-sige na lang ang impeachment sa matapos. Hindi na suguran na naiya.
1: Oh, kung sa bagay.
0: Hindi ang impeachment matabunan. Matabunan kung sino to ang nangkaw-kaw sa...
1: Nan, isa pagid na.
0: Sa mali-malita nga, kwarta. Kagpundos ang gobyerno.
1: Tagaan ka wala.
0: Ha?
1: Tagaan ka wala.
0: Uy, to sa totoo, naman nakaganit ko wala.
1: Oo. Oh, eh. Attache case pa.
0: Pero ang unod sa attache case na nakuha ko. Ay, ang iyak ka mga honey na bala.
1: Honey nga?
0: Ang mga putsukan na gani, nga nag-producing honey. Kita mo nang daw, iya nga daw, ano?
1: Balay-balay.
0: Balay-balay. Ang munang unod.
1: May pagani. Kami honey, imo.
0: Ang imo niya, ano haw?
1: Brakag panty.
0: May buslot sa tunga, wala.
1: Correct.
0: May buslot, good man.
1: Oo.
0: Ha, tuon. Ano mga ano kadakubo, ipakita ko sa camera. Mga ano kadakong buho, be? Ay, hala, daw para sa pareha sa akon.
1: Hindi mo kiling na. Konsiderasyon.
0: Ang buho pala ya.
1: Oo ah.
0: Do pras parihas. Di nga ang abi nga ang panti kag brief nagakabuho bisan wala ginabuhuan.
1: Ha?
0: Nga may buho.
1: Ang iba niya ginahungod ng ginaibuhuan.
0: Hindi ah. Nagpat.
1: Ano?
0: Lain-lain niya. May green-minded.
1: Yan namang gali.
0: Hindi, kakabuho na siya tungod sa mga ginagamit niyo nga mga ano, nga mga pampaputi na bala. Ganipis ang tela.
1: Ah, muna siya gali.
0: Oo. Pero natingala ka nga aga circle. Ha? Sabat na, hindi ko magandlaw eh. Isabat ka na yan, hindi yung kadlaw, isabat sa ako. Nga, katingala ka nga circle ka dyan buho.
1: Ikaw na yung sabat.
0: Nasigyan na bala. Ikaw yung malang tigulang sa ato nga doon. Kinanglang ko yung imo yung opinion.
1: Makamit lang ba ko kung sa hindi amo?
0: Hindi ah. Ako lang yung mauntat sa iyo. Ako lang yung makat-off sa imo.
1: Hindi na.
0: Lagi na bala. Nga ang kakatingala ka nga circle gindi yung ano, korte kung mabuho siya, mabuslot.
1: Ano man gali ang korte isang buslot? May square ba lang ang buslot? Oo, sa imo be.
0: Nga, agani.
1: Amo na gani ka circle, gani ang buslot.
0: Oo, oh, nga agad ako diba? Pagid ko, no? Nga agad ako pagid ang buho.
1: Depende na sa size, ha?
0: Nami manabi yung kisa kung may buho.
1: Correct.
0: Tapos yung napalapos mo lang rikta.
1: Mm-mm.
0: Oh, wala na, kakas-kakas.
1: Oo eh.
0: Rikta-rikta na lang.
1: May ala ko gani kilala sa unang ginahungod ko dyan gisian.
0: Ah, para?
1: Para itasok na lang.
0: Ginanglan ka na gadya itumba dugay kung naging na yung plano nga ipatumba ka na lang
1: gadya. Nga man.
0: Damo-damo ka na gadya na balaan sa sininga kalibutan. Good man.
1: Ay, sabong at simpo.
0: No.
1: Pati lalaki katibak na. Mahal na sabong.
0: Hindi ah, wala naging gani ka brief gani.
1: Yeah, kung sa bagay, ang iba.
0: Ay, yung isa katalaka man abi magsuksok-suksok pa kayo do nagadinobli mo pa nakton sa lawas.
1: Puno la kabla brief.
0: Oo.
1: Gawiyog mo to.
0: Ay, na-try mo na.
1: Ha?
0: Nga wala ka nag-brief.
1: Kadumdum ka to, nagpabunista kita.
0: Oo.
1: Nalipat na ako itong brief ko.
0: Ah, tuon.
1: Oo, managali kay guto
0: ka. Pero daw wala ka man lang yan, no? Kaya wala man ka bukol.
1: Ha?
0: Wala ka bukol. Ging pakakas mo.
1: Wala man nga sa inyo naging kakas.
0: Gamay lang
1: ito. Gamay daw yan. Gidya ka di windy. Ang wala nga gadir, gid kuya magbikini.
0: Ambo magbikini. Bikini na ya, bikini man.
1: Bikini na mo.
0: Ano naman, bikinamern,
1: ganon.
0: Oy, dahil lang ka muna, di ka muna sakit ka pinamati.
1: Kapugid.
0: Nag-alabay-labay na naman storya. Di, intra na ka mo, tawag na ka mo sa XFM call and text line.
1: 0912-0076-793.
0: Kag 0915-8311-431. I-ano ko lang gali, i-patch ko lang na gali among ng mga number kaya damo ka pinamangkot kung anong number daw. Pero in the meantime, pwede ka mukha-comment anay siyang number nyo kaya ako lang ya ang madayal, ha? Ako lang madayal kaya may pangtawag kami subong.
1: Yes, mag-ranon kami yan mo.
0: Nakapaload kami kagina, ha? Ay, dali lang yun. Sa mga taga, Barangay Alice Bacolod, Mayong Gab, eh, ari na, may caller na kita, mga katropa. ang ila abi kay basta malingaw sila yagani. Basta mamati malingaw sila, mamati na lang sila ya. Hindi na kita na kapilit sa ila. Kay ang gusto sumusang tao ngarang malingaw sila bla kay sa pagkadabudambos yung problema, may problema sulod pa ni Malay, problema sa pinamilya, pati sa aton nga
1: ubra eh.
0: Ubra, may problema man. Asa sa pagkadamudamo ang problema, ambot sa inyo da. Basta kamo na lang kinaya kabalo ang magdala sina para hindi ka madalman. Line number one, good evening.
2: Hello, Troy, good evening.
0: Good evening. Sino ni?
2: Ang pamboy mo ni Igo, Troy.
0: Si?
2: Ang pamboy mo ni Igo sa project
0: sa... Are, may update na din sa pamboy nga sa Bacola do. Te, ano na balita? Dami nag-text sa tumbal mo.
2: Nag-text nga nito, galing lalaki man, mais padahay kami.
0: Ay, lalaki? Ano, anong in-text ng lalaki sa iyo mo, tumbal na?
2: Mga ipagsahong text ni Troy nga, ang nag-text sa akong siya malang.
0: May harap bala sa mong tood lalaki yung nagpakuno-kuno
1: lalaki. Oo, bakal nga lalaki.
0: Oo, pero una pa sa galit talikod sa imo.
1: Oo eh.
0: Sino ngalan na kuno?
2: Si, ano nga pangilangan siya kung si Tricia, galit si Patricio, galing
1: nga. Tuntong nga Patricio ay.
0: Ay, nalipat ko na paghambal. Amo ginatani dapat i-mention kung hindi mo pag-i-entertain si Patricia.
1: Javier?
0: Kabalo na ko kung sino ito nagpakuno-kuno. Abot sa Marcos, sino ginadaan ko?
1: Ako naman yung tudlo. Ano ko na, ako lang isagi sa kalibutan.
0: Hindi na. Mati, i-familiarize ko na yung voice yung daw. Nakatawag na ikaw mo, context lang.
2: Nakapag-sara, daw kang mo ginapasaya.
0: Ate, confirm gid siya gid man. Kay kung may sorry, sa sa'yo mo, maabot sa muna Japon niya, Tingo, bisyan iya pala yung lainon.
1: Ay, kundi ako, ang kundi lang gid nga ako.
0: Ikaw si Patricia, di ba?
1: Ang butyo ay. Kasi ang ako niya, Pim, nga ginadala, yung ang ngalan niya, Nanette Antequera.
0: Anong hintay? Ano inyo nga konvo sa pag-text na inyo?
2: Nga, may gilid na yung ako, gilid na yun niya, si Patricia, tawagan ko, ang bala, si Patricia galit na
1: eh. Gusto mo na siya itong tawag sa'yo mo?
2: Okay na.
0: Naisahan niya naman ka ba? Tige, mangita naman taliwat ha. Tiga yun nun, taka subong nga gabi. Tiga yun ka naman ni Dolphy kay para makita mo gid ang hinahanap mo.
1: Man.
0: Nga nga, babae gid gusto mo, hindi ka kay Dolphy. Kung if ever gid man, kung wala gid man sing babae, abi, patigayan ko si mo si Dolphy.
2: Hindi na ko, Troy. Sawa na ko sa mga muna, Troy.
1: Ako na muna, kagi ka.
2: Siyempre.
0: Bo! Pila beses. Ila ka beses?
2: One time lang.
0: Kaisa lang.
1: Ano ang imo nga, ano? Anong huni mo pa sang aton na?
2: Siyempre, ano pa, bihong huni, ino nga parehas na lang hindi ako sa babae ng lalaki.
1: Sige lang, bala pa, bati ako bala kay base, kung tisingan naman ko. Na, papati ah, kami ha.
0: Ay, wala man. Wala man sa pamati.
1: Oo.
2: Ano sa pamati sa... Wala.
1: Oo nga, hindi ganit nga viewer, zero pa.
0: Oo, zero pa ganit. Tapos baka may kabalo kung may kapamati. Wala, ganyan may kapamati ha.
1: Sige na.
2: Damo na mo na yung kapamati sa amo niya, Troy.
0: Wala ganit.
1: Sige na bala. Hindi ka man bala.
0: Ano Gcash mo?
2: Hindi
0: sa bala. Mayaw mo na gani, hindi mabuhin ang komisyon ni Dolphy, no?
1: Correct, iya.
0: Pilang edad sa babae ang pangita mo?
2: 29 to 32 years old.
0: Tani, may babae na gid bala. Kaya para malipay kami, abi ganin na mo to last time.
1: Babae na gid.
0: May mamanuya na ta, Dol.
1: Gani?
0: Galing kay napurunada. Ano na? Purunada pa kay... Amunog patalang man tong uyab. Oo, napurunada pa. Te, sa imo guro, basi matigayon. Tani, sa Cadiz ka mapakasal o kun sa lugar sa babae nga makilala mo?
2: Ang depende, Troy, kung din ang gusto niya, Troy. Di siya sa katedral sa Troy.
1: Sa diin yung katedral?
0: Dira sa may ano, di na kay Idol pang katedral kay Idol sa may Diseños Glansang una si Joseph no. Sa Tubang. Rayas ng Riverside sa Uloonhan.
1: Redemptorist na iya.
0: Ah, Redemptorist na. Oo. Sa din ang katedral.
1: Dira sa may plaza eh.
0: Ayo, tama tama sa may sa may Bacolod City Public Plaza, sorry. Sa may LCC.
1: Na LCC.
0: LCC. Oh. Ah, dira mo siya. Hala, ano na dabala solem, ginadabala katama nga pagkasimbahan, no? Mm-mm. Pagkatapos, ah, dali lang kita, ma-aside, dali lang kami yung Dolpe, ha? Solem katama, kaya nakasulod ko da, Dolpe. Tapos may ara ko da, nakita nga daw may ara, hydrocephalus, bala nga bata. Arang, dyan po na sa subungan, nga tulog yung siya bala. Tapos, gado, dala na lang pang limos.
1: Ay, nang sa kilid.
0: Oo, sa kilid. Arap pa siya, no? Diba? Kita mo.
1: Ito, arap pa lang
0: daan sa... Diba?
1: Gabaliga kandila.
0: So, dira ka mapakasal. Tahom-tahom. Ginadaya kung dira ka kaslo. Oo. Pero...
2: Tahom-tahom bagi tira kung may arap mapakasal tira eh.
0: Ang pamangkot kung may mapakasal sa imo.
1: Tamo pagid na.
0: So, may arap yun. Dahil lang yun. Sa imo may opinion sa sining nga panahon? Uso pa ng kasal?
2: Duhay naman tre, o susubong sa tre, asal
0: na lang, no? Libi na lang, no? Pero, ang ginapauso subong, kahit siyempre, do, ang sa dalianay bala nga, ano, nga approach ang aton nga, ano, nga inuras.
2: Asal.
0: Oo. Ang dasigay, bla, fast-pacing, bala nga pag-approach sang adlaw-adlaw naton nga pagpangabuhi. Ang mas pinakakinanglanon subong bala, kinanglan ginila nga may arasing sinumar.
2: Sinumar, tre, gawad yung magabang sa kulot.
0: Nakagawad ka na sinumar?
2: Kung makakita ko sa mga head, tre, makagawad kita sinumar, tre.
0: Na. Babae kag lalaki kinanglan may ara gid sinumar. Mm-hmm. Kay para PUI gid ba lang wala sing butiganay di ba Dolp?
1: Mo na sangya tawag ka. Ano eh?
0: Ang swerte mo lang Dolp sa edad mo nga 63 kung makakuha ka sinumar nga ginpakaslan ka sang isa ka afam.
1: Kung sa bagay.
0: Ang nasala bala ang ano ang LGU pag encode. Mm.
1: Tiyan mo lang ganyan. Ano niya tawag nga? Sinumaryo, sip.
0: Hindi siya sa Sumaryo, sip. Na sinumaryo, sip.
1: Sinumaryo, sip.
0: Oh, sige ah. 29 up. Single ma'am, okay lang?
2: Okay lang, tayo. Basta taga organic lang, tayo. Lapit lang. Pwede lang mamikap na dahil.
0: Biskan Bacolod, ni. Include na lang Bacolod. Kagang kabankalan ng area.
1: Kadamo na sa Bacolod.
0: May Canlaon pa ta. May San Carlos.
1: May Dumaguete pa gani.
0: Oo, te.
2: Ang panaka-on-air lang na, tayo.
0: Sige, ah. Hindi ka naman pagbuyan kung wala may ma-text sa imo, ha? Wala sing notification nga message. Bala nga nag-high na sa imo, ha? Ano number mo? 09?
2: 66
0: 05
2: 36
0: 8 90. Oh, isa pa hinahinaya para makuha nila 09 06 05 36 8 90. Oh, isa na lang. Patricia, si Patricia pa to nag-text sa imo ara isa pa gyud para klaruhon ta ni.
2: 09 06 05 36 8 90.
0: Oo.
1: O te sige ah.
0: Hindi mo po. Dai lang. Hindi mo pag-i-entertain ang ngalan ng Imelda.
2: Imelda. Imelda kong gabi, Imelda kong
1: gabi. Si Emilio.
0: Bala niya kay Kagi na sa pangagi mo, no? Ano to request mo?
2: Pag nandito lang ako.
0: Pag nandito lang ako? Sino kanta naman?
1: Nandito lang, nandito ako lang, Goro.
2: Nandito lang ako, Greg.
0: Nandito, si Rob Daniel o kung si Ogie Alcacid?
2: Rob Daniel, ah.
0: Ah, sige, ah. Lamat, bye. Okay, sa mga ma-intrada, ah, number namon, isave nyo na nga dahil para sa pagbalik namon, maka-join ka mo dahil yun. 09?
1: 09, 1, 2, 0976-793
0: and 0915-8311-431 0915-8311-431. Mayang gabi, anay, kay Rosalie Villarama, Bonbon Acosta. Nagapamati kami diri sa XFM Bacolod, Alan Habiliana, Capiz Adventurous Vlogs, Bingbing Talidong, and Dios Mayo Marimar.
1: Kagmayang gabi man sa kay Carmela Hoxing. Ang ginakan, ang tatubasang una sa Batsoy.
0: Then?
1: Sa tupasang St. Therese.
0: Ah, sa sulod?
1: At tubasang una.
0: Nalipat na ko. 10 minutes after 10 o'clock, babalik pa ang phone. Palopon nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag, si Katropang Dolphy lang ka.
0: Ng XFM, Katropa mo.
1: Exciting!

0: mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, dal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhan Plus Herbal Oil.
1: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santhan Coffee Mix. Ihalo sa isang dasan ng mainit na tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santhan Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santhan Coffee Mix. Mmm, sarap!
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santhan Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santhan Gold Herbal Tea.
3: Isa naman kaabyan ang nagpamatuon sa kanamin kagbinipisyo sa paggamit sang Santhan Gold Coffee Mix.
4: Ako si Boyet, isa ka lulo, gadolong sugat sa eskwilaan. Di man natabilog nga akong apo. Ang kapabaskog sa akong Santhan Gold Coffee Mix. Baskog ko sa pagdolong sugat sa nga akong apo. Kay nagainom ako sang Santhan Gold Coffee Mix. Nagainom man ang asawa ko, kaganami ang iyong kutis. Gani ka mo man, mag Santhan Gold Coffee Mix na para magnami man ang inyong kutis. Kag manami ang iyong pamatya.
3: Santhan Gold Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nagagwapo ka pa. Santhan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag mga drug stores na pinsa inyong mga lugar.

0: Alas 10:30, nagapamati kamo sa XFM. Katropa mo!
1: Exciting!
0: Ginadulong na sa inyo ang phone pa lang ang programa sa Vision X Plus para sa masanag kag healthy nga pananawan. Tumarga mo sa Vision X Plus.
1: Kara man ang Santon Gold Herbal Tea. Himo sa malunggay, tumeri kag cinnamon bark na tumangid ka namit.
0: Bakal ka mo.
1: Available na di.
0: Ngay ka pa yung mamba na available na diari sa akon ang mabakal sa Mercury. So, nasubrahan ka naman sa iyong vitamins, ha? Mabakal sa Mercury Drugstore, Southstar Drug, TJP Pharmacy, Generica Drugstores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Available sa diin? Dire, available dire?
1: Oo eh.
0: Sa aton lang na yung available.
1: Sa bilog nga, ano eh?
0: Sa bilog nga.
1: Nga Pilipina.
0: Paloso pa siya. Pero mamba na sa available dire sa XFM sa Gay Studio.
1: Sa second floor. Sang bilis sa building. Hindi ko na lang gani. Kahit eh, malamang ko nga nationwide.
0: Nationwide.
1: Nationwide. Nationwide lang.
0: Ay, hindi ko magkalipat. Miyerkules na ta, Subong.
1: Oh, yes.
0: Ha?
1: Ay, hindi pa. Martes pa lang.
0: Masakay mo sa dayan. Uy, dali lang gid. 8,000 pesos sa Biyernes. Bandayan nyo kung sino madaog, ha? Sa back-to-back naton nga papromo sa radyo. Santon and XFM, libu-libong papremyo. 3,000 na dali nyo madaogan every Friday. Baka lang kamo sa mga Yesol products. Pareho sang 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Food Supplement for Men kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Isulod nyo lang sa white envelope ang inyong mga entries kag sulatan sa inyong kompleto nga pangalan, address, contact number kag pirmahan kag ihulog sa mga official drop boxes nga namtang sa tanan nga XFM station sa Negros kag Panay Island. 3,000 pesos every week kag nagaulat sa inyo ang 50,000, 30,000, 20,000 kag 5,000 pesos nga cash. Pulo na kabilog ang makadaog sina sa grand draw na ina niya. Pero in the meantime, 3,000 kita kada Friday madaogan nyo. Kag ang bag-o na munsubong mga katropa nga promo ang Gold Eagle Beer Premio sa Tansan promo. Ang first week lidro maumpisa naman sa Friday, which is kung magabutan man nga lang nyo, madaog ka mo sing 5,000 pesos nga cash. O, diba?
1: Ano pa na man?
0: Every Friday, 8,000 pesos will be given away.
1: Diyan pala kamuya kabati sa naiyaman, dali lang.
0: Diba? O, ara nagali, gindugangan na namon. Para hindi ka malipat sa managalantaw sa FB Live, ara ng XFM call and text line. Sa Smart,
1: 0912-0076-7939.
0: Na flash na namon sa amon nga ano, ha, sa amon nga mga TV screen. Globe 0915. Pilian nyo lang da kay T. Tanan nga mga telco, subong may mga unlicol naman sa tanan nga networks. Sa Globe 0915-8311. Ay, 434 man akong ibutang. Salagi ko ba? 431 na daw. 434
1: na daw. Wala kasi. Kasi na number yung natakbo.
0: Dahil lang i-edit ko. Ano, 431 na tagali, guys. Sorry, guys, ha. Arera. Ma-edit ko muna dahil na. Kaya ako muna nag-operate siya na. Ara na. 0915-8311-431. Oh. Okay na. Clarex na siya. Wala na sing ano. Wala na sing tawag sinigani. Sing pagduda.
1: Clarita na na sa
0: Clarita na na siya. Sige, dahil lang. Islang taman ni nga ton nga ano. Islang tang colors ang crawler na ton. O brown, ta sing ano.
1: Nga may mga flying object na diaman.
0: Dugi na tiyangaw ka na sa bunggi. Ha? Naano ka nagi?
1: Ha?
0: Naano ka na nga?
1: Militahan lang ko, grubwa.
0: Ala, dahil lang yun ha. O sige na. Ah, sige. dial na atong number na namon kagarada sa inyo ang mga Facebook Live. Dahil lang i-check one eh atong mga taglan tao basi may gusto magpatawag i-dial ta lang. Lee Fardigno, mayong gabi, bawari sila Japon no. May ara kita mga 8,000 ka mga taglan tao.
1: May thank you so much.
0: May i-dial ko nga number from Antique. I hope ko nga masabat niya akon nga tawag kung mayo lang tani signal makasulod ni siya kay nagatag siya number so meaning tawagan ta siya.
1: Mm-mm.
0: Oh. Ara nagring. Oh, ang iban pa na nga wala mga load. Ang iba naman niya nga may mga cellphone number wala nila ginasabat kay abi nila ang nagapanawag
1: scammer
0: in the home credit. Madali lang. Mayong gabi.
1: Hello.
0: Hi, Jared.
2: Mokoy.
0: Hi, kamusta, Jared?
2: May gabi ito eh.
0: May gaulan gabi. Gaulan eh. Gaulan sa Antique, Subong?
2: Oo, oh, pagdating ulan. Ulan.
0: Ha?
2: Pagdating ulan, say.
0: Baskog ulan da?
2: Oo, oh, baskog.
0: Saan mo nula iyahaw? Anong may ara sa inyo nga gainulan ka muda? Ati, ti okay man na gani nga gainulan kay para sa mga palay.
1: Kung sa bagay.
0: Kag mga pananom sa kaumahan, di ba? Galing kiti, tig-ululan na giman subong
1: sa bagay.
0: Ano gani man nami, Jared, kung tig-ululan?
2: Ati, langinay ko na ano.
0: Ano?
2: May ingot ka?
0: May ara kay ginakupo-kupuan.
2: Okay.
0: Oh, namian ka man nga may ginakuot.
1: Ah, may ginakumos-kumos siya.
0: Ang ako niya, hindi ko yan sa kumos-kumos siya. Gusto ko lang yan sa piti-piti lang. Harap lang ginamama mo na siya, Dolpo. Oo, oh, na ginamama mo na nabalaw. Ano tawag siya na
1: ganyan? Pangayutong.
0: Tapos, mabatian mo, hindi na pagsigiya, kay Kangilo. Abi ko kung kalam na, dili hindi, mangilo na di siya.
1: Ah, tuod ka?
0: Oo, dilaan na lang. Bila na edad mo, Jared?
2: Patay?
0: Bila na edad mo?
2: 39.
0: Ah, may asawa ka sang una?
2: O, dati.
0: Oo, ano man, nagbulagay ka mo?
1: Nagbulagay?
2: Wala, yun na may bata na kami. No, wala. Yun na may bataan ko rin. Pero wala na dayunay.
1: Nga aman?
2: O, okay, nagbura sa, ano, may hinda. Wala na sa, ano.
1: Nagubra sa di.
0: Pila na katuig ang nagligad?
2: Mm-hmm. Lawig na.
0: Lawig na? Mga pila katuig isip-isip mo?
2: Mga 5 years na yata.
0: Ah, 5 years na. Ti, ang bata nyo diin na?
2: No, sila ko eh.
0: Ha?
2: Nakay nalay na. Dira mo sa patnungon na.
0: Ah, sa patnungon man lang ang bata mo. Ti, kakit anay pa man ka mo.
2: Ah, pero ang babae na ito na sa ibang lugar, Bicol.
0: Sa?
1: Sa Bicol?
2: Sa Bicol ang kamana.
0: Ah, nagpa-Bicol na. Perdi kid gali ang taga-Antique sa taga-Bicol mag-amon ning istorya eh.
2: Oo.
0: Di mapasugot ka man nga mapaperdi ka sa taga-Bicol. Manamit ko rin taga-Bicol kay, kabalo mag-Bicol-kul.
1: Wala labot sina ang mga Bicolano na mahilig na sa kakahang.
0: Ah, amunahan.
2: Ang gano'n siya kakahang. Ang gano'n nga gusto nila yan. Madla yan, takawan niya. Ano, hindi lang sawa. Hindi lang ano, ang kahang katumbal.
0: Tinga, ikaw ya, Jared. Hindi ikaw ya makahangaw.
1: Mm-hmm.
2: Ah, hindi ko ya.
1: Ati Mayo, patuguro ang Bicol sang sa Bacol.
0: pero may bata ka mo ya, gali.
2: Oo.
0: Bata, pila bilog bata nyo? Isa lang?
2: Oo.
0: Wala nyo naging dugangan?
2: Wala.
0: Oo. Nga aman?
2: Ay, gala nyo. Hindi makulagay nga ako. Ako ay, ano man to?
0: Hindi timo kamaan guru magdugang ubra.
2: Ay, kabalo lang.
0: Kabalo
2: lang.
0: Oh.
2: So,
0: Kaso ito, lang
2: kaso lang babae niya para daog ba? Kung sa basketball para daog
1: ba? Pala dribble galito?
2: Oo.
0: Hindi kong pati pala dribble.
1: Oo man.
0: Pati ka man na yan, Dol. Nga pala dribble.
1: Ha?
0: Oo.
1: Eh, sige be. Sampuli kami be kung pala dribble ka man. Oh, sige na.
0: Ano, bravo na subong sa Antique, Jared?
2: Ang garaga po sa, ano, sa fish pan.
0: Ah, sa fish pan. Ano ang imo na ang ginapangsagod nga isda? Ano? Nang...
2: Ay. Oh. Why na din yun, na guba sa bagyo.
1: Pero ano ginasagot yun sa una nga, ano, nga isda?
2: Lukon.
1: Ah, lukon.
2: Ah, lukon.
1: Kung okay, kayo lang ang negosyo, ay.
0: Mm-hmm. Te, uyab na lang gijagali kulang. Te, masarangan mo pa. Masarangan mo pa ayan ang pwersa sang uyab. Sa edad nga tantay. Pila to, 39?
1: Oo, 39.
2: Oo, hindi mo. May akang ko dahil, nantawala mo lang ako.
0: Hindi man ikaw ayhan ka po yun?
2: Oh, hindi man na.
0: Ah, sigurado ka?
2: Oo.
0: Hmm. Si Dolphy gani, nakapuy na.
1: Te, singan?
0: Inahulat niya na lang ang ano?
1: Ano?
0: Inahulat niya na lang kung tisingan. Ano? Kung ano gin man ang desisyon sa iya eh.
1: Ang korte?
0: tisinga niya ko na, Dol.
1: O, tisinga tanga duwa.
0: Tara, sige, be.
1: O, sige, start.
0: Bato ka.
1: Bato.
0: Bato.
1: Sige, ha.
0: Sige, ha. Tisinga niyo, ha.
1: Sige, ha.
0: Manda ka, hindi ka kabalo, ha. Tampuyungon ka ginamo.
1: Gani. Sige na.
0: Ara.
1: O, sige, ha. Ilus-lus sana.
0: Ha?
1: Ha? Ang nasok-sok ya, eh.
0: Ha? May ginasok-sok ka pagali, Jared?
1: Jared?
2: Oh,
1: kublas ka na.
0: Ha?
1: Kublas ka na, hindi pa.
2: Hindi pa?
0: Napalta ka na, wala pa.
1: Sige naman na, pakapta lang ko. Ha?
2: Okay na.
1: Hindi agi dyan mapakapot siya. Misa lang nila, planet na lang.
2: Hindi man.
1: O, pangayutuman ko. Te, o oh, sige na, ara na ha?
0: Bato.
1: Ara na, Jared?
0: Oo.
2: Oo.
1: O sige na, ano okay, pa? Okay. Kalam, hindi.
0: Okay.
1: Wala ka man gariak.
0: Oo. Oh.
2: Kakalaman na.
1: Oo. Oh. Sige. Namitan ka, ha? Sige na.
0: Wala siya namitan, naluod siya sa iba.
1: wala ka mga react, be.
0: Why?
1: Mapigaw.
0: Uyab lang iya, uyab.
1: Amo na, guro nga gimbulagan ka man.
0: Oh, sige na, ano number mo, Jared?
2: Oh, ara na, Troy.
0: Ah, number mo,
2: 09544.
0: Gason? Hindi naman, kakalipat siya sa number niya.
1: Be, nataon. Ako na lang malawag.
2: 0954-400-7995.
0: Oh, sulita. Ikaw naman sulit.
2: 0954-400-7995.
0: Te, hindi ka na mag-kiss kay Dolphy bago ka magtaliwan sa buong gabi.
2: Hindi mo na yung mag-kiss, ha?
0: Sige, be ko na, be. Gams, be. Baka namin. Liwat. Bawa.
1: Kundi hindi ka na virgin.
0: Jared, salamat. Mega beer. Guys, siya mati ang Tiki. Bye-bye.
1: Bye.
0: 10:44, balik pa ang phone. Palo po nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kakatropang doon silang ka.
0: Nagkapamati ka mo sa XFM, Katropa mo.
1: Exciting!

0: Say Rani Sangbaybay Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Cess the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
1: Cess the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the Pain.
2: Symptoms persist. Consult your doctor.
1: Sa mga buti ka.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Glowtag Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glowtag Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3. Pirmin ka pala wala sa mood, nagamantag ka pala sa anxiety. Dilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May stevia, santon, plus vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw. Ang ginatulong sa aton sang Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa.
2: Pabibili sa mga butika.
4: A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
5: Samsung Plus Gold.
6: Landa Paga sa Pandakan, Manila. Itong mong aking kamay kung may bukol. Mayroon po ako nang iminom ng Samsung Plus Gold. Nawala. Yung apo ko po, sumasakit ang puson. Yung kang Samsung Plus Gold. Nakatulog po siya. Pagising niya,
7: nawala po yung sakit.

0: 4 minutes after 11 o'clock, final hour na sa programang Phone Follow po nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kakatropang Dolphy lang ka.
0: Nagapamati ka mo sa XFM, Katropa mo.
1: Exciting. Wow!
0: Ang ining programa ang nadulong sa inyo sang Santon Plus Gold, your food supplement for healthy body and stronger immunity.
1: Gagi nadulong man sa ato sang Clear Skin Herbal Soap, Kutis Artista na, Kutis Porcelana pa.
0: Bakal ka mo sa Mercury Drug Stores, Outstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. Caller, line number 2, good evening!
1: Hello?
2: Good evening!
0: Hi! Sino ni?
2: Yakon Soy.
0: Si?
2: Banyapon.
0: Ah, banyapon pa lang nihimo? Ma-midnight snack na kami dugay-dugay.
1: Amo gadya eh.
0: Ngalan mo, Migo?
1: Hello?
2: Hello?
0: Oh, sino, ngalan mo, ngalan.
1: Oo, sino ni?
2: Jesse.
0: Taga din si Jesse?
2: Kandoni.
0: Uy!
1: Uy, ala, perte kalayo.
0: Ara ka na sa Kandoni Subong?
2: Kandoni ko
0: mo. Ara ka da sa Kandoni Subong? Sabi ko, ara ka sa Bacolod. Ha? Ang location mo sa Kandoni, Gidman?
1: Oo.
2: Taga Kandoni ko.
0: Sa diin ka gani, Subong ka panawag sa Kandoni, sa Bacolod, sa diin.
2: Kandoni gani mo.
0: Ah, sa Kandoni, Gid siya gali. Lulayo ba?
1: Oo.
0: Bation pa kami da?
2: Pwede ba?
0: Ha?
2: Oh.
0: Do kulang-kulang man.
1: Ano kay sugit si imuaw?
0: Nga bugtaw ka pa subong nga kapi. Anong imong ginaobrada subong?
2: Panyapon gid mo.
0: Panyapon pa lang. Nag-shot ka guro mong.
1: Amo gid.
0: Daw na man ipakatuan ang ato na istorya. Daw ay ka man kasabat.
1: Ano makaon ka na lang o kung ma, ano ka pa may
0: are, intra? Magpamangkot ko para kasabat sa ano, sudan mo?
2: Tinula.
0: Nga?
2: Manok eh, siyempre.
0: Bong?
1: Wow, sosyalan.
0: Bisaya o kung 45 days?
2: Bisaya.
0: Bong? Ha? Eh, sino na manok sa tupad balay nyo? Sa tupad balay? Sa tupad balay nyo, no, ang naglapaw sa kudal?
1: Mm-hmm. Sige, be. Pambala, sabi ko, ano pa, patiya, kami ng Bisaya sa...
0: Sige, be.
1: O, be.
0: Paano mo balaan ang Bisaya ka manok ka Bisaya?
1: Ang bukid.
2: Taga mo kwit niya.
0: Ha?
2: Taga?
0: Paano mo balaan ang manok ka Bisaya?
2: Bisaya manok?
0: Oh, paano mo balaan?
1: Hmm?
0: Tulog na lang dala. Na, base ko nang ka... Wala man nagsangal ang pakpak sa Bisaya ka manok sa sungad mo?
1: Kaya ako masabat kung niya, ano, paano mo mabalaan niya Bisaya?
0: Oh, ano?
1: Wala siya ka tinagalog mo.
0: Mano si Jesse, sumunga gabi, no, bulig ni Troy ni Dolphy. Ambot ah, tak, ano mo yung sorry?
1: Oo
0: ah. Line number 1, good evening.
1: Pati nakainom to.
0: Hello.
1: Ano mo yung gabi? Hello.
0: Aray, aray.
1: Aray, aray.
2: Hello.
0: Oh.
1: Sino ni?
2: Ano nga ba? Dito ko.
0: Si? Liwat ba? Liwat ba? Hindi pa yung loudspeaker and cellphone oh. Ngalan. Si?
2: Joey po, Joey.
1: Joey. Taga diin si Joey.
2: Tagbot.
1: Oh, taga diin si Joey.
0: Ay, ambot na. Ano
2: mo niya?
0: Taga diin ka, Joey.
2: Dito po ako sa, ano, sa Kabangkalan.
0: Ah, nasa Kabangkalan. Mm-hmm. Anong ginagawa mo dyan? Taga Kabangkalan ka ba or dayo ka lang sa Kabangkalan?
2: Dayo lang po ako dito.
0: Pero taga saan ka? Saan ka galing? Planeta mo.
2: Taga Palawan.
0: At taga Palawan. Bakit ka napadpad sa Kabangkalan?
2: Ay, na bakasyon ako dito sa ano, sa mga pinsan ko.
0: Ah.
2: Mga Ilonggo.
1: Oh. Pero marunong ka rin mag-Ilonggo?
2: Kaunti lang po.
0: Kaunti lang. Ilang taon ka na, Joey?
2: Na 52.
0: 52. Hindi lata na 52 ka na. Parang bata mo pa. Ano bang trabaho mo? Kasi syempre nagbakasyon ka nga eh. Nagrelax-relax ka diyan sa Kabankalan. Ano na ba yung tourist spots na nabisita mo sa Kabankalan, napuntahan, nadayuhan?
2: Ay siguro po, hindi naman siya ako dito sabi na magpagal talaga eh.
0: Ang layo ng sagot mo, sabi ko, tanong ko, ano na ba yung pasyalan na napuntahan mo sa Kabankalan? Simula nung dumating ka dyan.
2: Wala po, hindi ako nakagala-gala ng gusto dito para ng Kabankalan.
0: Bakit hindi ka gumagala? Nagsashot ka lang ba?
2: Dito na ako sa mga piyuhin po.
0: So anong purpose na tumawag ka ngayong gabi? Magka-cash advance? Ano?
2: Ito, lagi ko rin pa bumati ka na lang.
0: Hindi namin masyadong intindihan yung salita mo eh. Sige, bumati ka na. Batiin mo yung mga pamilya mo dyan sa Kabankalan. Go ahead.
2: May lang po ako, nag-iisama po ako ng number ng kasi naon po ako.
0: Ala, kanina pa tayo nag-uusap.
3: Kaya
0: hindi,
3: nga eh.
0: Hindi mo binanggit agad, tapos hindi kami makakaintindi sa boses mo. Naka-loudspeaker ba cellphone mo?
2: Wala po.
0: Wala pa. O sige, ganyan na, ganyanin mo. So naghahanap ka ng ng kapare sa buhay, tama?
2: Kaya nga po, mahanap talaga ako eh.
0: Ano ba yung katangian ng isang babae na gustong-gustong makasama ni Joey na 52 years old from Palawan?
2: Ay, inamin ko lang po yung babae na pwede labas at pwede rin pang loob.
0: Ang hirap naman ang hinahanap mo. Lahat ng babae nakikinig ngayon dito, puro silang lahat sila sa labas. Mamumroblema ka talaga pag iluloob mo sila.
3: Correct.
0: O paano yan?
2: Ay, kailangan talaga ko. Pwede pang loob. Siyempre, alangan ka man dyan sa labas.
0: Hindi. Mali yung hinahanap mo. Dapat yung hinahanap mo sa isang babae... Makinig ka. Dapat ang hinahanap mo sa isang babae, yung mapasukan at maputukan sa loob.
3: Malalabasan at pumasok sa loob.
0: Ano ba yan? Parang binabaliktad mo lang.
3: Yung
0: totoo yun. Maganda yun. Yung lalabasan at mapapasukan. Yun yung dapat mong hanapin. Hindi yung pwede ilabas at saka ibalik sa loob. Yung malalabasan talaga at mapasukan.
3: O di kaya, pasok mo muna sa loob, saka mo nang ilabas. O di ba?
0: So natuwa ka na ngayon.
2: I think so.
0: So wala ka talagang asawa. Wala kang asawa.
2: Wala.
0: Hindi mo din na-try na makapag-live-in, ganon.
2: Ay, hindi pa po. So
0: palitan mo talaga yung sabihin mo on air na ang hinahanap ko sa babae, yung pwede pasukan at saka labasan, ganon.
3: Ganon.
0: Sige, magpakilala ka ulit. Ako nga pala, yung pangalan, mula sa Palawan, yung edad. Then, naghanap ako ng babae na ibanggit mo yung sabi ko na pwedeng pasukan at saka malabasan. Ganon. Nakuha mo?
2: Okay.
0: Sige.
2: Okay.
0: Sige, take your time. Go ahead.
2: Okay. Ako po si Joey Fabian. humahanap ng babae na pwedeng labasan at pasukan.
0: Ganon! O, number! Number!
2: Hindi ko pa po kabisado yung number ko dahil ano, bagong bili ko to.
0: Parang inuuto mo na kami dito,
3: kaya
0: ha?
3: Kaya
0: nga, eh. akala mo, hindi kami pumapatol ng taga-Palawan, ha? Pumapatol kaya kami. Kahit ngayong tarsier. Buhol pala yun.
2: Alam naman po ako, yung tiyatawag ko po sa iyo, yan talaga yung number ko.
0: Ah, sige. Ito na, 0912-951-3873. Again, 0912. Huwag ka nga magulo muna. Binabanggit ko na yung pangalan mo. Sige ka dyan, okay po, okay po. O, makinig ka na lang muna dyan. 0912-951-3873. Thank you for your time, Joey. And I hope na meron ka ng makapare sa buhay mo na pwede mo talagang putukan.
3: Yes. Pwede mo talagang pasukan
0: at
3: lalabasan.
0: Putukan. Salamat, Joey. Bye!
2: Bye, po. Salamat, po.
0: 15 minutes after 11 o'clock, mabalik pa ang phone pa. Lubod nyo si Katropa ang Troy Tisoy.
3: Kang si Katropa ang Dolphy Langka.
0: Nagamamating mo sa XFM Katropa mo.
3: Exciting! Exciting!

0: D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: Santhan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santhan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santhan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
3: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, Magturbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
4: Balanced diet?
5: Check.
4: Regular exercise?
5: Check.
4: Vision X Plus?
5: Check.
4: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
6: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.

0: It's 11:35. Time to go. We'll be back tomorrow, same time from 9 to 12 midnight sa Phone Pal. Sa mga tech on duty sa buong evening, kag sa tanan nga station manager sa Panay kag Negros Island, madamo nga salamat. Kag syempre, sa amon nga CEO kag boss, Dr. Emilito Uy and Madam Olivine Uy, ako si Katropang Troy Tisoy.
1: Ako naman si Katropang Dolphy Langka.
0: Adios, amigos, amigas.
1: Muchas gracias.
0: Babosh, everyone. Continuous hits.
2: Exciting!

0: mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
2: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
1: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Ako si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. D3 plus Premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
6: Para sa dynamis?
5: Para sa tour nyo ni Mrs.
6: Tour?
5: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
6: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit. Exciting ba?
5: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
6: Sige, sulayon na ako na, miss.
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
8: Sister Pain.
9: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa agad long training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago ka maglala ang palaki, nagatake mo akong lalisa. Sister Pain para dire-direcho ang training.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Sumphone Gold Coffee Mix.

0: Philippine Gold, Coffee Mix, gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Philippine Gold, Coffee Mix, nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: Nga, XFM, kid, how?
2: Kaya pagbugtaw ko, balita dayon mo.
1: Nga, XFM, kid.
3: Ay, nanyang music, ah.
1: Nga, XFM, kid.
3: Ay, pura ka lang music, magkatapos bugtaw ka, blamayara ko yung mga balita, blamso, amin, kaya mga DJs na lakad.
4: Wala sang konkreto nga sa lahat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Simply,
1: may how, kita, pag...
4: enjoy lang.
1: Nga, XFM, kid, how?
5: Timo!
4: XFM 103.9.

0: FM 103.9.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Morito na namamaga ang aking atay. Sa loob ng dalawang linggo na paggamit ko ng Sample Plus Gold, nawala ang pamamaga sa aking atay. Maraming salamat sa Sample Plus Gold.
1: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Mas pinalakas, mas pinavitamin C. Santone Vitamin C. 6-6 sa lakas, puro at natural. Santone Vitamin C. Palakasin ang resistensya. Mag-Santone Vitamin C na. 7 pesos lang. Gawa ng kumpanyang Yes to Health.
4: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
4: Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
1: Sakit ng katawan?
5: Mag
1: Santone Plus Herbal Oil.
6: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
1: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
5: Santone Plus Herbal Oil.
1: System pain.
7: Edgar, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa system pain. Tatlo pa lang kamisis na nagtumara ko sa'yo. Badyag ko dahil yun. Wala nang kasakit ang ako likod.
1: System pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System pain.
5: Symptoms persist.
1: Call your doctor. Bibili
5: sa mga butika.
1: Santone Gold Coffee Mix.
8: Ako si Amelia. Ipaydipagig ko sa mabatian kong Santone Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Tamak muna. Ara na sa kape ang tanan na ginapangita ko. Antay.

sa XFM. And read now with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms present, consult your doctor. Pagpili sa mga bukika. Sanfon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Sanfon Gold. Coffee

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Kapahubin pa sang na world.
0: Santhon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika.
2: Nga XFM kid how?
3: Kaya pagbugtaw ko, balita dayon mo.
2: Nga XFM kid?
4: Inami ang music ah.
2: Nga XFM kid?
4: Ay, wala ka lang music pagkatapos bugtaw ka blam. Mayarap ko yung mga balita blam. So nami pagkat sa mga DJs na lakad.
5: Wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason. Kung naka-X. Simply,
2: may how kita pa.
5: Enjoy lang.
2: Nga XFM kid how?
6: Timo!
5: XFM 103.9.

0: Sister Pain. Galang Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Southon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Southon Gold. Coffee Mix.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga buki ka. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbisa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active guide ako sa world mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutatayon. Kapahubin pasang na world.
0: Santhon Gold.

0: 103.9. Santon Gold Live Testimony.
1: Lin Anyo sa po, 46 years old dati po nag-worry ako sa health ko kasi po laging masakit yung didi ko, yung paa ko laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit, patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Si halos isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap! Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, love na this. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
2: Kapag may family ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
0: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
3: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng

0: Sister Pain.
1: Ako si Nani, isa ka bus driver. Upon tubig sa lawad lang ang pagbiyahe, ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inobus ang Sister Pain.
0: Sister Pain, hanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Sa mga bukika. Samphone Gold Coffee Mix.
3: Ako si Redde, damong ipamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapi man lang ko. Kapi nga Samphone Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
0: Samphone Gold Coffee.

0: XFM Kid.
1: In Anyang Music ah.
0: XFM Kid.
1: Ay, pura ka lang music magkatapos mag-talk up lang may harap ng isang mga dita-blabs so, amin bigit sa mga DJs na lakad.
2: Wala sang konkreto nga sa lahat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Ka-X. Simply
0: may how kita pa.
2: Enjoy lang.
0: Nga, XFM Kid how?
3: Timo!
2: XFM 103.9.

0: FM 103.9. Santon Gold Live Testimony.
1: Sonny Villanueva po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko. Pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, Dok.
0: Mabibili sa mga butika.
2: Santon Vitamin C, ang alkali.

0: vitamin C.
1: Ang Alkaline, no vitamin C.
0: Magbibigay sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santhon kag vitamin D3.
3: Ako si Elsa Nieves. Ibawalan ako mag-inom sang kape. Huwag binabatsyag ko sa akon heart. Ipalikaw ako caffeine. Pero nagpangitagid ko sang kape na damo health benefits. Muna gintilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala, nasawaan ko gid. Patsyag ko gid na relax akon kalawasan. Ibagid kong healthy coffee.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santhon kag vitamin D3 ka pa.
0: Mabibig sa mga butika.
2: Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santhon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santhon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
5: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santhon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santhon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santhon Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.
7: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
0: If symptoms persist, call your doctor.
6: Sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Ronald. Bago ko nandiskubre nga pang malakasan nga kape. Santhon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto gid ang isog. Kaghimo.

0: down pain. Fast and safe. Sister pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix.

0: strong pain, fast and safe. Sister pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor.
1: Sa mga butika.
0: Santhon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Mirbisa, ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa worm mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Kapahubin pa sang na worm.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
1: Pag-ibig sa mga
3: nga, XFM, kid how?
4: Kaya pagbugtaw ko, balita dayon mo.
3: Nga, XFM, kid.
5: Ay, nami ang music, ah.
3: Nga, XFM, kid.
5: Ay, wala ka lang music, magkatapos bugtaw ka, blah, mayarap ko yung mga balita, blah, so nami, bigit sa mga DJs, nalakan dyan.
6: Wala asang konkreto nga sabat. Wala asang katumbas nga rason, kung naka-X. Simply,
3: may how, kid, dapat.
6: Enjoy lang.
3: Nga, XFM, kid how?
7: Tiki mo!
6: XFM 103.9.

0: FM 103.9.
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Juanita Badaho, sarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Narin yung pamamaga ng binti.
1: Mabibili sa inyong mga suking butika, kape at gamot. Ngayon, pinag-isa na Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
3: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at CSNT. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lamang uri ng sakit.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Bilang isang call center agent na naka-greater shift, importante na lagi energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako nagtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
6: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting gembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
3: Sister Pain.
7: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa agad lang ang training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago ka maglala ang palaki, nagatay ko akong lalis sa Sister Pain para dire-direcho ang training.
3: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Santon Gold Coffee Mix.
8: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan na kape. Ingidyang sabor sang Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
3: Santon Gold Coffee Mix.

sa XFM and Read Now with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: FM 103.9. Santon Gold Live Testimony.
1: May Linda ka sa inubuan ba na parang nunal siya. Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti siya bang nawala. So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Santon Gold.
0: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako si Yvonne, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
0: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
0: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3.
4: Kasi si Lunarcy sa una, gainom ko sa ordinary lang kape. Pero sige, aslob sa nga konsyant, isaga pala nukap ako sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape. Adlaw-adlaw, okay gina nga akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko gina-atake sang acid. Premium D3 Coffee Mix kid, ang the best na kape.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon. Santon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
6: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo! Oh, guwapa sa kunay! Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Ay, oo eh, ako paya. Kabalo kay ning Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo mang kusina ha?
7: Oo, ah, baklan ta ka. Pero dali lagid bala. Di yung tagali mabayad sa tusyon mo.
6: Oo, oh, gali. Diriyo.
7: Ah, dali na.
8: Tila ba may hangin sa tiyan?
9: At masakit sa pakiramdam?
8: Kabagyan!
9: Mag Santon Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang.
9: Tanggal agad ang kabag.
8: Santon Plus Herbal Oil.
9: Ang pamahid
8: na all-in-one.
9: Sa presyong magaan.
8: Santon Plus Herbal Oil.
0: Sister Pain.
10: Dari, sa kaservice ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginagawa ko. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kamisis na nagtumara ko sa'yo. Matyag ko dahil wala nang sakit ang ako likod.
0: Sister Pain. Galang pain, fast and safe. Sister pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Amelia, maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pa dipagi ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Eh, hamak mo na, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kag ang sabor kag presyo ay madaugid dya.
0: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.

0: walang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhon Gold Coffee.

0: XFM Kid.
1: Eh, nami ang music ah.
2: Nga, XFM Kid.
3: Ay, wala ka lang music magkatapos mag-talk up lang. May harap kayo sa mga balita. Blabs, so, nami, bigit mga DJs nila.
4: Wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Ka-X. Simply,
2: may how kita pa.
4: Enjoy lang.
2: Nga, XFM Kid how.
5: Timo!
4: XFM 103.9.

0: Sister Pain. Panggalang Pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain. Symptoms present. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag glutathione. Pahubin pasang na world.
0: Santon Gold.

0: para sa XFM.
1: And Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: 103.9. Santon Gold Live Testimony.
1: Antoinette Bale po, taga Siniluan Laguna Ultrasound. Meron po akong gallstone. Talagang hirap, hirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya maatake po.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika, kape na may natural energy booster.

0: Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga smoking butika.
1: Balanced diet?
2: Check.
1: Regular exercise?
3: Check.
1: Visionex Plus?
3: Check.
1: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Pag-health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
0: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturbo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas palakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin. Sister Pain.
6: Ako bali si Lisa and I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid ka tama na dula ang sakit ng gimbatya.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
7: If symptoms persist,
0: consult your doctor.
7: Sa mga butika.
0: Santhon Gold. Coffee Mix.
8: Ako si Dominic. Isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na pili o ng kape nga may mataas nga nutritional value ang Santong Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas nga levels ng antioxidants gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Santong Gold Coffee Mix.
0: Santong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
9: Mga katrupa, exciting!
10: This is D-Ro. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
11: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
10: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
11: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
12: Nababayag pa, nababayag pa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
13: XFM Cebu,
14: XFM Bacolod, sa XFM
12: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
15: Exciting Pilipinas! Bueno man ang programa sa aga, dala ang mga balita na may good vibes.
16: Good news!
15: Para timprano pa, energize na ang morning. Exciting Pilipinas! Diri lang sa XFM.

Good morning, Pilipinas! Good morning, Siyudad sa Bacolod. Good morning, good morning, good morning! Good morning and welcome sa itong programa rin sa Exciting Pilipinas. Sa mga katropa nga adlaw sa Miyerkules. And of course, August 5 na kita, 2026. Dasig, no, sa panahon. And of course, mga katropa, mainulan na naman ang tiyempo natin. Subong aga, may pag-ulan-ulan. Temprano pa, matulutugnaw na. Kay mga katropa, Andrea, sa ato, no, nga weather update, mga katropa, wala labot ya sa southwest monsoon, mga katropa. Kung habagat, ting mga katropa, rin naman, may isa na naman kabagyo nga ginaobserbaran sa karon ang DOST Pag-asa, mga katropa. Ini ang tropical depression Maymay o kung bagyong Maymay, mga katropa, formerly abunin siyang LPA-08A. Nga naging isa ka-intensified tropical storm nga mayara sang international name mga Kuhira. Nagsakaroon ginamonitor sa sulod niya sang Philippine Area of Responsibility. Samtang ang typhoon kon ang international name naman Typhoon Dolphin, mga katropa, may international name na Typhoon Dolphin ang sa karara naman ginamonitor man sa Guaya, mga katropa, sa Philippine Area of Responsibility. Dalo-damo-damo ng mga bagyo sa karon ang nagasulod sa Pilipinas. No, mga katropa, ang bagyong Maymay o kon ang Kuhira na amo na yung international name para nasulod sa Philippine Area of Responsibility. Para naman sa gwa pagido pasulod man ang Dolphin, mga katropa, international name Dolphin, pero wala pa siya ano, no, local name, pero medyo ara siya sa babaw nga bahin sang Pilipinas. Hopefully, hindi na siya magtupa o maglandfall dire sa aton. Amo na, mga katropa, nga tinagadugang, no, ang paglain sang tiyempo tungod madamo siyang LPA nga nagaporma o nagahimo nga nagbagyo. That's why nga maulan sa wilayang kabahin sang Pilipinas. Kagreya, mga katropa, for local forecast dire sa Negros Occidental, ni makabatsyag sang magulumon nga kalangitan na pilakabahin sa probinsya nga may yara sa manipis nga pagulan, mga katropa, kag thunderstorm dalaman sa localized thunderstorms. Kagting, mga katropa, may yara sa rainfall advisory at areo gina-expectar ang pag-ulan sa Baguio City, Bacolod City, Silay City, Enrique V. Magalona, City of Tarisay, City of Victoria, Manapla, kag Cadiz City. At yung dala na payong sa mga katropa natin din, ano, yung magpadulong sa eskulahan and at the same time sa ilang mga obra, no, magbit-bit-git sang payong or sang yung mga kalo and kapote. Bangod ya, mga katropa, tingin alauman ang paglain sang panahon para always ready, di ba na? And of course, mga katropa, life na kita subong. Yes, atong programa yan rin sa Exciting Pilipinas. Siyempre, ikaw po din yung sa katropa ang Wendell Balinario. Good morning! Good morning, good morning sa inyo! Tutok na! Okay, mga katropa, bago na naman niya adlaw, kag bago na naman, siyempre, nga pa pa good vibes ang aton niya dala sa inyo yan, mga katropa. So, ari na, live na kita sa ating official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Ara dira sa ating live, mga katropa, sa loob ng Patambiao, no, may mga greetings dira, be, pag-greet dira subong nga aga, comment lang sa ating live stream sa comment section kay isa-isa honta nira. O, ari na sila ni Sir Jelwin. Hamaya, good morning, katropa, ang win. Dana siya ko na share, kaga, damo subong mga gobra ko no sa Dolly Tupad, niya nagapangkali sila sa mga drainage. Nalabayan niya kung nukagapon siyang papuli siya kalin sa eskwelahan. Oo! Kaya dari sa guwata na gani o ano, sa may takuling ati. Naglabay man din sila sa aton estasyon. Ara sila nagapaninluman sa guwa. Mm-hmm. Kay Mama Rina Diestro, good morning! Pinapatamyaw ni Adrewa sa Mambato Chapter. Sila ni Ma'am Lynn Antonio Talde. Sila ni Jessica Gonzalez, Robelin Calyao, Jandali Lanario Gazon, kagay Ma'am Miss Pamarina
Aquino, Montano Villanueva. Good morning sa ilaya ni Ma'am Elvira Galugo. Good morning, man. And of course, ito lang yung mga nakatutok sa atin subong sa programa natin Andrea sa Exciting Pilipinas. Good morning, good morning, good morning! Thank you so much. Oras natin, alas 5:10 na. Alas 5:10 na and it's time for Lambada, di ba? Hindi labada ha, pero kung may lalabhan ka, ti labada gid. Oo, pero lambada, lambada lang danay. Tay mga katropa, samtang nga himos ka mo dira, samtang nga galabada. Kemi, samtang nga nag-aubra, nag-uto, nag-digamo, nag-preparar for today, Miyerkules, mga katropa. Yan ang ating mga musika para sa inyong tanan. Sa may mga lalabhan, labada. Ariang, lambada.

0: Sunfon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Sunfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
1: Ako po si Jenny Lin, isa akong bankrupt. Para ma-boost ng aking immune system at protektado sa anumang sakit, Sunfon Vitamin C ang iniinom ko. Dahil hindi ko ramdam ang pagod sa araw-araw na trabaho.
0: Sunfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sunfon kag vitamin D3.
2: Ako si Mark Villasis, ang Villamonte, Bacolod. Hili ko gid magpangape, pero nag-untat ko kay tas-taas akong sugar. Ano abi kay katangis-tangis man sa mga ordinaryong kape. Sa nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man. Kag subong, adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid ni siya sa may diabetes.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sunfon kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Sunfon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Sunfon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Sunfon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
3: Sunfon Plus Herbal Oil.
4: Jenny Abelion, taga-Antique. Dati, para dating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko, gumamit ako ng Sunfon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
3: Sunfon Plus Herbal Oil.
5: Isang pahid lang sa puson.
3: Desminoria.
5: No more.
3: Sunfon Plus Herbal Oil.
0: Chronic pain.
6: Ang sakit.
0: Mag-assist pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-assist pain. Kangkalang pain. Fast and safe. Assist pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sistapain. Mabibili sa mga butika.
7: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
0: Sunfon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Sunfon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Sunfon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Sunfon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
8: XFM 103.9.

balik sa inyo mga tagsaya karadyo. Good morning sa inyo. Back at Ropa, oras natin 5:24 na. Oras. Alas 5:24 sa aga. Kaya syempre, nagtutok kamo sa giyapon rin sa programa na ito. Exciting Pilipinas sa XFM Bacolod. Mga katropa, yari na ang mga katropa nato no, nga nagtutok subong sa aton programa na nagapatamyaw sa kay Stephen Park Lim Ho. Good morning. Sa ilayan ni Sir Arnice Erida, good morning. Mayong aga. And of course, sila ni Tita Salina Traje, dira good morning sa mga jeepney driver naton dira sa may ano no sa Tangkuling nga naga pamasada na. Good morning sa inyo. Sa ilan ng Jojo dira mayong aga. Oras natin 5:25 mga katropa. Kagariwa, parang samtang nagapamahaw ka mo dira ako, nagapangapena, no? Ano pa, nagatulala pa sa isang tabi. Sa mga pagpugtaw, bala, no? Mga katrapari, bala, may share to sa inyo nga trending din naman sa TikTok. Isa na naman ka-trending video from TikTok. Gusto din niya mga katropa makapagkadlaw sa ito at makahapahatag sa good vibes. Kaya imagine in this AI generation na ganyan ang bal nila, no, mga katropa, damo na ganyan. Ang editing bala skills, no? To the max na ang level. Ako ng level, no? Sa editing. Sa una mag-edit kita, halata pa bala, no? Tapos sa una, sa first natin nga AI nga pag-generate. Dira, bala, anong pagiging siyang AI? Ang mga kamot, ga, anom, no? Ang tudlo namin ko, di ba? Pero subong, mga katropa, you know, like, mga patihan, nagid yan. Pero, daog niya gapon, ganyan bal nila, sang organic, kansang natural, kansang, nagitan bala, edit niya, gin paghirapan mo, gita, compared nga, gin prompt mo lang dira, no, to AI, i-generate niya. Yung mga katropa, kamali niya, whatever the result, as long as it's your hard work, nagitan bala. Ano ko no, mas nami ko no sa feeling ng Balnila. Tiyari bala, oh, trending next subong isaya ka, ano, ka TikTok content creator nga may ngalan nga King Vladimir's Gabutiro. Wala yung ano, ang username sa TikTok matapos nga tiining nag-edit mga katropos ang videos nga mapapawaw ka na lang dyan. Mga AI. Wala niya gin ano din gin dulo ko mula sa tab-taba ng AI sa yaya edit and effects. Sa bang sa TikTok may hari na inisang 251,300 reactions sa mga katropa. Kag may hari na inisang 2 million views. Aray balayo live sa bang sa itong official Facebook page mga katropa sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Aray na ang ato niya nga TikTok at video. Aray na TikTok ka na!

0: nakita niya to. I'm a little butterfly. Tapos, unaw na nagatubang lang siya sa camera. I'm a little paghambal butterfly. Ay, nagtuhaw siya gulping, ha? May pakpak na, ha? Dinaig niya pa si Tinker Bell. Ha? Tatlo po siya kabilog. Isa ka gamay nga may pink nga pakpak ay purple. Isa ka dako-dako nga pink ang purple. Kag isa ka gamay man nga may green kag yellow nga pakpak. Kaya ito ka niyon green galing nga pakpak. Kaya nyo yan? Sa mga katropa na kamundi sa pungo ang trending. Wala gid sa tabdaba ng AI sa iniyang mga editing skills. Pero, you know what? Itong kamundi mas kaka-appreciate ko hindi kasi sa iyo na AI neutral na. Nagtihambal sa mga netizen, ganyan yung mga komento din sa mga netizen nga pandemic pa kita nakikita eh hanggang ngayon nasa pandemic era ka pa rin. Ayaw mo na hambal nila mga katropa. Tapos hambal nila, hambal sa isa ka natin sa bad trip ako, pero sa nakita ko TikTok mo, sige na lang eh. Ngingiti na lang ako, sino man hindi magkadlaw. Hambal niya, amuni siya mga POV. Siyang pre, videohan mo nga ako, gusto kong maging butterfly. May kamal nga. Paano yun? Eh, ang galing mo naman mag-edit. Abal sa isa, parang true to life siya. Abal sa isa, this is my favorite theme song na abi ko, ayayayay, abuday, abuday. Abi ko man sa muna, ayayay, abuday, gili kay a little butterfly, gili iya. Kakabatian ko lang sa mga munidaan nga kanta sa... Ang cellphone, abang nito yung muktumok ba lang? Hello? Tapos, tulababit, nagamulan na pala mamatayan mo. Tapos, ay, a little butterfly. At abuday, kakabatian ko sa una. Mga katrapa, oras na ito, alas 5.31 na. Hari ni kag lanak ng oras pero yari ang mga katrapa naton nga nagpatamyawa subong sa aton ya nga Facebook Live. Sa ilan ni Ma'am Mills Tolentino, good morning. Sila yan ni Jojo Awayan Sodario, good morning man. Sa ilan yan ni Kim Harisco Rodriguez, mayong apa, hambiya pa hakabol, katrapang Wendell, good morning everyone. Good morning sa inyo. And of course, sa mga katropa peeps natin all over Negros Island Region. Good morning. And sa mga katropa peeps man natin, nagpamati silang matatag sa karadyo dra. Sandiin makamusubong bahin sa probinsya, sa Negros Occidental, ko na parte sa Pilipinas, yung malambutan sa ating yung tingog. Good morning sa inyong tanan. And of course, sa mga listeners man natin dra sa Baguio City, sa family Diaz and Balinario, good morning. Good morning man syempre sa mga katropang listeners and solid supporters natin o kung mga miyembro sa class. Kanalum Chapter, Himabailan Chapter, sa Sagaydra, Nocade, sa din pang probinsya. Good morning sa inyo. And of course, sa mga Moms Chapter ba natin, diriya sa syudad sa Bacolod. Sila ni Tita Maria Solholito, diraan sa mga members sa Moms Chapter, diri sa syudad sa Bacolod. Good morning! Sa liwat mga katrapaha, August 5 na kita, 2026, sa mga nag-celebrara sa ilay nga kadawan akong birthdays. Happy birthday! Happy birthday to you! Maligayang araw! Happy birthday! And sa mga nag-celebrara man dira, kung ano man dira ang events ninyo kaboy ang ginaselebrara ninyo. Anniversary, wedding, ano pag bunyag na... Congratulations and happy. Kamu na lang sugpon kung ano. Oras na ito na alas 5.33 na mga katropa. And makugani, Miyerkules na kita. Hey, kita-kita sa naman kita bukas. Siyempre, dali lang sa ito niya program. Ang apang puka ko raga sa exciting Pilipinas. Mga katropang ninyo na paglisa pang yung mga tag sa karadyo. Magabulos ang The Secret of Health. And after that, timbalita na naman kita mga katropa kaupon si katropang Franz Andrew Burgos sa Express Balita. Thank you so much sa liwat. Kaupon din sa katropang Wendell Balinario. See you tomorrow. Dali sa exciting Pilipinas sa XFM Bacolod. Saliwat, happy Wednesday! And good morning!
1: XFM Bacolod News and Public Service Authority. Fungi, bacteria, at viruses. Nasanhi na mga sakit ba ang iyong kinakatakutan? Mag-Santol Plus Gold, ang mas pinalakas at mas epektibong suplemento na makatutulong upang maiwasan ang mga sakit tala ng fungi, virus, at bacteria. Santol Plus Gold, ang kapsula na may saponins, isang phytonutrients na nakita sa pag-aaral na makatutulong maiwasan ang mga sakit na bacteria ang dahilan gaya ng UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia, at iba pa. Santol Plus Gold, mabibili sa mga butika.

0: kape ko. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
0: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, galpa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.
7: Ako si Sarah sa mga kutipan ni Lilo.
8: Sa

0: ulo.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bili sa mga buti ka. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
2: XFM 103.9.

0: na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadunong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaanang lawas. Magatudlo man sa maid-id kag natural nga mga pamaagi agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Gani dali na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
1: Maayong adlaw naman mga suki namon sining mga tagpamati mga sumulunod sa programa The Secrets of Health. Tari naman kita sa pagdulong sa inyo sa mga mapuslanon nga mga informasyon sa pagtipig sa aton sining ikayong lawas. Pag-amlig ta sa ikayong lawas ta. Nga hindi kita bala madali-dali tapikan sa pamalatian na pamaagi kung paano naton saguro ng aton sining lawas. Nga hindi kita dayon bala magmasakit. Kay ang iban sini very sensitive changes pa lang ang isang klima halin sa malamig pagkadto sa init gabatsyag na damo ng mga reklamo nga kuno nagalain ang iyang sininga pamatsyag nagalain ang kondisyon sa iyang sininga lawas. And sa ato sininga pagparagad we would like to welcome ang ato sininga partner ang Doctor of Alternative Medicine Consultant sa programa The Secrets of Health, Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa ato sininga programa.
2: Welcome sa lewat Sir Josil. Kagamuman gina-welcome na aton ang aton sininga mga tagbalamati sa kutob sa marabutan sa aton sininga tingog sa pagwaragwag kag through Facebook Live man nga nagatanaw ka nagaupod sa aton sa sining talakayan na mo ni Sir Josil. Stay tuned ka mo ha, kay isa naman ka simple lang ha pang ginawiin ni Sir Josil. Pero kundi kalin natin ni mabantayan, makahatag sanda ko nga impact sa aton sininga ikaayong lawas. Ano bala ini? Ano bala mga katalagman kundi natin ini madumalahan? Kagano bala ang aton sining mga suwestyon para ini marimedyuhan tubtub masolusyonan?
3: Ako si John. Problema

0: So ang ato sining paghambalan sa ato sining pangalagad today, ang party naman niya sa insakto sining tiempo sa pagkaon. Ano bala ang kadapat nga himuon? Ano bala kita oras dapat magkaon? Ano may orasan man na? Ano dapat kita nga oras magkaon especially at night? Why at night? Because we need to rest. Mapahuway kita, matulog kita. Kag amo na nga tiempo, nga malawig ang ato sining pagtulog. So kinahanglan nga makondisyon tang lawas ta and ang pamangkot sinadira para nga hindi magtrabahoso ang tanan niya parte sa ato lawas while supposed to be ma-rest na kita. Anong oras kita dapat magkaon? So in this case, speaking about eating schedule, Dok Leo, dapat din man niya butangan tagin na sa schedule. Nga ti ang pamahaw, dapat amo ni oras, panyaga amo ni oras, kag ang panyapon, amo na dapat nga oras, Dok Leo?
1: Dapat man gid sina Sir Josel butangan naton sa eksaktong schedule para nga ang aton sininga lawas magsanto siya sa timing. Ang kompromiso aton sininga schedule, especially Sir Josel pag-abot sa aton sininga panyapon. Pero syempre, amo man sa pamahaw, amo man sa panyaga. The secret
0: of health. Ana siling nilang pinaka-importante kuno nga meal sa tanan is breakfast. Mm-hmm. Because gutom ang aton sininga mga body cells. Ang pamahaw ta importante na bisan pa paano may masulod gid dapat sa aton lawas. Ang panyaga, ala medyo ano kada, pasumok-sumok kada. Luwas lang kon high blood ka kag maka high blood ang kalanon mo, delikado na. Pagkagabi, importante ini nga ma-timing tang aton nga pagkaon. Bangod kiti, ginatunaw pa man sa aton lawas sa aton sininga pagkaon. Kag kun ano mga worst effects niya sini if in case nga pagtapos ta kaon tulog dayon. Nang pamangkot sini is mga pila ka oras dapat sina before bedtime magkaon na, Dok Leo.
1: Base sa pagtuon Sir Josel sa rason sa nga maayo nga pagtulog kag pagtunaw naton, ginarekomendar nga dira sa duha, tub-tub at tatlo ka oras ang aton sininga pagpanihapon antes kita magtulog. The secret
0: of health. So kung ang schedule nimo sa pagtulog, masami ha, schedule nimo is 9 o'clock, dapat by 6 o'clock nakapanyapon ka na.
1: Correct.
0: Why is it, Dok Leo, nga dapat tatagaan 2 to 3 hours nga tiempo before ang ato sininga pagtulog, ang ato niya pagkaon, Dok Leo?
1: Sa kadamo ang mga rason, Sir Josel, ano, number one, dari kung nga ang sundo naton kung may mo pala nga ng 2 to 3 hours before bedtime ang aton sininga pagpanihapon. Number one, it is for better digestion. Kaya nga man, Sir Josel, kung late na kita nagkakaon sa gabi, ang tendency naton mahigda dayon kita. Daw ginadupoy-dupoy, ginaduyan kita, di ba, manotis naton. Natapos kaon, daw kanami, gidi hilay-hilay, kaga asta na lang iban na diritso sa pagtulog. But, kung halimbawa, gali, late na nga ton kaon, Sir Josel, and then, mahigda dayon kita, nagapahina yung pagdina sa aton sininga digestion, kaya nagapadako sa aton sininga risk sa acid reflux, so kung heartburn, kaga especially kung nga aton sininga nakaon sa panihapon, more sa mga mamantika, pinirito, kamang masebo nga mga pagkaon. Seven Plus
0: Gold. Pero ang timprano nga pagkaon kapag hatag mga 2 to 3 hours before bedtime, abi Dok Leo, nakapa-improve sa ato sininga sleeping time.
1: Isa sa rason, Sir Josel, nga gina-encourage na ton nga mag 2 to 3 hours before bedtime nga panihapon, tungod nga mas manami gali ang pagtulog sini Sir Josel kun halos tunaw nang imo sini ginakaon antes ka magtulog. Kun late ka na nagkakaon sa gabi, pagkatapos matulog ka dayon, hindi ka man makakuha sang maayo kag mahamuok nga pagtulog. Ang iban gani sini Sir Josel kun nagapabusog sa gabi, nagapalanamgo sang malain. May mga termino pag ning iban sa nangaway na makabugtaw pagkaga ay ginbangungot to kay perti kadamo ang kaon niya tapos mga matambok kag mga masebo pa. Ang iban sini Sir Josel nagapanihapon late na pagkatapos mahigda dayon samtang nagahigda gahana matulog o kun samtang nagakatulogan ginapamalhas. Tungod nga late nang ilas sini nga panihapon. The secret
0: of health. Para magnami gali pagtulog ta dapat almost natunaw na ang ginkaon ta antes kita magtulog. Pero hindi tanan niya ginakaon ta nga para sa aton mahumok dasig matunaw sa aton sininga tiyan. Kay ang mga pagkaon yung budlay to naon sa aton tiyan kung gabi, just like sang white rice, mm-hmm, pasta.
1: Correct.
0: That's why likawan ta na, manoodles, likawan ta na kung gabi, kay mabudlay gali ini tunawon kag madugay ang pagtunaw, Dok Leo.
1: Lakip na naton dira ang mga white bread. Humok man na sila kag mga manami man gani kaunon. Pero gina-discourage na to ang pagkaon sina sa kagabihon.
0: Kay ang pag-reduce into tidbits bits or bits and pieces is different from digestion. Aton digestion niya ti ginatunaw yagid ina kay juice form niya ang ginakonsume mo sa aton lawas mo. Ginasala ya man ang ugasip kun sa lubi pa mo nang ginaitsar naton eh. Gari juice man sang possibility of weight gain.
1: Correct Sir Jocelyn no, kun temprano pagita naga panihapon especially kun mga high calorie, high sugar ang aton sinaginakaon like sang ginhambal ni Sir Jocelyn kagina tong mga simple carbohydrates. Nagakontribuyer ini sila sa weight gain due to decreased activity levels and insulin sensitivity sa gabi, Sir Josil.
0: Sa mga average Filipinos, sa aton average lang man ang ginang pagsinalayo tabla, ang aton ni Kasarang, for example, anong mga recommended abisin ni Doc Layo nga dapat na ito sinikanon sa panihapon ning easy to digest para nga hindi na kita labutan tatlo ka oras nga hulat bala para nga matunawan.
1: So dapat, Sir Josil, may ara magita sang protein, may complex carbohydrates kita, may good fats kita, kag may mga non-starchy vegetables kita nga kaunon sa gabi o po, sa aton sila nga pagpanihapon. For example, pag-abot sa protein naton, gina-encourage sininga as much as possible plant source ang aton sininga protein. Halimbawa, tokwa, tofu. Pero sa mga nagakaon itlog, pwede man. Sa nagakaon isda, okay man nga mangin source sa ina. Pero gina-recommend sa pila ka nagatuon sa ikayong lawas, ang isda nga piliyon may mga himbis, Sir Josil. Hindi magkaon sa wala sing himbis as much as possible. Pag-abot naman niya sa carbohydrates, piliyon ng complex carbohydrates. Ara ang brown rice, ara ang kamote. Mas manami piliyon na to ng yellow nga kamote kag ang purple nga kamote. Pag-abot naman sa fats, Sir Josil, ara man ang avocado, ara man ang mga nuts pero hindi man magpatama kung gabi, ara man ang virgin coconut oil. Pag-abot naman sa non-starchy vegetables, ara man ang kulitis, ara man ang carrots, ara ang broccoli, kaga iban pa. Ini sila recommended sa pagpanihapon naton nga makapaayo sa aton sininga lawas. The secret
0: of health. Prutas, pwede pa sila makakonsumo man prutas at night, Dok Layo?
1: Pwede, Sir Josil.
0: Pero ano naman ang mga dapat naton ni kawani mabudlay bala kag madugay tunawon nga mga pagkaon as much as possible. Kung pwede palang likawan ta during night time or during dinner.
1: Ini bala, Sir Josil, ang mga minantikaan, ang mga masebo ng mga pagkaon, ang mga caffeinated ng mga beverages, ang mga makahulubog ng ilim nun, kag especially, Sir Josil, pastries, desserts, ng mga matamis. Seven Plus Gold,
0: the secret of health. Anong mabulig if you are taking Santon Plus Gold Capsule, Dok Layo?
1: Ang isa sini, Sir Josil, nga mabulig niya tungod siya sininga sangkap nga malunggay could promote better sleep quality due to magnesium and tryptophan content. Nagabulig li pa nami sa aton sininga pagtulog ang balunggay. The secret of health. Problema sa ibang gali sa Sir Josil, kung nagahigda sila temprano pa hindi makatulog, gabatsyag naman sa antyan. Kaya ang tendensya kung kaisa sini, mahinay-hinay katos kusina. Di mo nang abim mo may kuring bla, kayo manukib, kayo nagahilab ang ila sininga antyan. So kung maginom kita sa Santon Gold Capsule, mabuligan ang gali nga better ng aton sininga sleep tungkol sa magnesium and tryptophan nga nagapatuyo sa aton, nagaparelax sa aton. May mangustin.

0: Siya, gamit kagway ka man sa worry sini nga madisturbo imo sini nga tiyan like maghilab ukon maghapdos ukon maginit kay capsulized na ni siya gagin upod na sa mga sangkap sang Santhon Plus Gold Capsule.
1: The secret of health.
2: Sa mga nabulay magtulog mas maayo maginom ka mo Santhon Plus Gold Capsule after meal, before sleep and before bedtime.
3: Santhon Plus Gold.
2: How about ining premium D3 soft gel capsule? Anong mahimo iya sini kag mabulig? Especially kung kaisa madiling ato sini nga pagkaon panyapon na Doc Leo.
0: Ang premium D3 capsule Sir Josiel with VCO and malunggay oil nagasupport niya sa mood regulation via sa aton sining serotonin. Makabulig masa pa improve sa sleep kung sige-sige ang aton sining pagkatumar. Okay gid ang ila sining tulog.
4: Masaya ang buhay. Kaya inuupisahan ko ang araw nakasama ang premium D3.

0: Classy Show. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: The Secrets of Health.
2: Mas madasig siya ma-absorb tungod siya sa ring VCO and malunggay oil. Kag magamit gid sang aton sini nga lawas. Kag ang isa pagid, ginarecommend nato na pagtumara sini 2 to 3 hours man before bedtime. Makabulig siya sa aton sini nga pagpahuway. Kag ang isa pagid sini Sir Josel no, ang VCO kag ang malunggay oil nga sini may separado pagid sila iya nga benepisyo sa aton sini nga lawas. Ang VCO nagabulig ni sa aton para nga makabatya kita sang kabusog. Sa aton sini nga maginakaon, may ara man ni siya nga MCT so kon medium chain triglycerides nga maka-promote sang calm and brain clarity due to ketone production sa mga naga low carb nga mga pagkaon. Ang oil nga halin sa liso sang malunggay nga ginupod diri sa Premium D3 nagabulig man panami sa aton sini nga pagtulog, nagabulig panami sa pagfunction sang aton sini nga atay kag nagabulig man para ang mga inflammation dira sa lawas naton especially kung kaisa makatilaw kita sa mga hindi healthy nga mga lanon ang mamanage man kag matapna nga magkadto sa malala nga mga balatian.
1: The Secrets of Health.

0: para gagamit kita sang Santhon Vitamin C, ginaupod naton sa Premium D3 and Santhon Gold Capsule sa gabi kung kita nagatulog, nabuligan niya ang aton sa ding lawas para nga ma-repair yan tong mga dapat i-repair sa aton sa ding cellula. Kaya nagabulig man ni si Sir Josiel para nga mahagan-hagan ang produksyon sa aton sa ding cortisol sa gabi, man ang aton ng stress hormone na nagadisturbo sa aton sa ding pagtulog. That's why kung ang aton sa ding cortisol levels gani karon mamanage o kung madumalahan, nagaresulta ni Sir Josiel sa reduce ng stress kag mas maayo naton nga pagtulog. Kag samtang nagatulog kita, gina-repair nga aton sa ding cellula. Samtang nagatulog kita tungod sa VCO kag moringa oil nga ra sa Premium D3, magluwas nga panami sa modo naton, nagapa-uptick pa sa aton sa ding utok kag iupod pagid naton Sir Josiel ang Santhon Gold Herbal Capsule nga nagabulig pa relax bangod sa tryptophan na magnesium, kag nagabulig panami sa digestion bangod sa ding mangustin kag iban pagid mga benepisyo lakip na ang garlic, magbalanse sa cholesterol, balanse sa blood pressure. Makuha naton Sir Josiel hindi lang ang quality nga pagtulog kundi ang ikaayong lawas sa pangkabilugan kag kondisyon naton sa ding digestion kag absorption, magabog tao kita nga fully charged, magabog tao kita nga mabaskog, magabog tao kita nga tinaw kag klaro aton sininga panghuna-huna kag paminsaron. The secret
1: of health. So ini tanan Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule and Santhon Vitamin C, ang alkaline based nga vitamin C. Ini tanan quality products ang Yes to Health Incorporated, duly approved sa Food and Drug Administration, mabakal sa mga butika, mga pharmacy sa inyo sininga lugar. Sa siyudad sang Bacolod, available ini sa Yes to Health Store, arada sa Lisari Street atubang sang Marayo Bank. Pwede ka mo dira makakadto, makabakal kakun volume ang inyo baklon, may discount ka mo nga makuha. And there is sa siyudad sa Iloilo, pwede ka mo kabakal sa mga Yes to Health Wellness Center sa A Young Building, Yolo Street atubang sa Midtown Hotel. May libre pada nga konsultasyon adlaw-adlaw. Bukas ang clinic is from 9 o'clock in the morning. Kunara ka mo sa Antique, Aklan, Capiz, Guimaras, o kundi man ka mong probinsya Subanga Pamati, kanto lang amo sa Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, TGP or the Generics Pharmacy, All Green Pharmacy, available na da. Pero kung gusto nyo door-to-door delivery, pwede ka mo maka-order sa Shopee kag sa TikTok Shop. Pangitaon nyo lang da ang official stores ang Yes to Health, ang Yes to Health Inc. 20.

0: 11 available the Santon Plus Gold Capsule, Premium Liters of Gel Capsule, and Santon Vitamin C.
1: The Secrets of Health.
0: Pero kung gusto nyo gid mangapi, even before bedtime, pwede ka mo kapangapi. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga wala caffeine, wala coffee beans, pwede ka pangapi pati mga kabataan.
2: Kung dati ayaw mong gabay dahil sa insomnia, well, hindi na yan.

0: available in your nearest drugstores.
1: Manami ang epekto yun sini kay nagapa-enhance ang inyo sini nga brain function sa mga kabataan because of the isoflavone.
2: Pwede man siya sa mga pamatanon, kabataan, pwede man siya sa mga nagaedad-edad na kun brain benefit ang aton pag-estoryahan.
3: The secret of health.
1: And then we have this premium D3 coffee mix also, Doc Leo. Pero ini may caffeine, ini may coffee beans, pero ang sweetener is stevia. Kung wadan ka mo bikaroon sang premium D3 capsule bla, before meals, mga timprano pa, be, pwede ka mo kainom sina para masuplementuhan ka mo sang needed ninyo sining mga vitamins and minerals nga may ala antibiotic-like effect because may VCO, may malunggay oil, kung may vitamin D3. Pwede ka mo kainom sang premium D3 coffee mix, gali, Doc Leo. Makuha man nilang binipisyo, makuha nila sa premium D3 soft gel capsule.
0: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
4: Ako si Chris Garcia sa Mulo, Iloilo.

0: Coffee Mix Premium T3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung ka Environment T3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium T3 Coffee Mix.
1: Ini niya cafe ang Premium D3 nagabulig pa pag 6 sa ton sa nga selula eh. Manotice na ton ng mga naga-feedback sa ton basta maka Premium D3 capsule o kung makainom ganis ang Premium D3 Coffee Mix kapag 6 sa nila sa nga pamadyag. At the same time, para ni sa mga tao, Sir Josil Blang, ha, hindi mahiligon sa pag-expose sa silak sang adlaw. Ang nagahina ila sininga resistensya. Kag nagadaw ng ila sininga mudo para gini sa ila ini Premium D3 Coffee Mix. And of course, para sa mga tao, Sir Josil, nga may insulin resistance. Itungod ang Premium D3 Coffee Mix, nagabulig siya pa-sensitive liwat pabalik sa nga ton sininga insulin para nga mabalansa nga ton blood sugar.
2: The secret of health.
3: And then, amoning Santon Gold Coffee Mix, Dok Leo, nga may collagen kag glutathione. Amo ni makabulig para nga ma-maintain ta nga healthy aton skin and younger looking ato sining skin.
1: Kung sige-sige galing inom ni mo sa Santon Gold Coffee Mix, Sir Josil, mabuligan nga mapadelay ang mga signs of aging. Diin bala makita ang mga signs of aging. Number one, gan sa aton sining panit, nagakurinot sa aton sining mga kuko, nagamata-amat gabok, sa aton sining mga joints, nagahinuni na, Sir Josil, kung maghulag ka, nag-iinigot-igot, iban sini may mga joint pains na gani. Pero tungod sa glutathione and collagen nga ginupod diri sa aton sa nga Santon Gold Coffee Mix, Sir Josil, mabuligan gali nga mapadelay ang mga signs of aging nga ina. Mutong balon, hindi man gid naton mapunggan, Sir Josil, nga magtigulang kita, pero mapahinay gali naton ang mga signs of aging kung ginapili ta ang mga ginapasulod sa aton sa nga lawas, lakip na sa ginainom naton na kafe kasubong sang Santon Gold Coffee Mix.
0: Santon

0: sa mga hindi hiyang sa kape, pwede ka mo mabuligan siya na sa Santon Plus Gold Herbal Tea. May tea man kita sa mga hiyang iya sa tea.
1: Mabutang ka na lang sini sa tasa, kagbutang ka na lang mo sa mainit ng tubi. Hindi ka na kinanglan ni Sir Josel mag-observe pa sa mga oras kung paano mukhaon ng balunggay. Ibutang na lang ni mo sa tasa, buo-buan sa mainit ng tubi, kag-imutakpan sa platito, kag maghulat ka sa pila ka minuto antes imnon sa mga alabaab.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Ang isang magbenepisyuhan niya sa aton siringalawa, Sir Josel, among aton siringa, ginatawag insulin sensitivity. Mas mag-sensitive kita sa insulin, makalikaw kita sa nagkalain-lain mga komplikasyon sa diabetes. Kaya ang diabetes, Sir Josel, ginahambal niya sa Ingles nga savage disease. Kadamo sa iya sini, posibleng nga ihalit sa aton siringalawa. Halin sa dapa-dapa hasta sa aton siringa, ulo. Wait na naginhapitan, ganing tunga-tunga sina sa makalalakinhan.
3: The secret of
1: health. Kagang isa pagid ka problem, Sir Josel, kung sige lang kita pasulod nga pasulod sa aton siringalawa sa maginakaon naton, ilabinigid ang mga unhealthy, kung hindi naton mapagwa, masupot sa aton siringalawa, magaresulta pagid sa iban nga mga complications. Kung constipated ang isa ka, tawo. Ang Santon Gold Herbal Tea, tungod siya siringa cinnamon bark, nagabulig pa nami sa aton siringa digestion, absorption, at the same time, bowel movement naton. Nga mahapos aton na pagwa, ang aton siringa higko, kag regular nga mapagwa sa aton siringa large intestine, ang mga higko dira, makalikaw kita sa nagkalain in nga makomplikasyon tugasang constipation.
3: The secret of health.
0: Subong grabe gidyang tiglalamok bala. Gamit ka mo, pamanyos ka mo sang Santon Plus Herbal Oil. Magluwas nga manami para sa mga palamuypoy sang aton siringa lawas.
1: Palamuypoy, Sir Josel, palang alay, palaminhod, palamaol, mabuligan niya.
3: The secret of health.
0: Ang ngalan niya Santon Plus Herbal Oil. Pwede magamit man mosquito repellent kay hindi ka palapit because of sa yasin yung mga ingrediente nabahuan ang lamok sini. Even doon nahamutan kita ya, Dok Leo.
4: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: Nga ako nung kinanglan kay Sir Josel nga maghabon kita. Kinanglan na ton maghabon kami mga higko sa lawas, hindi lang basta madala sang tubi, nga tubi lang. Kaya ang habon nga ini, may mga karakteristik na sila, Sir Josel, nga ginatawag water soluble, kag ginatawag oil soluble. Nga amuni siya, ang aton siringa Santon Plus Herbal Soap. Ang oil nga na, Sir Josel, dira sina nagadukot ang mga higko, pollutants, mga kagaw-kagaw, mga bacteria, virus, which is, kinanglantas ang habon para ma-wash out ina sila. Nagabulig siya tapna sa mga baho sa aton lawas. Ang oil dira nga nagatrap sa pollutants, nagatrap sa bacteria nga kung magmix sa aton sini nga balhas, nagapangalisngaw sa aton sini nga ilok, diin pa nga parte sa aton sini kalawasan, mabuligan niya matapna kung nagagamit kita sa Sir Josel.
3: The secret of health.
0: Kung manghabon kita sa lawas, ta may ara kita pangkuha sa mga bacteria that causes nga nagakatubuan kita kag nagapabilin body odor para ma-maintain tang mahamis nga kutis. Inang pinupino gid ba lang nga kutis. Para ma-achieve naton, ma-maximize naton, gamit kita sang Clear Skin Beauty Soap.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Para sa hambal sa kilala naton Sir Josil no. Sanya ako na Doc bisan indi kid nga hamis-hamis sa puti-puti. Pero sa experience ko sa Clear Skin Beauty Soap, kontento na lang ko sa akon kutis subong kumpara ko sa nagligad nga nagabalik-balik ang punggod damo sang pinalian may mga dark spots nga nasulbar na subong tungod sa paggamit niya sang Clear Skin Beauty Soap. Sa lawas niya gin sunod man nga aton sining panugyan nga gamiton niya ang Santhon Plus Herbal Soap pati ang mga nagapangalisngaw ang na sulbar man Sir Josil.
3: The Secrets of Health.
0: Ang trangkaso kag ilanat subungin na updan na sang pagpalanakit sang lawas mo nga daw haluson ka maghulag nga kun may maghulag ani sa balay nyo nagainit na yung ulo mo kay hindi ka kabalo kun di nang nagangutngot may gangutngot talinto sa tiil miara sa imo abaga kun hindi nagkamo kag kwanta sang pagpalanakit sina maginom kamo sang Sisdapain.
3: The Secrets of Health.
1: Mabakod man ang resistensya mo sini o kun na hindi kun kaabot gid nga magpalanakit ang lawas hindi ginato na mapunggan Sisdapain ang makabulig sina. Pero ang iginahimo sa iban sa ni Sir Josil sa pagpalanakit sang lawas ginapartniran gid nila ang Sisdapain sang Santhon Gold Herbal Oil kay magluwas nga makuha ang palanakit naga-relax pagadangila sininga lawas kag pamatsyagan.
0: So pwede niyo magpartner ha kun nga palanakit ang lawas pamanyos kamo externally ha, sa Santhon Plus Herbal Oil and then take kamo sang Sisdapain.
3: Sisdapain.

0: fast and safe. Sister pain. Symptoms persist. Consult a doctor. The secret of hell.
1: Pero kung habol ng imo sini nga panulukan, Dok Leo, nagagulugarhom-garhom na lang tanan, matyaga mo daw ay pulos ikaw sa kalibutan.
2: Kapin pagid kung may mga bagay ikaw nga dapat himuon nga hindi umahimo tungod nga makaupang imo sini nga panulok. Kagang isa pagid Sir Josil, kung ang trabaho mo nakasalalay gid sa matinaw nimo nga panulukan, disgrasya gid kung magdiferensya ang mata.
3: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: The Secret of Health.
1: Vision X Plus nga may lutein, beta-carotene, vitamin E, kag zeaxanthin. Daw mo gini ang vitamins and minerals nga ginademand sa ato sa ninyo mata, Dok Leo.
2: Ginarecommend gina to ni sa mga tao nga permi nagatuba sa screens, gadget, computers, laptops, desktops. Kag sa mga tao, Sir Josil, no, nga hindi malikawan malahong kaisa, why man sila nagamind, pero ang pagbasa, gali si ni Sir Josil sa alang-alang nga kasanag. Ang makapastress man ni sang tuman sa aton sininga kalimutaw kung sa aton sininga mata. So dapat untatan gina to ni na. Ang late man nga pagtulog sa gabi ko ng pagpulaw, nag-affecto man sa aton sininga mata. Kinang lantas ang defensa kag proteksyon, Vision X Plus makabuligid sa aton.
0: The Secret of Health.

0: 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
1: Yes, to help!
2: Lastly, Doc Leo, ang turbo dietary supplement for men. Buligan ka mo, mapabalik enyo sa nga libido, may resistensya ka mo sa loving-loving, pero makapanami manini sa inyo nga blood flow.
3: The secret of health.
4: At rinamo sa mga bana na pinamangkot sa aton Sir Josil, ano man ang kausa nga nagkakadulaan sila interes sa ila sering nga sexual activity, which is kinanglanon, gansin siya obligasyon ina nila kung naton sa aton mga asawa. Isa siri, manubo ang testosterone kung may imbalance kita sa hormone kag mahina man ang aton sining blood circulation. So ang liabi sina dira Sir Josil, aton siya ipabalik ang balance ang hormone, ipabalik nato ang balance ang aton sining testosterone, ipabalik nato ang balance sa aton sining blood circulation. Kung mahimo nato nina siya, mapukaw man ang aton sining gana, mapukaw ang aton sining interest, balik ang aton sining pwersa, mapukaw man ang aton sining excitement. Kag mahimo nato nina Sir Josil, pinagi sa bulig sang maka kag klavo waska nga nagabulig sa pa-increase sa aton sining libido nga ara siya sa sulod sang mga sangkap gali nga upod sa turbo dietary supplement for men Sir Josil. That's why kutob sa nagagamit sini ang hambal gid nila nga nagabalik gid ang ila sining pwersa.
1: Yes, to help.
3: The secret of health.
2: So 30 minutes before loving-loving, mahatagan ka mo sang enjoyment for 72 hours. Pero hindi man nga all the way. Nga halin pag ino mo, why nagidya hula-hulaw, kung kinanglanon mo lang.
3: The secret of health.
4: Sa panahon bala Sir Josil nga pabago-bago, pabaylo-baylo ang panahon ng hawal sa ibang tiyempo nga tigtrangkaso, tigmarasakit. Pero ang pinakamanamigid, maintain na raw na ito ng aton sininga depensa. Kabili na ito ng kabakod sa aton sininga lawas. Gani para sa lawas nga baligon, kag-adlaw-adlaw nga proteksyon, pinaagi sa Sunthon Plus Gold. Mabuligan kita, premium D3 kaga Sunthon Gold Vitamin C ang mabakod nga panglawas aton maangkon. Gani asubaybayan ang masunod na aton sininga mga talakayan para sa dugang na naman nga mga kaayuhan. Ini ang in the certified naturopath practitioner Dr. Leo Amos nga nagabilin aton lawas halungan antes pa man mangin ulihi ang tanan. Kay suno pa sa gereseling, health is wealth, more than gold, cherish it before you are old.
3: The secret of health.
2: Ko naman si Josil Banyas.
3: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
1: Yes, to help!
5: XFM 103.9
6: Supple Plus Gold.
7: Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na meron Sunthon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Sunthon Plus Gold.
6: Sunthon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
8: Kape na may taglay na anti-cancer.
9: Introducing Sunthon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Sunthon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Sunthon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
10: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
11: Ayos yan!
10: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
13: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
12: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
14: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
15: Sister Pain! Ako si Danny, isa ka bus driver.

Center. Mga balita nga una mo mabalatiri mo mabatian. Express Balita. Labas kag eksklusibo nga nasaka pinangis ang ginting kong kapwersa sa XFM News Reporters and Correspondents. We bring you the latest and the biggest news. Ini ang Express Balita. Express Balita. Kag karon yari ang inyong mga newscasters.

0: XFM News Express Manila. XFM time ala sa 8:17 na. May nga kasyudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, Pilipinas. Kagkonsineng kaman sa mga bains ang kalibutan. Welcome na diri sa pagpalayag sa aton nga palatuntunan ang Express Balita. Express Balita. Adlaw kita sa buong mga katropasang Miyerkules, Agosto 5, tuig 2026. Kag subong aga, kami ang inyong mga tagbalita.
1: Ako si Katropang Wendell Balinario.
0: Kag si Katropang Franz Andrew Burgos. Igadulong namon sa inyong mga katropa makaundan sa mga balita diri sa lokal, national, international, kagiban pa. Sa mga nagatutok dira sa aton sa radyo, mga katropa, ang XFM Bacolod, mabatian ninyo kami sa radio frequencies na 103.9 kag 96.7. Sa XFM Sagay City naman, mga katropa, sa radio frequency nga 87.5. Sa XFM Cabancalan City, sa radio frequency nga 106.1. Kag sa XFM Canlaon City, sa Negros Oriental, sa radio frequency naman nga 101.7.
1: Mga katropa, kita ang malantaw man sa aton nga official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Mayara man kita sa live stream sa YouTube sa XFM Bacolod 90.3 o kon XFM Bacolod 90.3.
0: Kag mga katropa, hindi ka mo magkalipat, mas ginpahapos pagit sa inyo ang pag-access sa tanang istasyon sa XFM Philippines. Bangod, mahimo na ninyo ma-download nga libre sa inyong mga Android phones sa Google Play Store app ang aton nga official streaming app sa XFM Philippines. Pangitaan nyo lang mga katropa ang XFM Radio Network. Ma-install kag ma-download nga libre kag ma-access na ninyo mga katropa ang tanang istasyon halin sa Luzon, Visayas to Mindanao.
1: Mga katropa, mayara man kita sa aton nga text line na diri sa aton istasyon ang aton nga numero 0915-628-7926.
0: Alas 6:20 na. Mga katropa, atong padulungan ang mga pangulong dinalan sa mga balita diri sa lokal, national, international kag iban pa diri lang sa Express Balita.
2: Express Balita. Headlines.
0: Sa mga balita diri sa lokal,
2: Express Balita. Local news.
0: May tatlo ang mga local government units ang dugang kaso sa African swine fever. Mortality rate, nagdubo na.
1: Driver sa motor patay matapos nagbunggo sa likod sang truck na may karga sang slab sang kahoy.
0: Isa kaot sa anyos sa barangay Villamonte ang unang napatay sa syudad sa Bacolod bangod sa kaso ng dengue. Kag sa aton nga mga headlines sa balita sa national.
2: Express Balita, national news.
0: NBI nagpahayag nga may dugang nga 30 ka personang malakip nga kasuhan sa imbestigasyon sa flood control projects.
1: Masubra 40 milyon pesos nga OVP confidential fund gingamit sa medical kag food aid.
0: Kag sa aton nga mga headlines sa balita sa international.
2: Express Balita, international news.
0: Pitong patay, samtang 40 pilason sa drone strike sa isa ka beach sa Russia.
1: Handa na ang militar sa Estados Unidos sa level nga wala pa makitaan halin sa World War II.
0: Kag mga katropa sa aton nga balita sa sports. Malik Dioff buslan si Angie Kwami para sa hampang sang strong group sa Jones Cup 2026.
1: Samtang sa ito naman nga showbiz news, mga katropa, isa ka miyembro sa Viva Hot Babes ginpahayag nga mas sagad sila sa sex bomb.
0: Sa ito nga balita sa special ko po si katropang James King. Damo na nanarisari nga mga yoga. Pero mga katropa, ano ni balayhan ang istorya sa likod sini kag paano ni himuon ang ginatawag nga goat yoga? alas 6:22 na. Mga katropa, medyo nabatean ng mga pangulo nila lang sa balita diri sa lokal, national, international, kagiban pa. Kagin ay mga katropa, ginadulong sa inyo sang Santon Gold Herbal Capsule.
2: Mga pangulong binalan sa Express Balita. Dara sa inyo sang Santon Plus Gold. Boost your immunity. Mag Santon Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
0: Mga katropa, itong padulungan ng mga detalye sa balita dari sa lokal.
2: Express Balita. Local News.
0: Tatlo ka mga LGUs ang nagdugang may positibo nga kaso sang African Swine Fever o kon ASF apang kadamoon sang nagkalamatay nga baboy ang nagdubo na lang sa 2%. Suno sa kay Governor Bong Lacson, tatlo ka mga banwa sang 5th District ang nagdugang. Ini mga banwa sang Binalbagan, La Castellana, Cagisabela. Yara na sa 90,000 ang populasyon sang baboy sa mga LGUs nga may positibo nga kaso sang ASF. Yara lang sa 2% ang reported sa napatay nga baboy. Namutikan nga may pagdubo ang mortality rate bangod na kay balo na sang ila himuon ang mga hog raisers kon ano himuon in kaso nga may mga nga nagamasakit nga baboy. Ini base sa leksyon nga ila natunan sa nagligan nga tuiga. Bangod sini nagapabiling establing presyo sang live weight sa mga hindi apektado nga LGUs kag bisan pa ang presyo sa kada kilo sa merkado.
1: Ginakumpirmar sa Bacolod City Health Office kon CHO ang unang dengue-related death sa tuig 2026 matapos mapatay ang isa ka 8 anyos nga bata nga babayi nga residente sa Barangay Villamonte sa siyudad sang Bacolod. Sunod sa datos sa nagsugod sa hilanat kag sakit sa ulo sang bata tinalakdan nga Hunyo 29 tuig 2026 nagpakonsulta man ini sa pribado nga doktor sa isa ka klinika apang wala ini nagayong iya kondisyon. Sang nagpakonsulta man siya sa Local Health Center kon LHC. Nakita sa laboratory result nga 56 kon 56 ang iya nga platelet count. Ganigin refer ini sa Corazon Luxin Montelibano Memorial Regional Hospital kon sa CLMMRH para sa dugang pagbulong. Ginadmit ang pasyente sang Hulyo 4 tuig 2026 nga gindiagnose sang hypotensive shock secondary to dengue fever. Apag masubo bisan pa sang medical nga pagbulong, nagtaliwan ini sang Hulyo 5 2026 bangod sa dengue hemorrhagic shock. Sa karon, 281 ka mga kaso sang dengue related sa syudad ang na-record sa CHO. Kung sa diin, nagapanguna ang Barangay Mansilingan may pinakadamo nga kaso nga naglambot sa 34 tanan. Ginsunda naman sang Handumanan, kagsang Barangay Singkang. Nagpanumduman ang opisyal sa publiko nga magpakonsulta dayon kung padayon nga hilanat ang mabatsyagan kag mga sintomas sang dengue. Subong man nga magpanlimpyo sa palibot kag magsunod sa 40 para iwas dengue, pariusang taob, tataka, tuyo at takip. Agod malikawan ang pagdamo sang kaso sang dengue sa syudad.
0: Magakadto sa tagsa ka mga purok sa Bacolod City ang vaccination team sa City Health Office agod mang hatag sang libre nga bakuna kontra tiptas o kon measles sa mga kabataan nga nagaedad sang anum kabulan top sing anum kabulan top 59 kabulan. Ginahingyo sang SHO ang mga ginikanan nga pabakunahan ang ilang kabataan nga wala pa nag-labot sa 5 katuig ang panuigon agod maprotektahan sila batok sa masakit nga tipdas. So nung kay sanggunian Panglusod Committee on Health Chairperson Councilor M. Ang, importante nga i-avail sa mga ginikanan ng libreng vaccination program. Bangod ako ini ang mabulig sa mabulig sa pagpaayo sa ikaing lawas sa ilang mga kabataan. Ang libreng vaccination campaign sa CHO pagahiwaton sa tagsa ka mga purok sa Bacolod City halin October 10 tubtob October 28 kaginapanawagan ng tanan nga ginikanan nga magpakigangot sa ilang mga barangay health workers para sa schedule sang pagpabakuna.
1: Yara sa 77 ka hektarya sang katubuhan nga may level 1 kag level 2 nga damage sang red stripe soft scale insect kon RSSI ang napatigayunan sa pag-spray sang gamit ang biological approach sang probinsya. Sunod sa kay Engineer Colleen Ocalinas ang focal person sang provincial task force nga kalabanan sang ilang napatigayunan sang spray ang mga barangay sang Morsha bangod sila ang hardest hit nga LGU. Ini ang kalaparon ngayara lamang o kunyara pa lamang sa 5% sa mga lugar na slightly affected o kung infected sa RSI. Ang level 1 kag 2 areas ang makabig nga hindi pa masyado kadamo ang RSI sa tag sa kapuno sang tubo. Ini ang mga puno nga may tag 5 tubtob na pulo palang kapeste nga makitaan. Apang ang mga puno sang tubo nga tuman kadamo ang RSI ang mabutang sa level 3 kag yara na sa LGU kung bala magamit sila sang pesticides. Mayara man sang Facebook page ang probinsya nga sarang makigangot ang mga planters kung sadain sila nga area makakadto sang spraying team.
0: Patay ang isa ka lalaki matapos makabunggo ang ginaman niyo sininga motor sa nabiriya nga truck sa may karga nga kawis sa dalan Banoche para kay Vista Alegre sila sa Bacolod kagahon sa Agosto 4. Ang biktima nakilala na sa kay Alvin Laraya, 24 anyos, kag residente sa Purok One Zone para kay Mansilingan, siyudad sang Bacolod. Samtang ang driver sa truck ng kilala sa kay Alias Agustina, 43 anyos, kag residente sa Barangay 8, siyudad sa Victoria. Sunod sa kay Police Major Elmer Bonilla, ang head sa Traffic Enforcement Unit sa Bacolod City Police Office, gikan ang truck sa sorong direksyon sang dalan kag pagkadangan sa lugar ginaligar naubusan sang krudo kag nagpark sa gad sang dalan. Duga pa ni Bonilla, pagkadangan sa lugar sang aksidente natingala si Agustin nga may naglagabong sa likod sang ilang truck kag ilay na lang tawo nga may isa ka tawo nga naghamyangon kag dugoon. Nagagawas ang investigasyon nga bangod sa mabaskog nga dalagan sa motor, dead on the spot ang biktima matapos makaagom sa dako nga pilas sa ulo. Sa karon, nakahulong sa kustodiya sa Bacolod City Police Station 7 ang driver sang truck kag padayon pa ginahulat kung ano ang desisyon sa pamilya sang napatay nga rider.
1: Nag-aregluhan ay daang pamilya sang motor rider nga napatay kag ang tag-iya sang truck sa nagluntad nga aksidente sa Barangay Bata, siyudad sang Bacolod kagahon sang Agosto 2. Ang nagtaliwan ginkilala sa kay Alias Ridge, driver sang motor, 41 anyos, kag mayara ini sang angkas nga ginkilala sa kay Alias Renold, 31 anyos, sulunsay mga residente sang Dos Hermanas, siyudad sang Talisay. Samtang ang driver sang truck ginkilala sa kay Alias Shane Mark, 38 anyos, kag residente sang Barangay Luna, sang Cadiz. Sandig sa investigasyon sang Traffic Enforcement Unit, gikan sa sor nga bahin kag padulong sa norte ang motor, samtang ang truck ang nagapark sa higad sang dalan, nakaginali na lang nakabunggo ang motor sang mga biktima. Nakaagom sang seryoso nga pila sa ulo ang biktima, samtang ang angkas sini ang may pila sa natuong nga tiil. Kaglunsay nga ginpangrela sa ospital apang gindeklarar nga dead on arrival sang doktor ang driver. Ginapatian man nga wala sang early warning device nga nabutang sa likod sang truck.
0: Patay ang isa kalalaki matapos kaging buno sa sitio Kalangkam, Barangay 4, siyudad sa Sipalay, hapon sa Agosto 3. Ang biktima, kikilala sa kay Alias Marijo, 44 anyos, samtang ang sospek, kikilala sa kay Alias Roger, 52 anyos. Lunsay mga mananagat kag residente sa lugar. Sa next investigation sa Sipalay City PNT, ang biktima, nagapanyaga, kag nagapungko sa pump boat, apang hinali na lang nagabot ang sospek, kagin puno sini ang biktima sa makapila ka beses. Nagpalagyo ang biktima apang ining ginlagas pa sang suspek kag liwat kagin puno sa makapila ka beses. Kag naigo ini sa chan kag likod nga nagresulta sa kabatayon sang biktima. Paagi man sa hot pursuit operation sa kapulisan, natigay nga madakpan ang suspek kag sa karon nakahulong sa kustodiya sa Sipalay City PNP.
1: Ginakabig nga prank sang kapulisan ang natabo nga pagpalapta sa mensahe nga ginaligar bomb threat sa isa ka elementary school sa siyudad sa Bacolod sa Agosto 4. Sunod sa kay Police Major Regina Tolentino, ang station commander sa Bacolod City Police Station 1, nakabaton sa mensahe ang pila ka mga manunudlo paagi sa isa ka screenshot sa mensahe angot sa pagpamahog. Dugang pa ni Tolentino, ila nga ginapadulugan ang lugar upod ang explosive ordnance disposal o ordnance disposal para sa mapasiguro ang kaluwasan sa mga estudyante kag mga manunudlo. Ginpahayag man sang hepe nga mayara sang 8 ka mga bulutuan nga yara sa listahan sang nasambit nga pagpamahog kag ang iban diri ang sakop sang probinsya. Sa karon na ginaimbestigaran ang nasambit nga pagpamahog nga nabaton sang bulutuan apang wala sang suspension sang klase matapos ang nasambit nga pagpamahog.
0: Matapos mag-viral ang video kag litrato online sang isa kalalaki nga nag suksok sang uniform sang City Legal Office Enforcement Team, ginpatawagin ni sa City Legal Office para makapangayo sang sabat. Sunod sa kay Attorney Martigo, ginpatag sini sa CLO nga nagdulong ini sa iyang bata kagaminado nga wala na kasok-sok sang helmet. Gin tagan man ni sang ticket kagin pabayad sang nagakaigo nga multa mao sa wala pagsuksok sang helmet, nebeloan nga kompleto man ang driver's license ni ORCR kagiban pa nga mga dokumento. Gina-verify naman sa syudad kung sa CLO Gidman ininasign ang nasambit nga persona sa viral photo. Nagpinawagan man si Mayor Greg Sataya sa tanang empleyado sa syudad pati sa mga job orders na dapat mag-sugod git sa magserbigid nga ehemplo sa iban.
1: Ginpangunahan ni Mayor Greg Sataya ang pagpanagtag sa ang tag 10,000 pesos nga financial assistance sa 50 tanan ka mga ginikanan gikan sa nagkalain-lain nga barangay sa Bacolod City. Ang pondo para sa financial assistance ang halin sa Department of Social Services and Development agod nga maghatag assistance para sa livelihood sa mga benepisyaryo. Ang programa nagatinguha nga makabulig sa mga pamilya nga napektuhan sa padayon nga pagsakas ang presyo sa mga balaklon kag petrolyo. Padayon naman subong ang lokal nga pangaluhan sa paghatag sa nagkaigong suporta sa mga pumuluyo agud mabuligan sa pagpangatubang sa nagataa sa karon nga presyo sa pangkalibutanon nga krisis.

0: Alas 6.34 na mga katropanyo, na pati ng mga detalye sa balita sa lokal. Kaginingin na dulong sa inyo sang Santon Vitamin C.
1: Express Balita. Dala sa inyo sang alkaline-based vitamin C. Santon Vitamin C. Wala sa hapdi sa tiyan. Nagabulig sa total absorption sa mga vitamins and minerals nga kinahanglan sa atong lawas. Santon Vitamin C. Mabakal sa butika.
0: At napadulungan ng mga detalye sa balita naman sa National.
2: Express Balita. National News.
0: Ginbuyagyag ni former Commissioner ng Audit Intelligence and Confidential Fund Audit Office on COA ECFAO si State Auditor Roderick Wamel nga masobra sa 40 million pesos halin sa confidential funds ni Vice President Sara Duterte ang gingamit para sa medical kag food aid. Base sa mga resibo nga ginsumite sa Office of the Vice President, nagagawa nga ang nasambit ng pondo ang ginpain para sa mga transaksyon nga wala kinapanugutan sa inalam sa nagaluntad ng mga pagsulundan. Suno kay Wamel, ang paggamit sa confidential funds para sa among mga butang, maataga na galapas sa mga pagsulundan. Suno sa House Prosecution Panel, ini nga mga dokumento lun sa opisyal kagpirmado ni Vice President Sara Duterte, nga suno sa kay Attorney Kapunan, mismo ang Vice Presidente nga nag-aprobar sa nasambit ng mga transaksyon.
3: Magapasaka sang 30 kakaso ang National Bureau of Investigation sa Department of Justice kung DOJ. May kaantanan sa kadiligar anomalia ang flood control project sa nagkalainlaing bahin sa pungsod. Sunod sa kay NBI, Director Melvin Matibag, napasaka na sila ako nagpasaka na sila sa 27 kakaso. Lakip na mga reklamo bato kay Senator Jinggoy Estrada, anay Senador Bong Revilla, kaganay Department of Public Works and Highways kung DPWH Secretary nga si Manuel Bunu nagkagpila ka mga DPWH District Engineers. Ginatagan pagtamod ni Matibag ang ilang investigasyon ang hindi lang nakasentro sa siyudad sang Taguig, ang lugar ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano. Mas malapad suno sa iya ang sakop sa mga kaso ang ipasaka sa NBI kagpadayo ng ilang pagtutok sa ibang pang flood control project na ginasuspetsahan na ginagamit sa korupsyon.
0: Nagpasaka sa motion for reconsideration ng kampo ni Senator Jinggoy Estrada sa Sandigan Bayan 5th Division. Kinagitingwa nga balis karon nagnauna nga desisyon sa korte nga nagbasura sa ang iyang bail application para sa plunder case. Ang lihok ang kasunod nga ginbasura sa Sandigan Bayan ang nauna nga motion sa senador nga ayuhon ang piyansa sa Hulyo 24 sininga tuig. Sa diksa desisyon sa korte, premature ang iyong motion. Ginatag sa anti-graft court nga may penalidad nga reclusion perpetua o kon life imprisonment ang plunder case. Bangon sini, hindi automatic ang right to bail kakinangan ng evidentiary hearing. Agod nga mahibaluan kung mabakod o kung mahuyang ang ebidensya. Sa iya bagong motion nga napit sa Agosto 3 sininga tuig, gipanindugan sa mga abogado ni Estrada nga hindi siya flight risk kag nagapabilin nga isa ka elected public official nga may termino nga magadugay tuptob Hunyo tuig 2028.
3: Ginabinagbinag sa Philippine National Police sa PNP ang pagrekomendar sa pagdumili sa pagpasalida sa mayolenteng mga pelikula kag programa sa telebisyon bilang kabahin sa mga tikang agon mabuhina ng mga krimen nga nagadalahig sa mga minor de edad. Suno kay PNP Chief Jose General, kon PNP Chief General Jose Melencio Nartatez Jr. Suno sa kay Nartatez, ang mga insidente nga may kahilabtanan sa mga pamatanon ang wala lamang nagakatabo sa eskwelahan kundi apekto duman ini ang ilang mga palibot, pamilya, komunidad kag social media. Samtang ang Movie and Television Review and Classification Board kon MTRCB lamang ang may mandato nga mag-review kag mag-regulate sa mga palagwaon sa telebisyon agod maproteksyonan ang kayuhan sa mga tumalanaw ilabi na mga kabataan base sa Presidential Decree number 1986.
0: Alas 6:38 na mga katropa. Inyo nabatian ang mga detalye sa balita sa National. Kaginingin na dulong sa inyo mga katropas ang Premium D3 Softgel Capsule.
1: Express Balita, dala sa inyo sang Premium D3. Supports bone health. Mag-Premium D3 every day.
0: At na padulungan ang mga detalye naman sa balita sa International.
2: Express Balita, International News.
0: Hindi magdubo sa 7 ka mga persona, laki pang 3 ka mga kabataan ang napatay matapos kinaigo sang drone ang isa ka bahin sang baybayon sa Arkhipo Osipovka sa Krasnodar Region sa Southern Russia. Sunod sa mga otoridad, 40 ang napilasan kag 17 ang indala sa ospital. Sunod sa mga Sanding naman sa gobernador, ginakusahan sini ang Krasnodar, ang Ukraine, sa ilagin siling tuyong pag-atake sa mga sibilyan. Abang wala pa makakomento ang Kiev sa insidente. Makita sa mga videos nga nagalapta sa social media, ang drone nga nagtupa sa baybayon kag naglupok ka, samtang nagalangoy ang mga turista sa dagat. Hindi pa matakon ano ang targets ng drone, ng iban pa nga mga reports, nagapakita nga mahimong ininahulog sa baybayon pagkatapos nga napiktuan ang electronic jamming o kunayguan sa air defense sa Russia.
3: Ginanunsyo ni War Secretary Pete Hegseth nga ang militar sa Estados Unidos nagapabilin sa level nga wala pa makita halin sa World War II. Ang nasambit kapahayag ang kasunod sa desisyon ni President Donald Trump nga i-postpone ang plano nga pag-atake sa Iran nga sunod sa iya ang mangin pinakadako nga opensiba humalin sa World War II. Sa piyaksang delay sa operasyon, ginpasalig sa Telecom nga nagapabilin nga alerto ang tropa kaghanda sa anuman nga aksyon. Samtang nagapadayon ang paghambalanay sa posibleng kasugtanan sa Tehran kaginatagan pagtamod sa administrasyon nga wala sing gintalana nga deadline para sa Iran.
0: Alas 6:40 na, mga katropa, inyo nabatay ng mga detalye sa balita sa international kagining inadulong sa inyo mga katropa sa Santon Gold Coffee Mix.
1: Express Balita. Dala sa inyo sa Santon Plus Gold Coffee Mix with mangosteen, moringa, kag soya powder, kagin patamis pa sa stevia. Santon Plus Gold Coffee Mix. Mamakal sa mga butika.
0: Alas 6:40 na mga katropa. Ato naman padulungan ng balita sa sports.
2: Express Balita. Sports.
0: Ginkuha sang strong group athletics si Malik Diouf agud mangin kabayan sa ilang team para sa ila nagahilapit nga pagpasakop sa 2026 Jones Cup sa masunod nga semana. Hindi ba kundi din na makampang para sa team si Angie Kwame. Si Diouf ang magkakompleto sa roster nga naga-feature sang Serbian giant nga si Boban Marjanovic, Puerto Rican forward Isaiah Pinheiro, American big man Tawan Aji, Will Navarro, kag two-time NCAA Most Valuable Player nga si Allen Liwag. Ang 27 anyos nga player ay naging one-time UAAP champion sa University of the Philippines sa season 84, considering giningadlan siya bilang finals MVP. Bangon sa pagbulig sa Fighting Maroons nga tapuson ang ila 36 katuig nga wala sang daog. Sang damlag lang na secure sining iya Filipino citizenship, rason ko nga amay kinamatarong na siya nga magtiglawas sa Pilipinas sa international tournament. Ang balita sa sports. Hiningin na dulong sa inyo mga katropa sa Premium D3 Coffee Mix.
1: Express Balita, dala sa inyo sa Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga may santon, kag vitamin D3, manamit na super healthy pa. Premium D3 Coffee Mix, mabakal sa butika.
0: At naman mga katropa, padulungan ang balita sa showbiz.
2: Express Balita, showbiz.
3: Mga katropa, sa ito naman nga balita sa showbiz, sabungi ang Miyerkules, sa kilala nyo bala ang Viva Hot Babes. Sa kating mga katropa, ang sex bomb kakatapos ng ginsang ilaya, kumbaga reunion concert. Mga katropa, ang isa ka miyembro sa Viva Hot Babes nga si Sara Lakshmana ang nagsilinga, I think we're better than Viva Hot Babes. Sa muna na nangin pahayag niya mga katropa, kagambal niya at dapat mas sagarun pagid nila compared niya mga katropa sa sex bomb. Kati mga katropa, una na nga nag-reunion ining sex bomb mga katropa. So ti ang ambal niya gali, may kinalain bala nga ti isang una kaysa sa subong. Ambal niya mga katropa nga ti dapat gali, mas sagarun nila subong. Amo na galing butsilingo niya nga mas isagarun nila subong compared niya sa ang una, kag mas namio nila compared sa sex bomb. Kati wala namin malantaw sa ilay kung hindi malang sila galay namin mga katropa compared sa ibang bill. For example, nga alang taon pa sila. Doon ka muna mga katropa. Kagambal niya, nga ang controversial sa karon na mga katropa nga sa batno sa VMX Hot Babes salin sa una, sa Viva Hot Babes nga grupo, ang gambal niya mga katropa nga ti sa karon na tungod sa ilagi na planuhan kay ti mga katropa ang duha ni ka grupo pareho daan di ba mga katropa nga ti ga sing and dance so that's why nga ti kumbaga silagid wala ang ma-compare ni mo mga katropa kag ti silagid ang lapit-lapit nga generation kon nga era kay hindi mo man ma-compare ang sex bomb sa bini kay ti layo-layo na kaagwat mga katropa so when we say sex bomb ti viva hot babe sige dayon ang kumbaga ang do ilang ano ba no nga comparison o kon viva hot babe ti sex bomb gid sa 2003 mga katropa tigin ano man no gin buuman ang Viva Hot Babes nga ti ara sila dira ni Maui Taylor, Katia Santos, Andrea Del Rosario, sila Sherry, Gwen Garcia nga ti sila gid ni nagpasikat mga katropa especially ang pinakasikat gid ang kanta nila nga Bulaklak mga katropa kag ti after that nga no sang later on na do nagbuka naman ning ilang grupo kag ti Miara nga nagimo sang own nga grupo mo ning Mocha Girls na mga katropa kag Miara pagin sa iban nga ti nagkanya-kanya na ang life pero subong mga katropa matapos gani sa nagwa nga teaser halos duha ka dekada na mga katropa kilala sa gihapon ano ining nasambit ya bing adono nga grupo tungod sa mga kanta nila kag sa subong mga katropa after ano man no, sa bago naman nga henerasyon mayara naman sa nga mga hot babes abi nga tido nagasulod naman bala ako na mga bago naman kating una sila gito yan ni ano yun ni Katya mga katropa pero after that may second batch abi sang Viva Hot Babes sila ni Astasha Christy Imperial Rian Rivera Sky Gonzaga Michaela Raz kagamuni si Sara mga katropa ang naghambal nga hambal niya dapat mas better sila no kaga mga katropa sa karon nagwa na nga timera sila sa posibleng reunion mga katropa kagamuni sa karon ang ginabantayan sa nga mga netizen mga katropa kaya ang ilagay ni nga ano nga mga musika ma ano Japan no ma consider sa Japan as trending halin sa una hasta subong kay balik-balik ka biskan sa TikTok ara sa Japan ng mga bulaklak na music mga katropa no nga gina ano lang gina remix lang gina revise lang gina song cover kundi ara sa Japan mga katropa no ang ilang mga musika at the same time pati ang saot no mga katropa tingnan mo ni sa karon nga hambal niya nga wala iya ginahambal ini ginaklaro niya no ginlinaw niya nga wala iya ginahambal in a negative way kundi in a positive way nga gusto nila mangin better kang imo nila best mga katropa kahit ikabalo sila nga sagad man ang iban so dapat mangin sagad man sila para ti worst it man sila mga katropa lantawon amo nagaling iya nga namin mga katropa no si ti sa karon amo ning balantayan ang Viva Hot Babes naman oras naton 6:46 na mga katropa pakag ang aton nga balita sa showbiz ang ginadulongin sa inyo sa aton mga habon nga pampaputi sa Yes to Health una dere nga aton nga Santon Plus Herbal Soap ang aton nga Santon Plus Herbal Soap ang makaprevent gid sa early signs of skin aging mga katropa makapaputi sa atong mga panit sa natural sining nga ingredient nami man gamiton kay antibacterial para sa bugos nga pamilya adlaw-adlaw madula gid ang mga baho kag germs sa aton nga lawas sining Santon Plus Herbal Soap and syempre mga katropa mayra makita sang Clear Skin Herbal Soap para sa aton naman panit sa mahilig sa gluta kag kojic Clear Skin Herbal Soap.
1: Express Balita, dala sa inyo sa Clear Skin Herbal Soap. Brightens your skin naturally. Clear Skin Herbal Soap. Available sa mga drugstores.
0: Alas 6:47 ng mga katropa. Pamatian na, Tony Blan Balita, espesyal ko po si katropang James King. Ano ginibala ang ginatawag nga goat yoga? May mga enthusiast makita ng mga kilala sa yoga. Pero ano yung mga katropa? Ano ni nga ginatawag goat, no? Kanding bala? Upon may ibahan pagin nga sa likod sang sining yoga. Abi, katropang James King, kamustang experience mo?
1: XFM, Balita Espesyal. Balita Espesyal.
4: May ara ka bala kanding ang ginasagod? May nabatsyagan ka bala nga doga ka relieve ka from stress? Mahilig ka bala sa yoga? Mga katropa, welcome sa aton nga Balita Espesyal. Kaupod si katropang James King sa 103.9 XFM Bacolod. Subong, pag-istoryan naton ng goat yoga katropa. Yoga, upload ng mga kanding. Well, nag-trendy ni katropa. Madamo sa mga klases ng yoga. Pagi para ma-relieve from stress ang isa katao katropa. pero iniya goat yoga. Well, literally, upod ang mga kanding. Nagsugod na siya sang 2016. Kaga, ini nga paagi mga katropa, parte na siya para ma-reduce ang stress sa kabuhi. And yes, baby goat, kalabanan ng pudri, ay man palahampang, playful, lagi ni nga mga kanding. Mahilig sila maglibot lang freely. Wala labot sa ilang palibot. Do bata gidya nga wala sang kaproblema-problema. Iniisa ka, pinasahi nga interaction sa mga baby goats, mga katropa. Sumusa eksperto para sa kay Diana Malona, M. Yoga Teacher. Ang basic principle sa likod sa goat yoga, mga katropa, pagi na siya para makapahuayang siya katao. Huwag daw ipahiga danay. I-set aside danay tanan ng mga wording ng mga bagay. Kag magupod, kag mag-interact sa mga animals, sukun sapat. Ang mga sapat actually, mga katropa, distraction na sila sa mga worldly things. Di bala kung may sapat ka, gakalingaw ka, gakalipat ka sa mga madamo na stress sa kabuhi. Ang mga kanding mga katropa, unpredictable sila. Very free, childlike, and wonderfully appealing. Namiyan actually mga kanding sa mga tao. Basic man lang actually, katropa, ang principle sa likod sang goat yoga. Di mo na para mag-try ka man para ma-reduce sa mga stress mo sa kabuhi. Dugangan mo pa sa mga produkto sang Yes to Health. Ang balita espesyal ang ginadulong sa inyo sa Santon Plus Gold. Para sa maayong panglawason, para sa nagugyon ng Pilipinon sa Pilipinas, sa Pusikatropang James King, XFM News.
0: Damo na sa pamaagi mga katropa, katropang Wendell, para madulay mo stress ko, no?
3: Pero pati lang ko mas madulag yung stress mo yan kung yun o di mo bulsa
0: ka. An! Amo gina sa?
5: Sir, yes sir. Sakto ka gina.
0: Amo gina da?
3: Diba?
0: Amo na yung
3: ga pa. Mas kaluay na yoga, basta may kwarta.
0: Yes.
3: Dula stress.
0: Teko may goat yoga, dapat may money yoga man.
3: Kwarta sa tubang mo.
0: Oo,
3: mas kaya 1 minute pa nga, pamunin nga posing.
0: Oo, basta kung malapawan mo gina-require ng minutes, imo na ng kwarta.
3: Amo lang motivation.
0: Motivation every day. Damo makapa, ano gila yun ako, matcha. Mm-hmm. Kung ano nang ginamatcha ko.
3: Galuya
0: ko. Hampuli. Kwarta. Kwarta ang sabat.
3: Ang bali na sa muna, ang ginahampol sa agtang kasla, subong wala kay kwarta. From kasla sa kwarta.
0: Eh, sining ko na nila, love is the answer. Subong ko nung panahon niya, money is the answer. Gilang? Prante, gapadayon? Alas 6:51 na katropang Wendells, mga katropa na tondera, no? Before kita magtamyaw, ang mga produkto sa Yes to Health sa dinta ni Mabakal.
3: Mga katropa, ang mga produkto natin sa Yes to Health na Mabakal sa atong mga Yes to Health store. Sa syudad sa Bacolod, located sa door number 46 sa Vinco Building, Lizari Street, Barangay 39, Bacolod City. Ni mga Mabakal sa mga butika, mga katropa, sa Negros Grace Pharmacy, Watson's Generica South Star, kag TGP. Siyempre, Mabakal man sa mga lokal nga butika o kung mga butika malapit sa inyong lugar. Ipamangkutan nyo lang mga produkto sa Yes to Health o mga Santone products. Siyempre, ma-order man online. I-search nyo lang sa inyong mga online shopping applications ang Yes to Health 2011 para sa orihinal nga produkto.
0: Kag sa mga nagamonitor dira sa aton maing aga, Arenislaw, sa isahon Tanislaw.
3: Yes, good morning sa ilayan ni Sir Lloyd Davales, mayong aga. Kag kay Ma'am Maria Sololito, good morning. Shout out ko na sa tanan niya Ma'am Shees sa 13 tanan ka mga barangay diri sa Bacolod City, no? Good morning.

0: Geraldo Ginacolabos, na standby kay magabulos ang bulsa. Ikaw po si katropang Erwin Salinas. Sa liwat, kami yung mga tagbalita.
1: Ako si katropang Wendell Balinario.
0: Kay si katropang Franz Sandro Burgos. Para sa nagawagyan nga Pilipino sa Pilipinas, XFM News.
2: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
3: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Suwabe ang aroma. Santone Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may kamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
5: Vision X! Marami na ang natulungan!
6: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision X Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision X Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision X Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyong.
5: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
7: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
8: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe! Kisi!
9: Laging bitin! Ibalik ang bangsi! Ibalik ang alab ng pagmamahalan! Turbo!
8: Oh, yes!
9: Turbo Supplement for Men! May maca at lavuasca! Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan! Turbo Supplement for Men!
8: Mas lalakas ka pa!
9: Sister Pain!
10: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa adlaw na akong training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating kung akong lansa. Sister Pain para dire-diretso ang training.
9: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.
11: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
12: Mga katrupa, exciting!

0: Secrets of Hell.
1: Ang dapat tatagan, 2 to 3 hours ang ato niya pagkaon before ang ato siya niya pagtulog.
2: Number 1, dari kung nga ang sundo naton kung may mo pala ng 2 to 3 hours before bedtime ang ato siya niya pagpanihapon. Number 1, it is for better digestion. Kaya nga man, Sir Josiel, kung late na kita nagkakaon sa gabi, ang tendency naton mahigda dayon kita. Daw ginadupoy-dupoy, ginaduyan kita, di ba manotis naton? Katapos kaon daw kanami, gidihilay-hilay, kaga asta na lang iban na diretso sa pagtulog. But, kung halimbawa gali late na nga ton kaon, Sir Josiel, and then mahigda dayon kita, nagapahina yung pagdina sa aton sining digestion, kaya nagapadako sa aton sining risk sa acid reflux o kung heartburn, kaga especially kung nga aton sining kinakaon sa panihapon, more sa mga mamantika, pinirito, ka mga masebo nga mga pagkaon.
0: Santon Plus Gold.
1: Sa mga nabulay magtulog, mas maayo mag-inom ka mo Santon Plus Gold Capsule after meal, before sleep, and before bedtime.
2: Nagabuli-gali pa nami sa aton sining pagtulog ang balunggay. So kung mag-inom kita sa Santon Gold Capsule, mabuligan nga better nga aton sining sleep akong sa magnesium and tryptophan nga nagapatuyo sa aton, nagaparelax sa aton. May mangustin mo sa Sir Josiel nga makabulig man siya sa aton sining digestion, reducing oxidative stress during sleep. So samtang gali kita nagatulog, nga nagatumar kita sa Santon Plus Gold Capsule, ginabuligan nga manami mahamuok aton pagtulog. At the same time, ginabuligan nga magnami pagin nga aton sining digestion. Iupod pagin nato ng garlic nga sangkap sa Santon Gold Capsule nga may cardiovascular benefit and antibacterial effect. Isa sa problema, Sir Josiel, sa pagkaon sang late na sa gabi, gataasin mo kolesterol, taasin mo sininga blood pressure, cardiovascular benefit tungod sa garlic. Kag magabulig man ni Sir Josiel para nga aton sininga pagtulog mangin mas manami tungod nga may calming effect ang garlic kun sige-sige naton ini siya gamit. Ginupod na sa mga sangkap sang Santon Plus Gold Capsule.
0: The Secrets of Health.
2: Ang premium D3 capsule, Sir Josiel, with VCO and malunggay oil, nag-support niya sa mood regulation via sa aton sininga serotonin. Makabulig mas pa improve sang sleep kun sige-sige ang aton sininga pagkatumar. Okay gidang ila sininga tulog.
3: Yes!
2: Ang VCO nagabulig ni sa aton para nga makabatya kita sang kabusog sa aton sininga maginakaon. May ara man ni siya nga MCT so kon medium chain triglycerides nga makapromote sang calm and brain clarity due to ketone production sa mga naga low carb nga mga pagkaon. Ang oil nga halin sa liso sang malunggay nga ginupod diri sa premium D3 nagabulig man panami sa aton sininga pagtulog, nagabulig panami sa pagfunction sang aton sininga atay kag nagabulig man para ang mga inflammation dira sa lawas na ito, especially kung kaisa makatilaw kita sa mga hindi healthy nga mga kalanon ang mamanage man kag matapna nga magkadto sa malala nga mga balatian. Kagiupod pagid naton Sir Josiel ang Santon Gold Herbal Capsule nga nagabulig pa relax bangod sa tryptophan ng magnesium, kalagabulig pa namin sa digestion bangod sa sininga mangustin, kagiban pagid ng mga benepisyo, lakip na ang garlic, magbalansis ang kolesterol, balansis ang blood pressure. Makuha naton Sir Josiel hindi lang ang quality nga pagtulog kundi ang ikaayong lawas sa pangkabilugan kag kondisyon naton sininga digestion kag absorption. Magabugtaw kita nga fully charged, magabugtaw kita nga mabaskog, magabugtaw kita nga tinaw kag klaro aton sininga panghuna-huna kag paminsaron.
0: The Secrets of Health.
1: Pero kung gusto nyo gid mangapi, even before bedtime, pwede ka mo kapangapi. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga wala caffeine, wala coffee beans, pwede ka pangapi, pati mga kabataan.
2: Pwede man siya sa mga pamatanon, kabataan, pwede man siya sa mga nagaedad-edad na kung brain benefit ang aton pag-istoryahan.
0: The Secrets of Health.
1: Kung wadaan ka mo bikaron sang premium D3 capsule, bla, before meals, mga timprano pa, be, pwede ka mo kainom sang premium D3 coffee mix. Gali, Dok Leo, sweetener stevia para masuplementuhan kamo sang needed ninyo sining mga vitamins and minerals nga may ala antibiotic like effect because may VCO, may malunggay oil kag may vitamin D3. Makuha man nilang benepisyo, makuha nila sa premium D3 soft gel capsule.
0: The Secrets of Health.
1: And then namo ning Santon Gold Coffee Mix, Dok Leo, nga may collagen kag glutathione.
2: Pabuligan gali nga mapadelay ang mga signs of aging. Hindi man gid naton mapunggan Sir Josiel nga magtigulang kita, pero mapahinay gali na ito ng mga signs of aging kung ginapili ta ang mga ginapasulod sa aton sa lawas, lakip na sa ginainom na ito na kafe kasubong sang Santon Gold Coffee Mix.
3: Yes!
1: So initanan Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, and Santon Vitamin C, ang alkaline-based nga vitamin C. Initanan quality products ang Yes to Health Incorporated. Duly approved sa Food and Drug Administration, mabakal sa mga butika, mga pharmacy sa inyo sining lugar.
0: The Secrets of Health.
4: At
3: tropa. Yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang sa isa ka white legal size envelope. Sulatan sang kumpleto nga ngalan, address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash kag para sa grand draw. More than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na Zanton and XFM. Libo-libo pa premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR permit number 0098 series of 2026.
4: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
5: Santone Vitamin C. Ang alkaline no vitamin C.
6: Ako si Julie. Lagi ako nagkakarashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santone Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
5: Santone Vitamin C. Ang alkaline no vitamin C.
7: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
8: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag vitamin D3.
9: Ako si Franz ang panitang kapis. Nerbioso git ko. Basta gani gainong ko sang order yung ang kape. Gato kang pagkanerbioso ko. Ipatilaw ko sa akong ambyan sa Premium D3 Coffee Mix na miangid ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, permi akong lawas kagutok. Premium D3 Coffee Mix, langit ang kape ko.
8: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag Vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
10: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
11: Mabibili sa mga butika.
12: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
13: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
12: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
11: Santone Plus Herbal Oil.
12: Sister Pain.
14: Edgar, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kamises na nagtumara kasi matyag ko tayo. Wala nang sakit ang ako likod.
12: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: If symptoms persist, call your doctor.
3: Isa naman kaabyan ang nagpamatuon sa kanami kagbinipisyo sa paggamit sang Santone Gold Coffee Mix.
15: Ako si Boyet, isa ka lolo, gadolong sugat sa Eskwilahan. Di man nakabilog na akong apo. Ang kapabaskog sa akong Santone Gold Coffee Mix. Baskog ko sa pagdolong sugat sa akong apo. Kay nagainom ako sang Santone Gold Coffee Mix. Nagainuman ang asawa ko kaganami ang iyong kutis. Gani ka mo man mag Santone Gold Coffee Mix na para magnami man ang inyong kutis. Kag manami ang inyong pamatya.
3: Santone Gold Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nagagwapo ka ba?
7: Santone Gold Coffee Mix.
3: Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
16: X. XFM. FM.

0: sulok ng mundo. Luzon, Visayas.
1: Sa XFM
0: Cebu. XFM Bacolod. Sa XFM. And Mindanao now with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
2: Mga katropa, kinakalipay na mga ginbalik sa inyong palamatinan ang atong matahong mga drama na gratiguluhan.
3: Endless Love.
2: Lunes, tubtob Biyernes. Las 10, tubtob Las 10 y media sang aga. Diri lang sa inyong paboritong estasyon. XFM.
0: XFM 103.9 Santon Gold Live Testimony.
4: Christine po, before po kasi may bukol-bukol po ako sa liig, tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may i-recommend ako nila yung Santon Plus Gold.
5: Plus pinalakas, Santon Plus Gold.
6: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
7: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Sansone kag vitamin D3. Pirmi ka pala wala sa mood, nagkabadchag ka pala sa anxiety. Tilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May stevia, Sansone plus vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw ang ginatulong sa aton sang. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sansone kag vitamin D3 ka pa. Pabili sa mga butika. A quality product of Yes to Health and Premium D3 Coffee Mix.
8: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
9: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Sansone Plus Herbal Oil.
10: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases.
9: Isang pahid lang
10: ng Sansone Plus Herbal Oil.
9: Ang galang katikati.
10: Sansone Plus Herbal Oil, ang pamahid
9: na all-in-one
10: sa presyo
9: magaan.
10: Sister Pain.
11: Ako gali si Arjo, isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga trite, side sakit, gidi akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na Sister Pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
10: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Bili sa mga butika. Sansone Gold Coffee Mix.
13: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan ng kape, pero lain gijang sabor sa Sansone Gold Coffee Mix. Ang iyang

0: Remix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pagbibigay sa mga mulika.
1: Exciting, bro!
0: Sample Plus Gold.
2: Ako si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Sample Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
0: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
4: Available at Leading's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
5: Vision Next! Marami na ang natulungan!
6: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang, bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
5: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
0: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
7: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
0: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
8: Introducing the Turbo. Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
9: Go! Let's get it!
8: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
9: Uh-huh.
8: You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
10: Available at Diddings Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
0: System.

0: Strong pain. Fast and safe. Yahoo! Sister pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Santhone Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhone Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhone Gold.

0: Kamaturan ang salandigan sang kadatalayan.
1: Before my president and ensure me a piece of paper and you ask me to do it.
0: Bullseye! Pagtulid sa mga detalye sa isyu kang balita.
2: Ang lockdown ay very extreme. We used it during the pandemic. So it impacts us to become a pandemic.
0: Bullseye!
3: Ang Senado ay hindi sunod-sunuran sa Kamara kaugnay sa anumang bagay. Kabilang na ang impeachment, anuman ang ingaw-ngaw o sabihin.
0: Pagtalakay sa mga isyu, ikat sa mga yamo ang reklamo sa tao. Bullseye!
4: Iniwak ko ng bata, tapos may balay ng ipapirma sa ako, pero wala man nila kinatapos.
0: Bullseye! Mga komentaryo na nakaangkla sa interes ng publiko. Bullseye! Bullseye! Prangka! Diretso! Bullseye! Kagkaroon, yari ang inyo anchorman.

0: Pangyaga mga katropa, pangyaga sa mga sukit nato nga tapo na mati. Welcome na sa pagpangalagatan rin sa Bullseye na naman. It's Wednesday, panibagong adlaw, panibagong pagpanghangkat sa aton mga katropa sa aton nga pagpakabuhi. It's 5 na sa bulan sang Agosto. Tuwing 2026 mga katropa. Nasig kayo sa mga adlaw na ito. Daw hinulbot lang. Daw san ulan to. Nagsugod kita sa 2026. Subong aray na kita sobra sa tunga-tunga sang bulan, sang tunga-tunga sang tuig, sang 2026 mga katropa. Check na kita mga katropa sa ating mga Facebook account. Ara kita sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Pa-check naman mga katropa, pa-check in. No, kadto kita sa mga mga social sites naton, mga social sites naton, so Facebook. Ara man kita sa aton nga YouTube. Mabatian kag nagapangalagad mga katropa, pila ka mga balita naton diri sa siyudad sa Bacolod mga katropa oh. Ario. Mga follow up naton ang ining mga drug races sa area sang Banose, sa mga danan sa danan sa Banose. Ara karon sa monitoring karon sang aton nga kapolisan. Kabay pa magkaladak panis la. Kabay pa nga sakote ni. Oh. Sa una to, may gimpasa to nga ordinansa mo. Ang aton syudad para maglaot sa sining magahod ng mga motor. Ang drug racing ang ginakabig illegal at hindi nagakaigo. Pero sige, Japon, no? Bisan sa downtown area ta. Ang sadya kay sa mga sa mga dalano naton mga katropa, ang ining mga motorsiklo nga gahod. Amo man isang kalabanan nga nag-intra sa drug race mo.
1: Hambala pa.
0: Sila man ni ang nag paggahod-gahod mo. Oh. Pero amo na bala, kompleto man ta sa mga ordinansa, kompleto man ta sa mga papeles nga mag-regulate sila nga tingala ko bala mga katropa, hindi ni sila yung ma-regulate.
2: Sinabi niyo na lahat eh.
0: Hindi ni sila yung ma-out bala. Oh. Tingala ta. Ari pa mga katropa, maramdaman niyo to ang 28 ka mga trabahante sa Hacienda Luna, Hacienda Lolita sa Barangay Luna dito sa Cadiz. Lakip na mga sugar farm farmers naton mga katropa. Ato bala ang nagreklamo kag nagfile sang kaso dito sa Banos sa isa ka planters diri mga katropa, nagcomplain dito sa Department of Labor and Employment angot sa ila benepisyo sa aton mga trabahante sa kampo. Lapit na ang aton nga galing, lapit na ang aton nga pag-ani naman, pagpatapas. Pero pamangkot bala, anong itapas? Okay, kalabanan sa mga tubota. Nag-ari-ari na naman. Nag-ari ko to'y tungod sa RSSI. Subong ti nagahimo naman kita sa pamaagi. Pero ara Japon ang infestation mga katropa, no? Kita naton sa aton nga mga social media ang mga planters nga nagapalapot sa ilang mga concern, ilang panawagan sa bulig sa aton nga provincial government, sa aton gobyerno para mabuligan sila sa pagtapna sa sining RSSI nga nag-amat-amat ot-ot sa aton nga mga pananom nga tubo katropa. Ibaloon tama na karon, no? Plus ang pinakamaritis development sa aton nga palibot mga abyan. At kita tang arises ay triple ang pag-igo sa mga pananom dari sa siyudad sang Bacolod. Di may nagpagwa naman to ang aton nga provincial government angot sini mga katropa sang posible nga mga ano ho nga mga bulig no sang Department of Agriculture the last time to may pinging pagwa nga para lang na para lang sa spraying mga katropa. That's why kinamonitor naton may ara budget to though I think 35 million ang gin separar nga mga budget mga katropa para sa ining mga proyekto no sa pagpaspray no sa mga tubuhan naton diri sa Negros Occidental. Oo. Pero sige lang, no? We'll see kung ano pa mga developments na because nga ti, may ara man kita sa biocontrol, may ara naman kita sa ginakabig ta dugang nga dugang mga pamaagi para buligan na itong mga planters, no? Pero ti, abot ah, kung makakatch up ni para sa abrigaling, no? Ang ibang di, arikotoy gini, no? Dugang pangamamalita mga katropa. May bagyo, no? Ang bagyo mga katropa malabot na nisa base magbaskog pagid nisa, no? Nagbaskog pagid si Maymay PH. Amoning bagyo mga katropa nga may ara sang may ara sang tawag sini may ara sang hangin nga dala nga nagalapot sa 65 km per hour kag may ara sang pag pagbulyada nga nagalapot naman sang 80 km per hora may pila na ka mga lugar mga katropa sa southern portion sang Ilocos nga ginpaidalom sa signal number 2. Ibaroon tara karon ang pila ka mga lugar pagkatapos ibaroon taman ang mga latest development update sa signal wind signal again dagdag sang pag-asa sa pila ka mga lugar dito sa Luzon mga Abyan. Okay, dalas dasontan lang niya, no? Sa central ukon central and southern portion sang Ilocos may ara sang gin dagdag na signal number 2. Oh, sa Gregorio del Pilar, Masingal, San Esteban, Banuyuyo, Cervantes, Burgos, City of Candon, kag Santa Lucia, ara man sa Santiago, San Vicente, Santa Catalina, Lidlida, sa Nagbukil, Suyo, Sigay, Ildefonso, sa Kalimuyod, Quirino, City of Vigan, sa ilugar mga katropa, sa San Emilio, Cagayan, tagsa Ilalim, Alilim, San Juan. Mga lugar ni dito sa southern and central portion sang Ilocos. Ang ginpapanaog na ang signal number 2. Dito naman sa central portion mga katropa sang La Union, sa buang City of San Fernando, San Juan, may ara man sa Bagulin, Aringay, Dalani sa signal number 2 mga katropa. Pila man ka mga area dira sa northern northwestern portion sang Pangasinan. Nahulog naman ang signal number 2 mga katropa sa ining bagyong Maymay. Sa lugar sang Anda, Bulinao, Bani, southern portion sang Abra, Manalo, Pidigan, Langiden, Lumba, Luba, Bulini, kag sa Salapan, Bukluk, Tubo, Villa Viciosa, sa Pilar, San Isidro, San Quintin, sa Banggit and Bukay. Signal number 1 naman mga katropa sa rest pinakamarugan dito sa Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Apayao, rest of Abra sa Mountain Province. Mayaran man ginpapanaog ng signal number 1 sa Binggit, Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya. Kag pila ka marugan naman mga Abyan sa northern portion sang Zambales, Candelaria, Santa Cruz, Mansilo kag Palawig. nga mga lugar, mga abyan. Noti, bantayan ang pag-landfall naman sa bagyong Maymay sa mga lugar dira sa Ilocos Sur, La Union, karon sa hapon, kag-karon naman sa gabi. Expectoranta na, laumanta. Daydayon yun eh, ang mga lugar padulong sa Central Luzon, ha, Tubtob, Buas, Agosto 6, 2026, katropa. Samtang diri sa Visayas naman, makabatsyag kita sang pag-uluunan ulan, bulyata man sa hangin, sang epekto sa bagyong Maymay, kaga sang habagat, katropa. So, dala ka mo sa mga payong nyo, dala ka mo sa mga inyo depensa kontra sa mga pag ulan-ulan diri sa aton lugar, mga katropa. Okay? So, amo na, no? Pinaka-latest development sa aton nga pag-monitor sa aton presyo sa petrolyo sa Pilipinas.
1: Isyo ang politika sa kasunod ang korupsyon.
0: Naglantaw naman kita sa pagnubo, mga katropa. Ang gasolina do 7 pesos, bravo. No, ang ginubo, mga katropa, sining semana. 7 pesos sa gasolina and 7 pesos and 73 centavo. Okay, medyo taas-taas na. Pero lantaw mo sa mga gasoline station, hindi ta mabatsagan ni mga katropa kahit staggered basis mo. Hindi man ibuo ang 7 pesos. Pero mo't lang ginapatuman kina yan. Ang ining 7 pesos. Kabudlay man mag-monitor, abi. Makanto ka to permis sa mga fueling station ng taon mo to sila. Kung ano ang ilang mga sitwasyon, pila ang ginatagna nila ng mga presyo sa petrolyo. Kaya daw, kung isip-isipon mo, hindi. Kadamo, abi, sa mga fueling stations, di? Sa programang sa buhay ng tao. That's why amo nang hindi ni ato niya obligasyon ni sang Department of Energy para mag-monitor. Ihaboy pa naton kay ma-file ta ko kuno complaint sa EGOB. Kun in case gid man, mayara sa mga adjustment nga hindi insakto, pamatsagan ta kay para inspeksyon nila na nami sila ino. Ay nako. Anyway, oras na ito, mga katropa. 7.32, kompletohon ko lang ang report na ito, mga katropa, sa aton nga price monitoring sa gatong. Sa diesel, may ara nga pagnubo sa 60 centimos. Centimos na na yan. Halin sa kapin 20 piso nga saka sa petrolyo nagligad nga semana. 60 centimos ang pagnubo sa presyo. Iambal kong gisara o okay lang na. Type nagnubo-nubo. Kerosene, mga katropa, may ara sa pagnubo 2 pesos kag 9 centimos. Ang pagnubo sila. Okay? Ge-expectar kita. I hope nga next week may ara man sa pagnubo paliwat sa presyo sa petrolyo para baka gulugin hawaman ta. Tay subong pasakaon niya, panubuon niya. Dugay-dugay saka naman. Pagkatapos panubuon niya naman, inab na paginhawaon niya ka. Pero ang saka, hindi ang pagnubo, hindi ka compensate sa presyo sa saka. Sang petrolyo sa sining mga inadlaw. Nagligad to consecutive 2 or 3 weeks, no? Ang pagsaka sa petrolyo diri sa Pilipinas. Pagkatapos uwak bawi, bawi naman anay, no? Bawi kita 7 pesos para sa gasolina. Kagbawi naman kita, mga katropa, sa diesel 60 centimos. Ang pagnubo, kamay pa nga makabulig-bulig na. I hope kun mayo na balita para sa mga transport sectors natin nga nagapurigyot kag nag-agwanta sang epekto sang presyo sang petrolyo diri sa Pilipinas, mga abyan. Welcome. Ako naman si Katropang Win Salinas. Supod naton sa technical side si Katropang Judery Villegano. Of di kita tumtum alas 10, mga katropa. Bisan ano man pugal naton, bisan ano man gihota, ang pinaka-importante lang gid nga wala kita nagamasakit. Importante lang gid wala kita nagabatsyag sang trangkaso, ubo, sipon, kagunan nano pa. Magmasakit kita, apektado ang aton nga pangabuyan. Hindi ka trabaho, hindi ka pangita sa parangitan-an. Ang aton nga mga drivers ba na? Subong, mga katropa, naga Naglalain naman sila. Kaysa tanan nga maayuda ka tropa, pila lang nahot ang nakasulod sa mga ayuda program sa akong gobyerno. Ang atong nga mga taxi drivers, wala niya nakabaton, ha? Wala yan nakaambit sa mga ayuda sa gobyerno. Di modo, ginambal man to sa LTFRB nagligad nga hambal nila, may ara man sa siparado nga bulig para sa mga taxi drivers naton. Pero konstruyon mo ang mga drivers kini mga katropa, sing amat-amat na kami nagaprepara kay mabiya na kami isang biyahe.
2: Sinabi nyo na lahat eh.
0: Okay, hindi na gid maagwantahan ang sakaaysang presyo sang gatong sa Pilipinas. Ti kon mag-amunay gamat-amat na ta shift sa aton nga mga pamaagi sa pagpatigayon sang aton nga obligasyon sa aton mga pasahero. Ti ano na lang, TYE, no? Hangla naman kita. Ay sus. Latest development sa impeachment trial, mga katropa. Amotog inday-day kahapon ang mga personalidad na involver sa atong 125 million pesos na gingasto sa sunod sang 11 días. Ang talatapan sang vice presidente nga ginpahayag nga nalakip ini sang dapat i-justify sang presidente. Kadungan sang paglustay sang kwarta sang aton pomuloyo nga naglabot sa milyon-milyon ka pesos, no? Ti inambal ko sa 600 million ang dapat nga i-explicar sang aton nga presidente angot sa pundo nga ginhatag sa iya talatapan. Pero way ta kabalo kung paano i-explicar, paano i-justify sang ining talatapan, ining dalagko ng mga magkasuhan. Ama kun moya sa diskusyon to, may ara sang rental nga nagalabot mga katropa 2 milyon pesos kada adlaw, Mario. Amo ni ang aton nga gina balikban paano na sa nag kay may mga surveillance operation ang talatapan sang vice presidente nga nagalabot sa 2 milyon pesos every day. Oh, din kita kita ya. Oh, social, no? Ang ato naman sa lamahan ni tanan, kung may obligasyon ang aton nga vice presidente, mga katropa, dapat ang aton mga public officials, dapat transparent man sang ilang sa mga kongresuhanan. Hindi na kita magpalisa pa, tani, no? Kay ang aton nga mga opisyal sa gobyerno, samtang hindi maribukaho, hindi ginayamanukit. Kung hindi madakpan, hindi magpiyait. Kung wala sang iskandalo, wala sang bukinanay.
2: Sinabi nyo na lahat eh.
0: Wala sang mabuking. Kay way may manugid. Subong kay nag-away na sila, kundi sugid na.
3: Tuod ka?
0: Kundi may nabalaan na ta. Sinuning sa flood control. Dari pata mga katropa sa flood control issue. Nga tugtob subong, daw ga hangla pata. Sino ang makasuhan hambal sa Malacanang? Sige, may ara na kami, may ara na kami sang ginkasuhan. May ara na kami kasuhan pa. Pero kalabanan, kontra partido man.
3: Ari na sila! Larga na!
0: Nakuho. Oras na to, mga katropa. Alas 7.38 na. Sa kabarang at tatlo ka mga produkto sang Yes to Health Incorporated. Amo rin ginhambal na to nga Ultimate Trio. Nga mga produkto nga makabulig sa aton pagpataas ng aton immunity, sa aton depensa kontra sa mga infections, mga viruses, mga masakit, mga katropa, kag iban pa. Ang premium D-free makabulig sa aton sa pagpabakod sa aton nga tulaan, pagpakondisyon, pagpanami sa aton nga brain function, kag iban pa. Ang premium D-free may ara sang virgin coconut oil. Ginagabato man mga abyan sa paglikaw sa aton sa mga infeksyon. Ginapaalam sini ang aton nga mga depensa sa lawas ta, antibodies naton kontra sa mga masakit, no, kontra sa mga viruses. Magwata, mayara na sang mga makabigta virus dras gwa. Galing hindi lang mabatsagan. Kay sa pagwata, bakod pa lawas na, kaya sa lawas na. Pero kung paano na lang be, kung hindi amo na ka baskog ang aton nga depensa, no, ano lang matabo, no, ti pugtay kay, ha? Mayo lang na kung wala ka sa mga naga-exister na nga mga masakit. Pero kung may mga masakit ka na, ginakabig ka ng immunocompromise, mga katropa, pagwa mo ma-infect ka, ang delikado na amo ang komplikasyon. Makomplikar ang imong balatian, magkomplikar ang imong balatian, mga katropa, sa aton nga mga sa aton nga lawas ti ma ano ya bukaron nya na ang mga masakit pada nga iban. So amo na now. Anyway, oras naton 7:40 sa pagpakaragan naton ang premium D3 available na mga katropa sa mga butika malapit sa inyo marugan. Or bigani kadto kamo sa Mercury Drug Store, South Star Drug, sa aton TGP kag sa aton generica drug stores nationwide. All right, ang vitamin D mga katropa makuha ta sa ano sa sa init. Pero tiyan mo na gulad ulan, no? Tihang lai, no? Why, eh? That's why, ara na. Ang vitamin D, ara na sa isa ka soft gel capsule. Ginparinguaan kita, no? Amo na kinahanglan sa tao, kinahanglan sa atong pumuluyo para magbako na atong sistema because ang atong lifestyle subong. Budlay na, no? So, paniguro lang mga katropa. Oh, oras na ito, 7:41 sa pagparagad. Tadari sa Bullseye. Ma-check na sa mga balita. Dugay-dugaya with katropang France Andrew Burgos this morning. Atin pala tutunan sa Bullseye. Okay? I hope okay lang ang pila ka mga kuturan ta. Lapit na ang eleksyon pero may proposal sa postponement ng eleksyon. Ako naman, practically, if lang taon ta ang doability ba sang ining hagna to postpone sang ining barangay elections mga katropa, it's too late. Budlay na ni kaayo nga isumiter pa with all the bundles of priority bills nga ara sa Kamara de Representantes, hindi mo na ni mahabol pa mo, no? Kabudlay na ihabol ang ininga mga hagna kontani, pero ti mo naman dira sa Kamara de Representantes may ara sa ginatawag na nga magic. Ato ang mga bill nga ginasiguro direkta matest na mga kauturan kung ano ang priority sa mga politiko ta eleksyon, kwarta o serbisyo publiko, ha? Ang anti-dynasty bill may ara na nga nakapending pa. Kumusta na to ang 200 pesos nga across the board wage increase nga proposal nga ginaprobahan man sa Kamara de Representantes nga wala na matalakay kay wala matandog mga katropa. Okay, ari pa namo pa ni mga bildi nga dapat pagtuunan ang system loss nga ginahambal sang aton presidente nga dapat kuntani amo ni pagtuunan ng pansin sang aton Kamara de Representantes para pasar na antes pa man matapos ang aton nga fiscal year. Next mga katropa, ang sariling kuryente bill nga ginahambal dapat mangin kaparti ini kabahin sa aton nga programa sang aton gobyerno para maubsa ibsan mabuhin-buhinan ang demand sa kuryente diri sa pungsod Pilipinas na ministrihan mga abyan kay ti diri sa aton pungsod may ara sa mga proposed hydrothermal mga renewable source of power sa aton nga palibot sa aton nga lugar katropa nga magadugang sang supply sa kuryente pagpati nga kun sobra ang kun insakto stable ang aton supply may ara tendency nga magnubo ang presyo sa petrolyo ay magnubo sa presyo sang kuryente. Okay? Ang gina-expectara naman natin ang mga miyembro sang Kamara de Representantes ginamat-amata na ni nila sa tutukan nila ang barangay na SK elections ginabudgetan na nataga na alokara na sang budget naka-schedule na up and ready na ang aton nga mga tapuan sang commissional election para mapanigayon sa barangay na SK elections, no? Ang proposal amo sini ihimoon November 2028 ang eleksyon sa barangay. Way patakabalo sang kontinidos ni ano mga rason nga i-postpone git, no? Di pamangkot amo ni priority sang aton nga presidente ang extension sang barangay election do way mabati mabakabati sa aton State of the Nation address. Pagkatapos amo ni himuon niya sang mga miyembro sang Kamara de Representantes do ka kung hindi ka maglingin ulo, magapalingin ha? Gapalingin sang imo paminsaron kay doka si Kwawe na bala. Plus may impeachment pa kita nga naga ginabantayan, no? Tingnan balo ka man ito sa mga ano ta kilala to da sa kamera. Ninya ti kung may impeachment hindi man na irason para hindi ta magpasar sang bill. Ang pabangkot gani ano gani nga bill nga pasar ta? Ano nga bill nga ginalakip naton sa mga priority bills naton para tagaan sang pagtamod para mapasar by this year ang election para sa barangay election SK bala barangay SK elections bala or base may arap matala sang duda nga mga hilimuon ang nakatambak daw ang ipiralo ginapat tanawon man i-reviewhon sang aton nga mga kauturan mga biyan. 7:45 sa aton nga pagpangalagad, ma-commercial ko anay, balikanta ang aton nga mga balita. Isa ka Indian National ho, gintiro patay sa sudad sang Bacolod. Ay, hala, anong tabos ni? Balik-balikanta na karon mga katorapa, haboy tala mga obligasyon ta, standby.
4: Bullseye XFM 90.3
5: Supple Plus Gold.
6: Ako si Sha. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
5: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
7: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
8: Vision Next. Marami na ang natulungan.
9: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
8: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision Next Plus. Mabibili sa mga butika.
10: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
11: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
12: Turbo Supplement for Men.
13: Oh, yes.
12: Turbo, may maca at clavo waska, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
13: Mas lalakas ka pa.
14: Sister Pain. Ako si Lani, isa ka bus driver. O kung tuwing sa lawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver. Mag-inom isang Sister Pain.
15: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
16: Symptoms persist. Consult your doctor.
17: Bibili sa mga butika.
18: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
19: Santon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
20: Mga katupa, exciting!
21: Likawan ang sobrang alkohol, mahimo ini nga makahalit sa atun atay. Depensahan ang lawas batok sa hypertension kag diabetes. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya. Wheatgrass, barleygrass kag vitamin C. Mga sangkap sang Evergreen Herbal Capsule ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, and mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hico, FDA approved. Mabakal sa mga butika. We'll be right back.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Dalaguan nga pa premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag pagbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-intra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalor tubtob 2 million kapesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali! Ano pa ang inyong ginahulat? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
2: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
0: Balancing ang mga komentaryo.
3: Hindi
0: na
3: ang
0: nag-atras ang public opinion.
4: Objective.
0: Prangka, kagdiretso sa mga punto.
5: Nga medyo isog pa sila yan.
0: Ini ang Bullseye.
6: Balik kita sa pagpakaragad ng mga tropa sa Bullseye. Ang pinaka-latest nga balita, antes ko rin mag antes ko magto sa pinakamatala kayan ta kwaon ta balita kasi sa ka isa ka foreign national no nga ginutang sa bakulod di tapon o check on ta bala mga balita balita with katropang Franz Andro Burgos baunan o pag niya ma-wine na sang wine na sa kalibukan ng Bacolod no. Pinatsanay na lang? Oh, ano mahimo sa katon nga polis naman? Ginahadlukan, wala ginahadlukan ang katon nga mga perpetrator sa mga kriminal? Ha? Mahimo sila yung kabalastugan nila kung gusto nila mamatay sa tao. Yeah.
7: No?
6: Wait na kabalok kung anong pinaka-detalye, pero kuhaon to ni, ang ato lang, Ged, medyo nag-angkon kita sang pagpainuinos ni. Because nga ti ang Bacolod nga kilala man isang baskog ang iyang security mo. Pero kung naman may gapamatay di, kag hindi man maraot, hindi man madakop, kundi anon lang.
7: Sinabi nyo na lahat eh.
6: Oh, Ma'am Len Talde, good morning. Isa-isahon ko karun naman. Oh, kag kay Ma'am Lia Lobrado, salamat sa pagpamati sa kay Jelwin, paring Vincent. To. Kag sa kay Bungas Pati do kay Judge King Gaspar Junior Alegria mga katropa kwaunta na mga balita with katropang

0: O kuno,
1: amo man ibatian namon, sir.
0: Manaanad lang ning mga ano ni, mga nagahimo snake, hindi pa madakpan mo. Pero kung madakpan ni, wawaw mo ni. O madakpan ni, gaab mo ni. Ma'am Lintaldi, good morning. Sa tagaan na lang ayuda kay tanan subong pigado gid sakto gid na ayuda ginatago na man ang kwarta nila nga kadto man isbol sa politiko ay pangatag na lang na daw mo na be mo na yung punto ni Ma'am Len niya. Salamat gid Ma'am Len Elvira Gilogo mangyaga morning kay Maring Lia Lobrado sa Kabankalan. Thank you so much. Salamat gid sa pagpamatid. Always mga katropa. We have sa Mambato chapter class sa kay Marlene, Jeneline, Raylan, Gingging, sa kay Nick kay pa kay Manining kay gapamati sa radyo sa XFM. Thank you mga katropata sa Kabankalan. All right, thank you so much. Salamat kida. Halong-halong kay Gaulan Ulan. Good morning. No. Kabay pa grasyahan kita sa nga aga. Kabay pa may mga mayong balita. Ha? May mga oportunidad la na ma-abri sa ninyo adlaw mga katropa kami pa. Let's hope and pray. Mga muyo lang tamayo. Hugot kag hugot lang a pag tuo sa sining panahon. Kinahanglan tagid ni subong. Okay, kinamo sang mga pagtilaw. Pero okay lang na, no? Solve lang Japan. Ang balas kilala ko, importante buhi. Para kung ano man kag ano man yung sitwasyon, okay na ta. Ano man ka budlay sang ginatubang aton, kaya Japon ipakibato ang aton pagpakabuhi. Dugay kay istoryahan ta mga katropa, may pinaka-latest kita ho kay Bato de la Rosa, kay Senator Bato de la Rosa. Nalakop na sa kuno? Nadakpan na sa kuno? Hambal ni Attorney Harry Roque. Dinya may nagtraidor sa iya. Gina-check ta pa ni ang mga balita kay Y pa man sa confirmation whether or na dakop na si Senator Bato de la Rosa or ara Japon sa guwa. Basi ibait man lang. Kung nadakpan sa kuno ay kay may ara ko no nga pag-aresto nga nadakop ang dakop si Senator Bato de la Rosa sa International Criminal Court sa base sa warrant of arrest sa ICC. Pero way pa sa confirmation, way pa sa confirmation angot sining balita mga katropa. Well siya no karon na I hope pamati lang kamo, update kamo ramon dugay. Morning sa kay Tristan Niat Gulay, morning aga. Sa kay Ricardo Dalisay. Nakaupo di sa, ready si Ricardo Dalisay. Merlinda de la Cruz. Si Ma'am Merlinda, din gani ni man. Nalipat ko sang iya nga kundi ni sa mo. Oo. Bakulod naman yung Japon si Ma'am Linda, no? Morning aga. Morning sa inyo. Halong-halong kamukhi ko nanunan. Ulan, uso trangkaso, uso sipon. Ulat-laton ta mga katropa, pinaka mga latest nga update sa aton patrol kay para makuha na to. Babayi ni kuno mo. Okay, sige. India National ginutang sa Bakulod. Amo na yung mga headline mga katropa nga daw ginakulbaan kay Bledoy, no? Patsanay, no? Kung ano pa nga mga gakalatabo sa aton palibot. Kamay pa madakpan ni sa aton malagas kapulisan. No? Ang ini mga suspect mga katropa. Pero balik-balikan to ang sa kay Attorney Harry Roque. Kay isa ni ka-post mga katropa. Ang post nga ginambal niya, meron daw

0: na naghudas kay bato. Sino ang naghudas kay bato? Nga nagtudlo kay bato? Punsa diin si bato? Nadakpan na balas bato? Why ba? Tidri mabalanta, mga katropa. Amo ni, asod-asod ang pagpapriso sa mga kontrapartido eh. No? Tis bagay man? Anong pulos ang posisyon? Hindi mo paggamito na. Di ba? 7:59 mga katropa, kontra. Ang latest update sa ining isa ka Indian National nga ginlothang diri sa Bacolod. No? Sa mga balita ni katropang Franz Andrew Burgos. XFM Live Reports. Katropang Franz, may aga.
1: Katropang Erwin, do ginbreak yagid ni ang break pala katropang Erwin sa Kalinong.
0: Oo.
1: Sa sunod sa Bacolod. Ang ininga incidente sa pagpanglutang nga imbulbado ang isa ka Indian National dire mismo sa Pork Bayanihan Barangay Villamonte siya dahil sa Bacolod kagabi ka tropang Erwin. Considering rin isa ka Indian National yung tila lalang ni
0: uh-huh.
1: Alias Hak
0: uh-huh.
1: 45 anyos.
0: Okay.
1: Pero temporaryo lang din rin nga nagapuyo man sa atol sa siyudad sa Bacolod.
0: Uh-huh.
1: Kahit ikat ropa Erwin, do limba pa man lang na di siya kalukamulan nga nag-a-star.
0: Oo. Uh-huh.
1: Kati ang negosyo pautang.
0: Oo.
1: Uh-huh. So sa investigation din rin nga nagagawa sa Bacolod City Police Station 4, kapag panguna man ka ropa Erwin ni Police Major Mark Jewel Reclamado.
0: Oo.
1: Uh-huh. At ito matabo ka ropa Erwin ang pagtihok patay sa biktima. Ginaligar, halin talikulo sa merkado dari sa may barangay Villamonte.
0: Okay.
1: Doon ang umpra, panis ako, no?
0: Oho.
1: Sang gatas, sa ibang pagid ng mga kalagun, bala.
0: Oho.
1: Sa katropa Irvin, sang, ang ininga biktima, nagasakay siya ng motor, nagadalaga ng iyang motor.
0: Oho.
1: Pasulod na rin mismo sa may barangay, sa may Pork Bayanihan, na gining area.
0: Uh-huh.
1: Ang gining area, kapaparwin, pag kunalin ka dribili sa may east direction,
0: uh-huh.
1: For example, dinin ka din yung government center.
0: Uh-huh.
1: Dari tol mo niyang highway, isa uh-huh. Conferential. Pagkadangat, mula di bala sa may intersection, bala?
0: Oo. Uh-huh. Sa...
1: Ang pakatko ka na bala sa may...
0: Homeside
1: ka na bala?
0: Oo. Uh-huh.
1: Oh, sa may tuo ni sa Labangga.
0: Oho.
1: Pagsulod mo, pag ikaw mo ni sa tuo, halin ka din sa may GC nga dance area, nga bahin.
0: Uh-huh.
1: Liko ka ni patuo. Tapos uh-huh. May bangga ni sa katropa Erwin nga gamay sa wala.
0: Okay.
1: Ang pes ka na pala magtagto sa dalan, dala nga nagaway.
0: Oo.
1: Oh, dala sa akop na sa homesite. Dala na na siya sa may entrada, gid sa wala nga bangga.
0: Oho. Uh-huh.
1: Pag saka-saka mo nito.
0: Oho. Uh-huh.
1: May kurbata, kanina na, lang na malabayan.
0: Oho.
1: Mga pila lang ni Kamitros, katropa Erwin, sa intraga, may isang kurbata, dara mismo sa nasabiting na puro.
0: Oho.
1: Dara na din natabo ang pagtiro sa biktima.
0: Oho.
1: So, di katropa Erwin, ang incident na ini, ang biktima, pagkatanga, dara sa lugar.
0: Oho.
1: Inali na lang siya naging tiro sa okay. Ginaligar, riding in tandem ng mga suspects.
0: Uy.
1: Doon nagkakasanay ni Katropa Erwin ang duwanay ka mga suspect.
0: Oho.
1: Kagati medyo madulom-dulom ang lugar. At posible, duwanay giniguro may mga
0: pustida.
1: CCTV gita nga nakuha man sa lugar mo.
0: Oho.
1: Kaya pinagatinguha man sa karoon ng kapulisan nga magtipon sa lugar pag hindi nga mga putiges. Para matumol, gini Katropa Erwin ang pag-identity ng sining nga mga suspect na nagangka sa motor.
0: Mm-hmm.
1: Kaya sa information nga ginatag sa ato ni Police Major Mark Jewel Reclamado, ang Station Commander sa Bacolod City Police Station 4,
0: mm-hmm.
1: Katropang Erwin, ang mga suspect, nagasunod sa biktima.
0: Uy, nasundan sa?
1: Sunod sa biktima, doon nag-overtake ni Kano, allegedly, sa motor sa biktima.
0: Mm-hmm.
1: Doon nag-una, pag-overtake, di, doon nag-abansi siya gamay.
0: Oo.
1: Nag-distansya ni siya pinakamitros sa between sa biktima.
0: Mm-hmm.
1: Na ginaligar ka tropa Erwin, nag-U-turn ni siya. Pag-U-turn, kinsugata sini ang biktima, naging tiro sa makapila ka beses ka tropang Erwin.
0: Ay. Oho.
1: So, di ang pagtumod sini sa gunman, uh-huh. Ongoing pala ka tropa Erwin, kahit di masiling na ton, riding in tandem, may isa nga nag-marihar sa motor, mm-hmm. Nag-drive, may mm-hmm. Isa nga nag-angkas.
0: Oho. Uh-huh.
1: Pero, kung ato nanggit ba lang sa ato nanggit din pang Iloilo na lang di ka-traverse.